0: Nasa lowest point ka na ba ng buhay mo? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang bansang future natin ay symbolic sa nararanasan mo. Ang Jordan, ang lowest point of earth. Pero kahit na nasa pinakamababa, sila pa rin ay pinagpapala. Hindi ka marunong lumangoy. No problem! Instant swimmer ka pagdating dito. Tumalon sa Dead Sea at matik kang lulutang. Dahil ang bansa ay nasa lowest point ng earth, ito rin ang pinakamaalat na karagatan, kaya't siguradong aangat ka paglapag pa lang sa tubig dagat. Sa Old Testament, dito nagpunta ang mighty warrior na sinaaman para gumaling mula sa ketong. Dito rin nabautismuhan ni John si Jesus Christ. Sa kanilang bandila, malaking bahagi ng disenyo ng kanilang watawat ang kanilang mga pinagdaanan, kasaysayan at lugar. May kulay green, red, black, white at may isang between. Ang mga ito ay sumisimbolo sa iba't ibang dinastiyang kanilang kinabibilangan at ang pitong sulok naman ng between ay sinasabing ang dating mga distrito ng Syria. Ang Jordan ay napapalibutan ng disyerto kaya't sadyang mainit dito. Pero bago ka magpatuloy sa paglalakad, magandang alamin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga Kristiyano sa bansa. Dahil pasok sila sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country. At first glance, parang okay ang buhay ng Kristiyano sa bansa. May simbahan, may Bible at pwede namang magsimba. Walang gera, walang sunugan ng churches. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nun walang persecution. Ang totoo, kung Muslim ka tapos gusto mong maging Kristiyano, delikado. Illegal, kahit hindi diretsyong nakasulat sa batas. Pamilya mo mismo ang pwedeng unang kumalas sa'yo. Minsan, may death threats pa. At kahit legal ang churches, bantay sarado yan. Hindi pwedeng basta-basta mag-evangelize o mag-share ng faith sa mga Muslim. Kahit simpleng invite lang sa church, pwede ka nang ma-interrogate. At guess what? Yung mga convert, minsan, hindi kinikilala ng gobyerno bilang Kristiyano. So wala silang access sa Christian marriage, burial, o kahit ID bilang parte ng simbahan. Sa bansa, mukhang free ang faith, pero para sa maraming Kristiyano, freedom na may takot. Hindi sigawan, pero ramdam mo. Tahimik, pero may tensyon. Parang naglalakad ka sa eggshells. May faith ka, pero dapat marunong kang magtago. Kaya naman kaagapay, patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin at huwag kalimutan na tayo ay malaya, kaya bigyan natin ng halaga ang ating pananampalataya. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
2: Thank you, Desa Girl. 8:05 na ng umaga. Dire-diretso tayo dito sa ating malayang talakayan. At sagot pa rin kayo kaagapay, ano ang mga inaasahan mo ngayong magsisimula na ang impeachment trial sa ating Vice President Sara Duterte Carpio? Mm-hmm. So, talakayan muna tayo dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV.
1: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Kasama natin ngayon via Zoom ang ating iginagalang na Dean Tony Lavinia. Profesor din po siya ng Constitutional Law dito sa Universidad ng Pilipinas. Prof, magandang umaga po. Ito po si Heidi, kasama ko si Attorney Jeremiah Belhica.
3: Good morning, Dean.
4: Good morning, lady. Good morning, Attorney.
3: Good morning po.
2: Salamat po. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng inyo pong pananaw? Ano po ang inaasahan po ninyo dito sa pag-uumpisa ng paglilitis sa ating vice-presidente? 4 na articles of impeachment po ang inihain po laban sa kanya.
4: Yung pinakamahalaga na dapat mangyari sa araw na ito ay darating si Vice President Duterte. Hmm. Diba? Gusto natin siya makita. Gusto natin harapin niya ang mga akusasyon sa kanya. Kailangan igalang niya ang korte.
2: Mm-hmm.
4: Diba?
3: Mm-hmm.
4: may choice naman siya na hindi pumunta kasi pwede naman na yung kanyang counsel pupunta.
2: Mm-mm.
4: Pero hindi mabuti yun para sa kanyang kaso. It's not good for her case, di ba? Parang ang yabang niya. At least in the past, si yung last impeachment natin, si in the trial, si Chief Justice
2: Corona.
4: Mm-hmm. Talagang pumunta siya. So yun ang pinaka-first na mahalaga na mangyari today. Mm-hmm. It will be a very big disappointment and a big insult to the Senate trial court if the Vice President does not appear. Pangalawa, syempre yung reading of the charges, marinig natin for the first time, no? At yung reaction ng senators will be the judges. Ayaw ko sabihin senator judges kasi hindi naman sila judges, eh. Diba? They're senators who are called to judge the impeachment trial. Diba? Kaya actually, hindi na ako in favor na nagsotoga-toga pa sila kasi para bang it's a different role from being senators. No! No, it's the same role, diba? They're there because they're senators. And senators are told to judge this kasi political, legal proceeding ito. In any case, marinig natin yung official list of charges.
2: Mm-hmm.
4: And that's cathartic for the people na, oy, talagang chinacharge si Vice President Duterte this way. Diba? So now we know what those charges are.
5: Mm-hmm.
4: And then I think the third thing which will happen today is opening statements. No? Although baka ma-derail yan kasi baka sabihin ng defense, rule muna on the motion to dismiss. Kasi may filings, nag-filing sila ng motion to dismiss. So, mm-hmm. so baka kung i-grant yan, then medyo ma-postpone ang proceeding for a few days. Diba? Kasi kailangan ni-decide muna yung motion to dismiss. Or baka then, right then and then, ma-decide na yung motion to dismiss. Which I think should be dismissed. Should not be granted. No?
2: On the basis of, bakit hindi po dapat na i-dismiss?
5: Mm-hmm.
4: Because so far, this has been procedurally correct. Diba?
2: Mm-hmm.
4: Sumunod talaga ng Supreme Court ang House of Representatives in filing the charges, diba? In deciding the charges,
2: mm-hmm.
4: and bring it. Right now, hindi pa natin alam kung guilty, no? Wala pang guilt issue dyan.
2: Mm-hmm.
4: Pero in terms of filing the charges, the nature of the charges,
5: mm-hmm.
4: the way it was developed, the evidence that was received, lahat yan, in accordance with procedural mm-hmm. fairness, diba? At yung accordance with in a way, maganda na nag-Supreme Court nag-make na decision last year dismissing the impeachment. Kasi mm-hmm. nagbigay din ng guidance sa Supreme Court how to do it properly. Mm-hmm. And by the book this time, ang ginawa ng House of Representatives,
2: mm-hmm.
4: ng Committee of Justice, and then the whole House of Representatives did everything by the book.
2: Mm-hmm. Okay.
5: Din ang isa sa mga usapin po, no? Yung sa napipinto po kasi na investigation na ginagawa rin ng ombudsman dun sa ibang mga senators, nakikita niyo po ba na ang denominator ng two-thirds from 24 or 22 or kung magiging less, nakikita niyo po ba ito din na aabot sa Korte Suprema? And how would it affect the entire impeachment proceeding din?
4: Well, aabot lang yan at the end of the process, di ba?
5: Mm-hmm.
4: When they vote. And when they vote, pag inumabot sa 16, there might be a motion that is enough to convict her.
5: Mm-hmm.
4: And if that's approved by the majority, not even 16, only a majority needs to approve that. Or the Senate President approves it and then carried by the majority, then yan ang presumptively correct na number. But VP Sara can then go to the Supreme Court to question the validity of the conviction based on less than 16. Mm. Diba? We have always, matagal na ako nagtuturo ng constitutional law, Let me be very clear. I always have thought that na 16 ang number, absolute number siya. Mm-hmm. As long as there are 24 senators, di ba? Mm-hmm. If there are 23 senators because someone resigned, someone died, di ba? Then you lessen the number depending on the number of senators. Mm-hmm. But if there are 24 senators, senator pa rin si Senator Estrada eh. Mm-hmm. Hanggang makonvict siya, di ba? Mm-hmm. Senator pa si Senator Marcoleta hanggang kahit mahuli siya, kahit i-arrest siya, hindi siya makasali, senator pa rin siya. Senator pa rin si Senator Escudero at si Senator Villanueva, Senator Villar, yun yung kasi possibly na makakasuhan pa, di ba?
5: Mm-hmm.
4: If let's say possibility, maybe remote, na 5 senators are in prison and cannot participate, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Then you only have basically, 19 senators, diba?
5: Oh.
4: And 2/3 of that is 12 siguro, 13.
5: 13,
4: diba?
5: Yes.
4: My position is, well, yun ang sinasabi ng Constitution, 16 out of 24, at least 2/3 of the present senators that are actually still senators, that is a decision that the senators can make themselves. It's a political question, yan.
5: Okay.
4: Diba? And the Constitution is very clear that the impeachment is solely the role, exclusive role of the Senate. Walang dapat nakikialam sa Senate in fulfilling that role.
5: Okay. So din ipapasok din diyan yung judicial review powers na nakita natin last year, no, when the Supreme Court actually gave procedural due process na sinabi nga na sundin, no, which is nakita natin ngayon sinunod, no, ng House. In fact, tama yung word niya din na sinabi ninyo, medyo masinsin ang kanilang pagsunod by the letter yung sinunod nila doon sa proseso. So parang ngayon nga nagkakaroon nga din ng Supreme Court pati ang impeachment court ay ine-exercise nila yung judicial review. So doon sa situation na nabanggit nyo din na if the Senate would make a decision na sinasabi nila hindi okay na ang 13 na meron sila ngayon o okay na ang 12, depende sa denominator kung 24 ba or 20 or 19, pwede ulit ba ito din na ibalik sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang magsabi kung tama ba o hindi ang desisyon ng Senado? At pangalawa din, kung sakaling sabihin ng Korte Suprema yan, pwede bang i-disregard to ng impeachment court kasi sabi na hindi kami ang sole judge pagdating sa impeachment proceeding. So ano po din ang masasabi niyo dito?
4: For sure pwedeng ibalik sa Senado, no? Mm-hmm. As a Supreme Court.
2: Mm-hmm.
4: The Supreme Court remember na sabi ng Supreme Court na yung Senate trial has to have all the elements of due process, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Pero ang ibig sabihin naman talaga diyan ng due process is notice and hearing, mm-hmm. Di ba?
5: Yes.
4: So kung nasunod naman yan, yun ang ibig sabihin ng evidence, mm-hmm. lahat yan. Di ba? Hindi pwede makialam ang Supreme Court on who is guilty and not guilty. Bawal yun.
2: Mm-hmm.
4: Bawal yun.
2: Mm-hmm.
4: Supreme Court cannot pronounce guilty or not guilty. That is not their role, di ba?
5: Yes.
2: Mm-hmm.
4: Now, the technical issue of 2/3 majority, hindi ko alam what the Supreme Court will do, di ba? Kasi mm-hmm. pwede talaga sabihin nila that is not our business, di ba? Pwede sabihin nila na hindi, kasi clear ang Constitution. So, I cannot predict what the Supreme mm-hmm. Court will do.
2: Mm-hmm.
4: But, if the Supreme Court pronounces something on this, na klaro, clear, definite, lalo kung unanim sila, the Senate will have to obey. Wala namang ano yan eh.
5: Okay.
4: Kasi, di ba, kahit sabihin ng Senate, convicted si Sara, sabihin ng Supreme Court na hindi, Sara doesn't have to leave office. Di ba?
5: Mm.
4: Okay. Kasi the Supreme Court is the ultimate say of anything in this country. anything legal in this country.
2: Mm-hmm. Okay. And Dean, ang sabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian ay talagang sisikapin po nila na maging parang madaling maunawaan ng mga mamamayan, ng mga pangkaraniwang Pilipino ito pong proseso sa Senado. Ngayon po din, ang tanong ko, paano kami magkakaroon talaga ng interes na unawain po, maging bukas ang aming pandinig, ang aming mga mata sa mga ebidensyang iyaharap, sa mga testigong uupo at tatanungin po ng magkabilang kampo, na mauunawaan po namin ito at magkakaroon kami ng sarili naming parang pagbusisi, pagsusuri, nang hindi po kami aasa din dun sa both camps na magpapalabas po ng mga narrative coming from what will happen po sa process.
4: Well, napakalaga makinig, di ba, at manood, di ba? Napakalaga doon. You have to listen to both sides. Maganda rin na meron kayong resource persons na papakinggan, di ba? Mm-hmm. Di ba, kami sa Banta Impeachment ay available kami for this type of discussions. Ako nakatalk ako every Monday kasi para looking forward. But also, next week, isummarize din yung the previous week, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Kung ano nangyari para alam natin yung anong to expect, di ba? Mm-hmm. I think everyone brushes up on their constitution, di ba? I think mahalaga yun na kailangan gawin ng lahat. At the same time, importante ang pacing dito sa pagsunod kasi ano ito, 7-8 buwan ito, di ba? I think aabot tayo ng Christmas and after Christmas for this, no? So, kasi ano, yung mga 90 trial days, three days lang, di ba, per week. So, that means 12 days lang per month, di ba? So, kung 12 days lang per month, abot siya ng 8 to 9 months. Totoo lang, di ba? They have other business kasi, hindi naman ito lang, nandyan yung budget, kailangan gawin nila. So, ano talaga, this will be, ano, no, yung top consciousness ng mga tao.
2: Mm-mm.
4: Every time may impeachment, dumadami ang nagdo-law school.
5: Totoo.
4: Naging interested sila.
2: Pero
4: diba,
2: Dean, are we ready? Sila? Ready ba tayo dun sa long haul na yon? Mm-hmm. Paano natin parang mame-maintain din yung interest, diba, sa pagsubaybay po dito?
4: Walang problema dyan lady There's interest Diba? Para yung ano, I think, ano yan yung natural, di ba yung riveted yung mga tao sa ganyang klaseng proceedings So that's not the issue, yung interest. The issue is, naintindihan ba nila, di ba? Beyond Mary Piatos, di ba? Beyond anong revelation here and there. Naintindihan ba nila? Kaya dyan importante yung ano, yung meron silang resource persons na nakakatulong sa kanila, na-explain sa kanila anong nangyayari.
5: Tin, isang interesting question dito, yung kasi ngayon ang Senate President natin si Senate President Sherwin Gatchalian, hindi siya lawyer, no? So ang maraming mga nag-opine na mas malaking bagay daw kung ang presiding officer ay abogado. Pero doon sa kampo ng majority ngayon, merong dalawang lawyers, which is I think si Senator Kiko Pangilinan, tsaka si Senator Chis Escudero. So, din pwede ba yon na sila'y magde-designate ng presiding officer just for the impeachment proceeding? And sa palagay nyo din, sino ba ang
2: best fit
5: sa role na yan? Kasi ilan lang ang pwede mapagpilian?
4: Theoretically, pwede. But I always thought and think na this is one of the highest functions of the Senate, diba? And therefore, only the Senate President should be the one to preside. Kahit na allowed by the rules na iba. Irrelevant ang not being a judge. Not being a lawyer. Irrelevant. Kasi hindi naman ito trial court, diba? It's an impeachment court. Basic knowledge of the rules, diba? Basic knowledge of facilitating, presiding, is needed. Mm. You have to have a panel of lawyers for legal points that you have to rule on, that you can seek advice on. But you only need a person that is competent and fair. And there's no one more competent and fair, I know him personally, than Senator Win Gatchalian. So that, let's be clear about that. I think ang reason kung bakit hesitant yung Senate to choose Senator Chis and Senator Pangilinan, Kiko, is the perception that, and wrongly I think, di ba, na they might be biased for one side or another. I don't think they are. I think they're very good lawyers who can also be fair. But still, better na lang na yung Senate President is the one that does this, di ba?
5: Yeah. Okay. So, Dean, maraming salamat. Sana'y wag ho kayo magsawang magbigay.
2: Samahan niyo po kami himayin yung mga susunod na kabanata.
5: Kailangan po ang inyo pong expertise, Dean, ng taong bayan. At marami pong salamat and God bless you po.
4: Thank you. Thank you.
2: Si Dean Tony Lavinia. Yan. Tagapagturo ng constitutional law.
5: Yan. Nabanggit ko nga sa iyo, si Dean Lavinia was my
2: naging
5: teacher sa Masters of Law. Pero hindi ko naman, pero sa mga indigenous people's law, no? Talagang napakahusay na si Dean Lavinia. And
2: tama 'yon. Kailangan natin yung mga ganong expert
5: dapat
2: para maipaliwanag sa atin. Yeah. Ano ba yung mga nag-transpire sa Senado?
5: Saka diba? Yung proseso din. And mahalaga kasi na makita muna natin yung proseso. And then saka tayo magdidesisyon, no? Individually para sa atin, tama ba yung ginagawa ng prosecution? Tama ba ginagawa ng depensa? At ginagawa ng mga senator judges? Kasi talagang makikita natin dito, hindi lang ang vice presidente ang under trial dito, pero ang ating mga institusyon.
2: Kaya ganun po ito kabigat, ganun po ito kaseryoso, kaya kailangan nating subaybayan, kailangan nating ipanalangin.
5: Oh, at ang palagay ko nga, talagang hindi mag-win ang interest ng tao dyan. Kasi laging may bagong pasabog na lalabas dyan sa
2: ito
5: sa
2: na ba yung
5: hearing.
2: Bloodbath?
5: Oh, ito na ba yung, di ba? Bloodbath, ito na ba yun, di ba?
2: Magpapakita kaya siya. Yan ang mga malaking tanong.
5: Tsaka at the same time, sinabi niya yung ITR, no, yung income tax returns na
2: nakaseryado pa.
5: Isa yan sa mga tanong kasi ito ba'y ibabalik ng
2: ito
5: Senado?
2: Ba yung version ng Velarde account noon? Di natin masabi. Kaya nga, kailangan nating hindi mapawi yung interest. Kasi marami tayong leksyon na matututunan sa pagdaan natin sa prosesong ito, Pastor Ni.
5: Tsaka hindi lang po for entertainment. Kasi baka yung iba, wala na kami interest kasi paulit-ulit yung story. Hindi ho. Kaya ho tayo nagmamasid dyan kasi may tungkulin po tayo bilang taong bayan na maintindihan po. At para hindi ho puro yung post sa Facebook ang nakikita po natin o yung post yung kwento. Pero let's really understand, and it's a good chance for us to educate ourselves more. Sinabi niya, tumataas ang enrollment ng law school tuwing impeachment, which is lagi yan, ano?
2: Tsaka tignan na natin yung performance, diba, ng ating mga politicians sa panahong ito. Yung iba po kasi dyan, magiging re-electionist sa 2028.
5: Ay, oo.
2: So, tignan natin kung paano nila i-handle ang mga bagay-bagay dito po sa impeachment trial. So, let's pray na.
5: Sige, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we come to you today. And tinataas po namin sa inyo ang amin pong bayang Pilipinas. Salamat, Panginoon, na sinabi mo sa Matthew chapter 28 to go forth and make disciples of all nations, Lord, and teaching them to obey everything that you have told your disciples, Lord. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin, alam po namin na ang amin pong bayan ay nasa inyo pong puso. At nais nyo po na ang bawat isa po na inyo pong kabahagi ng iyo pong katawan ay maging asin at liwanag, Panginoon, sa amin pong bayan. So today, We pray, Lord God, for our nation, for our leaders. Sa amin hong Pangulo, Lord, bigyan mo siya ng kalakasan. Grant him your grace, Lord, and protect him, Lord God, sa anumang kapahamakan, O Diyos. We pray that you would also give him the right decisions, the right advisors, Panginoon, sa kanyang paligid. We pray, Lord, even sa amin pong Vice Presidente na humaharap ngayon, Panginoon, sa paglilitis, Lord, dalangin po namin na siya din, O Diyos, ay magpatuloy po sa kanya pong mga ginagawang hakbangin para sa taong bayan. We pray, Lord, that you will also embolden her to face, Lord, accountability. Mm-hmm. Panginoon, dalangin namin ang bawat senator judges, mm-hmm. ang bawat House of Representative, Lord God, members, Lord, at ang mga prosecution panel, at ang lahat, Panginoon, ng mga sangay ng gobyerno, constitutional bodies, pamilyang Pilipino, O Diyos. Mm-hmm. Father God, we pray that your glory would be seen in our nation, and you are still enthroned, Lord. You are the righteous judge, and you are the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Sa lahat na may mga pangangailangan, karamdaman, ikaw ang magpuno, O Diyos, ikaw ang magbigay ng kagalingan. At sa iyo namin binibigay lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen.
2: Amen and amen. So after nito, lilipad na kami papunta ng Senado.
5: Magkita tayo.
2: So protection, karunungan mula amen. Sa Panginoon sa ating special coverage. So makakasama ko si Kayla Escalante, si Wenmark Balatukan, si Shekinah Abalon, si Baby Lynn Cacho Resulta at si Sir Eddie Galvez. At meron po tayong special broadcast mamayang 1:30 ng hapon kasama si na Pastor Eric Cortez at Attorney Jojo Lacanilao. Sampo ng ating mga kasamahan dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. So mag-hook up din po tayo sa proceedings dyan sa impeachment trial. So 1:30 po ng hapon. Alas 12 yung sinasabing umpisa ng trial proper. So we will preempt po our afternoon programming para po bigyang daan ang special broadcast na yan.
5: Okay, and pasalamatan natin, binabati ko ang mga nanonood mula sa The Lord's Vineyard Covenant Community, mga kasamahan. Ah, si Pastor ni Pat Monte at iba natin sa mga kasamahan. At magandang araw sa inyo lahat.
2: Mm-mm. Maraming salamat din sa mga regional stations na sumama sa ating broadcast ngayon dito sa Oras na Pilipinas sa ating mga istasyon na kakalat yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you sa ating mga ka-Team Positive. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
5: Ako pa rin po ang nagbalik.
2: Na may uwing snow. May uwing
5: natunaw na. Si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. Nagpapaalala po kami sa inyo dito.
2: Yes, pinagpala ang bayan
5: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
4: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 6, 2026, unang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong Kuya Harold Cruz.
5: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Dito nga sa mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng ating pamilya. Gusto nating may pakita ang realidad na mag-abroad ay hindi biro. And in fact, yung ating discussion ngayon, Miliano, is all about making the right decision, or discerning God's will as an OFW. But before we go there, no, I would like to thank yung mga tao humatid ng conference ng Favor. Ito po ay ginawa sa PhilOil. Ito'y tatlong araw na conference attended by around more than 4,000 people from Favor and people from different parts of the Philippines at yung mga tao na sa iba't ibang bahagi ng mundo. So it was a celebration of God's goodness at an impartation ng bagong pangitain para sa ating bansa. So mga umaten, maraming salamat.
5: Yes, and by the way, someone saw us, ano, tapos nakilala yata kami na kaming host ng serbisyong OFW sa 702 DZAS. And like, bigay po siya sa amin ng mango suka ba yun? Sukang mangga. Thank you po so much again. Tapos hinabol pa or hinanap ka talaga para ibigay yun. So once again, thank you. By the way, Harold and I are actually here in Manila. Wala po kami sa Laos ngayon. And it's such an honor for us to be back here. First, to be with our family. Ano? And medyo mas extended po yung trip namin ngayon because we are here for around 3 weeks. We're trying to rest. We're trying to have many things done. Mga health things, mga dentist things, mga ano pa bang pwedeng gawin?
4: Salamin.
5: Tapos sabihin niyo, bakit wala bang ganun sa Laos? Meron naman, pero more often than not, sila ay tumatawid ng Thailand, ano? So for a lot of people there, even Laotians, as they call themselves, usually the services are still better sa Thailand. And since kami, uwi naman kami ng Pilipinas, bakit pa kami mag-Thailand, ano? Anyway, that said, bilib na bilib ako sa support ng Filipinos, ano, especially to And kung nakikinig kayo and you don't know na ang ating Alexander Ayala has made it through round three of the Wimbledon. First, it was already historic that she joined as the first Filipina, not the first Filipino, but she is the first Filipino ever, male or female, to join seeded. Ibig sabihin yung nasa top 30. Kasi yung mga ibang Filipinos that joined, parang nasa wild card draw yata sila, no? And ayun, I think yung kumakalat ngayon sa internet na yung pag-catch niya ng ball na siya ay naka-horizontal, no? Tapos pumasok pa rin yung bola. I think that also speaks not only of Alex Ayala, but of Filipinos in general, na parang we will do anything para lang yung grit natin and resilience as a people. I think that's encapsulated in that shot.
4: Yeah. And before we go sa ating talk, ano, even yung mga kalaban niya, ngayong gabi ay sinabi na talaga iba yung parang star appeal ni Alex Ayala. And of course, the support of all the migrants
5: Filipinos,
4: and the mga OFWs all over the Philippines. So talagang ibang klase po. So, and I hope and pray that we will continue to unite as a nation na in building this nation of ours. Iisa lang naman to eh. So, at tayo po magsama-sama. And of course, it doesn't mean na tayo po ay tatahimik kung may kamali. And of course, we have to stand for what is right. But at the end of the day, ang makapag-rescue po ng ating bansa ay hindi naman tao. Ito po ay Panginoon. Well, para po sa ating diskusyon ngayon, this is something that is very close to our hearts in helping mga OFWs. No? We have been doing this for more than 20 years. We've been helping mga OFWs na tayo ay nasa Pilipinas. And we travel every now and then sa ibang bansa. Ngayon naman, tayo ay nasa abroad. Of course, we are in the Philippines as of the moment. At iba rin yung aming engagement, no? Yung mga struggles, yung mga dinadaanan, yung mga hindi nakikita, hindi pinapag-usapan, na mag-asawang halos hindi nag-uusap, mga anak na ayaw nang makipag-usap, o maybe naman success story, iba-iba. So ang ating pong topic para sa araw na to ay discerning God's will as an OFW. At kung ikaw ay hindi OFW, ito ay pwedeng-pwede sa iyo rin dahil maraming mga desisyon na dapat kang gawin sa iyong buhay regarding siguro career change, siguro investment, pagkapalaki ng anak, is it marriage, is it whatever, no? So we all have to make important decisions. And the question is it a good decision? Is it a decision na ito ay merong favor ng Panginoon? Because of our own brokenness, minsan yung ating tingin na tamang desisyon, ito pala ay mali. Because there are so much emotions involved into it, minsan po clouded yung ating desisyon. Bakit ba nahuhulog ang maraming mga tao, whether OFW o hindi, sa mga scams? Is because tayo po ay attached to an emotion. Bakit po tayo nahuhulog sa mga maling mga desisyon sa buhay? Is because we feel it seems to be a good decision at the time, pero hindi. Maraming mga investments ng magkakaibigan, even inside the church, they talk about putting up a business together and yet nagkakagulo ang relationship. Because at the time, mukhang okay ang decision, pero are we able to discern kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin?
5: Exactly. And kailangan natin malaman ano, na when we do our reflection, when we do our decisions, we have to trust in the Lord. Sabi nga sa Proverbs 3, 5 to 6, that we have to trust in the Lord with all of our heart and lean not on our own understanding, and in all our ways submit to Him, and He will make our paths straight. And paminsan ano, ang nagiging focus natin dito is to lean not on our own understanding. So parang hindi na nangyayari yung trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. What we need to do right now when we discern is that a lot of us overseas Filipino workers face many decisions na that can affect yung career natin, it can affect yung pamilya natin, it will affect our finances and yung ating spiritual lives. Pero ang Panginoon, iniimbitahan kasi tayo na gumawa ng magandang desisyon and to become discerning of people who recognize yung boses ng Panginoon and also follow His leading. Ang nangyayari ito, this is very important kasi yung mga major decisions, mas lalo na let's say financial decisions, ano, may nagtanong sa akin before, bakit parang ang daling mascam ng maraming Pilipino, no? Mas lalo na, well, in, okay, wag natin lahatin, ano, hindi naman lahat ng Filipino na madaling mascam. But hindi maubos isipin nung boss ko, nung narinig niya na may mga na human traffic, na mga Filipinos, the one that we talked about. And sabi niya, what story, like, how are they hired pag ganito, no? And the way that they are hired kasi is, syempre, hindi naman sinasabi sa kanila na, oh, magiging scammer ka. Kundi ibang kwento yung sinasabi.
4: Yeah, there's a lot of deception kasi into it. Kumbaga sa board game, yung pinapadama ka muna. Sometimes, ang ganda ng pangako, unang few weeks mo ay ito ay you are treated well, you're brought to a nice hotel. Pero bukang may mga questionable. At sometimes, kung medyo nakikita natin ang yung possibility of good na return ng pera, yung mga red flags, minsan hindi na natin pinapansin. May mga na-scam na sa ibang bansa na pati yung kanilang buong retirement money ay ito ay nakuha na, naibigay nila because of a promise of an investment dahil na-inlove na sila. Yung ito yung tawag ko dito ay love scam. So, kumbaga, then lahat ng pinaghirapan nila for 30 years or 40 years, ito po ay lahat ay nawala. Why? Dahil po yung ating ability to discern, ito po ay nawala na. So the passage is reminding us na we have to not lean on our own understanding. We have to submit to Him. Kumbaga, hindi ang Diyos ang magkasubmit sa ating gusto. Panginoon, ito yung gusto ko. Panginoon, ibigay mo to. But we have to submit to Him, looking for His approval. And sometimes we question the Lord, bakit mo to inalaw na nangyari sa akin? Ito ba ay marahil ito ay isang maling desisyon natin sa buhay kung bakit ito ay nangyari sa atin? And hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ay mascam, tayo ay maloko for us to be not treated well. But God is able to redeem it. But there are some consequences, no? Na pwede nating daanan. Yes, we can learn from it, we can grow from it. But there are some consequences na ito po ay pwedeng pang matagalan na epekto sa atin. So an example po, no, ano ba yung mga challenges na pwedeng daanan ng mga OFWs? I will be giving some examples at ito rin po ay pwedeng isipin din natin ano yung desisyon na dapat kong gawin, no? Dapat kong gawin kung ako ay gagawa ng isang mahalagang move sa aking buhay. Ang una po ay, should I stay abroad longer? Ito ay napaka-normal na usapan. Or, pag bumalik ako sa Pilipinas, how should I engage my family? How should I use the money na pinaghirapan ko? Nung kami po ay bumalik ni Sister Melino, kami po ay lumapag sa Terminal 3 ng NAIA. No? Nung kami po ay pakuha na ng aming yung Grab, no? Mag-grab na po kami. May nakita kami ng isang Filipino na nagpapalit ng dolyar at ganda po kakapal yung kanyang 1,000 peso bill. Siguro easily mga 100,000 yon. Naglalaro yung mind ko. Ito ba ay paano niyang gagamitin yung kanyang pinaghirapan na ilang buwan na pera? So we have to have discernment. Should I return home? Should I accept a new contract, no? Iba-iba po ang kontrata. And sadly, ito po ay based on our experience, iba yung kontrata na binibigay minsan sa embassy at iba yung kontrata na ito ay pinapatupad. What I heard, stricto po yung ating embassy, may mga basic requirements. Pero minsan, show contract lang ang pinapakita. So, how are we going to do that? should I move to another country? May kilala kami. Siya po ay nagkatrabaho sa abroad as a nurse sa Saudi Arabia. Then pumunta po sa Laos. Ano ang proseso ng kanyang pag-de-design?
5: Yung mga overseas Filipino workers natin sa Laos, medyo they're a little bit more blessed, ano, kasi they can bring their family actually overseas. Mm. Medyo mas madali kasi pag meron kang visa doon, usually merong dependent visa na na pwede naman i-process for them. That's a little bit easier to manage than most countries. But it's also a point of contention, ano, na should I bring my family overseas or and usually it's better kung magkakasama kayo. But we also know of people na they decided na 3 years nandun yung kanyang husband tapos suddenly pinauwi na lang niya ng Pilipinas along with her youngest son, ano, dahil sa tingin niya na mas maalagaan, mas may, kumbaga, mas may village that will take care of her child dito sa Pilipinas. Nandito lahat ng kamag-anak, nandito rin yung mga kapatid nung kanyang anak, ano. And not only Filipino. So there, I work with Vietnamese in my place of work, ano. She works for the government partner. Pero since it's a regional organization, like four countries actually work in one organization. So she's Vietnamese, pero she was there with her husband and her two children. Pero she decided baka better kung sa umuwi na lang silang tatlo sa Vietnam kasi same rin, mas may mag-aalaga doon. And she realized na yung benefits na makukuha niya while she's in Laos is the same benefit that they get when they're in that country. Kunyari, meron kasi silang educational benefit na babayaran yung tuition ng kanyang mga kids. Kung umuwi sila ng Vietnam, pareho rin. Babayaran rin yung tuition pag nandun sila. No?
4: Yeah. And at the same time, we should also ask ourselves, ano, should I invest? Ito po ay normal na usapin ng mga OFWs regarding investment. Should I invest? Should I do this? Should I do that? At talagang para bang siyempre, gusto natin na yung ating trabaho na napakahirap, very challenging, gusto natin na sana hawak na natin yung ating oras. Pero kung ikaw po ay may business, ang tanong, hawak mo ba talaga ang business mo? Alam mo ba ang pwede na mangyari? Ano ba yung commitment na required if you will put up a business? Kasi kung nag-business ka, hindi ka pwedeng lumipat ng panibagong business. Hindi to katulad ng trabaho. Dahil pera mo yung nakasalalay to. Uh-huh. And these are things that we have to wrestle with. Dahil maraming mga startup business ay hindi po kumikita. No? Should I buy a property? Ito po ay isang opportunity for the OFWs. Okay ba yung lugar na yan? Ito ba ay maganda ba yung papeles? Malinis ba yung papeles? Because anything can change. Noong nagkaroon po ng lindol, di ba? Medyo ibang bahagi sa Pilipinas. Yung part na yun na tinamaan ng lindol, medyo yung dagat nga, medyo nawala. Di ba? Umurong yung dagat. Paano yung lupa mo na doon? Ano na ba ang sukatan ng lupa na yun? Lumak ba yung lupa mo? Or what? So, you have to think. I know of mga ilang tao na they bought a property in one island, pero dahil naging magulo yung island na yon, so parang ayaw na nila doon. So, a lot of things should be considered. Another one is sacrificing for financial goals. Ano? Paano natin gagawin to? Because there will always be a give and take in every decision that we will make. Are you going to take a better paying job kung ikaw hindi OFW o OFW ka? Ano mang kapalit ito? Wala kang day off. Tatawagan ka ng boss mo Sabado, Linggo. Ano ba ang kapalit nito? What will be the effect sa health mo? Ano bang efekto sa mga relationships mo? So ito ay napaka-importante na mga desisyon. And siguro, one last ano, is maganda yung trabaho, pero ano ang kapalit ito sa aking integrity? Anong kapalit ito sa aking relationship sa Panginoon? So, is my current work helping or harming? the things that are important in my faith, that what is important in my life.
5: Oh, tapos pagdating naman sa yung why, ano, yung common pressures na dinadaanan natin, I think not just overseas Filipino workers, but any normal Filipino or any normal family. So first is yung financial obligations, no? This is actually the reason why a lot of Filipinos work abroad, dahil sa financial obligations and yung family expectations. Actually, may kakilala tayo na for a while, nawalan siya ng trabaho dito, tapos sinabi niya na mag-abroad na lang siya. But I just met her recently and she's very happy kasi nakahanap rin siya ng trabaho finally dito sa Pilipinas. Now, she is of course one of the blessed ones. But kailangan rin natin isipin na ano ba yung obligasyon natin? And if there is a way to keep the family together, siguro na that would be the best kind of setup. Because we have also talked to OFWs, di ba, na yung halos

0: worth it for us to do the sacrifice. I think it will be worth it kung merong deadline. Ito yung lagi nating sinasabi, no? And yung fear kasi, yung another common pressure that they have to deal with is yung fear of returning home with no plan, and at the same time, fear of missing opportunities. So ano yung returning home with no plan? Ito yung sinabi mo kanina na yung discernment na ako ba ay magbi-business kasi maganda pakinggan, ano? So wala akong boss. Pero actually, wala kang boss pero wala ka ring tauhan yung for the, let's say, the first year unless you do a franchise business, no? Na malaki rin naman yung franchise fee na babayaran mo upfront. Let's say, you can afford a Jollibee, ano? Yun yung ultimate franchise. Pero may mga Jollibee rin po na nalulugi, diba? Depende sa location. And so, yung ano, ito yung mga common pressure that we receive. I remember before, kasi nung pandemic, de ako ay nagbe-bake ng marami and nagluluto rin ako. Tapos, syempre, nag-isip-isip rin kami ni Pastor Harold, ano, sinabi namin, ano kaya, magkaroon kaya tayo ng business na Airbnb, yung bed and breakfast na yung magluluto ako ng bread for breakfast, tapos i-serve ko sa mga tao. Tapos, napaisip ako, sandali, alam mo ba kung anong hirap nun? Paano kung may guest complaints? Paano kung hindi maganda yung, paano kung maarte tapos ayaw nila matulog ng ganto? Paano kung gluten-free pala sila tapos ayaw nila ng bread pag breakfast? And so, there are many, many things to think through kung kayo ay magsa-start ng business.
1: Yeah, so ito po yung mga bagay na dapat nating isipin, no? Dahil lahat po ay merong kapalit, no? I was talking to a young man. Sabi niya, Pastor, I have a call in my life to let go of my business, which is doing very well, and go full-time in the ministry. Sabi ko, you have to pray about it. It doesn't have to be, it shouldn't be a emotional decision. Yes, of course, serving God na in the more in the ministry side is wonderful, pero dapat i-discern mo talaga kung ano ang season ng Panginoon sa iyong buhay. So these are things that we have to think of, things that we have to wrestle with, at napakahalaga po na we have that peace, no? Meron din kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon when we make a very important decision. So, bago po tayo mag-break, I would like to ask you this question, no? Whether kayo nasa Pilipinas, kayo po ay nasa abroad, or maybe you are watching a recording of this program. And the question is this: what decision has occupied your mind and heart the most in the last 6 months? Ano ba mga bagay-bagay? Should I go abroad? Should I return for good? Should I extend yung aking kontrata? Should I marry this person? Should I do this? Should I that? Do that? At bisan, sa ibang mga tao, no, itabi natin ng konti yung pagiging OFW. Church. Should I move to another church? No. How should I have relate with my son or daughter na talaga nahihirapan akong i-navigate yung relationship na to? So there are decisions that many of us will have to wrestle with. Some decisions are between good and better. Ang maganda, ano ba yung best para sa atin? Ano ba yung best para sa ating season? Ano ba ang gusto ng Panginoon para sa ating lahat? Well, tayo muna po ay mag-break, magkabalik ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
2: Servisyong OFW. Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remitan sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga success.

Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa nakaraang isang linggo. And of course, over the weekend, ang kasama natin ang ating mga pamilya sa pagdalo sa ating pananambahan at pagsamba sa Panginoon at paglilingkod ng sama-sama sa Diyos. At ngayon nga po, tuwing Lunes po, ay nagpapasimula po muli ang isang linggong Family Matters. At tuwing Lunes, kasama niyo po kami dito sa ating broadcast na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si...
1: Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
1: Good morning, good morning, good morning. Bishop, Kuya Junel.
0: Wow. Kumusta po? Kumusta? Kumusta ang gising ninyo?
1: Nako, masaya kasi maaliwalas ang paligid. Medyo dama-dama ng konti yung init ng panahon.
0: Yeah.
1: Kahit na umulan kagabi, pero andyan po. At sana nga po ay hindi lang sa klima, yung alab, yung init, kundi sa ating mga kalooban, lalo na sa ating mga talakayan dito sa Family Matters.
0: Kita mo, sobrang init kahapon, bigla na lamang umulan.
1: Oo.
0: Talagang ingatan tayo ng Panginoon mula sa anumang sakit karamdaman na dulot ng ganitong pabago-bagong panahon. At ayon sa forecast, parating na ang isang malakas na bagyo. Patuloy tayong dumalangin sa Panginoong Diyos na tayo po ay kanyang protektahan at ingatan. Meanwhile, kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At tayo po nagpapasalamat sapagkat sa tuwing Lunes po ng umaga, kasama po natin ang iba't ibang mga radio station po ng Far East Broadcasting Company. Opo, sapagkat ang DCAS po ay isa lamang po sa radio station po ng Far East Broadcasting Company. Tayo po ay napapakinggan at napapanood po sa iba't ibang mga app at mga iba't ibang platform, at tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang nating radio station ng Far East Broadcasting Company. At tayo po excited sa araw na ito, dahil sa araw na ito ay muli tayo magkakaroon ng family chat patungkol sa pagkapatatag ng ating pamilyang Pilipino. Pero bago yun, gusto nating ipaalala sa lahat na tayo po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At isa kami nga po sa station ng Far East Broadcasting Company. At pwede rin po kayo mapanood at mapakinggan sa pamamagitan po ng live streaming sa febc.ph. Pwede rin naman po 702DCAS app or sa pamamagitan rin ng Facebook page. Lagay nyo lang 702DCAS/FEBC Radio at YouTube channel sa 702DCAS/FEBC Radio TV. Iba't iba po ang ating mga paraan para tayo magkadaupang pala at sa iyong papawid. At kami ay inyong mapakinggan at mapanood dito sa Family Matters. Nagpapasalamat din tayo sa Channel 185, sa Signal TV, sa pagkikipagtulungan ng GCTV. Kaya marami rin nag-comment sa atin na tayo napapakinggan po sa TV at napapanood sa kanilang mga TV. At salamat sa ating mga partners na yan na nabanggit natin, Kuya Willie. At syempre ba sa araw na ito, tayo nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. At nais natin batiin ng happy birthday ang aking kuya, si Kuya Alex Galan, nag-birthday kahapon. At ganun din si Ate Julie Concepcion. Hindi pala ko Concepcion, dati siya Concepcion. Si Ate Julie ay nagdiwang noong karawang kasama ni Teacher Shai diyan sa Metamorphosis Bangkal, Metamorphosis School namin. At kaya nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang mga kamanggagawa na yan ay talagang napaka-dependable. Siyempre pa, ay muli natin binabati ng belated happy birthday si Kamareng. Naku, alam mo ba, noong Sabado, noong madaling araw, na-aksidente siya. Naku, nabuhal at tumama ang ulo, ang laki ng bukol dito sa ano. Kaya 2 a.m. ako'y bumiyahe from Marilao to Claribel at hinanap namin ng magandang ospital na mayroong mga ika nga equipment at karating kami dyan sa Bukawi Specialist. At salamat sa mga umalalay sa atin dyan sa Bukawi Specialist. At purihin ng Diyos. At wala namang nakitang problema sa MRI, ganun din sa kanyang pagkaka-X-ray. Pero medyo nalamog ang kanyang katawan. 91 years old, mabuwal. Naku po, napakahirap po yung ganyan. At kaya biyaya ng Diyos na talagang siya ay iningatan ng Panginoon. Salamat kay AJ na tumulong sa amin ni Ate Bec. And of course, kay Clarence at kay Caleb na mga anak namin. At siyempre pa si Tess nung pagkagaling sa Bukawi Specialist, sinatid namin pabalik doon sa Plaridel, Bulacan. At ngayon ay kahapon nag-request, Kuya Willie. Nag-request, pinapanan ng kapatid ko, Ate Bec. Gusto mo ba ganitong pagkain? Ayaw.
1: Ayaw.
0: Gusto ba ganitong pagkain? Ayaw. Ang dami na, ang dami na. Tapos sumunod. Gusto mo ba ay puchero ni Tess? Ngumiti? Ngumiti.
1: Ayun.
0: At tinex sa amin. Kinabukasan Linggo. Kami naghahanda patungo sa church. Abay, nag-text ulit si Ate Bec at sabi, tinatanong ano raw ang sabi ni Tess. Kaya after worship na ko, nagluto si Tess. At pinagluto niya ng puchero si Mama Maring. At nung hapon, hinatid namin. At ako, sarap na sarap at aming sinubuan si Kamaring Milan. Ayan.
1: Oh.
0: Kaya lang, eh, siyempre, kailangan tiniran ka ni Ates para maniwala ka.
1: Oy, ano? Nakasahan ko na yun.
0: sa susunod ay sasabihin natin.
1: Kamaring, pagaling po kayo.
0: Salamat, salamat.
1: Salamat.
0: Thank you. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Abo, binabati lang po natin ang mga kapatiran natin. Although itong mga ilan ay medyo huli na, pero kasama pa rin po sa pagbati. Ang mag-asawang Wilson at saka May Espino dyan sa Canada, ating suking yung mga yan, eh, nagdiwang ng kanilang mga karawan. Halos sunuran, Kuya Junel eh. Si Kuya Wilson, June 29. Si Ate May ay July 2. Wow! Oh, sabi ko, sunuran ng mga pagdiriwang. And of course, itong linggo na to, binabati po natin si PJ Rigel Fortaleza Evangelista. Kapatid po ito ng ating manugang kay Queen na si Paige. Tapos si Sergeant William Lopez, July 16 po. 7th, ang ati baby o Maria Carmelita Velasco. Birthday po niya ng 7th. And then sa 11th ay birthday naman ng isang anak niya, si Arjan Velasco. Yan. At binabati rin po natin sa Badeo family, yung kanilang apo na si Jaira Lian, Mercy Grace Manalo, and napunta na ng States ang dalagang ito eh, si Reyna Beulah Flores. Binabati po natin sila sa Batuan. Yung apo namin sa Pamangkin, sa Pampanga, eh, nag-birthday nung nakarang linggo, si Scarlett Moral. Binabati po natin. Yan.
0: Wow! Nako, ang panalangin namin, ang pagkapala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Tayo nagpapasalamat din sa ating Panginoon sa mga nakasubaybay sa atin sa radio at sa kanilang mga app at sa FB. Kaya Willie. At gusto nating silang i-recognize sapagkat sila ay talagang kapartner natin dito sa FEBC, lalo na dito sa Family Matters. Ano po? At tayo natin batiin ng happy listening si Pastor Billy Pataho kasama ang kanyang kabiyak, Pastor RC, at ang Mendoza couple ay binabati natin. Si Epifanio Salvador ay sineshare daw niya, share it, sabi niya. At si Andy at saka si Aida, ayan, bumabati sa ating kay Willie. Si Au Agustin, oh. Ayun, naku, salamat po. Salamat mula Balanga, Bataan. Ay, siya nga pala, nais natin batiin ang mga pastor ng Balanga, ng Bataan sa nakaraang NDC 101. At ganun din, nais natin batiin ang mga dumalo sa ating creating, building a culture of discipleship. Naku, puno yung ating CTFE. Alam nung umaga. At we thank God sa ating mga facilitator from IGSL, International Graduate School of Leaders at Campus for Christ. At siyempre si Bishop Eli Mercado. Salamat po sa inyong pagdalo, mga iba't ibang pastor, iba't ibang mga leaders ng iba't ibang simbahan. Gusto natin batiin ng happy listening po papaparamdam, Kuya Willie, si Abilin de la Rosa. Nag-good morning po. Malaki
1: good morning
0: dito sa Pugo La Union, malapit po sa Baguio. Ayan, kaya talagang maraming salamat. Ganon din ay kapag paalang umaga kay Pastor Willie. Nako, may at meron dito gusto magpabate. Oh, tumatawag kanina pa. Oh. Ayan, ito na.
1: Sige
0: Oh,
1: po.
0: ito. Ayan,
1: Kilala
0: oh,
1: ko yan,
0: ayan.
1: kilala ko yan.
0: Ayan, ayan,
1: Hello,
0: oh, ayan.
1: Leo.
0: Hello
1: Good
0: po, Lolo.
1: morning.
0: Hello, Lolo. Sabi mo, hello, Lolo. Ayan. Ayan. Nagpa-piano dito sa likod ko eh. At pilit akong tinatawag, wowo, wowo, wowo. Pero may
1: join
0: ibang
1: us,
0: tawag to sa
1: join
0: akin pag
1: us, ha?
0: umaga. Pag umaga, may ibang tawag to sa akin eh.
1: Ano?
0: Alam mo ang tawag to sa akin? Pa! Pa!
1: Oh.
0: Narinig sa lola. Kasi yun, sinatawag din ang tawag ako ng lola niya. Pa! Pa! Ayan. Hindi ako tumitingin. Si Wowo. Nasaan si Wowo?
1: San Wowo?
0: Nasaan si Wowo? Ayun. Ayun. Ayan. Okay, so, kaya Willie, baka meron pa po kayong babatiin.
1: Ay, yung katabi niyong nagluto ng ano nga?
0: Ayan.
1: Oh, yung si Aling Tess.
0: Puchero, yun ang bate.
1: Puchero.
0: Ayan. Ayan, binabati ka raw. Binabati raw yung puchero mo. Ayan. Siyempre pa, si Ate Edna, ay binabati rin natin ng good morning, Ate Edna. At maraming nag-text sa amin eh. Saka nagsabi na at last nakita namin yung nuknukan ng gandang
1: Ayon.
0: Edna Basilio. Aba, nuknukan nga pala ng ganda. Si Nora Dacor, nanonood ang kikinibin sa atin mula sa Santa Rosa, Laguna. At ito si Lucilia Pajardo. Salamat po. At siyempre pa, ang ating regular listener dyan sa Japan. Ano po ang Pastor Eli Galios na nasa garden niya pag Monday. Ayan. At siyempre pa, mga taga TBC, of course, ang lolo na naman, si Lolo Johnny Galios, at ang iba natin mga kapatiran dyan, ang Garcia family, at ang mga kapatid na Isley, Captain Art Canosa, at of course, si Kim, si ang magkapatid na Damian, and at marami pang iba. Happy listening and happy viewing po sa atin pong lahat. Of course, sila Len and Kiambao family. Yan ang isa sa tinitira natin dyan sa Japan. Napaka hospitable and generous din. At yung mga kapatid niyan. At of course, ang family ni Kim ay ating binabati rin ng happy, happy listening. Si Tess Lagman, Terso, ay nagpaparamdam din at nakikibahagi sa ating pong broadcast sa araw po na to. Ito, sabi niya, good morning po. Saan po ako pwedeng bumili ng radio? Ayan. Reregaluhan ko po sana pang re-regalo. Very good, very good. Mag-message lang po kayo sa ating FABC page at sasagutin po kayo doon ating staff. At kami nga merong taga-Japan nagpabili para pag-akyat namin ng Baguio. Dalagal yung radio para sa kanyang parents. Kaya hindi pa kami napupunta ng Baguio, hindi pa namin nadadala. Pero hopefully, this week, pa-birthday kay Ate Julie Jacinto.
1: Pareho pala tayo, Bishop eh. Yung ate ko sa Pampanga ay naghihintay ng aming pinangakong PM radio.
0: Hindi ka pa rin napapasyal.
1: Lobby ng Panginoon, sooner, makadalaw sa kanila.
0: Yes.
1: Si Ate Adela Torres, yan.
0: Ayun.
1: Ate,
0: sa
1: hintay
0: Torres
1: mo,
0: family.
1: Andyan na. Nakabili na kami para regalo sa inyo.
0: Ate, pasasaamba. At makakarating din ang kapatid mo. Dako, kasi natin batiin ang mga taga-IGSL, lalo na yung tatlong team na who are working with our leaders sa Caloocan, sa Mekawayan, at another team sa Marilao. And thank God for the many learnings and they share it also to the body of Christ. At gusto nating batiin din ng happy listening si Sister Auda Leon, i-host niya ng breakfast itong mga missionaries and student ng IGSL. Eh, dalawa yung text ko sa kanya eh, no? Magkasama tayo.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, tinatanong ni Kuya Willie, kailan yung invitation mo? Ay, wala sagot. Tapos sabi ko, siya nga pala yung mga missionary. Pagka ano, pwede namin, dadali namin dyan sa iyong lugar. Tapos sumagot siya, let me know when. Sabi ko, ano
1: Hello.
0: kaya sinagot niya, let me know when? Yung kay Kuya Willy? O ito ba?
1: Hello po, Kuya
0: So,
1: Frank, Ate Au.
0: nilinaw ako. Sabi niya, pareho na, pareho na. Ayan, kaya, happy listening sa lahat ng mga masisipag na staff ng Stevia Farm dyan sa Carilagan. Balikan. Kuya Willy, ngayong araw na ito, ano po ba ang ating tema po?
1: Ay, yung ating papaksain ngayong umagang ito, Kuya Junel, how to handle parental regret. How to handle parental
0: How
1: regret.
0: to handle. Naku, timely niyan, timely. Sapagkat yung mga na-involve sa hindi magandang pangyayari, yung mga parents ay maraming regrets. If only, if only, if only. At ito ay napakaganda at napapanahon. Ano po na ating pag-usapan at talakayan. Pero siyempre, basahin muna natin ang salita ng Panginoon na siyang atin pong sandigan sa atin pong family chat.
1: Ito po, mga kagapay, sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Filipos sa Mabuting Balita Tagalog, Filipos, Kabanatang 1, Talatang 6. Tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus. Sa English Standard Version, Philippians 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Yan po ang pagsasaligan natin ng ating talakayin ngayong umaga, mga kagapay. Eh, siyempre, hindi lang po basta nakaukol ito sa ating pag-uusapan, kundi basically, primarily, yung pong paghahayag ng plano ng Diyos. Alam niyo, Kuya Junel, alam natin na hindi po basta nangyayari mga bagay-bagay at kahit na sa atin, hindi tayo basta-basta sumulpot lang dito sa babaw ng mundo na wala pong planado po ito, Kuya Junel. Tayo po ay kasama po dun sa grand plan of the Lord sa kanya pong paglalang. At nung mapahamak ang tao sa dahil sa kasalanan, abay kasama pa rin po doon sa programa niya na pinasimulan niya way back in history, nagbigay po siya ng paraan para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So much so, pati na po sa mga iba-ibang aspeto ng ating buhay, pangunahin, pagpapamilya, pagiging magulang sa ating mga anak, nandun po, no, mayroong plano ang Diyos sa bawat kilos niya, meron pong malinaw na layunin, meron ginugustong maging magandang resulta, dahil po yun ay planado na ng Panginoon. Kaya sabi po rito, pati na sa pagmamagulang natin, may mga regrets tayo. Opo, totoo po yun. Pero ang katotohanan din po naman, hindi po natatapos doon. Hindi po tuldok agad doon sa, nako, napapalatak pa tayo pagka
0: yes.
1: Hindi po doon. Kasi nga po, meron pong magandang pinasimulan ang Panginoon. At kapag ka po siyang gumawa, mga kagapay, tinitiyak po niya, sinisiguro niya. Kaya sabi nga niya po sa Pablo, tinitiyak ko sa inyo. Ha? Alam na alam ni Pablo kasi nakasalig sa kapahayagan ng Panginoon Diyos. So,
0: yes.
1: Ito po ang maghahatid sa atin sa mga pwede natin pag-usapan, yung paano natin haharapin, paano natin bibigyang ikaw nga po'y positibong bagay yung mga parental regrets natin. Hindi only, if only lang, kundi sana all. Yan, yung mga ganon.
0: Yes, at napakahalaga po niya na talagang of course we feel with you for the regrets that you have, but we are imperfect people. And sabi niya, we are bound to commit mistakes. So, mahalaga po, we learn from our mistakes, and you know, that we are all

0: Yala, di ba?
1: Oo.
0: Napakagaling, di ba? At yung kanyang pag-dive na yon.
1: Oh.
0: Ang mga Pilipino talagang lumabas sa kung
1: Ay.
0: ano-ano mga may superwoman siya.
1: Oh,
0: Pero
1: talaga.
0: lumilipas na
1: Talaga.
0: ako, di ba? Pero talagang siya ay nanalo. No? Pero gusto natin linawin na itong famous dive niya na ito na napakaganda execution, eh hindi naman daw ang pasaka doon sa net. At hindi siya umiscore in this particular beautiful shot na ito. Pero, nagtagumpay siya sa
1: Amen,
0: kaduluduwa, di
1: amen.
0: ba? So, meaning, yung kanyang determination to continue, di ba? Medyo
1: Oh.
0: na out of balance siya, kaya kailangan niyang habulin, ha? Lateral na pagtira, pambihira.
1: Oh.
0: Napakaganda. This is actually a good picture and challenge sa mga Pilipino na talagang may mga regrets tayo sa mali nating
1: Yeah.
0: pagboto. Ha? Nakaraang eleksyon, kaya nagkakagulo-gulo tayo. Oo. Hindi yung learning sa atin sa regrets na yan ay ating hanapin at
1: Yes.
0: pagsamasamahin at maging basihan ngayon sa ating pananalangin, pagbabantay, at pagboto sa susunod na halalan. Ay napakaganda yan. Kaya ganoon din po sa parenting. Napakahalaga na tayong
1: Tama.
0: lahat na ay meron regrets, but never
1: Oh.
0: condemn yourself. Never condemn yourself. At
1: At ang
0: napakaganda.
1: nakatutuwa ako, Janelle, doon sa side no ng mga nanonood, nandun lagi yung nanay, nandun lagi yung suporta ng pamilya. Eh,
0: Yes.
1: ang laking booster noon sa naglalaro no. Karga niya sa kanyang kalooban si mami, si daddy, ang kanyang mga kapatid. Tapos sabi niya sa banda, lagi sa bandang huli ng kanyang mga interview, yung pag ginagawa niya lahat ng ito, alang-alang din sa bayan, no? May karangalan dulot sa bayan. Ang ganda, ang ganda.
0: Yes, that's right. That's right. Kaya napakaganda itong halimbawa. Ano po? Kaya talagang baunin po natin ito sa ating talakayan sa araw po na ito. Muli po basahin ni Kuya Willie, either English o Tagalog, sa salita ng Panginoon.
1: Apo, sa Tagalog po, sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus.
0: Amen. Talagang tinitiyak ko sa inyo. Kaya mga kapatid, ano man natin mga regrets, just learn from it and then proceed at believe in your heart na merong magandang gagawin ang ating Panginoon. At may mga mahabol ng pagbati sa atin, si Marites Mateo ay bumabati, RJCM, bagong Silang North Caloocan under Pastor Robert Bogato, ayan, at yan din si Emmy Teodoro ang darating sa atin at happy birthday and bless po watching, ayan. At ito yung binati natin kanina, si Pastor Eli Galios, nasa Guam na niya, ayan. At ganoon din si Belle Abanilia, happy listening po, nagkarlan Laguna. Aba, nakita kaya natin doon nung tayo nawatch yan sa Nagkarlang. Tapos tumuloy sa Lili yung ating mga misis at pinagantay tayo ng
1: enjoy
0: ketagal-tagal. At
1: naman
0: tayo
1: sila.
0: nagpapasala. Yun, enjoy naman sila. Si Grace Agsalud. Ay, ito, nag-text yun sa atin. God morning to two handsome pastor of Family Matters. Wow. Ah, sino yun? Sino yun?
1: Ay, yung aking kausap, yung aking kausap.
0: At yung aking din kausap ngayon. Listening here, always and forever. This is FBBC follower. Ayan. Thank you so much for following our app. Ano po, at talagang tayo nagpapasalamat sapagkat we are equally encouraged sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa amin. At dahil natin patuloy ng masalamatan ng Panginoon sa mga kapatiran natin diyan sa Zambales sapagkat sila ay mag-host ng NDC 101 at ito ang pinaghahandaan namin nila Bishop Noel Pantoja ni Dr. Ray Abante at saka ni Pastor

0: Ricky Sartu. Okay, we are looking forward for that NDC 101, National Disciple Making Campaign for Churches. Yan sa Zambales. Yan sa Region 3. Praise the Lord. At gusto nating batiin din ng happy listening lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin diyan sa Pampanga. At ito po, pakinggan ninyo ang pagbati ng inyong kabalin.
1: Mga santing, mga lagong kabalen, maya paabak po kay Kongan at masayang kay kaming puso kasi kaya be da kayo ngening Aldo. Salamat po king Ginoo. Yan. Sabi ko maganda at mga gwapong mga kabalen.
0: Yan. Praise the Lord.
1: Salamat sa Panginoon dahil kasama tayo at isang pagpapalang magandang araw para sa lahat.
0: Amen. With that, we introduce our Monday partner.
1: Siyempre, naabang-abangan po natin ang memo ni Mami mula po sa Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa ating memo ni Mami. And this time, ang atin pong tutuunan ay ang mga teenagers. Well, teenagers, no? And how are we going to raise or shape a growth mindset sa atin pong mga teenagers? Dahil nga po, nagiging usong-uso ngayon at tumataas pa po ang mga cases. Nito pong mga mentally challenged na talaga pong kanilang ayan, hindi nila maharap ang kanila pong mga challenges in life. So, it is good kung ating pong ma-reshape na ang ating teenagers ay magkaroon sila ng growth mindset. Isang isip na talago, lalaban, kahit ano pa ang maganap. And we'll see that behind pain, there is purpose. So, ano po ang ating pwedeng gawin? Mga letter R ang ating pag-uusapan. Unang-una po is reframing the mind. Yung kanila pong mga kaisipan ay pwede nating buksan. Halimbawa, parang pag sinasabi nilang, ay, hindi ko talaga kaya yan eh. Alam mo anak, hindi mo kaya yan ngayon. Not yet. But later on, baka makakaya mo rin or later on, pwedeng unti-unti ay gawin mo so that hindi po sila naka-stuck. So, let's reframe their mind. O, di kaya naman, dami-dami talaga nito mga projects, ganyan. Hey, anak, naku, mong isubo lahat dyan. Ano kaya ang pwede? And work with the child. Encourage the child. And pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop, yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process pag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, napuprustrate sila agad. But if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari? Ah, okay. Ano pa? But when you revisit, just take note, paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga salita. Oh, sabi ko na sa'yo eh. O tingnan mo yan. Oh, yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, number the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength, yung kanyang mga efforts na nakita natin, yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang medyo magkahawig naman yung situation ngayon. Tinan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. Will feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations natin masyadong well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because their brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. And later on, ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emosyon. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Desiree dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat, Mami Bessie Rios. Siyempre sa napakagandang awit na yun na ating muling narinig. Kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayong Monday na ito po, kasama ninyo ang inyong mga lingkod, John Melang at si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayan, at maraming salamat sapagkat ang patuloy na pagpasok ng mga listeners natin sa kanilang mga text ay atin na mo-monitor. Thank you so much. At marami nagsasabi ng sineshare din nila. Thank you so much. That's one of your ministry also. At Kuya Willie, baka meron kang habol na babatiin.
1: Mga kapatira natin sa Sampaguita Christian Church sa Santa Ana, Manila. Meron tayong mga suki dyan. And then of course, yung Bagaporo family sa Santa Rosa, kasama na po ang Karingal family.
0: Yan, praise God. But we also would like to welcome back Pastor Rico Ricaport ng Victory. At siya ngayon ay naka-assign sa Panama. At siya ay nagbabakasyon. Kaya a little later, meron kaming lunch fellowship.
1: Pakikumusta niyo kami.
0: Yes, at pagkakalakot sabi mo, pagbabalot kita.
1: Ay, wag. Abangan ko yung putero.
0: Ay, putero lang si Tat. Putero gusto.
1: Napakababait po. Kasawang bishop at ati Tess. Nako, salamat po ha. Sabi ko nga, bishop, di ba, naibulong ko kayo. Eh, baka hindi ko masuklian yung kabutihan. So,
0: nako, hindi kailangan panukli dahil nauna ka nang nagtanim ng kabutihan. At,
1: talaga, ha?
0: Dahil sa iyong mga tanim na kabutihan, kaya talagang umaani ka rin ng kabutihan. Kaya ni nuknuka ng gandang Ate Edna. Nako, ano ba mga inihandaan ninyo ibabahagi sa amin sa araw na ito?
1: Eh, nagpapasalamat tayo ko, Junel, sa ating mga staff dyan. Napakasisipag, no? At sa kanilang mga research, siyempre, itong ating mga pag-uusapan, hango doon sa growingfathers.com, pero lalapatan natin ng pang Pinoy na konteksto.
0: Mm-hmm. Amen.
1: How to handle parental regrets? Sabi regrets. Nga natin, wala namang magulang na perfecto, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nyo nga kanina, Kuya Junel, nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw, broken. At talagang wala tayong aasahan basta-basta ng kaayusan. Yung nangyayaring kaayusan, progressive pa yan. Hindi pa po yan. Ano? Kasi sabi nga ang talata natin kanina, may pinasimulang bagay ang Panginoon Diyos at titiyakin niya, natatapusin niya. So,
0: Amen. Puto
1: tayo ng pag-redeem, pagsasaayos at pagpanumbalik para po may sakatuparan pa rin yung pinlano ng Diyos. Kaya, pati na sa pagmamagulang, kasama po yan. So,
0: Amen.
1: Meron pong ilang mga puntos na pwede nating imungkahi, mga kagapay, para maging tulong sa atin, no? How to handle parental regret. Ang una po dito, sabi nila, what they are in Christ, yung ating mga anak, no? What they are in Christ is more certain than who they will be because of us, no? Diba, nanggagaling tayo, lalo na sa mga panahon nagdaan, para bang ang ginugusto lagi ng magulang, makawangis nila yung kanilang anak, no?
0: Mm-hmm.
1: So parang pagka hindi nagkaganon, naku, isa sa mga mahabang lista ng mga regrets ng magulang yan. Kasi parang feeling na nag-fail sila sa pagiging magulang.
0: Mm-hmm.
1: Pero, sabi nga po rito, pinakasusi dito, what they are in Christ. Yan. Dahil po, di ba, sabi natin, kani-kanyang kapasyahan ng isang tao, yung pong pagkakaugnay sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas. At kapag kayong ating mga anak ay nagkaroon po ng ganong ugnayan sa ating Panginoong kilala nilang personal, na siya pong nagsasaayos ng buhay natin, sabi, what they are in Christ is more certain. Tiyakan, mas tiyak. Oo, yung kaysa sa anong ginugusto natin para sa kanila.
0: Ayun, talagang napakahirap yan sa maraming magulang. Lalo na yung meron sarili silang mga regrets para sa kanilang sariling journey.
1: Oo.
0: Kaya dahil sa regrets nila sa kanilang buhay, tinitinan nila na yung kanilang anak ay another chance nila yon. to recreate their
1: Yeah.
0: child themselves to their children. Ano masasabi mo sa mga ganun?
1: Isa nga sa ating ginagawa ko yun, yun pagka meron tayong premarital counseling, no, bago ikasal, may pag-uusap. Isa yan sa aspeto na pinagdidiinan natin. Para sa ganoon, para bang magsisimula ng bagong pamilya, isang pribilehyo mula sa ating Panginoong Diyos, na wala ikang mga sabit-sabit pa, no? Yung mga ikang nga po'y nandyan sa isip, sa kalooban ng mag-aasawa, magpapamilya, na pipilit nila kasi pagka nandun na, nagkaanak na sila, parang yung hindi nila naranasan na tingin nila ay hindi maganda, eh iiwas nila ang kanilang anak doon. So, ang nangyayari ay parang si Kuya Willy ang ibinubuhay ni King ng aking anak. Parang ganon. Eh, pagka po ganon eh, wala ka agad, walang paghuhugutan ka agad, Kuya Junel, nung pundasyon ng personalidad, ng karakter ng ating anak. Tandaan po natin, iba pa rin po siya sa atin.
0: Yo, that's unfair.
1: Ika oh, yan. Tama
0: sapagkat
1: yan.
0: Ibang nila lang ang anak po. Pero without trying hard, eh talagang maiaano mo, mai without trying hard ay talagang makakakita ka ng wangki ng buhay at pagkatao mo naman. Kaya don't worry. Pero yung talagang parang talagang gusto mo maging
1: Hey.
0: clone, nako, that is not fair para sa iyong anak at sa magiging apo. And that is not also fair to you. Kasi lalayo ang loob ng iyong anak, ng iyong anak sa iyo. At saka sa inyong relationship ay makakasira yan. Kaya napakaganda ng paalaala mo na yan. Ano po, importante na talagang maunawaan natin na tayong lahat ay magkaroon tayo ng ganyang kaunawaan.

0: Ayun, eh, anak. Nagbabalik po tayo dito sa Family Matters at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay talagang napapaalalahanan ng ganitong mga napakamakabuluhang paalaala. Bilang mga magulang, may regrets ka na nga, eh dadadaga mo pa ang regrets mo dahil hindi mo i-observe itong paalaala ng Kuya Willie Basilio sa atin. So yan po. Ay unawain po natin yan. Ano po, at nakaka-excite pa nga na makita mo yung kakaibang ikaw. Parang maliwanag, ano, kayo, Willie, ano?
1: Ang linaw.
0: Kakaibang ikaw. Ikaw din yun eh. Ikaw din yun. Ikaw well, din yun. Kaya lang, kakaibang ikaw. Ayun.
1: Di ba?
0: Pakipaliwanag mo, Kuya Willie, yun. At habang ako'y humihigop ng kape
1: ayan na
0: inihanda
1: eh,
0: ng...
1: Ayan naman eh.
0: Alagang...
1: Ang maganda ron, Kuya Junel, di ba pagkasabi ay may compliment ang magulang nasa tabi ng mga nakapaligid sa kanila, talagang manang-mana ka sa ama mo, manang-mana ka sa ina. Oh, it's supposed to be compliment.
0: Yes.
1: No? Oh. So, parang ika nga, pumapalakpak ang tenga ng magulang pagka narinig yun eh. Supposedly.
0: Yes.
1: Pero, minsan kasi, nauwi doon sa mga bagay na nagagawa ng magulang na sa bandang huli nire-regret niya. Halimbawa, na sa kanyang pagsasalita, minsan nadudulas sa ang dila doon sa pag mga salitang ginagamit natin. Much more, Kuya Junel, kailangan maingat tayong mga magulang ngayon dahil po pwedeng sa sinabi natin, malinaw na malinaw sa ating isip ang ibig sabihin natin, pero baka iba ang pick up ng ating anak kasi nga po eh, alam mo naman ang dynamics ng lengguwahe kada henerasyon ng mga anak ba may mga bagong mga lengguwahe na gamit. Dati yung sinasabi natin na sakto yung ika ngay kumbagay ayon doon sa sukat, no? Sakto ay sa ayon. So, alibaba,
0: swak. Nung panahon ninyo, tawag doon, swak.
1: Yan, ganon.
0: Panahon namin yung sakto.
1: Wawa, wawa.
0: Dali nyo po.
1: Pero ngayon eh, di ba, dati, panahon naman ninyo ito, okay lang, ganon.
0: Yan.
1: Pero sa panahon namin ngayon, sure. O kaya, pagka hindi sure. Pagka hindi sure, 6-7, 6-7. O na. Ha?
0: Ba, di ko alam yun ah.
1: Yun eh. Sinasabi ko sa iyo eh.
0: Hindi ko alam yun ah. Nako, eh talagang.
1: Hindi sigurado kasi, kaya alanganin ba, ganon.
0: 6-7, 6-7. Ba, talagang ano. May natutunan akong bagong lingwahe.
1: pagka si magulang, nadudulas ang sa salita, nakaka-apektong negatively sa anak, ayun, kung dadalin pa ng magulang yon, hindi siya makabubon doon, eh, maapektuhan yung pagkikipag-ugnay niya sa kanyang anak. At maglilika yon ng hindi na kikibo ang ating anak. Because he would feel unwelcome sa atin. Ibang lingwahe tayo.
0: That's right. Naku, napaka-helpful na sinasabi niya sa mga bagong magulang. Agaya ni Pastor Rio Ishii na ngayon ay nagbabakasyon from Japan. Nandyan sa Bisaya. Naku, pagdunta mo rito na Manila, hadaan ka rito sa ninong mo, ha? Kay Pastor Rio Ishii. At ganun din. Ang kanyang kabiyak, of course, ang mga lolo rin, very helpful yan, kagaya ni Pastor Ramon Crisostomo, at saka si Marlet, ano po, lola, na nag-aalaga ng kanilang apo. At nakikinig din at nagpapasalamat sa atin si Wena Fajardo Reyes, at siya raw ay nanonood at nakikinig din sa atin si Annalisa Poblete from Cavite, Rosario Cavite. Maraming salamat po. At kayo ay nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters. Si Alvin Serrano ay nagpapasalamat din sa mga insight na kanyang nadidinig. Si Thelma Manjares, si Emily Manalang, nako, maraming salamat po. Si Ramil Mamburam, ano po, from Sampaloc, Manila naman siya. At ganoon din si Yanida Sakada Rubium. Maraming salamat po. Kaya Willie, ano po ang pangalawa na ibabahagi niyo sa amin?
1: Sa ikalunan po, ito, maganda po kung puntos ito, Kuya Jonel. Ang sabi, tuwiran doon sa ating source, the only perfect father to ever live both parents us and parents with us. Yan. Now, ang ibig sabihin lang po nito, mga kagapay, tanggapin po natin katotohanan, isa lang po, natatangi ang perfect na ama, ang ating ama sa langit. At
0: Yes.
1: Ginagampanan po niyan dalawang pangunahing papel bilang tatay natin sa langit. He parents us and parents with us. Yan.
0: Yes. Ano kaibahan po noon? Parent us and parent with us.
1: Una po, makita natin dito. Tayong mga magulang dito sa lupa, meron tayong tinitingnan na modelo at panginoon halimbawa na ating titingnan sa kanyang pagiging magulang natin. Kailangan po na malinaw sa isip ng isang magulang, tatay, nanay o sino bang responsible adult sa paligid ng bata, na ang tatay nila o natin sa langit. Siya po ang ating pinakatatay na perfect.
0: Yes.
1: At lagi po, batay sa salig sa kanyang sa kasulatan, merong mga panuntunan na pwede niyang turo sa atin. Bahagi po ng kanyang pagiging tatay on. Pero, ang karugtong po naman, tutulungan niya tayo na we parent our children.
0: Yes.
1: That is,
0: ganda.
1: Both parents us and parents with us.
0: Kumbaga, ano man ang disappointment mo sa sarili mo magulang, eh, i-charge mo yan sa katotohanan ng they are not perfect.
1: Yes.
0: That this, then with that will lead you to the perfect parents, to the perfect
1: amen,
0: father,
1: amen.
0: And walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya instead na nagiging bitter ka at marami kang inahanap sa magulang mo, eh, iyong pasalamatan ang Diyos sapagkat He is your real parent. Diba?
1: Amen.
0: At ngayon, sabi naman ng Kuya Willie, eh, parent with us. Kung ikaw ngayon ay may sarili ka ng pamilya, eh, wag ka naman matakot sapagkat tutulungan ka ng tunay na magulang na maging magulang. Ayan.
1: Yeah.
0: He will parent with you. Ayan. Kasi marami mga ganyan. Ano mga kabataan ngayon, Kuya Willie? Ako kung napansin mo, mga kabataan ngayon talagang matagal bago mag-asawa. Mga the new 20s is 30, sabi nila. Tapos pag nag-asawa, ayaw pa mag-anak, di ba? At natatakot sila sa kanilang magiging anak, kung kakayanin ba nila. At pag nagkaanak, ayaw agad sundan. So, marami sila mga fears. Marami sila mga fears. At legitimate naman. Kaya lang, eh, yung fears na yon pagka naging hindrance sa iyo, ay talagang ano, baka hindi mo malakaran yung biyaya ng Panginoon. Kaya talaga importante na maunawaan natin that we have a God who is our model and we have a God who is our guide, enabler. Yan. Amen.
1: Ang ganda po ng pahayag ni Jonel dahil sa latag sa kasulatan, talagang anumang bahagi ng buhay magulang, makikita natin mismo sa ating Tatay sa Langit. Protector, no? Tagapangalaga, tagbantay sa ating mga ikakapahamak sa atin. Provider, talaga pong hindi tayo basta pagkukulangin. At siya po yung ating pinaka satisfaction. Siya po yung ating kapunuan sa anumang mga pagkukulang natin, makita natin sa kanya. At pagka po ayos yung ating ugnayan sa ating Tatay sa Langit bilang kanyang anak dito sa lupa, equally, yun po ay magbababa po lamang doon sa pagiging magulang naman natin kasama ng ating Tatay sa Langit sa ating mga anak.
0: Yes, kaya anuman ang mga pagkakamaling maaaring magawa mo, ang mahalaga, meron kang pagpapakumbaba na amamin o tumingin ng tawa. Dahil unang-una, alam mo, na hindi lang na-disappoint mo yung anak mo kung hindi yan ang pattern ng ama natin. Pangalawa, dahil siya tatay mo sa langit, alam mo siya yung mapagpatawad. Kaya ikaw ay makaka-assure ng pagkapatawad ng Panginoon. Kaya importante na any mistakes na magawa mo ay be good to yourself, be kind to yourself, ika nga. At makita ng anak mo that you are willing to learn sa
1: Right.
0: pagmamagulang. Kaya you do not need to make an impression na you are a perfect father, you can handle any situation. No, no. You are also learning. Kaya ang ganda eh. Ngayon marami mga kabataan ngayon na magulang gano'n, na nakikipag-usap sa anak. At talagang they are willing to learn from their children. Kaya na pag nasasobrahan, syempre, yung tinatawag din ng gentle parenting, pag nasobrahan naman, nawawala na yung authority. Eh, huwag naman. Yung iba naman, ay puro authority. Yun yung autocratic parenting. Kaya maganda mabalansin natin ito. Yung democratic parenting, ngayon ang tinatawag nila gentle parenting. Meaning, hindi dadaanin sa galit, hindi dadaanin sa palo, hindi dadaanin sa punishment. Pero kailangan naman, huwag mawala yung authority. They need to learn to follow. They need to learn to respect and honor the authority in their lives. At kaya pagka ho ganun, ay talagang hindi naman nawawala yung authority when you admit, when you are at fault. When you admit that you don't know any something. Kaya what is important, you continue to be the authority over them. Listening authority over them. Ang ganda niya. At kapag ganun ang gagawin natin, aba, edi napakaganda na talagang ang learnings ay tuloy-tuloy. Kaya yung ano man regrets, hindi na maulit. Hindi na maulit.
1: Oo,
0: kasi merong pagiging teachable. Ayan. Amen. Wow.
1: Yeah. May naalala lang akong karanasan, Kuya Junel, na
0: kapo.
1: One time, eh, nagmamaneho kami, no, kasama ang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Alam ng mga anak namin na yung mga traffic signs ba? Na
0: mm-hmm.
1: Pagka malapit ka na sa crossing, halimbawa, mayroong traffic light dyan. Abay, nagdilaw na. Ba, hiniritan ko pa. No? Hiniritan ko pa. At halos sa gitna ng paglagpas doon sa crossing, eh, nag-red light na. Nakalagpas. Nakalagpas naman ako, pero paglagpas namin sa red light, beating the red light ang nangyari. Ang sabi ng aking anak, sabi niya, Tay, di po ba, ano po yun, paglabag yun? Ay, oo nga pala anak, sorry, sorry.
0: Ngayon.
1: Kasi nga, may pagtuturo kami sa kanila, irespeto yung mga established rules and laws sa lugar tahanan, sa labas man ng tahanan, at nahiritan ako tuloy ng aking anak sa paglabag na yun. Pero may agad-agad na realisasyon. No? Nakalabag ako at nag-apologize ako sa aking anak at sabi ko, alam mo na na hindi pala dapat gagawin yon. Ikaw, Papa.
0: Yes. So merong pagpapakumbaba ang Kuya Willie. At kaya hindi nasira yung understanding ng bata na talagang dapat sumusunod sa batas. Ito ang tatay ko, hindi perfecto. So nakalabag siya. At nang kunin kong atensyon niya, hindi na siya nag-justify.
1: Yes. At
0: na
1: alam
0: sinabing,
1: mo
0: po, hindi naman, dahil nag-red siya, nandun na ako sa gitna eh. Nung mag-red siya eh, pwede na akong patawirin. Kaya nga yan, may tatlong kulay eh.
1: Ayan
0: pagka, ano yung tatlong kulay nga?
1: Yung berde, yung dilaw, at saka yung pula.
0: Yes, kaya yan, pinaano yan sa mga bata eh, no? Si yung apo ko, ganun eh, may panta pa sila. Red, stop. Green, go. Yellow, slow down. Talagang may kanta pa sila dyan. Ang ganda. At kung sakaling ikaw mismo maka-violate, please, don't justify. Diba? Katulad ng mga politician natin ngayon, ako, justify na justify. Booking na. Nandiyan-justify pa. At sa halip na pag-usapan yung kanyang offense, magtututuro. Bakit sila? Wag. Nanggaling yan sa bahay. Talagang tayo po kapag tinawag yung attention natin na apa na lakas ng boses mo kay mama. Eh, paano naman siya? Ay, wala lang. Ah, ganun ba? Nalakas pala boses ko. O, di ba ganun na? Mali yun na yan. Di ba? At makita ng anak mo na nag-apologize ka. Yun. Ayun. Kaya
1: tapos,
0: talagang...
1: Tapos sasabihin naman ng misis sa'yo na napalakas ang boses mo, sasabihin, hindi ako bingi.
0: Kaya nga yung apo ko, di ba, sabi ko kanina pagka Pagka kasi kukunin ng asawa ko doon sa bahay ng aking anak na si Eunice, si Job. At pagkuha, dala-dala niya ngayon, buhat-buhat. Eh, siyempre, mabigat.
1: Oo
0: O
1: nga.
0: kaya mabigat, pag daan niya ngayon, ay talagang ano, talagang ano, ay talagang aalis ako agad. Ay talagang pagka ano eh, pagka ano, tatawag siya ngayon. Pa!
1: Oo.
0: Pa!
1: Ha?
0: Diba? Ngayon, magulat ako, minsan tinawag ako ng anak ko, ng apo ko. Pa! Pa! Ito yung ginagaya nila. At abilities na ko. Ginaya ako. Kaya, yun, nandiyan na ngayon. Na talaga, ngayon, maingat na siya ngayon. Kaya, ang ginagawa ko, hindi ako tumitingin pag tinatawag ako ni Teo ng pa! Pa!
1: Ang
0: Kaya
1: saya-saya.
0: tumitingin. Kami, babalik na. Wow, ayun.
1: Oh.
0: Sweet na takot dahil parang gusto nila, perfect sila. Hindi. You don't need to be afraid. Talagang mahalaga, meron kang kapwa kong baba, doon kayo makakagawa ng hindi tama. Praise the Lord. Now, wow. Thank you, Bila. Ano po ang pangatlo?
1: Ito,
0: mabilis ng
1: pangatlo. Sabi po, the work of true transformation is lifelong, not limited by duration. Yan.
0: Wow,
1: Ibig
0: lifelong,
1: dito,
0: not limited by duration.
1: Oh, kumbaga po sa isang, in-imagine ko rito, original, kumbaga sa isang aklat, mula sa introduction hanggang sa conclusion, no? Hindi yung pa-chapter-chapter ang natin, kundi titingnan natin siya sa kabuuan. Yun po yung pagbabago in total, no? In total. At ang business ni Lord sa atin bilang tatay natin, pagbabago. Bago, no? Hindi i-improve lang. Hindi yung parang retouch lang, hindi po, bago. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mo na kay Kristo ay bago ng nilalang.
0: Yes.
1: So, can you imagine yung ang ano po diyan yung metamorphosis, yung inyong school, Kuya Julo?
0: Yes, so po.
1: Diyan yata nyo hinango yung
0: exactly,
1: idea.
0: yeah.
1: Oo. Dahil isipin mo yung maliit na ud na parang nakakilabot titignan, gagapang-gapang diyan, magtatago sa ginawa niyang kukon, aba, pagkatapos ng ilang mga panahon, lalabas na, hindi na po siya uod, oh, bago na, butterfly na.
0: Yun.
1: Gracefully and beautifully flying. Yan.
0: Siya pa rin yun.
1: Yun.
0: Pero,
1: oo.
0: Na iba na.
1: Na iba na.
0: Siya pa rin yun.
1: Oo.
0: Pero iba na.
1: Iba na. Napakalinaw.
0: Malinaw na naman. Malinaw
1: linaw
0: na.
1: Malinaw.
0: Metamorphose into something better and beautiful. Yun ay kailangan natin. Ano po? Kaya talaga importante po ito na bigyan natin ng chance yung ating mga anak. Huwag natin silang itinatali sa kanilang mga naging hindi magandang behavior. Kaya nga kailangan ikinokorek yung maling behavior. Hindi pwede yung papalampasin. Ano po? At kailangan imo-model din tulad ng pagdalo sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon. Pag nakita ng anak mo na si papa at mama nag-worship. Hindi na sila nag-worship. Nagsiserve din. Aba?
1: Oo.
0: O, di lalaki sila na naunawaan nila. Nag-aakay din sila ng kaibigan nila para makarinig ng gospel. Yun. Naku, napakahalaga nun. At pag na-model natin yun sa ating mga anak, napaka makapangyarihan. Kasi lifelong eh. Sabi nga ni Dr. Lito Biloria, dun sa aming NDC, discipleship is lifelong process.
1: Tama yan.
0: Kaya may mga mabagal. So, ino lang, pagsasama-sama may mabagal, pero mag-focus ka doon sa mabilis, siguro, pero huwag mo i-give up ng totally yung mabagal. Pero importante na talagang yung precious time mo, ma-reinvest mo doon sa ready to grow without giving up those who are not ready. Ayan. Kaya yun yung mga desisyon na kailangang magawa ng may karunungan mula sa Panginoon. Kailangan ka mag-i-invest ng limited time mo kasi hindi ka naman Superman. Hindi ka naman Superwoman. You will always have your limitation. Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon eh, reproduce your kind. Para kung ikaw ng ikaw pa, mahihirapan ang realization ng pangarap ang pangitain na to make disciples of all nations. Kaya We are to reproduce our kind. Importante yung walk with the Lord naroon. You are close with the Lord, praying, worshiping, obeying the Lord, di ba? Kaya as you reach out to others, lalo na sa iyong asawa at anak, you are reproducing your kind. Ayun.
1: Yes, yes.
0: And when that happens, you have to remind yourself it's a lifelong process. Ah, parang yung lubang natin, di ba?
1: Oh.
0: Yung it takes time for a tree to reach the sky. Ayan. It's a process, a daily process of growing, growing, and you will grow more to be like Jesus. Ayan. Ang ganda ng kanta na yun. So parang yung puno daw, dahan-dahan lumalaki. Ganun. Process. Minsan may mas puno, mas mabilis lumaki. Yung mas mabagal. Pero later on, yung mabagal, mabunga, yung malaki. Walang bunga masyado. May iba. You have to celebrate your unique journey.
1: Yeah,
0: but it's important. Yes.
1: Kaya nga may kasabihan tayo tungkol sa puno eh. Bear fruit where you are planted.
0: Yun, ganda yun. Ano ba ang ibig sabihin nun pag sinabi yung kayo, Willie?
1: Kung anong puno, siyang bunga. Malinaw ba? Malinaw.
0: Parang may hello.
1: Hindi, ang ibig sabihin natin, kung ano yung design sa atin ni Lord, siyang narapat. Kaya nga, alam mo, sa disciple making, abay, pinakakadiin natin dyan, yan ang parang pinaka-DNA ng church. The church is called for that. No? At kung hindi tayo nagpo-produce ng mga taga-sunod ni Kristo, sabi nga natin, intentional yan, Kuya Janelle, di ba? Kaya maliwanag po na isa
0: That's
1: lang
0: right.
1: natin, yung pagbabago na ginawa ng pagkakaugnay kay Kristo sa ating mga anak ay wala na pong pang makapapalit noon, wala na pong makapagbabago noon. So, limitado man tayong mga magulang, may mga kahinaan man tayo, may mga pagkukulang tayo, dapat po makiayon tayo doon sa plano ng Diyos sa ating mga anak.
0: Amen. Wow, praise God. Pwede mo bang pahiulit po yung mga nauna nang binahagi ninyo ng mabilis bago tayo pumunta sa susunod nating puntos?
1: Ito po, sabi niya, ang una po, pinapahayag po ng ating talakayan, how to handle parental regret. What they are in Christ is more certain than who they will be because of us. Hindi po sa atin lang na kumbagay merong pagsasaayos. Pangalawa, pinapahalagaan po natin yung idea, Kuya Junel, na the only perfect father to ever live, both parents us and parents with us. Tatay natin siya at tinutulungan tayo na maging tatay sa atin.
0: Yes.
1: And then yung pangalawa po, the work of true transformation is lifelong, not
0: yun.
1: Limited by duration. Yun.
0: Yun. At ito ay magbibigay sa atin ng encouragement sapagkat syempre kapag parang yung progress mo parang nababagalan ka mismo sa sarili mo, napu-frustrate ka eh. Pero maalala mo, hindi, lifelong to. Lifelong. Kaya it's a matter of time, makaka-catch up yung aking anak. It's a matter of time, makaka-catch up din ako. Ayan. Kaya very reassuring, Kuya Willie, kapag naging malino yon na lifelong process, di ba? At dahil doon talagang makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Tulad ng ating scripture kanina, ano po? He who began a good work will bring it to completion. Pag-apat po ay yung what is redeemed in Christ cannot be ruined by us. Beautiful. Ano po ibig sabihin niya, Kuya Witty?
1: Well, ang idea po, batay doon sa 2 Corinthians 5:17, pinapakita lang po ng ating Panginoon Diyos na ang ating mga anak, pagka po redeemed na, no, binago na, meron na pong bunga ng pagkakaugnay personal sa ating Panginoon, yun na po yun. Hindi na, anumang pwedeng akala natin ay na pagkakamali natin, hindi po basta masisira na yon, hindi po basta magigiba na yon, kasi yun po ang pinakasimula ng pagbabago, pagsasaayos. At alam mo, tulad ng example natin kanina, binanggit natin yung yung sabi nga natin ay beating the red light, Kuya Junel. Alam mo, ang kinatuwa namin ni Ate Edna, aba ngayon, yung aming anak ay pagka magmamaneho, panatag ng loob na napakamalumanay, na mapagbigay sa kapwa niya motorista. At walang kagalit-galit, no? Kasi nga po, nakita niya na, o nga, may paggalang ng aking magulang sa mga batas, sa mga lituntunin, maganda na tularan nito. At ayun, kampanteng-kampante loob namin pagka siya nagmamaneho ng sasakyan.
0: Yun. Kasi mga magulang ko, Yuli, ang daming mga kinatatakot sa anak. Ang daming hindi kinatatakot sa mga ika nga ay nakikita nilang baka ganito mangyari.
1: Oo, oo,
0: baka
1: oo.
0: Ganito mangyari. Yun. Eh, ang problema, what you fear about happens. Kaya ang sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you.
1: Amen.
0: Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya yung mga kinatatakot-takot mo sa anak mo, ilapit mo sa Diyos. Sinatakot-takot po sa anak ko, baka ganito, baka ganoon. Pero, you are his or her redemption. Yun, di ba?
1: Amen, amen.
0: Talagang ipapasa kamay mo sa Diyos eh. Sapagkat after all, kahit ikaw ay helicopter parents, parang gusto mo, subaybay mo lahat.
1: Yeah.
0: Lahat ng detalye. May mahalaga na sinusubaybay ng anak, ha? Hindi mo pwedeng hindi. Baka mami, hindi mo alam kung saan naroon. Gabi na eh, wala kang pakialam kung naka-anong oras uwi. Dapat sinusubaybayan. Pero hindi naman yun to the point na lahat na lang na aspeto, talagang helicopter parents ka na. Kailangan alam mo detalye, pati iniisip niya, pati nararamdaman niya. And ako eh, para bang kailangan iulat sa'yo. Eh, kailangan ikaw mag-solicit nun. Ikaw ang mag-extract nun. Kaya kailangan yung regular time with your children. Kailangan yung regular time of kwentuhan para ma-extract mo yun. Pero hindi mo pwedeng lahat ay iuulat sa iyo. So yun yung balance eh, na kailangan subaybay natin ang ating mga anak. Pero may limitations din naman. At the things that you are afraid about your son or your daughter, sa Diyos mo sumbong. Cast all your burdens. Sabi ng 1 Peter 5:7, di ba? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Alam mo, gandang aralin yan eh, yung talata yan na yung hindi makapagtiwala, makapag-cast sa Diyos ng kanyang burden, eh mayabang pala. Yun ang sabi sa earlier verse.
1: Yes.
0: God opposes the proud, di ba?
1: Yeah.
0: And brings the humble, sa lips of the humble. Kita mo sabi, cast all your cares. But biglang, ano ba kinalaman nun? Yun pala, pagka hindi tayo nagka-cast ng fear natin, kaya ba nga? Ano po yung gravity?
1: Pagka na pag-usapan natin yan, Kuya Junel, eh, yung idea na nababanggit ko na ano, yung word na cast, iba to, no?
0: Iba to.
1: Itcha. Ibalibag.
0: Huwag
1: natin kakalimutan na sa likod noon, Kuya Junel, yung paggamit ng salitang iba to, eh ang ibig sabihin po noon, nangangailangan ng distansya. Kung magkatabi lang tayo, iabot ko lang sa iyo. Hindi ko kailangan ipato sa iyo. Distansya. Minsan, feeling natin kasi, ang layo-layo ni Lord sa atin. O kaya parang, mayroon ba tayong pagdududa na, halimbawa, ibabato ko sa kanya, kaya ba naman yan saluhin? Pwede bang magmintis na pagsalo ang ating Panginoon? Ano man direksyon? Siguro mapatalikod sa pagbato. Kayang saluhin ng Panginoon eh. Ha? With all practicality, sinasabi natin, iba to. Ibig sabihin po nun, yung distansya na magitan, hindi na tayo magpapakapagod pa, magpapakahirap pa na puntahan para bawiin sa kanya yung binato na natin sa kanya.
0: Yes.
1: Pagka binato na natin sa kanya, bahala na siya roon. Yun ang sinasabi natin.
0: Amen. In fact, dahil binato, hindi mo basta medyo may effort pa pag kinuha mo uli. Yun.
1: Exacto.
0: Yun ang kagandaan ng...
1: Yan ang madalas na ginagawa natin.
0: Oo.
1: Kunwari, pray tayo, Lord, sana po. Pero dala-dala pa rin pala natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya cast all your burdens, sabi niya. All.
0: Yes, all your burdens. Diba? He said, cast your burdens upon Him. Yeah.
1: Oh.
0: Ikaw naman. Inaantay ko yung kartong. Ayan. Nako eh, magbigay ka na raw ng takeaway natin sa araw na ito, Kuya Willie.
1: Siyempre, mga kagapay, ang katotohanan po, tanggapin natin. Hindi
0: Amen.
1: tayo perpekto, pero meron tayong perpektong ama. Para yung mga regrets natin, yung mga sana, yung mga if only, mapawi-pawi sa atin. Nang sa gayon, maharap natin buong laya sa ating damdamin, yung guilt, no? Para po magampan natin mabuti yung ating papel na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa pagmamagulang sa ating mga anak.
0: Yes. Wow. Maraming maraming salamat po kay Willie sa napakagandang family chat sa araw po na ito. Nawa ito ay naging pagpapala sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa araw na ito dito sa Family Matters. Mayroon mga mahabot sa ating nanonood na kikinig at ating pinapasalamatan sila sa Panginoon sapagkat hindi sila lumiliban. Marami dito ay talagang regular nating kasama. Si Faustina Frankie Habla nakikinig sa atin at ganoon din nga si Grace at si Belmar, si Wena Reyes, thank you Wena, at ganoon din kay Ana Lisa Poblete, ito Japan naman daw, from Puji, ayan si nais natin batiin ang lahat ng mga taga Japan Puji, and congratulations kay Joy, bagong nanay, ayan, praise the Lord, at ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay maaari tayong lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay lagi nang handang gumabay sa amin. Salamat po sapagkat sa banal na gampaning pinagkaloob mo sa mga magulang ay meron ka rin pong banal na tulong o Diyos. Hinihingi namin na tulungan mo ang mga magulang na anuman ang naging pagkukulang pagkakamali namin kahapon, ay amin itong kilalanin, aminin, at matuto kami sa mga ito. But we are casting out any condemnation, even of ourselves.
1: Apo.
0: And we are claiming the forgiveness of our God. Hallelujah. Pero dalangin din po namin sa inyo po ang anumang mga takot sa kinabukasan. Palitan mo ito, Panginoon, ng pagtitiwala po. Palitan mo ito ng pananangan na Ikaw na nagbigay sa amin ng mga anak namin, ang siya rin tutulong upang mapalaki namin ang aming mga anak sa iyong kaparaanan. Palaan niyo po lahat na nanonood at nakinig sa amin sa araw na ito at maging yung mga manunood at makikinig pa sa mga recorded naming broadcast na ito. Panginoon, let your blessing flow, let your favor flow in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Wow! At Kuya Willie, sino-sino ba mga pwede natin pasalamatan sa araw na ito?
1: Hey, salamat po sa mga tumulong sa atin sa broadcast ngayong umaga. Si Ate Abside Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, happy birthday. Production technicians, our TV team, broadcast engineers, at doon po sa Bukawi Transmitter site.
0: Yan. Amen. Siyempre, gusto natin pasalamatan lahat ng mga nakaagapay natin ngayon kasama ng aming mga assistant, si Ate Edna. At saka si Tess, ayan. At, talagang merong pakape.
1: Marim, pagaling po kayo.
0: Ayan. At siyempre pa, sa lahat ng mga sumubay sa amin, mga kagapay, maraming salamat po. Ito po ang inyong mga lingkod ngayong Lunes, sa araw na ito ng Lunes, kami bumabati at nagpapasalamat sa inyo dito sa Family Matters. Ito po si John Almilan.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At kami po ang inyong mga tagapayo sa programang ito. At ito ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: Yeah!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mommy, ang heart ko, ang lakas ng tunog ko.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
3: Okay po, excited na po ako tumanda.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap.

0: Maya Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang tamang oras, alas 10:04.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV. Siyempre, Sento Sports. Balita.
3: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong Lunes, ika-anim ng Hulyo taong 2026. Ito ang inyong tagpag-ulat, si Shaira Gabornes. Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate Impeachment Court handang-handa para sa iba't ibang posibleng mangyari sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. NCRPO naka-full alert kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang akusado inaresto matapos hindi pagbigyan ng Sandigan Bayan ang mosyon sa kasong plunder. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO kasabay ng pagsisimula ngayong Lunes ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ipinatupad ang full alert status alas 5 ng hapon kahapon bilang paghahanda sa mga inaasahang aktibidad kaugnay ng paglilitis. Sa kabuuan, 6,630 na pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa paligid ng Senado. Mahigit 3,000 na pulis naman ang nakatalaga sa mga pangunahing kalsada habang halos 2,900 civil disturbance management personnel ang naka-standby sakaling kailanganin ng dagdag na pwersa. Nag-activate rin ng PNP ng isang special task group, nagdagdag ng mga CCTV camera, naghanda ng traffic rerouting at nakipag-ugnayan sa mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Samantala, pansamantalang isinara ng pamahalaang lungsod ng Pasay ang bahagi ng Jokno Boulevard malapit sa Senado. Ipatutupad ang traffic scheme tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi habang isinasagawa ang impeachment trial. Arestado na si Senador Rodante Marcoleta matapos tanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang mosyon na ipawalang bisa ang kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Kasunod nito, ipinatupad ng korte ang warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa tatlo pa niyang kapwa akusado na sina dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray. Nauna nang dumalo si Marcoleta sa pagdinig ng kanyang mosyon, ngunit isinantabi ito ng Sandigan Bayan matapos nitong makita na may sapat na probable cause upang ituloy ang paglilitis sa kaso. Inatasan din ng korte na dalhin si Marcoleta at ang kanyang mga kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Nag-ugat ang kaso nito matapos tanggapin ni Marcoleta ang umano'y 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlo na siyang naging batayan ng isinampang kasong plunder.
4: 702

0: Senate Impeachment Court handang-handa para sa iba't ibang posibleng mangyari sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye kay Heidi Bernardo Sampang.
1: All set na ang Senate Impeachment Court para sa makasaysayang paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya ang magsisilbing

0: presiding officer sa impeachment trial. Tiniyak din ni Gatchalian na nakahanda ang mataas na kapulungan sa anumang posibleng senaryo na maaaring mangyari kagaya ng posibleng pagdalo ni VP Sara Duterte Carpio at ng iba pang pangyayari gaya ng posibleng pagdakit sa miyembro ng Senado na maaaring maging dahilan para maantala ang proseso. Samantala, inaasahan naman ni Gatchalian ang personal na pagdalo ng mga senador ngayong araw. Sinabi pa ni Gatchalian na hindi papansinin ng impeachment court ang anumang mungkahi ngayong araw ng trial na ibaba ang conviction threshold. Binigyang diin ang Senate President na may tamang panahon para pag-usapan ang bagay na ito. Samantala, sa nagpapatuloy na press conference ng mga tagapagsalita ng prosecution panel, umaapila ang panig ng mga taga-usig na hayaang gumulong ang proseso ng impeachment laban sa vice presidente. At hindi naman sila apektado ng sinasabing hindi pagdalo o hindi pagsipot ng vice presidente sa proseso dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Katie Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Ilang mamamayan sa South Cotabato nagbigay ng kanika nilang reaksyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Dave Pestaño.
3: Sa gitna ng nagpapatuloy na usapin ngayon tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino. May mga sumusuporta, may mga tumututol at mayroon din namang naghihintay na lamang sa magiging resulta ng proseso. Ngayon, pakinggan natin ang boses ng publiko.
4: Hindi po ako pabor sa impeachment po kasi taga Mindanao ko mo.
5: Hindi ko pabor nga kasuhan si Sara Duterte. Ay taga Mindanao na siya tapos nakabulig na sa amon diri.
6: Bakit kailangan ba bag-impeachin natin yung marami naman sila tulungan, nagawang mabuti sa atin.
7: I'm in favor with it because we Filipinos deserve accountability. At the same time, so many hearings na yung binigay sa kanya yung chances para humarap siya sa mga questions about the confidential funds.
8: Hindi pwede ni-impeach kay maayong gigay halin sa unang gin. Very good ginaya sa amon.
9: Hindi po ako pabor na impeach ko si Vice President Sara Duterte po dahil marami pong mga taong tinutulungan niya po, lalo-lalo nandito sa Mindanao.
6: Gusto ko sana na hindi ituloy yung impeachment ni Vice Sara, sir, kasi maganda man yung pamalakad niya sa pamalaan.
10: Ang palagi nilang inaano ang impeachment ni Vice Sara. Yung kay Marcos, hindi nila pinansin. Dapat i-impeachment si Marcos.
3: Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: 702 Balita.
2: Mahigpit na seguridad sa Senado ipinatutupad. Ang detalye kay Wenmark Balatukan.
11: Hinigpitan ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng Senado ngayong umaga. Kaugnay pa rin yan ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw ng Lunes, July 6. Libo-libong tauhan ng kapulisan ang nakadeploy sa mga pangunahing daanan at kalsada malapit sa gusali ng Senado. Ayon naman sa NCRPO, nakapwesto ang nasa 6,000 PNP personnel sa parehong labas at loob ng gusali ng Senado. Sa kahabaan nga ng JW Jokno Boulevard, ang main road patungo sa GSIS building, may nakaset up na checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga sasakyan na pumapasok patungong Senado. Nakalatag din ang mga barikada upang mas malimitahan ang mga lumalabas-pasok sa paligid ng Senate. Sa kabilang bahagi naman ng mga barikada, makikita ang mga nagpoprotesta na karamihan ay mga supporters ng Vice Presidente. Bahagya naman tayong naharang kanina sa ating pagpasok sa vicinity ng Senate dahil mahigpit at hindi din basta-basta na pinapapasok ang miyembro ng media hanggat hindi naka-register sa Visitors Management System ng Senado. Around 30 a.m. kanina lang, nakita nating dumating ang ilang miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group. Matipid ang kanilang sagot sa mga katanungan kung bakit sila nasa Senado. Hindi rin nila sinasagot ang katanungan kung may nakatakda ba silang arestuhin ngayong araw. Mga ilang minuto lamang silang nandito sa entrance ng Senate at umalis din naman ang grupo. Yan muna ang update dito sa Senado para sa FEBC Network News. Wenmark Balatukan, Senado.
1: 702 Balita.
2: Sa iba pang balita, sa pagbabalik sa Pilipinas kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos ang apat na araw na opisyal na pagbisita sa Vancouver, Canada, inuulat ng Pangulo na nakakuha ang bansa ng $2.5 billion halaga ng investment pledges mula sa mga Canadian investors. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Carney at inanunsyo ng dalawang leader ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Canada bilang isang strategic partnership na magpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, depensa, turismo at iba pang mahalagang sektor. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na pabilisin ang negosyasyon para sa free trade agreement ng Canada at Pilipinas, pati na rin ng Canada at ASEAN. Ayon sa Pangulo, ang mga business meetings kasama ang mga Canadian investors sa sektor ng pagmimina, enerhiya at ITBPM ang nagbunga ng US dollars na $2.5 billion investment commitments. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Canada at muling iginiit ang layunin ng pamahalaan na gawing pagpipilian at hindi pangangailangan ang pangingibang bansa ng mga Pilipino.
1: 702 Balita.
2: Inyong napakinggan ng kabuuan ng ating balitaan dito lang sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Shaira Gabornes. Susunod na ang Entrepinoy Espesyal.
1: 702

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
1: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin at makabuluhan ng mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
2: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Happy, happy Monday morning, kaagapay. Welcome po sa Pramang Entre Pinoy Special Lunes na. Lunes sa buwan ng Hulyo. Kumusta ka, kaagapay? Magandang araw po sa lahat ng ating mga Kapilipino. Mga kaagapay na talaga namang nagsusumikap, nagpapatuloy, nagtsatsaga sa kabila ng napakaraming challenges sa ating bansa. Palakpakan mo ang iyong sarili, kaagapay, at sabihin mo, good job, good job. Salamat sa Panginoon na itawid ang ang linggo at haharapin mo na naman ang panibagong linggo. At ikaw, kaagapay, ay nakatutok sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre po, welcome sa programa ng mga asensado. Ang nakikinig, yan po ang Entre Pinoy Special. Napapanood po tayo live sa pamamagitan ng Facebook page 702DZAS, maging sa ating YouTube channel 702DZAS, at syempre sa ating radio app 702DZAS. Kung wala pa po kayong radio app, ay maaari po kayong mag-download Google Play Store and Apple App Store. Hanapin po ninyo 702DZAS. Yun pong merong orange na logo. Kaya huwag kayong matatapos ng pakikinig ngayon, ha, without downloading that app. At nagmamadali ang ating umaga. Tayo po ay bumati sa mga birthday celebrator for today.

Yes, this is your birthday song kahit late. Sir Alvin Santiago, happy birthday. Siyempre siya ang isa happy sa birthday. Mga kasama natin sa EPE na nagbibigay sa atin ng maraming discussion at tulong upang tayo ay magkaroon ng mindset na umuunlad, ano? And of course, happy birthday Dr. Tess Bribon, kay Dr. Eva Arsena, kay Ate G. Lorena, kay Evangelista Art Recto, kay Ate Lorna Humaran, syempre, Humawan, at kay Pastor Nelson Praxidio, advanced happy, happy birthday. At sa'yo, kaagapay na nakatuon, nakatutok ngayon sa programang ito at ikaw ay nagsiselebrate ng birthday mo. Happy birthday sa'yo at happy anniversary din sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary. Ngayong araw na ito, kami ay nakikigalak at ang dalangin namin ay ang iba yung kalakasan, syempre iba yung inspirasyon na nagmumula sa ating Panginoon. And pakinggan din natin ang ating baon.

0: It's Baon Time!
1: Sa isang kisap mata, isang bagong kasaysayan ang naisulat ng isang batang Pilipino. Hello kaagapay! Sa loob lamang ng 5.325 seconds, isinulat ng 15-year-old na Filipino speed cuber na si Crimson Arazada ang bagong kasaysayan matapos niyang mabuo ang 3x3x3 Rubik's Cube gamit ang isang kamay sa ginanap na Philippine National Speed Cubing Open sa Tagaytay City. Nalampasan ni Crimson ang dating pinakamabilis na oras na 5.66 seconds. Patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis, kundi sa mga taon ng disiplina, walang sawang pagsasanay, matalas na pag-iisip at tapang na humarap sa matinding pressure. Higit pa sa isang record, ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa husay, determinasyon at world-class na kakayahan ng batang Pilipino. Muli niyang pinatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pandaigdigang entablado, dala ang talino, sipag at dedikasyong likas sa ating lahi. Mabuhay ka, Crimson Arazada! Isa kang inspirasyon at tunay na pagmamalaki ng bansang Pilipinas. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legdopon.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
3: Nagpapatuloy po ang ating serbisyo sa pamamagitan ng Action Line, kung saan nakikibahagi rin po tayo sa mga company na nangangailangan ng mga job opening. Ayan, ito pong ating partner, Samis Merchandising and Radiator Shop Incorporated sa Paranaque po. Nangangailangan po sila ng company driver, ng mga pahinante, radiator technician at welder. Ang number po na inyong tatawagan, 0917-831-6621. 0917-831-6621. Ito po ay sa isang radiator shop sa Paranaque City po. And then, nagpapatuloy po ang pangangailangan ng 702-DZAS. Answered prayer na po ang production assistant. Nangangailangan pa rin kami patuloy ng production technician at ng staff assistant. Kung ikaw sa palagay mo ay qualified ka and you have the heart to serve God through this FEBC ministry, maaari kang mag-email recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. We are accepting fresh graduates, lalong-lalo na yung mga gustong-gusto na mag-serve sa Panginoon and very much willing to be taught and to learn. Ayan po, maaari kayong mag-email recruitment@febc.ph. At ngayon pong araw na ito, syempre tuwing Lunes, ano, partner po natin ang Business as Mission Philippines. And before that, ano, happy birthday pala kay Sister Evelyn Delphine Panday ng Panday Pira, Dau, Mabalacat City. Happy birthday po sa inyo at sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Also, kaagapay, isama mo kami sa prayers, ano, dahil marami po sa ating team ang naka-deploy, syempre sa pagbubukas ngayon ng impeachment court, tayo po ay hihingi ng update mula po sa Senado at magpresent po tayo ng mga factual news, ano, na may kinalaman po sa magaganap na impeachment. At ipag-pray po natin na ang kaayusan at syempre yung pagtanggap ng bawat isa at yung pagpapatuloy ng proseso. Lagi naman ang dalangin natin sa Panginoon ay ang sovereignty niya bilang mga Pilipino, di po ba? So, si Flora Velasco ba nakapag-lunch check na rin? Pritong tosinong baboy at nilagang talong na bilog ay yung maliliit. Ayan, at sausawan ay suka. Pritong tosino, ay match na match yan, ha? Tapos nilagang talong, tapos sausawan ay suka. Kung ako yan, sasausawan ko pa yan ng alamang. Ayan. And kayo po, ano po ang inyong pananghalian? At makakasama po natin sa ating lunch discussion today na magbibigay sa atin din ng inspiration, isang batang-batang miyembro ng Business as Mission Philippines. At narito po, punta na po tayo sa ating segment.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy, espesyal, patok na negosyo.
5: Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Yes po, at kasalukuyan na po tayong nasa segment ng Business as Mission Philippines at batang-batang negosyante po ang ating feature ngayon. Isang young practicing architect, siya po ay based sa Davao City pero nag-aral po siya sa UP Diliman. Graduated magna cum laude, tapos nag-aral din po siya ng Masters in Business of Architecture and Design sa IE University dun po sa Madrid. At hindi lang yan, doon po sa international school na yan, siya po ay top student at tumanggap ng Best Venture Lab Award. At top 2 din siya sa National Architecture Licensure Exams at top 1 sa Master Plumbing ng Boards. Aba, talagang leader at mahusay ang ating bisita ngayon. And na-feature na rin siya sa iba't ibang mga platform. But ito yung pinaka gusto ko eh. Beyond his practice, he is active in his faith ministry. Magandang araw sa iyo, Architect Lance.
6: Magandang araw po, Miss Jo. It's a pleasure to be with everyone.
3: Yes, maayong buntag.
6: Mm-mm. Galing ng Bisaya mo, Miss.
3: Ikaw nga, mag-Bisaya ka nga, batiin mo sila dyan sa Davao. Meron tayong station dyan, 1197 DXFE.
6: Ah, shoutout po sa mga taga-Davao dira. Mayang buntag po.
3: Yan. And si Lance po ay bahagi rin ng Business as Mission Philippines. Let's begin with your ministry, Lance. No? We want to get to know about how you have been actively involved in the community. Tapos, i-share mo din sa amin yung faith journey mo. I believe that you grow up in a Christian family, pero paano mo nakilala ang Panginoon in a personal way?
6: Mm. So, yes po, galing po ako sa isang Christian home, pero hindi po siya naging personal sa akin siguro hanggang naging college student po ako nung na naka-face ako ng mga na situations na wala akong ibang makasalalay sa buhay, no. I think lalo na siya naging real po sa life ko nung pandemic a few years ago, kasi yun talaga yung time na syempre lahat tayo dumadaan sa uncertainty, especially during that time. And nung time po na yun, hindi ko talaga alam kung anong direction ng buhay ko, kasi gusto ko sana kukuha ng licensure exam, pero hindi ko alam kung ano talaga yung timing ni Lord, kasi habang nagre-review po ako, biglang sasabihin nila na ika-cancel nila yung exam, tapos i-move nila sa the following year. So ilang beses na yun nangyari, parang 3 beses ata. And then so ayun, somewhat naging discouraging sa akin na yung naging passion ko, yung timing ko, hindi siya nangyari. Pero yun talaga yung naging building blocks po siya sa faith ko. And nakita ko lang, looking back, na pinoprotektahan talaga ako ni Lord, na yun yung talaga yung timing na inalaw niya na kukuha ko ng exam. And then sunod-sunod po yun, yung architecture pati master plumbing. And then because of that, doon ko lang siguro na nakita na yung hand ni Lord na nakakuha po ako ng top notcher, and yun yung naka din nakapay po ng ibang opportunities po sa life ko. Hindi ko siya i-detail ngayon, pero iba talaga po kung may experience po yung love ni Panginoon sa buhay mo. So yun po yung naging real po siya and progressing po siya.
3: Mm-mm.
6: Of
3: Can you
6: course.
3: share a certain passage na naging comfort mo during the time that you are waiting, tapos the Lord is telling you to wait patiently because you have your own timing and then He also has His perfect timing?
6: So I think yung especially yung naalala ko talaga yung gabi before the exam, sa sobrang uncertain ko, yung time din kasi na yun, madaming nagkasakit kaya hindi din sila nakatuloy doon sa exam. So akala ko, hala, baka mangyari din yun sa akin na maiiwan na naman ako doon sa ibang friends ko, yung timeline nila, nauna na sila. So, yung naging comfort verse ko talaga is yung sa Romans 8:28, and we know for
3: all things.
6: God causes all things to work together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No? So, naging promise po talaga ni Panginoon na basta obey and trust po natin si Lord, yan talaga yung part natin. And then si Lord na bahala. Like, parang yung sinabi mo po kanina na si God po yung sovereign sa lives po natin. And then, hindi talaga natin alam kung anong mayayari sa buhay. Pero, we have a God that is in control. Kaya, we can live our lives na wala pong anxiety, wala pong worry. And so, yun talaga, nakikita ko talaga sa buhay ko. And because I gave that to the Lord with my family, iba talaga yung blessings. Hindi mo talaga masasabi na anong mangyayari, pero si Lord talaga ang provider po sa lahat.
3: And I'm sure na you've been surrounded with the prayers by your family, your friends, your churchmates. Kailan ka nag-exam, Architect Lance?
6: Sa 2022 po ako nag-exam, January of 2022. And then sunod-sunod po yun sa Master Plumbing exam. Sa February po. And then, yes, yun po yung timeline. Ang bilis ng panahon, no?
3: And then, nag-masters ka?
6: Yes po. Kumuha ko ako ng masters noong 2024.
3: Oo. Dire-diretso na talaga, no? Nung parang nabuksan na ni Lord yung gates, ay dire-diretso na yung timing ng pagsunod ng iyong career ladder. And, isa sa mga naging challenge mo ay yung nag-aaral ka malayo sa family eh.
6: Iba talaga yung challenge po. Dun sa college po, pati sa
3: parehas
6: masters.
3: Parehas eh, oo.
6: Yes po. Dun ko actually nakita ko yung ano, sa, siyempre kasi galing ako sa isang Christian home. So nakita ko talaga yung paano, ay yung lifestyle ng parents ko, paano sila nag-obey po kay Lord. Pero I think nung naging somewhat independent ako, na somewhat nilet go na ako ng mga parents ko, na nakita ko for myself ano yung personal journey ko talaga kay Lord. So dun siya naging mas real, I guess.
3: Praise God. Kasi kung ano, coming from a parent's perspective, no, I would be very very proud na i-let go ang anak at makita siya na maging independent. However, alongside of that, yung worries, di ba? Yung anxiety ng magulang na, nako, malayo na sa amin ang aming anak. But praise God, you made it and nag-excel ka pa sa lahat ng larangan. Pinangarap mo ba itong career na to, Architect?
6: So, salamat po sa ano, no? And I want to say na at first, si Lord talaga yung nag-protect po sa akin. Wala akong control po dyan. So, sa talaga yung ano, naka-deserve po ng credit ng lahat. In regards to ano, sa pangarap ko, I guess hindi naman directly, nakita ko talaga sa dad ko siguro na ginamit niya talaga yung architecture para makatulong sa ibang sa problema ng iba. When it comes to ano yung gusto nila sa bahay nila, ano yung gusto nila ng design para sa office, ganun. Kasi hindi lang siya design eh. Kailangan mo talagang i-relate yung problema ng isang tao para makakuha ka ng makabuo ka ng solution, parang ganun. So nakita ko na parang nagbe-build po talaga siya ng intentionally ng relationships sa ibang tao, kaya nagiging inspiration po yun sa akin na ipapursue po yun, kasi problem solving pero may konting art din na ganun, so may lasting impact siya, parang ganun.
3: Okay. In one of your interviews, sinabi mo, isa sa mga dream mo, maging doktor.
6: Takot po ako sa blood eh. Pero, ayun. I think, nung bata pa kasi ako, hobby ko talaga magsa-sketch. Pero sketching lang, hindi ako magaling sa drawing. Pero, sa pagbuo na po ng mga storylines, yung narratives, yun kasi yung pagdating po sa architecture, kailangan po kasi yun i-communicate po yung idea niyo para mas maka-relate yung client mo or yung user ng isang bahay kung ano yung gusto mong ipropose na idea. So I think yun yung naging yung drive ko, kaya pinapursue ko talaga yung architecture.
3: Nagsimula sa sketching, ano? Para ka palang si Leonardo da Vinci na
6: sketches. Sa sketching lang. Oo, hindi ako ganun kagaling, pero pwede na.
3: Nagsimula tayo sa sketches.
6: Mm-mm.
3: Oo, na-mention mo kanina, your dad is an architect, so you're a second generation businessman.
6: Yes,
3: and what has that experience been like for you? Looking back, sabi mo na inspire ka ng dad mo in a way na sabi mo nakakatulong siya sa pagbigay ng idea, problem solve sa mga may issue or concern sa kanilang bahay. Pero ano yung like inspire sa iyo na characteristic ng dad mo na nag-lead sa iyo to this path?
6: I would say na siguro yung diligence niya talaga. I think sa situation kasi namin sa Davao, part din kasi siya sa mga decision makers sa ibang organizations po sa UAP, tawag ng United Architects of the Philippines, pati sa environmental planners, bale naging contributor din siya sa development ng city sa Davao over the past few years. So I think overall, nakita ko yung ganun na career path, pati yung drive niya, yung diligence niya, na itutulong talaga, may intentional na guidance po sa city po namin. And so, over the last few years, nakita po na medyo nag-develop na rin si Davao. Siyempre, hindi kasing ganun sa development sa Manila, pero may progress namin din po. So, gusto kong maging part po sa story na yun para may impact po dun sa lives ng ibang tao dito sa probinsya po. And I think to relate to not just yung economic development po sa city, pero yung lives po ng tao. And so, syempre, iba-iba yung mga needs din. So, isa din yung spiritual needs ng mga tao. So, kaya naging platform sa amin yung design para makatulong po sa spiritual needs ng clients po namin.
3: Napakalawak ng bahay nyo. Ang iniisip nyo, yung concern ng community ng Davao and even yung community ng church ng mga network ninyo. And parang napaka-selfless ng desire to always be of help. And yun naman talaga yung mandate sa atin ng Panginoon. Pero hinahangaan ko kung paano ka pinalaki, kung paano nag-model sa iyo ang iyong dad. And you are also a part of Business as Mission. Paano naman ito nakatulong sa iyo, yung pagkakaroon din ng mindset na laging ang end ay to bring glory to our God?
6: So, I think recent lang din akong naging active sa business as mission. I think nagsimula po ako dun sa isang convention nila noong 2023, I think. And dun naging practicals po sa akin yung application po sa scripture po, no. And kahit galing po ako sa isang Christian home, syempre naging challenge po sa amin na mag-a-apply po talaga, maging obedient po kami sa word ni Lord. So naging challenge po, naging mandate po sa business as mission po kasi na na i-reflect po talaga as children of God na yung ano, yung lives po natin as living and holy sacrifice, no. So paano po siya i-translate po siya sa trabaho po namin sa businesses, no? So I think yung isang naging translation po noon is naging mas authentic po ako sa mga sa ibang tao. So sa clients po namin, sa staff po namin, sa team po. Kung gusto ko maging, kung kinaklaim ko talaga na child po ako ni Lord, bakit may ibang situations na naging impatient pa rin ako or disappointed sa mga situations? So kasi naging mas open ako sa dahil po doon sa mga Bible studies po namin, intentional reaching out sa staff po, naging accountable na rin ako sa kanila. So kapag may isang nangyayari na hindi ko talaga gusto or hindi ko napipredict sa work, yung naging normal tendency na maging impatient po, naging conscious po ako na uy, may ibang ano dito. May dapat maging representative ako ni Lord, ni Christ, no, sa iba. So mas naging conscious ako, mas naging intentional to live out what it means to be children of God. So because of that, naging encouragement po ako sa kanila and vice versa, to really live out, hindi lang siya sa utak, no, sa mind, pero pati sa heart, pati sa actions namin na maging in all aspects maging children po of God and be able to please Him in whatever we do.
3: Yes. And naintindihan naman natin yun, architect, na ang tayo talaga may tendency na magkaroon ng pagkakamali. Ano, sometimes we react differently sa isang situation na hindi ina-expect ng iba na would misinterpret, diba, yung magiging emotion natin. Pero how do you guard your thoughts, especially bata ka na leader, tas for sure maraming mga nauna sa iyo na under your turf. So paano, ano ang challenges mo dito at paano mo na-overcome?
6: So naalala ko po yung isang situation na meron po kaming isang staff. Hindi ko masyadong detail ngayon, pero long story short, need namin siya i-let go kasi madami siyang kulang. Pero nung nare-reflect ko talaga yung principles ni business as mission about being, yun po kasi yun eh, no? BAM, biblical, authentic, and missional. So yun po yung principles sa BAM. So naisip ko, kung ginagamit ko talaga yung trabaho as a platform para maging Christian po ako, no? Paano ko ba ni-apply dito sa isang tao na I felt did me wrong? I felt that had so many things that that I felt na was out of my control to respond properly. Kaya sinabi ko talaga sa Panginoon na sige lang, I'll do this whatever it is I can for you, Lord. I-reach out ko tong tao na to. Kung sana po maka-reconcile kami, even though I feel na ako yung tama, ganon, pero I was felt that the Lord was calling me to forgive or to reach out to this person kasi yun talaga yung ano, mission natin sa ano, no, hindi po sa ego po natin, sa gusto natin, pero in obedience po kay Lord kasi we're called to reach out and build bridges, build relationships sa ibang tao kahit sila po yung sa words ni Jesus, sila yung nag-slap po sa cheek natin, no? So I guess yun yung naging mission ko. At the end, praise God na naging reconcile, naka-reconcile po kami, pero more than that is I think nas naging exercise po ko po sa faith ko to basta mag-obey lang po ako. And because of that, naging mas madali na po. Kung may ibang grievances po sa akin, I can more easily forgive them kasi I am reminded na si Lord talaga nag-forgive po sa akin. So who am I to not share that love and forgiveness to others? So parang ganun po yung practical tips of bakit naging mas real sa life ko yung ganun na principle. Kahit simple lang, pero nabibuild po siya sa character natin.
3: Napakagandang perspective niyan. May natutunan kami mula sa iyo na instead of burning bridges, you have to build bridge, no? Dahil hindi naman ito yung last na makakasama mo yung tao na yan. Somewhere or the other ay meron kang ma-acquaint sa kanya na magko-connect sa inyo, sa buhay ninyo, no? Ano ang maiiwan sa kanya? At the end of the day, lahat tayo ay mga tao na minamahal ng Panginoon. And that perspective, coming from a young businessman, ay kahanga-hanga. If I may quote, isang medyo nakakatawang quote lang, no? Na sabi, I treat every part of your towel nicely because that part that wipes your buttocks today may wipe your face tomorrow.
6: Tama, tama po.
3: Parang ano lang din, what would Jesus do in every circumstance? And may mga business people, they separate their faith from business. Pero ikaw, how do you do it?
6: Ano po yung question? Bale, paano ko po
3: i-marry
6: yung
3: dalawa? Yung faith. My faith is different from my business. Pwede bang mangyari yun? Or does it apply?
6: Sa perspective ko po, I think yung isa sa mga principles doon talaga is dapat consistent ka. Yung work life mo, yung faith life mo, dapat isa lang po yun. Kasi doon po sa principles, dapat maging authentic po kami, no? And so, kung saan po talaga yung training ground sa faith, edi kung di ba sa Sunday, sa church, kung na masaya po lahat, mabait naman ng mga tao, eh madali lang naman mag-live out po doon. Pero doon sa trabaho, where we live most of our lives, no? Yun talaga yung challenge, yun talaga yung mahirap. So, kung hindi ba tayo, parang Sunday Christians lang, edi dapat consistent po tayo lahat. Yung lives po natin as called sa Romans 12, no? That we should live our lives as holy and living sacrifice, na hindi po tayo magkoconform na po sa perspective ng world na conditional lang po kung gusto lang, if you want to treat someone well, then conditional lang po siya, hindi siya galing sa perspective ni Panginoon, no? So, I think overall, yung idea po is dapat po consistent po tayo. And I think mas naging real, mas mabuild po yung faith nyo. Kung conscious po kayo sa pag-apply ng itong mga principles, hindi lang po sa Sunday, hindi lang po sa Saturday, pero pati sa work life natin, sa relationships natin, sa home life, lahat po. Alam talaga ni Panginoon yung heart po natin, eh. Hindi lang sa Sunday and all. So, pati yung times po na no one else is watching, alam talaga ni Lord. So, tinitingnan po ni Panginoon yung puso po natin. So, dapat if we are to present our whole being as sacrifice, dapat po lahat po ng aspects po natin, dapat involve po natin si Lord.
3: Coming from your word na babantayan mo yung sarili mo even when no one else is watching, ano? Itong negosyo where you are in ay very prone, ano, to corruption and unethical practices, and sometimes institutionalized na yung corruption. And how do you maintain integrity in this kind of business?
6: Oh, nga, no? Napakahirap minsan. And praise God na actually sa industry namin, kasi nasa design lang po kami, I would imagine na mas mahirap talaga sa ibang industry na may hinahanap talaga yung government sa ibang ganitong aspects like contracting or permitting, mga ganun. Iba talaga yung mga challenges. Pero sa mga ganun na interface namin sa ganun na trials, no? I think what helps is hindi lang po sa parents ko na, I mean, Christian yung background namin, so may ganun na instilled na values, no, na hindi po mag-conform din sa ways ng world. Pero I would say nakakatulong po talaga yung community sa BAM, kasi hindi lang kasi kami yung na-face na ganun eh. Alam mo talaga, na-remind ka na ibang tao din sa ibang industries, ganun din sila. So, in those platforms, my intentional fellowship and discipleship with them, ma-encourage po ka to also live it out. Kahit mahirap po, pero we are there to encourage each other. But we are also comforted na hindi po tayo nag-iisa. Everyone has those situations, but we are called to encourage each other to live it out. So, parang naging mini church na rin po siya, yung ganitong community, and trying to see paano ba talaga i-apply po sa business situation, alam mo naman, ibang marami na mga ganito na challenges natin ngayon. So, I like how BAM has yung specific na topics, may taxation, about treating people well, about corruption, etc., etc. So, yun po. I think naging accountability din siya, and way to guard yung integrity po natin, kasi kung mag-iisa lang po tayo, hindi talaga kaya.
3: At salamat sa ganyang community. At may mga nagtatanong, yun daw bang business as mission ay pang malalaking business lang na dapat sumali? Malalaking negosyante lang ang kasali dito?
6: Ah, hindi po. So, from all walks of life, actually, principles naman, parehas lang naman kung malaki yung negosyo mo o maliit lang. It's about treating people well. It's about learning how to pay proper taxes. It's learning how to learn finances. Lahat po yun. Principle lang po yun sa maliit o malaki na na negosyo. So, hindi lang po siya exclusive. Anyone that has a business or is in parang yung example po ni Apostle Paul, no, na siya po na missionary po siya, pero din siya, tent maker
3: tent
6: din siya,
3: maker.
6: Yun yung livelihood niya. So anyone na may livelihood essentially no, trying to see how to live out yung principles po natin sa work, where kasagaran po yun talaga yung trial period, yung battleground po ng faith natin.
3: Sana may maalala ka, no, yung payo sa iyo ng dad mo dito sa gantong klaseng business.
6: Ano po 'yun?
3: Anong laging pinapayo sa iyo ng dad mo?
6: I would say isang verse po yung lagi niyang ni-remind po sa amin, no, which is yung sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be added to us. Naalala ko talaga yung promise ni Lord na as long as we rely on Him and we trust in Him, and hindi po sa own wisdom po namin, kahit alam, akala namin na dapat ganito kasi ganito, no? Pero si God talaga, siya yung in control, siya po yung sovereign. And so, connecting po dun sa Romans 12, na dapat we should be non-conforming to how the world works. So, dapat po natin i-check yung motivation natin. Anything that we do, para po ba siya sa Panginoon? Para po siya sa expansion ng kingdom? Kung hindi po, then baka hindi po yun yung best na gagawin natin, no? Kahit on the surface, maganda po siya. Pero kung hindi po tama yung heart natin, yung motivation po natin, hindi po siya ipibless ni Lord, no? So, yan talaga yung core po ng lahat ng dapat gagawin natin sa buhay. If we want to receive yung blessing ni Lord and you want to be able to please Him, dapat po align po tayo sa will niya, sa righteousness niya, and sa kanya, sa relationship po natin. Dapat yun talaga yung foundation po ng lahat. Otherwise, ano lang tayo, self-operating lang po tayo, and hindi po perfect yung gusto natin. Ano lang, wala tayong hope, wala tayong foundation kung wala si Lord.
3: Amen. And Architect Lance, can you tell us briefly about your business dyan sa Davao?
6: So yung business ko po is Ako po yung lead architect sa Far East Associates or FEA. Isa po kaming architecture design firm sa Davao City, based po sa Davao City. Pero meron ka rin ibang projects sa iba't ibang lugar din. May konti naman sa Manila din. Pero yung specialty po namin is mga commercial, mga offices. So, pati mga resorts and master planning. So, yun po. We have, may background po kami sa pag-design po ng mga campuses, mga office quarters. Yung, if you're familiar po with CCT, yung Center
3: Yes.
6: for Community Transformation, yun po, nakatulong po kami sa master plan nila. Paano po ilalayout yung mga buildings, saan po idadaan po yung mga roads, para lahat po ng vision naka-consider po for future expansion as well. So, ganun po. May residential din po kami, pero mostly focus sa development of siguro po yung mga resorts or businesses, mga designs para sa mga ano, fellow businessman din.
3: Okay.
6: Mm-mm.
3: Maraming salamat, Architect Lance Nathan Lim. Siya po ay bahagi ng Business as Mission Philippines. And Lance, last na lang. Ano ang pangarap mo sa Pilipinas bilang isang architect?
6: Lalim ng tanong ah. Siguro yung kung meron mang isa, I would say na yung pagkasok po sana sa bayan, yung hopefully sa konting contribution ko sa architecture po, makalipo po ng iba sa Panginoon, no? So hindi ko alam kung anong mangyayari. Ito lang yung binigay ng resources ni sa akin ng Panginoon, kaya iti-take advantage ko na lang sana po. Parang sayang kasi kung hindi ko gagamitin yung gifts ko, yung resources ko, yung network ko, kung saan po nilalagay ko si ni Lord. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ko ano, bibigay ko talaga yung best ko lang, and yan po yung hope sa bansa po, kung hindi po sa community ko po sa Davao, na lahat po, hindi lang po ako maging life verse yung Romans 8:28, no, yung we know that God calls, God works for the good of those who love him, who are called according to his purpose. Kaya po sa wherever you're listening, I pray na kayo rin po, whatever trials you're going through, alam po yun ni Lord, kaya you just bring it to him, and then doon na po magsisimula yung journey niyo and yung peace niyo with him. Kaya we just do what we can, no, para po sa Panginoon.
3: Thank you so much, Architect Lance Nathan Lim. At I'm sure proud na proud ang iyong magulang sa pakikinig sa iyo. And the life you live is also a blessing sa hindi lang sa family, kundi sa community. Yan po ang Business as Mission Philippines, bahagi po ng programang Entrepinoy Espesyal. Ang laging mandate po niyan ay ipaalala po sa atin that we are

0: At nagbumabati rin pala si Kuya Federico Termolo. Ayan, hello po, Bam, and the architect. Ayan, si Ate Thelma Manjares. Ayan, magandang araw. Nakapaglinis na raw siya ng bahay. Nakapagluto na rin ng ulam. Ginisang pechay with tofu. Ba, piyestang-piyesta ka, Ate Thelma. Adobong manok. Ayan, nilagang saba na may saging. Ayan, Kuya Efren, aba, why not? Sabi ay pwede daw sumali ang lahat sa business Philippines. And si Rosalinda Manzano, lunch check po ay pork broccoli. Ayan. At dito na po, nagtatapos ang ating programang Entre Pinoy Espesyal. Araw-araw po ninyo ito napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. At sa kabuuan po ng ating programming ngayong maghapon, ang tabayanan rin po ninyo updates na hatid sa atin ng ating FEBC Network News Team na nakadeploy po ngayon sa Senado at ang pagbubukas po ng impeachment court sa oras na alas 2 kung saan naka-hook up rin po ang inyong 702 DZAS at ang piling mga himpilan ng FEBC Radio TV. At salamat din sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter Site. Thank you sa RTV. Thank you kay Jabez Mancho. Salamat sa ating mga interns mula sa Bulacan State University. Intern lang pala, Faith. Si Faith, ayan. At salamat din kay Shaira Gabornes. Ako po ang inyong nakasama. Kasama si Reggie Villena na malapit na rin mag-birthday para sa Entre Pinoy Espesyal, 702 DZAS, FEBC, Radio TV.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawe, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
1: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo taong 2026. Ito ang inyong tagapag-ulat, Shaira Gabornes. Pangunahin sa mga balita ngayon, pagka-aresto ni Senador Marco Leta, walang direktang epekto sa impeachment trial ni Vice President

0: Sara Duterte Carpio. Dahil sa pag-surrender ni Senador Marcoleta, 21 senador na lamang ang aaktong hukom sa impeachment court. At House Prosecution Panel, nananawagan na isantabi ang mga personal na opinyon sa pagsubaybay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
1: 702 Balita.
0: Pagka-aresto ni Senador Marcoleta, walang direktang epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang report ni Kayla Escalante.
2: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na 2 magkaibang legal na usapin at hindi connected ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta. Sa press conference ng House Prosecution Panel, nilinaw ni House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na walang direktang epekto ang kasong plunder ni Senador Marcoleta sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito nga ay kasunod ng kusang pagsuko ng senador. Sinabi ni Adyong na ang kasong ito ay nangyari na bago pa man ng opisyal na transmission ng articles of impeachment sa Senado at ito aniya ay magkaibang legal proceedings at hindi connected. Aniya wala silang nakikitang anumang dahilan para ma-delay ang impeachment process ugnay sa kaso ni Marcoleta dahil ang basehan ng impeachment ay constitution. Dagdag pa nito na ang focus ng House Prosecution Panel ay paano ipresenta ang kaso at hindi alintana ang komposisyon ng Senado dahil mananatili ang kanilang mandato. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
0: House Prosecution Panel nananawagan na isantabi ang mga personal na opinyon sa pagsubaybay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. May live report si Heidi Bernardo Sampang.
3: Hinihikayat ng panig ng prosekusyon ang taong bayan na tiyakin na patuloy nagugulong ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, mahalagang pakinggang mabuti ang bawat pahayag at unawain ang mga ebidensyang iyaharap ng magkabilang panig bago magkaroon ng konklusyon sa mga kaso laban sa bise. Pakiusap ng prosecution team, importante na isantabi ang mga personal na opinion at magdesisyon na lamang kapag natapos na ang paglalatag ng mga ebidensya na siyang maglalabas ng katotohanan. Binigyang diin ni Tolosa na kailangang magpatuloy ang paglilitis dahil ito ang itinatakda ng ating konstitusyon. Idinagdag naman ni Congresswoman Renee Co na isa rin sa spokesperson ng impeachment na nagsusulong ng pananagutan. Anya, ang trial ay isang daan upang linisin ni VP Duterte Carpio ang kanyang pangalan at para rin malaman ng taong bayan ang totoo sa pinatunguhan ng pondo ng bayan. Tiniyak naman ni Congressman Zia Alonto Adyong na sisikapin nilang ilatag ang baong katotohanan bilang serbisyo sa mga Pilipino, kaya importante anya na maging mapanuri ang bawat isa sa proseso ng paglilitis. Hindi naman apektado ang prosecution kung hindi magpakita ang bise sa trial, ngunit ito anila ay sayang na pagkakataon para marinig ng taong bayan ang kanyang panig. Anila sa ngayon na hindi pa issue para sa kanila kung pag-usapan man ang bilang ng mga... Dahil ang tutok umano nila bilang prosecution ay maipresenta ng maayos ang kanilang kaso laban sa 2 pinakamataas na pinuno ng bansa. Katie Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
0: Mga supporter ni Vice President Sara Duterte Carpio nagdaos ng misa sa labas ng Senado. Ang detalye kay Wenmark Balatukan.

Nagsagawa ng minsa ang mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio pasado alas 11 ng umaga kanina. Pinangunahan ito ni Father Jeffrey Lachica na natapos naman bandang alas 11:30. Matapos ang minsa, nagsagawa din ng maikling pananalangin ng mga nagpoprotesta.

Nagsagawa nga ng NISA mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio pasado alas 11 ng umaga. Inangunahan ito ni Father Jeffrey Lachica na natapos naman bandang alas 11:30 kanina. Matapos ang NISA, nagsagawa din ng maikling pananalangin ng mga tagpo-protesta mula sa Muslim community na pawang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte Carpio. Panawagan ng grupo, sila ay nagsasama-sama upang ipahayag at ipakita ang kanilang suporta sa ikalawang pangulo. Ayon sa panaya mula sa pinuno ng Sikat Pilipinas na si Nir J. Matunding ng Senate simula pa noong May 11. Sigaw nila, no to impeachment sa Vice Presidente. Ang pagpapatalsik sa ikalawang pangulo ay umano'y hayagang pamumulitika lamang at higit na dapat pagtuunan ng pansin ang investigasyon sa korupsyon sa anomalyang flood control. Sa kabila ng kilos protesta, patuloy naman na nakabantay ang hanay ng pulisya upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Senado. Sa kasalukuyan, nananatiling mapayapa ang rally na nagaganap dito sa labas ng Senate. Ilang oras lamang yan bago ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa FEDC Network News, Wenmark Balatuka na Senado. 7, 102.

0: 702. Balita.
1: House Prosecution Team hindi yuyuko sa political pressure ayon kay House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Ang detalye kay Eddie Galvez.
2: Hindi yuyuko sa political pressure ang House Prosecution Team gaya na sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Paglilidaw ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, isang constitutional process ang impeachment trial na dapat sagutin ang matagal ng katanungan ng publiko. Sabi ni Adyong, hindi dapat magpadala sa political pressure ang prosecution dahil na magkakaroon ito ng culture of impunity. Aniya, maninindigan ang prosecution sa konstitusyon, hindi sa political calculation. Ito ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasang ipipresenta ng House Prosecution Panel ang ebidensyang sumusuporta sa Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Eddie Galvez, FEBC Network News, sa Senado.
0: 702 Balita.
1: Media sa unang araw ng impeachment trial, handa na sa kabila ng ilang pahirapang pagpasok ng ilang representante. Para sa detalye, narito si Shekinah Abalon.

0: Jenny 102 Balita.
1: Media zone ng araw ng impeachment trial, handa na sa kabila ng ilang pahirapang pagpasok ng ilang representante. Para sa detalye, narito si Shekinah Abalon.
2: Nagpapatuloy ang pagpasok ng iba't ibang representante at alagad ng media sa oras na to para maghanda sa coverage ng unang araw ng impeachment trial mamaya. Mula pa kanina, nagsisipagdatingan ng mga media men. Maayos naman at may mga kwartong available para sa mga press con. Una na ngang nagkaroon ng press con kanina para sa prosecution at sa kabila ng mga adjustments, naging maayos naman ito. Mayroon din namang mga standby area ng mga reporter dito kung saan malaya silang makapagsulat at makapag-set up ng mga gamit. Ngunit sa kabila nito, hindi naman naging perfect ang sitwasyon at hindi naging smooth ang sitwasyon nila. 2 oras bago ang opisyal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, lalo na yung mga pumapasok sa pasilidad dito sa Senado. Ilan po sa kanila, kabilang na tayo dito sa FEBC Network News, ay hindi naman nakapasok agad dulot ng mga naging problema sa online registration o ang pag-register sa pamamagitan niya ng Visitors Management System o VMS ng Senate Media. Muna nang nagpadala ng registration link ang pamunuan ng Public Relations and Information Bureau of the Senate para sa media personnel kahapon. Ngunit sa hindi inaasahang dami ng mga mamamahayag at cameramen, nakaranas tayo dito ng bugging at hindi agad-agad na na-issue ang mga QR codes sa bawat isa para malayang makapasok dito sa ating pasilidad. Sa personal naman nating karanasan dito, umabot pa ng halos 1 oras na paghihintay sa labas ng pasilidad ng Senado bago tayo makatanggap ng approval. Pagkarating naman sa pasilidad natin, nakarinig tayo ng mga hinaing mula sa iba't ibang media representative sa inabot nilang hassle dito para sa kanilang mga kasamahan. Samantala sa kanilang mga pahayag naman, ilan sa mga mamamahayag na nakatalaga na talaga dito sa Senate beat ay hindi naman nahirapan at mas mabilis na nakapasok dahil sa kanilang nauna ng akreditasyon. Hanggang sa mga oras na ito, may ilan pang mga alagad ng media na nasa labas ng pasilidad at nagbabakasakali silang makapasok dito sa atin sa Senado. Ilan sa kanila yung mga nakakaranas pa ng bugging at hinihiling na lamang ng secretariat na sila ay dumalo na lang mamaya sa impeachment trial ng online. Ilan din dito ay mga late nang nakapag-register kaya hindi pa alam sa ngayon kung sila ay makakapasok. Dito sa loob, kanya-kanya naman kaming mga salpak na dito ng mga reporter sa mga lugar para makapaghanda sa opisyal na pagsisimula ng trial natin mamayang alas 2 para kay Vice President Sara Duterte Carpio. Lahat dito maasang magiging maayos na sa kabila ng mga pagsubok na pwede pang kaharapin 2 hours bago magsimula. Ito muna sa ngayon mula rito sa Senado. Ito po si Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
0: Jenny 102 Balita.
1: Dahil sa pag-surrender ni Senador Marcoleta, 21 senador na lamang ang aaktong hukom sa impeachment court. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Salamat Shaira. 21 senador na lamang ang uupong hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na mag-uumpisa mamayang alas 2 ng hapon. Ito ay makaraang kusang sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan sa kasong plunder at bribery. Ang kasong plunder ay hindi maaaring mapayagang makapagpiyansa. Bago naman ganap na sumuko ang senador, inihayag niyang kaya siya nagtungo sa Sandigan Bayan ay upang masaksihang gumugulong ang proseso sa kanyang kaso dahil sinimulan na niya ang pagdinig sa inihain niyang motion to quash. Ang kahulugan nito ay ang kanyang motion o apila ay upang isantabi ng kabuuan ang mga kasong inihain sa kanya. Bahagi ng prosesong ito, ani Marcoleta, ay ang pag-i-issue muna ng warrant of arrest, kaya tinatanggap niya ang pag-aresto sa kanya. Bukod kay Marcoleta, ang 20 senador na hindi makadadalo sa impeachment trial sa araw na ito ay sina Senador Jose Jinggoy Estrada, na kasalukuyang nakapiit dahil sa kaso ring plunder o pandarambong, at si Senador Ronald De La Rosa na nagtatago naman dahil sa pag-iwas sa pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court dahil sa kanyang papel sa drug war ng nakaraang administrasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: 702 Balita.
1: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lang sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Shaira Gabornes.
0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ako po si Jeffrey Hilario. Noong wala pa po ako sa Panginoong Jesus, walang direksyon ang aking buhay. Kung paano po ako hinango ng Diyos sa lusak ng kasalanan, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Nay, mano po.
2: Kawan ka ng Diyos, anak. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hinihintay kita kagabi.
1: Nag-overtime po ako, Nay. Para madadagdaga naman po ang sahod ko. Ang dami naman po ng plantsahin ninyo. Bakit di muna kayo magpahinga? May ubo-ubo pa kayo.
2: Huwag mo ako intindihin, anak. Ubo lang ito. Malayo sa bituka. May pagkain na dyan.
1: Ay, Nay, busog pa po ako. Nag-almusal na ako sa trabaho. Nay, tulog po muna ako. Puyat po ako eh.
2: Sige na, anak. Para pagkagising mo mamaya, ikaw na ang maghatid nito kina misis.
1: Sige po, Nay. Ako nang bahalang maghatid.

0: Salamat anak at naihatid mo na yung mga damit. Inaabot na ba sa iyo ang bayad?
1: Opo, inay. Malaki-laki rin pala kung magbayad yung si Mrs.
0: Kunin mo na yung pamasahe mo bukas. Di ba magtatrabaho ka bukas?
1: Eh, hindi po muna, inay. Papalya muna po ako sa trabaho. May sideline po kami ni Jong.
2: Jeffrey, mabuti at pinuntahan mo ako rito. Kasi itong si Jong, may usapan kami.
1: Ha? Darating rin yun. Hintay-hintay ka na lang muna.
2: Hindi na makapaghintay ang contact ko. Baka ikaw, Jeff. Gusto mo, call boy?
1: Call boy? Baka di ko masikmura yung trabaho niyan. Pass muna ako.
2: 5,000 pesos. Malinis na matatanggap mo. Tanggal na yung komisyon ko.
1: 5,000 pesos? Aba, malaki yan palang kapiran dyan. Sige, okay ako.
2: Yan ang gusto ko, palaban. Ayoko lang kasi masira ako rito eh.

0: Ikaw palang pinadala ni Robert?
1: Oh, ang lamig pala dito, no?
0: Tama lang yan. Maya-maya lang, mag-iinit ka na. Mag-shower ka na muna. Amoy elementary ka na eh.
1: Anong amoy elementary?
0: Eh di amoy araw.

0: Saan bang lahat itong perang inaabot mo sa akin? Saan ito nang galing, anak?
1: Kinita ko yan sa bago kong trabaho. Sa inyong lahat yan, inay. Bumili kayo ng isang sakong bigas. Mga dilata. Kasi sa taas ng gasolina, baka marami nang mamatay sa gutom. Buisit ng gobyerno meron tayo ngayon. Sila lang yung mayaman.
0: Anak, baka sa masama galing itong malaking halaga. Sa pang-hold up o sa nakaw?
1: Nay, kung sa masama yan galing, milyon yan. Hindi naman ako politiko para magnakaw ng milyon. Kaya nay, mula ngayon, huwag ka na tumanggap ng labada, ha? May malaking pera ka ng hawak. Sa susunod na enrollment, i-enroll ko na si Kitty.

0: Akala ko, ini-Indian mo na ako.
1: Hindi ko naman kaugali si Jong na nangi-Indian na pwede mong sabitan ng pakpak sa ulo. Gutom na ako, salud. Wala pang luto sa bahay. Kasi dumiretso na ako dito sa penthouse mo eh.
0: Yun lang pala eh. Lalabas tayo. Doon ka na muna kumain sa Tagaytay. Masarap ang karneng baka doon. Kaya tiisin mo muna yung kalam ng sikmura mo, ha? Ah, teka. Nakuha mo na ba yung lisensya mo sa pagdadrive? Malaki yung binayad ko doon sa kakilala ko.
1: Ah, nakuha ko na. Gusto mo bang ako ang mag-drive nitong bago mong kotse?

0: At ito na ang pang-araw-araw mong gamit. Kasi naman palagi kang nagko-commute. Nangangamoy araw ka kapag kasama ako.
1: Talaga? Ako na ang gagamit nito pang samantagalan. Bago-bago pa to. Makinis pa, kagaya mo, kahit may edad na. Pero, naalagaan mo talagang katawan mo.
0: Eh, sino pang magmamahal ng totoo sa akin kung di ako rin lang naman? I love myself.
1: Ako ang pangalawang lover mo. Bukod sa sarili mo, di kita iiwan. Mamahalin kita.

0: Jeffrey, may nakiparada ng kotse dito sa tapat ng bahay natin. Kanino kaya ito? Marahil tulog na tayo nang iparada dito itong kotse. Ang inaalala ko baka magasgasan. Pagbayarin pa tayo. Baka masungit ang may-ari.
1: Nay, akin ang kotse niyan. Bigay sa akin ng opisina. Pakotse sa akin.
0: Talaga, anak? Ang bait naman pala ng kumpanya ninyo. Binigyan ka pa ng kotse.
1: Kaya nagplano ako, Nay, na pupunta tayo ng Subic. Doon tayo maliligo sa dagat.
0: Sa mga tita Nelly mo? Ba, matutuwa ang mga yun. Nadadalawin natin sila.
1: Oo, eh kaya ako namili ng mga delata at bigas. Pasulubong ko sa kanila, Nay.
0: Ay, naku anak, naalala kong nasira mo, ama. Ganyan din ang ugali niya pag may malaking perang hawak. Sayang nga, anak eh. Di niya naaabutan ang pag-asenso mo sa trabaho. Di mo siya naisakay sa kotse mo ngayon.
2: Kuya Jeffrey, mabuti at nakadalaw ka dito sa atin.
1: Ginabi ka na naman ata nung uwi. Ano bang oras ang tapos ng klase mo?
2: Ay naku, alas 5 kuya. Pero kaya ako ginabi kasi dumalo pa ako ng Bible study.
1: Bible study? Kailan ka dumadalo ng Bible study? Huwag mo sabihing nagpalit ka.
2: Kuya, relasyon sa Panginoong Jesus ang nakapagliligtas. Hindi ang pagsapi sa relihiyon ang magpapalaya sa kasalanan, kundi ang relasyon sa Panginoong Jesus. Ang ating katawan, Kuya Jeff, ay templo ng Diyos.

anong kapangyarihan ang sumapi sa akin mula nang magbahagi ng salita ng Diyos si Annie sa akin. Ilang gabi akong di mapagkatulog. Palaging sumasagi sa isipan ko ang mga katagang sinabi ni Annie. Kaya para matahimik ako, sumama ako sa simbahan ng mga Kristiyano. Baka ito ang magpapakalma sa akin. At totoo nga, ang Diyos na sinasamba ni Annie. Mula nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus, na bago ang lahat. Tila nakalag ang kadena ng pagiging callboy ko. At mula noon, laman na ako ng simbahan kasama sina Inay at Ani. Nabigyan ako ng trabaho, isang malinis na trabaho. Dahil may napakinggan ako na job opening sa action line ng DZAS na nangangailangan ng isang empleyado at himala ng Diyos. Ako lang ang natanggap dahil isa raw akong mananampalataya at listener ng DZAS. Purihin ang Diyos.

0: iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kolosas 1:13.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
0: Jeffrey Hilario,
1: mga nagsiganap
0: AG Gabrilio,
2: Eva Maratalia Gomez,
3: Ariel Basas,
4: Nancy Lasarte,
5: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador, at mga alkalde, mga sangguniang bayan at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas. Ako'y bukas sa pagtutuwid ng Diyos at naninindigan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa Kanyang biyaya.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ang oras, 1:32 ng hapon.
6: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon sa ating mga kaagapay sa buong bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa ating himpilan dito po sa 702 DZAS. Ngayong araw, it's a historic event. July 6, 2026. Tututukan po natin ang isa sa pinakamahalagang usapin sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang Bantay Impeachment. Ang special live coverage ng mga kaganapan kaugnay sa impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte Carpio. Siya po ang kauna-unahang vice presidente na haharap sa ganito pong proseso. Kaya mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino ang mga kaganapan at hindi lang ho yung mga nakikita ho natin sa social media, kundi talagang maintindihan natin ang demokratikong sistemang ito. At tatandaan po natin na hindi po ito isang usaping politika lang. Ito ho ay isang prosesong itinatadhana ng ating konstitusyon upang tiyaking may pananagutan ang mga pinakamatataas na pinuno ng ating bansa. Kaya naman po, mahalagang maipaliwanag po natin sa publiko ang mga pangyayari batay po sa batas, sa mga opisyal na dokumento at sa mga aktual na nagaganap na hindi po nakabatay sa haka-haka, sa mga maling impormasyon at hindi po sa ating emosyon. Sa susunod po na dalawat kalahating oras, layunin po nating ihatid sa inyo ang napapanahon, balanse at mapanuring pagbabalita habang sinusubaybayan natin ang bawat mahalagang pangyayari mula sa Senado at iba pang kaugnay na lugar. Ako po si Pastor Eric Cortez.
7: At ako naman po si Attorney Jojo Lacanilao, sisikapin nating maipaliwanag sa paraang madaling maunawaan ang bawat hakbang ng impeachment proceedings. Mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ating special na coverage sa 702 DZAS FEBC Radio TV AM Band sa ating Facebook Live, YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating 702 DZAS mobile app. Sabayan rin tayo na papakinggan sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, at sa CARE 103.3, The Way, DWAY-FM. At inaagapayan po tayo ng ating team na si Reggie Villena, Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, at Absedi Ferrer Tabua sa controls at production side. Angelica Calayag, Jabez Mancio at Aileen Valdez para sa Radio TV side at ating BXE at Bukawi Tech people.
5: Excited na ako. Oo. Excited na ako, Tony Jojo. Long time no see.
7: Oo nga, nasa exciting part na tayo sa wakas.
5: Tagal na natin hinihintay ito. And talaga namang historic to. Kasi nung ni-research ko to, Tony, ang unang impeachment ay sinampa sa kasaysayan natin kay President Quirino pa. At ang issue doon ay yung mga questionable paggastos. Kasama pa doon yung gintong Arinola.
7: Oo, tama.
5: Pero nakita, stainless pala.
7: Stainless pala, hindi pala ginto.
5: Tapos, ang unang successful na ating impeachment ay kay Chief Justice Corona.
7: Yep.
5: Yung talaga umabot sa conviction, no po?
7: Mm-mm.
5: Tapos, yung kay ERAP, yung unang presidente na umabot sa trial na hindi naman natuloy dahil nagkaroon ng EDSA People Power 2. Eh ngayon, malalaman natin, attorney, kung ito bang, kumbaga, gintong Arinola ba, stainless lang.
7: Tingnan natin, ano? Maraming akusasyon at I'm sure yung prosecution ready naman sa evidence nila at kaya pakinggan at subaybayan natin mabuti ito.
5: Opo, at sana talagang tapusin natin ang proseso.
7: Hopefully, but alam mo naman, kaming mga abogado, marami kaming style eh, no? At makikita mo naman yung paanong ginagawa ng defense team. Parang litigation 101 lang, Pastor A.
5: Opo.
7: Ang ginagawa talaga ng prosecution normally, hindi nila pababayaan pumasok ang ebidensya ng kalaban ng prosecution. Ayan, sorry, yan ang strategy ng defense.
5: Kumbaga sa team sa basketball, hindi makashoot yung kalaban mo, ikaw makashoot.
7: Yan ang number one strategy. Wag mong papasokin yung ebidensya nila. So makikita natin lahat yung mga maneuverings na yan.
5: Yan. At bago po tayo magpatuloy, meron po tayong papasok na field report, attorney. At kasi meron tayong mga team na nakaredy na doon pa. Kanina pa, nandun na sila. At kasi ang tanong nga kanina pa, nung papunta na ako rito, sinabi ni Senate President Gatchalian, hindi pa sigurado kung darating ang ating vice presidente. Pero meron ng development na yun sa kanyang defense spokesperson, si Attorney Michael Pua. At ito ay mapapakinggan po natin mula po sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Yes, Pastor Eric, official na ang hindi dadalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito nga ang kinumpirma ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua sa katatapos lamang na press conference sa Senado ilang oras bago ang official na pagbukas ng impeachment trial ng Vice Presidente. Pinili umano ng pangalawang pangulo na humarap muna sa ngayon ng kanyang legal counsel at iniit na karapatan naman kanya ito ayon sa rules. Sinanong ataman ni Attorney Poa ang hinaing na umiiwas si Duterte Carpio sa paglilitis kaya't hindi darating ngayon. Kanya matagal na nga para sa maayos na investigasyon si Duterte Carpio kaya nga kanya mayroon siyang binuong legal team. Mas pinagtutuanan lang anya ngayon ang trabaho bilang vice-presidente, lalo pat may pagpulong bilang paparahanda sa posibleng pagsalanta ng paparating na bagyo Bobby. Samantala, ito naman ang bibig ni Attorney Poa nang tanongin siya hinggil sa naging timing ng pagkakaaresto ni Senador Rodante Marcoleta kayong araw at nakatuon pa niya ang kanilang pansin sa pagbibigay depensa sa vice-presidente. Yun muna sa ngayon na mula rito sa Senado, Shekinah Abalon sa PBC Network News.
5: Amen. Salamat, Sister Shekinah. Pero alam mo, Attorney, hindi lang ito nagagalap sa araw na ito. Ito yung sinasabi ng media, nalunisan tayo.
7: Anong sabihin?
5: Pag yung sa unang araw pala ng Linggo, marami ng balitang pumasok, wala nang pahinga tong Linggo.
7: Okay, nalunisan.
5: Yun ang sinasabing nalunisan.
7: Hindi ko masyadong narinig yung dahilan kung bakit daw hindi dadalo. Meron ba nasabi si Shekinah?
5: Well, ang sabi it's her choice, it's her legal choice. Kasi, di ba, sabi naman ng mga legal experts, she's not really required even until the promulgation and decision. She can choose not to attend the whole thing.
7: Unless, isubpoena siya.
5: Ayun.
7: Okay, may power ang Senate kasi to subpoena her, no? Tama yun. Ngayon, wala namang compulsion to attend. Okay. Kaya lang, syempre, as a political matter, ang taong bayan talagang tinitignan, saharapin ba talaga to ni VP Sara? Kasi matagal na natin inihintay na at least sagutin niya lang maayos yung mga tanong sa kanya, pero apparently hindi rin siya darating ngayon.
5: Well, abangan natin kung mauwi ba sa bloodbath o sa bubble bath itong impeachment, pero may bago pong balita na pumasok kasi alam naman natin si Rodante, Senator Rodante Marcoleta ay naaresto na at so bawas na naman doon sa mga senator judges. At papasok po ang balita na ang sabi po ng Malacañang, iginagalang ang utos ng korte na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta, sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tuloy lang daw sa normal na trabaho ang Malacañang sa unang araw ng impeachment. Pakinggan po natin ang mga detalye na ito mula kay Heidi Bernardo Sampang.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
10: Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro na kailangang igalang kung ano ang isinasaad ng ating batas. Pinabulaan na naman ni Castro ang alegasyon na pinag-iinitan lamang ang mga kritiko ng administrasyon, anya bahagi ng prosesong legalang pagsampa ng kaso at kailangang suportado ito ng mga ebidensya. Anya may pagkakataon si Marcoleta na sagutin at depensahan ang mga alegasyon laban sa kanya sa korte. Samantala, sa mga panahong ito ay nagbibigay ng panayam ang miyembro ng prosecution si Congressman Terry Ridon. Pakinggan po natin.
11: Bring the blood back to everyone else. I think she had a statement today that she might not attend, but it's still early, so it's not yet 2 p.m. Baka magpakita pa ho ang pangalang pangunit.
12: Her school has already confirmed po na hindi pupunta sa BP Sara. Your comment, how do you think about that?
11: Well, that's an abdication of accountability. Di ba? It's not the House prosecution anymore that's asking her to attend. It's the Senate impeachment court. Iba na ho yun. So if she doesn't appear, then it speaks of the level of respect that she would want to convey to the Senate impeachment court.
13: Are you disappointed? Huh? Are you disappointed that she's not coming?
11: No, I don't have feelings on whether she's coming or not. We would have wanted her to attend in respect to the order of the Senate impeachment.
13: Thank you, sir.
11: Sorry. We'll have opening statements and then probably preliminary matters from the Senate impeachment.
13: So, mostly procedural,
11: but if the Senate impeachment court would want to allow the prosecution to present a witness, then we will present a witness. We leave it to the Senate impeachment court to make that determination.
13: So, the line.
11: We'll wait for it later.
13: Thank you, sir. Thank you.
10: So, narinig po natin ang panayam kay House Prosecution Panel Member Congressman Terry Ridon dahil nakita din natin na lumabas na mula dito sa Padilla Room, ito yung holding room ng prosecution panel, lumabas na yung prosecution team at maghahanda na sila at papunta na doon sa session hall kung saan 15 minuto na lamang mula ngayon ay inaasahan nating magsisimula na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. So balikan ko lang yung pag-uulat na nakuha din natin mula sa Malacañang kanina. Sinabi din ni Jose Castro na hindi kinakailangang i-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang araw ng trial dito sa Senado. Anya, marami pang dapat trabahuhin ang Pangulo kaysa upuan ang panonood ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ni Castro na para sa Pangulo, mahalagang sagutin ang mga dapat sagutin at kaya naman anya ay pwede rin namang linisin ang pangalan sa pagkakatong ito. Mas maganda din anya na humarap mismo ang bise sa paglilitis para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. So mula pa rin dito sa Senado, Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
5: Thank you, Sister Heidi, Auntie Heidi Bernardo Sampang. Aba, attorney, umuulan na yung mga balita mula sa ating team. So pasok na natin yung pangatlong balita. Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio, igagalang anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. At ang detalye mula kay Kayla Escalante.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
14: Inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na kanilang igagalang anuman ang magiging desisyon ng korte ukol sa impeachment ng Vice Presidente. Sa press conference, sinabi ni Attorney Michael Poa na palagi nilang rerespetuhin ang desisyon ng korte at handa sila ukol sa buong proseso ng impeachment. Igagalang din aniya nila ang desisyon ng impeachment board ukol sa kung ilang counsel ang susuri sa bawat witness. Ganon din ang kanilang posisyon ukol sa kung sino ang magiging presiding officer. Inihayag ni Poa na sino man ang maging presiding officer, wala itong problema sa kanila. Aniya, kahit naman ang ibang senador na hindi abogado, karamihan sa kanila ay eksperyensado na. Tikom naman ang bibig ni Poa ukol sa koneksyon ng impeachment at pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta dahil ang focus aniya nila ay depensahan ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
5: Ayan ang tindi ng medyo ngayon, kumbaga, nagpapakita na sila ng paggalang sa proseso, no po?
15: Oo, tama naman yun. Yun lang naman ang pwede mong sabihin talaga yun. No? Kasi it's a constitutional process. At sa umpisa pa lang, kailangan sabihin na nila na igagalang nila ang gagawin ng Senado.
16: Mm-hmm.
15: Mahirap naman magsimula, sabihin nila, ayaw namin igalang ito. At kailangan ayusin ang proseso. At kumpiyansa naman siguro yung defense sa kanilang kalalagyan sa Senate. Alam nila kasi marami ring allies, no? Si VP Sara sa Senado. Kaya mukhang may feeling nila may chance naman sila doon mm-hmm. na mapakinggan ng maayos.
5: Yung hindi pagdalo ng Vice President, although alam natin karapatan din niya yun eh.
15: Mm-hmm.
5: Ano ang optics niyan? Ano ang binibigay na mensahe sa atin niyan?
15: Tama yung sinabi mo, Pastor A. Optics lang to naman. Ano? Legally kasi, wala naman talagang compulsion to attend. No? Kaya lang, kapag ikaw inaakusa ng napakatinding mga akusasyon na pwede kang tanggalin sa iyong pwesto, kailangan vigorous at dapat siguro yung ano mo, defense mo, no? At you're basically shouting on top of the world na wala kang kasalanan. Pero pagka ganun, para kang passive, yung optics hindi masyadong makukuha ng mga tao na may pinagtatanggol ka sa sarili mo, kundi parang yung legal processes na lang ang iyong inaasahan at wala nang explanation talaga kung hindi mo ginawa o ginawa mo or wala kang kasalanan. Kailangan sinasabi na nila yung bakit walang kasalanan si VP Sara. Ngayon, hindi ka pa attend dun sa hearing, mahirap yung optics na yan for me.
5: Matindi, kasi ayon sa mga magkakasunod na national survey ng WR Numero, Octa Research, SWS, na lumabas noong 2025 hanggang 2026, lumalakas yung suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial. At bago tayo tumuloy sa mga detalye ng surveys na yan, kasi may pumasok, mainit na balita naman, ayun na, yung inaasahan natin na protesta sa labas, pabor at hindi pabor sa impeachment na to. At ang grupong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, ayun, nagmamartya na sa labas ng Senado at may report po si Wenmark Balatukan.
17: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
18: Hapon na yun lamang, dumating at nagmartya sa labas ng Senado ang mga nasa humigit kumulang 1,000 nagpo-protestang pabor sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte Carpio. Daan-daang mga relyista mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nagsama-sama upang ipanawagan naman ang impeachment ng ikalawang pangulo. Ayon kay Ginoong Jet Gonzaga, leader at founder ng Sandugo o Samahan ng mga Relokatis ng Bulacan na siyang nangunguna sa protesta, kitang-kita ang di umano'y paningira ng Vice Presidente sa kasalukuyang administrasyon. Ramdam naman daw ng grupo ang pagtaas ng ekonomiya at naramdaman nila ang programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi umano sila naglali para sa pakikibaka, ngunit kasama sila sa progresibong samahan na tumutulong din sa gobyerno upang iparating sa sektor ng mga maralita na mayroong pamahalaan na tumutulong. Hinahamon din ni Gonzaga ang Vice Presidente na humarap sa paglilitis at huwag magtago sa dami ng kanyang mga abogado. Ipakita di umano ng bise na fighter siya. Ito ang hamon ni Gonzaga. Agad naman na binakuran ng barikada ang kahabaan ng JW Jocno Boulevard upang hindi tuloy ang makaabante ang hanay ng mga nagpoprotestang pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte Carpio. Matatandaan kanina namang umaga nakapwesto na din dito sa harap ng Senado ang mga supporter naman ng Vice Presidente. Para sa FEDC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
15: Thank you, Wenmark Balatukan, sa iyong balita. Kayo, Attorney Jojo, kung kayo ay kasama sa defense team ng Vice Presidente, would you advise her to appear?
7: Ako, yes. Kaya lang, siyempre, a lot of political considerations would go in there, no? Pero kung ako lang, siyempre, gusto ko yung aking kliyente, talagang, malinis ang konsyensya na masasabi niya, haharapin ko yan kung ano yung tinatapon sa akin at sasagutin ko yan at wala akong takot na harapin yung mga nag-aakusa sa akin. Sa akin yon. Kaya ang iba-ibang defense strategies, no? At tingin ko, napag-usapan nila to at sinabi nila mas mabuting wala si Vice Presidente. Let's see kung ano yung mangyayari doon in terms of yung optics na binabanggit mo kanina, Pastor A. Importante yun eh, kung paano tatanggapin ng media, paano pag-uusapan ng tao na wala siya. Doon sa pinaka-importanteng yugto ng kanyang pagiging Vice Presidente na tinatanggal siya, wala siya. Parang malaking tanong yun sa mga maraming tao.
15: Opo. By the way, binabati po natin ang mga tagapakinig po natin, sina Adyaron Gatnobak. Di ko alam kung yun yung buong pangalan, no? Binabalibaliktad. At si Irene Reels, nakikinig daw po sila at nanonood sa ating special coverage. Kasi doon sa optics, siguro kinukonsider din, optics to, ibig sabihin yung tingin ng tao, kinukonsider din siyempre yung pananaw ng publiko. Kasi noong February 2025, sa survey ng WR Numero, nung time na yun, hati pa yung opinion ng publiko eh. 33.3% ang sumusuporta sa impeachment, 46.7% yung total, habang 20% yung undecided. Pero nung kalagitnaan ng 2025, nagbago yung larawan. Sa survey ng SWS na iniulat ng Stratbase Group, 66% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap ang Vice Presidente. Then, nagkaroon ng research, ang Okta Research, lumabas naman sa kanilang masa survey, aba ito matindi na, attorney, 78% hanggang 80% ang nagsabing dapat ituloy ang paglilitis. And given that, no, given that survey, ay mukhang ang inaasahan talaga ng tao, matapang na harapin ng Vice President ito, no?
7: Oh, mabigat yun. Alala mo nung impeachment ni President Erap, no? Parang hindi nila binuksan yung second envelope. Naalala nyo yun?
15: Mm-hmm.
7: Nag-alsa ang mga tao noon. At because of that, nagkaroon ng EDSA 2. So yung pananaw ng publiko dun sa mga nangyayari, importante yun eh. At I'm sure titinitignan yun ng kampo ni Vice Presidente. Mm-hmm. At talagang mag-isip din sila na baka yung kanilang gagawin hindi maging popular o hindi suportahan ng publiko at baka magkaroon ng impact yon dun sa mga senator judges din at dun sa mga siguro leaning towards her, baka magbago rin yung isip pagka ang publiko nagsalita na. So talagang dapat minamanage nilang mabuti yon. That's why I think yung hindi niya pag-attend medyo sa akin questionable, but tingnan natin kung ano mangyari.
15: Well, ang magkabilang panig, sinasabi nila na handa nilang ilahad ang kani-kanilang ebidensya at argumento at umaasa sila na titimbangin talaga itong mabuti ng Senate Impeachment Court. At may ulat nga po dito ang ating kasamang si Eddie Galvez.
16: Sa unang araw ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magkakaroon ng House Prosecution Team at ang Defense Team

0: counter evidence. Ang sabi ni Barbers, dapat desisyonan ang ebidensya ipipresenta sa Senate Impeachment Court hindi sa unang botol na bilang o political arithmetics o spekulasyon kung sinong panig ang may numero. Mas importante niya na ilatag muna ang ebidensya, pakinggan ang tao at ipakita sa tao. Ito si Eddie Galvez sa FEBC Network News Special Coverage, Senado.
1: Thank you, Brother Eddie Galvez. Now, gaya ng sinabi nyo, may pressure din mula sa publiko, attorney. May mga senador tayo na judges, senator judges, na nagpahayag na ng pananaw nila. Well, we could say it's premature. Mm-hmm. Parang ang dating prejudge na. Mm-hmm. Pero sabi ni Attorney Tranquil Salvador, hindi pa rin tayo nakatitiyak. Pwede pang magbagong ihip ng hangin. Do you share the same opinion, Attorney?
2: Pwede naman, although talagang nakita rin natin yung alignments na yun. No? Mm-hmm. Kasi kung titignan mo yung reality nito, ang kailangan para sa conviction is 2/3. Ngayon, the last few weeks, nakita natin yung labanan sa Senado kung sino yung magkakampo. At hardly naka-13 ang isang majority, di ba? So,
1: opo.
2: Kung 16 yung kailangan ng conviction, talagang malaking, although it's up in the air in a sense na hindi pa sila nagde-desisyon. Pero yung indication ngayon is parang hindi aabot sa 16, no? Yung boto ng conviction. Pero dapat yung mga senador, careful din sila eh. Kasi a lot of them have already said their positions, di ba?
1: Mm-hmm.
2: At ako, sa tingin ko, kung talagang patas to, dapat nagre-recuse sila eh.
1: Recuse meaning?
2: Meaning, hindi na sila sumali dun sa hearing na yan. Kasi nag-decision na sila eh. I mean, they're not there para makita nila kung ano ba yung ebidensya o hindi. Kasi sa pananalita nila, sinabi na nila eh na hindi ako papayag sa impeachment or something like that. May mga ganyang senador. But for now, I mean, I guess tama si Attorney Salvador na dahil wala pa naman boto talaga, it's up in the air in a sense na hindi natin pa alam yung tunay na boto. Pero yung mga indication before, parang mahirapan tayong kunin yung 16 sa conviction. No? But who knows? Kasi pag nakita ng mga senator judges, hopefully yung iba, yung talagang ebidensyang ipapakita, bank accounts, testimonies, at saka yung iba pang mga documentary evidence nila tungkol sa paggamit ng pera, for example, at dun sa pagbabanta sa buhay ni Presidente Marcos, hopefully, kung talagang honest at makita nilang convincing yon, ay magpalit sila ng kanilang decision na previously sinabi na nilang, ito yung decision namin. Pero titignan natin, kaya importante talaga magkaroon ng trial para makita natin talaga yung ebidensya at magkaroon ng bigyan ng pagkakataon ng mga senators na tingnan yung ebidensya. Ngayon, the public will be looking at them.
1: Oo, hindi lang si BP ang under scrutiny dito, kundi sila din.
2: Correct. Paano nila hahawakan yung ebidensya? Hindi nila pwedeng sabihin, "Di, walang ebidensya," pero nakita ng publiko yung ebidensya. So, hopefully, ating mga senador mag-iisip din ng para sa tama.
1: Sabi ni Abel Mancinilla, isa sa ating tagapakinig, sa tingin ko po may decision na yung mga hurado kaya dapat tapusin na kaagad. Maraming dapat gawin ng Senado. Sa tingin ba ninyo istorbo to sa trabaho ng Senado, ito impeachment na to?
2: Well, talagang malaking kawalan to sa mga oras ng Senado kasi halos 3 times a week yata yung schedule nila.
1: Yeah,
2: no?
1: And after the SONA, magiging Martes hanggang Biyernes na daw.
2: Wala silang magagawang legislation dahil doon sa ginagawa nilang impeachment hearing. So hopefully, hindi masyadong mahaba yung impeachment hearing tapos yung presentation ng evidence, tuloy-tuloy lang at hindi masyadong marami. At kapag andyan na, hindi na, kasi iba will play the political aspect of it, sa PR aspect of it, ginagamit pa ng iba yung mga politiko para sumikat sila. Sana hindi maging ganon at tingnan natin at hopefully, para may prediction sila by September, tapos na yan. No? Narinig ko yan sa isang senador. So, yun siguro yung timeline na tinitignan natin.
1: Medyo challenging yung sinabi nyo, no? Yung timeline na yun. Kasi hindi pwedeng masyadong mahaba, hindi pwedeng masyadong mabilis.
2: Yes, kasi naman dapat may consideration doon talagang na-present ba yung mga ebidensya. Ang problema na nakita natin sa panahon ni Corona, ang daming discussion minsan yung procedural, di ba? Yung mga

0: Tony, habang inaayos yung mga technical aspect dito sa ating hook-up, mm-hmm, sa live coverage po doon sa impeachment. So, Tony, hindi nakataga sa bato yung dapat 16 ang magdidesisyon, ganun ba?
1: The two schools of thought for now. No, yung iba talagang gusto nila high standard. I-insist nila yun na 16. Mm-hmm. Kahit na 21 lang yung present or 22 lang kasi nakakulong yung iba. Pero for others, they will say, lalo na kung naging 21 na lang, nawala yung tatlo di ba?
0: Oo.
1: Kasi it may go down from 16 to 15. So kung 15 lang yung bumoto for conviction, baka pwede na. Ngayon, sasabihin na iba, hindi, dapat 16. Pero two-thirds, yun, magiging ripe na yung issue, no? Kasi isipin mo, Pastor A, kapag 16 ang bumoto ng conviction, walang problema. Kahit na 21 yan o 24, kasi 16. Kung bumoto naman ng conviction is 14 lang or 13 lang, walang problema kasi hindi siya umabot ng two-thirds kahit anong number. Eh, no? Magiging problema yan pag may 15 votes. And then sasabihin ng iba na, teka mo na, convicted ka na. Sabihin ng iba, hindi convicted yan.
0: Doon papasok ang Supreme Court.
1: Doon papasok ang Supreme Court. Doon na mag-uumpisa.
0: Ayan, so balik na tayo sa ating hook-up at nawa ayos na yung ating audio.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihan dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kaysaysayan. At ang kaysaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge nawa ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

asked our staff to actually copy. I am environmentally friendly, so ayoko sana ng papel. Pero alam ko na hindi po lahat sa atin gumagamit ng digital ng electronic gadgets, kaya pinapil ko na lang. Pero kailangan ko pakita sa inyo yung mismong nasa journal. Yan din yon. Yan din yon, my dear colleagues. Yun lang hiling ko sa inyo. Intindihan naman natin yung nandito. Bumoto na. Pero intindihan naman natin kasi this is just the first day. We cannot disregard the consequences.

Paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika. Sa unang tingin, maaring

0: There being no other senator judge who wishes to make a manifestation, comment, and or motion, chair would now like to dispose of an administrative matter. Consistent with Article 2, Section 28 of the Constitution on the policy of public disclosure in matters involving public interest and to give life to the directive under the rules to open the impeachment proceedings to the public, the court hereby directs the clerk of court to create the necessary internet web pages to allow the electronic records of impeachment to be made accessible to the public through the Senate website, whereby all pleadings, memoranda, motions filed by the party shall be uploaded, including the journal of the proceedings after it shall have been approved by the impeachment court. Yun lang po siguro yung madedelay ng konti dahil kailangan aprubahan muna ng impeachment court yung journal bago po namin ma-upload sa website. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Bam Aquino?
1: Yes, Mr. President, on this note, firstly, we'd like to second and congratulate this move of the impeachment court to make all of the evidence available to the public. May we know in how many days will the clerk of court make this evidence available to the public, Mr. President?
0: They've started, but they have not completed it yet. As Senator Judge Marcos said, the documents are voluminous. I think it covers until 9Q, if I'm not mistaken, initially, when it was marked, about more than 10,000 documents.
1: Mr. President, of course, in the same way, if this is made available to the public 6 months from now or 1 year from now, that defeats the purpose of having this made public.
0: No, that will not happen.
1: Yes. May we get a commitment from the clerk of court as to the delay by which presented evidence is made public, Mr. President?
0: No. Let me clarify, Your Honor. I believe the articles of impeachment as well as its annexes have been uploaded. The answer as well as its annexes have been uploaded. And most of the exhibits that were marked, not all, are annexes of either the impeachment complaint and or the answer. Can the chair give you an update before the week is over as to a realistic timetable to upload in real time already? Again, except for the journal, which we need to approve. So we cannot upload the Wednesday transcript or journal until we meet again on Monday and approve the journal of Wednesday. So that would be the only delay, if at all, in uploading it. That should be the only delay.
1: So if I take it correctly, Mr. President, the clerk of court will endeavor to upload all of the presented evidence in real time at the soonest possible time, except for the journal, which needs approval of the body.
0: That is correct, Your Honor.
1: Thank you, Mr. President.
0: Senator Judge Cayetano Allen.
2: Presiding Senator Judge, just a clarification. No? So no problem with complete transparency with any public records. But when we talk about evidence, diba precisely that's why we want a fair trial, due process. There's a process wherein the prosecution shall present the evidence, then they will offer it. And then if there's a question as to the relevance or if it is prohibited. For example, if a evidence presented is a fruit of the poisonous tree, will we upload that? We haven't decided yet here whether we will accept it as evidence or not. So let me tell you first which ones personally I don't have a problem with. Don't have a problem with the public records in general being completely transparent. I have no problem with Senator Judges given time to review everything, and I assume we're all trained to consider only the evidence that is later on admitted, offered and admitted. So my problem is that, for example, no, if someone offers now, between now and the trial, wiretapped recordings, do we upload that? when we have not made a ruling yet on that. So I just want to be clarified on that.
0: The chair will clarify. As the chair said earlier, only the pleadings, motions, and memoranda filed by the parties, and insofar as the exhibits marked are concerned, only those attached as annexes to either the articles of impeachment and or the answer to the impeachment complaint. Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted, and if at all admitted by the court, and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness, because it is the formal offer that will determine its admission by the court after the party rests.
2: Just to clarify, same with if we do issue a subpoena, duces tecum.
0: The subject matter of the subpoena will not be published, but the motion for the issuance of a subpoena
2: will. Thank you for that clarification.
0: Thank you, Your Honor. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. What is your pleasure, sir?
3: Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to be clarified. I need a clarification, Mr. Presiding Officer, with regards to this anti-money laundering council documents or pieces of evidence that will be submitted here. Will it be okay if we tackle this in public, or shall we tackle evidence from the AMLOC during an executive session? I believe these is under the bank secrecy law, or we can tackle it because this is an impeachment court, Mr. Presiding Officer.
0: What we will debate upon, if at all, on the scheduled date to be set by the chair is a debate on whether or not to issue the subpoena duces tecum ad testificandum in relation to AMLC records, not the actual records yet. Once it is granted by the court and is issued, it will have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session, because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Secondly, it can only be, if at all, revealed by a unanimous voter consent by all the senator judges, which effectively hog ties that piece of evidence if we discuss and talk about it only in executive session. Whether or not it is to be made public, whether or not it can be legally obtained, will be decided by this court after hearing the oral arguments of the parties.
3: Thank you for that clarification, Mr. Presiding Officer.
0: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
4: Yes, Mr. President. Considering that we have been tackling and asking of pieces of evidence, I think there's a lot of questions with regard to the mahiwagang BIR box, Mr. President. Yung clarification lang po, where is it now and when are we going to transfer it to the Bureau of Internal Revenue?
0: It is with the Clerk of Court in the Office of the Secretary General, as instructed by the Chair. It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
4: The same. Thank you, Sir President.
0: Any other manifestations or motions on the part of the Senator Judges? Senator Judge Ontiveros is recognized. What is your pleasure, ma'am?
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just to make a brief statement in support of the ruling recently proclaimed by the Presiding Officer on executive sessions. Thank you, if I may.
0: Noted,
5: Mr. Presiding Officer.
0: The
5: and just to add a little bit of that,
0: Lady,
5: Mr. Presiding Officer, thank you. The executive session is only for Congress acting in its usual legislative functions, and impeachment trials do not contemplate executive session. So I join with the Presiding Officer in the call that he made, which I believe is the default also of this impeachment trial court, for transparency as a general rule and as a default. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before the court adjourns, Chair directs the clerk of court to kindly make sure that the subpoena for the two NBI agents will be issued this afternoon and duly received, and entrusts it to the counsel for prosecutors to make sure of the attendance of their two witnesses tomorrow. Likewise, the chair reminds the clerk of court to furnish, right after we adjourn, counsel for respondents with a copy of the requests for the issuance of subpoena thus far submitted and filed with the office of the clerk of court. So ordered. There being no other business to discuss, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Tuesday, tomorrow, July 7, 2026.
6: Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Bantay Impeachment Special Coverage dito po sa 702 DZAS Radio TV. At agapay na sambayanan. Nako, ang haba ng araw natin, mga kaagapay. Ang daming nangyari, no? Ang daming nangyari, Brother Nat, no? Talagang, so far, ang nangyari po, well, ang naging ating presiding officer na sa botong 12-8 ay si Senator Francis Escudero na. At para bigyan po tayo ng summary ng mga naganap para maintindihan po natin ang mga kaganapan na nangyari po dito sa Senate Impeachment Hearing, kasama po natin sa linya si Pastor ni Jeremiah Belica. Magandang hapon, Pastor ni.
7: Magandang hapon, magandang lalaki ka sa hapon nito, Pastor A.
6: Yan, attorney. So far, ano mga highlight para sa iyo nitong ating nangyaring impeachment hearing?
7: Well, ang highlight dito, Pastor A, makikita natin bilang isang abogado, no? Siguro doon sa mga law students, sa mga legal practitioners, is itong novel issue na pinag-usapan kanina na matagal, ano? Yung presiding officer.
6: Oo nga.
7: Ng impeachment, dahil very interesting ang mga discussions, no? Una sa lahat, ang nabanggit niya sa Constitution na sa panahon na kung saan ang impeachable officer ay ang presidente, ang Chief Justice ang siyang umuupo na presiding officer. Nakita natin yan sa kaso ni impeachment proceeding ni dating presidente Joseph Ejercito Estrada.
6: Oo. Oh.
7: Subalit, walang sinabi kasing direktang pahayag mula sa konstitusyon na ang presiding officer, no, ang presiding senator judge ay ang Senate President. Subalit, malinaw naman doon sa naging discussion or debates, ano. So, kung kaya nga, yun naman ang kinakatwiran ng minority, no, sa pamumuni ni Senator Alan Cayetano, na ang presiding judge dapat ay ang Senate President. Subalit, pinagbotohan niya ito at ang napagdesisyonan ay si Senator Chis Escudero. And I think narinig natin, no, na nabanggit nga na ang mga bagay na ito ay maaring maging isang pakay na naman ng isa pang question sa Korte Suprema, kasi ito nga ang nagtataguyod kasi sino nga ang presiding officer. At ang lahat ng mga decision after that, siyempre is decision na ng presiding officer. Ano po. Kaya nga siguro, Pastor A,
6: mm-hmm,
7: ang nakita nga natin ay nakaupo sa tabi pa rin ang Senate President, no? Mm-hmm. Ay nagpapakita yan na bagamat ang si Senator Escudero ang siyang presiding officer, pero naroroon pa rin ang Senate President doon sa rostrum kung saan nagpapakita na silang dalawa. And ito nga, sinabi ko novel, at ito'y bago. Oh. At maaaring patuloy na maging discussion dyan, kasi nabanggit din na magkakaroon at magsusumiti ng continuing objection. Ang ibig sabihin na to, Pastor A, ay patuloy na inoobjectan, bagamat hindi na inire-raise in every instance, pero tuloy-tuloy ang objection na to at ilalagay na lamang in writing ang mga substantial arguments na ipapasa ni Senator Cayetano. At ganun din naman ang sinabi ni Senator Pangilina, no, na siya'y magbibigay din ng kanyang counter-arguments naman in writing.
3: Yeah.
7: And at the same time, narinig natin ang mga opening statements, no?
3: Opo.
7: Magkabilang panig.
3: Na matitindi mga binanatan na ni Representative Jerby Luis Toro sa prosecution at si Attorney Sheila Sison sa defense.
7: Yeah. And makikita na natin dyan, Pastor, na inilatag na rin. In essence, makita natin ang mga, in broad strokes nga, no, sabi nila, no, ang mga theories ng magkabilang panig. At medyo in-expect naman na siguro, at the same time ng siguro ng marami sa mga lawyers na nakikinig dyan, that syempre, ang magiging focus talaga ng prosecution dyan ay ang pagpapakita ng transparency at the same time ng accountability, no? Na pinapakita na ang lahat ay accountable. At the same time, pinapakita din naman doon sa kabilang panig naman nila, Attorney Sison, ang depensa, na kung saan, bagamat may accountability, kinakailangan magkaroon talaga ng malinaw na pagpapatunay na nagkaroon talaga ng pagkakamali at pagkakasala. Kasi 32 million ang bumoto doon sa Vice President. And these are things na patuloy na binabalanse ng impeachment court up upang ating marinig. At syempre, narinig na rin natin. Itinuloy na rin ang pagpapalabas ng mga request para sa subpoena ng iba't ibang mga dokumento.
3: Well, tama. Yung nabanggit yung 32 million na bumoto sa ating Vice Presidente. Di ba nabanggit nga ni attorney ni Congresswoman Jerby Luis Toro, meron siyang binanggit sa Latin, pero sa English ko na lang sinulat.
7: Yes.
3: The welfare of the people is the supreme law.
7: That's right. Totoo yan, no? Totoo yan na ang dapat pinagsasalang-alang ay ang welfare ng nakararami. Ano?
3: Napansin ko na pinikap din ng iba't ibang media yung sinabi ni Senator or ang ating presiding officer na Senator Judge Escudero, yung threshold na 16 votes ang kailangan. Ibig ba sabihin noon, cast in stone na yon na talagang dapat 16 para makakuha ng conviction, or pwede pang mabago yung kapag inakit sa Supreme Court yan?
7: Magandang katanungan yan, Pastor. Ano? Dahil bagamat na yan ang posisyon ng, mukhang yan ang posisyon ng impeachment court, ano? Pero sa nakikita natin itong mga nakaraang taon, no? And talagang ang mga desisyon ng impeachment court ay itinataas sa Korte Suprema through the power of judicial review na tinatawag ng Article 8 ng ating konstitusyon, na kung saan ang Supreme Court ay pwedeng manghimasok sa mga desisyon ng mga branches of government, no, yung mga co-equal branches, kapag nagkakaroon ng grave abuse of discretion. So, ang punto na to is bagamat ito ay 16 ang sinasabi niya ng impeachment court, ay wala namang pumipigil na itaas ng mga tao, no, ng prosecution ang issue na ito, no, sa Korte Suprema. At the same time, actually pati ang mga private citizens na gusto magtaas at mag-question, dahil ang issue na to ng patungkol sa impeachment is yung tinatawag na public interest talaga ito, no?
3: Opo.
7: So pwedeng hindi malabo, no, Pastor A, na makita natin ang issue na to patungkol dito na i-erase sa Korte Suprema.
3: Sabi nga ni Attorney Jojo Lacanilo kanila, kapag daw, of course, kapag 16 o higit pa, wala nang question. Pero kapag daw,
7: that's right,
3: 15, yung kumbaga sa basketball, dikit ba? Eh yun,
7: tama,
3: talagang hihingi ng opinion, no, yung sinasabi yung judicial review ng Supreme Court.
7: Maganda rin na, Pastor, ang nabanggit ni presiding Senator Judge Escudero kanina, na imahilin tulad niya, no? ang requirements na kung saan ang pagratipika ng isang tratado o ng treaty na kung saan ay nire-require ang two-thirds. No? At bagamat wala pang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa issue ng two-thirds sa impeachment o 16 ba or denominator ba 24 sa impeachment proceeding, pero maihahalin tulad daw, no, according kay presiding judge, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema naman sa pag-ratifika ng mga treaties, no, na kung saan 24 ang ginawang denominator. But, ayun, of course, this is a decision regarding a treaty, hindi ng impeachment. So, well, so maaari natin makita and hindi malabo, hindi malayo.
6: Ang maganda rito, makikita naman natin gumugulo nga yung proseso. So, anong grade mabibigay nyo sa Senate Impeachment Court? 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest sa pagkakakonduct ng hearing ngayon?
7: Mahirap magbigay ako ng grade ngayon kasi sa tingin ko hindi pa tapos yung examination, Pastor. Pero sa tingin ko, marami ng mga interesting issues na gusto kong makita rin na ma-resolve rin for the benefit education of the bench and the bar.
6: Naku.
7: So yan ang gusto kong makita. At bagamat lahat tayo ay may karapatan i-interpret ang konstitusyon, pero ang final interpreter talaga, no, ay ang Supreme Court, Suprema.
6: Yan. Naku, maraming salamat, Pastor ni Jeremiah okay. Belka. Nandiyan ka sa Senate, di ba?
7: Apo, apo.
6: Yan,
7: apo,
6: salamat for giving us this synthesis para makasubaybay tayo at patuloy nating subaybayan ang ating pong bantay impeachment. God bless, Attorney Belka.
7: God bless po.
6: At yan po, mga kaagapay, ang live coverage po natin sa Senate Impeachment Court. At kung ngayon, ngayon pa lang pumasok, yung ating pong tinutukan ang mga pinakahuling pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. So ating abangan ang mga susunod na akbang sa paglilitis. Ano nga ba magiging direksyon ng impeachment trial sa mga darating na araw? Ano yung mga mosyon at ebidensyang maaaring ihain na magkabilang panig? Ano ang magiging papel ng Senate Impeachment Court sa bawat yugto ng proseso? Tigit sa lahat, alam po ninyo paano maapektuhan ng magiging desisyon dito po sa Impeachment Court ang takbo ng ating kasaysayan at ng ating demokratikong institusyon. So patuloy po natin bantayan. Huwag po tayong umasa lang sa mga nakikita natin sa social media na mga balitaktakan, kundi maganda, go to the source. Panoorin po natin ang bantay impeachment para po talagang makita natin first hand ang mga nangyayari dito. At sa punto pong ito, mga kaagapay, syempre po, tayo po'y manalangin para po sa ating bayan. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat naniniwala po kami na kung kami may malasakit sa aming bayan, mas matindi po ang inyong pagmamalasakit. At kami po'y umaasa na ang inyong katarungan, ang inyong katwiran, ang inyong katotohanan ang manaig para po sa kapakanan ng aming bayan. Kayo lang po kami inaasahan, kayo po ang patuloy na mangusap sa amin pong mga senator judges sa impeachment court na tanging karunungan mula sa inyo ang kanilang pagbabatayan, hindi ang kanilang pansariling interes, kundi Panginoon, yung talagang makakabuti lang sa aming lipunan. Salamat po sa mga nakasama po namin, na mga kasama naming mga nasa Senado ngayon. Ingatan niyo po sila. Salamat po sa kalakasan at karunungan na ibinigay ninyo sa kanilang pagmomonitor sa nangyayari doon sa Senado. Salamat din po sa buhay ni Atty. Jojo Lacanilaw at ni Atty. Jeremiah Belka na nagbigay po sa amin ng insights patungkol po sa hearing na to. Umasa po kami na ang hearing na ito ay itataguyod ninyo at hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Sa inyo ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, dito po nagtatapos ang ating espesyal na live coverage ng Bantay Impeachment. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin dito at sa gitna ng magkakaibang pananaw at matitinding usaping pangbansa. nawa maliig pa rin po ang katotohanan at katarungan. At bilang mga mamamayan, maging bahagi po tayo ng isang lipunang nakabatay sa katotohanan, paggalang at responsableng pakikilahok sa ating demokrasya higit sa lahat. Manalangin tayo. Panalangin natin mula umpisa hanggang dulo ito pong impeachment na ito. At tinikayat po tayong lahat ng Biblia na manalangin para sa mga nasa pamahalaan upang mamuhay tayo ng payapa, marangal at may banal na paggalang sa Panginoon. Sa pangalan po ng buong team ng ating pong 702 DJAS, sa pangalan po ng aking mga nakasama, si Attorney Jojo Lacanilao, si Attorney Jeremiah Bellica, ito po ang Bantay Impeachment na hatid ng 702 DJAS Radio TV, Agapay ng Sabayanan. Ako po si Pastor Eric Cortez. Magandang hapon at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.
8: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Bellica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacañang o sa Kongreso, kundi isa sa buhay sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Bellica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng Sambayanan.
10: Ang oras, alas 5.32.
12: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
10: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 6 sa buwan ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Joe Cabrera Alabastro.
12: Hudyat Balita.
10: Pag-aasikaso sa bansa, mas pagtutuunan ng Pangulo kaysa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon sa Palasyo. PCG nakahanda na sa nakatakdang epekto ng Super Typhoon Inday. Palasyo umaasa na mas maraming bangko ang mag-aalis ng online transfer fees. At ngayon sa detalye ng mga balita.
14: Hudyat, pangunahing balita.
10: Sinabi ng Malacañang na nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahala sa bansa at hindi niya tututukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Palace President Officer Claire Castro o Press Officer Claire Castro na mas marami at mas mahalagang usapin dapat asikasuhin ang Pangulo kaysa subaybayan ng araw-araw na pagdinig ng Senate Impeachment Court. Binigyang diin din ni Castro na malalaman pa rin ng Pangulo ang mga mahalagang kaganapan sa paglilitis sa pamamagitan ng mga ulat. Inihayag din ng palasyo na hindi makikialam ang executive branch sa anumang magiging desisyon ng Senado paugnay ng impeachment proceedings kabilang ang usapin sa kinakailangang bilang ng boto para sa hatol. Nilinaw rin ng Malacañang na ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta ay hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng mga legal na kautusan ng korte. Muli ring binigyang diin ng palasyo na ang impeachment ay isang independent na prosesong konstitusyonal at igagalang ng executive branch ang anumang magiging pasya ng Senado.
14: Hudyat, pangunahing balita.
10: Matatag ang paninindigan ng House Prosecution Team na magpresenta ng kanilang ebidensya at testigo sa Senate Impeachment Court kahit sino pa ang magiging presiding officer. May ulat si Eddie Galvez.
15: Kahit sino pa ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, matatag ang paninindigan ng House Prosecution Team na magpresenta ng kanilang ebidensya at testigo sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Longto Chong, malakas at matibay ang kaso laban kay VP Sara. Naharap ang pangalawang pangulo sa mga alegasyong panunuhol, pagbabanta, di maipaliwanag na yaman, confidential funds sa DepEd at iba pang high crimes. Gawin nito, isa-isang nagpasok ng kanilang appearance ang 11-man House Public Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Unang nagpakilala si Representative Jerby Luisto, ang lead prosecutor, Representatives Joel Chua, Leila De Lima, Cheryl Jokno, Terry Redon, Lawrence Defensor, Isabel Maria Zamora, Jonathan Kit Flores, Lordan Suan, Rods Gutierrez at Kaka Bagaw. Hindi nagpasok ng kanilang appearance ang 13 sa 15 prominent private lawyers kasama ni sina Attorney Chodorte, Attorney Lorna Kapunan, Attorney May Divina Gracia, Attorney Marfort Pua, Attorney Armando Ligutan, Attorney Benjamin Tolosa, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Dina Melissa Lorenzo, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Samantala, hiniling ng House Lead Prosecutor na si Jelber Luiso sa Senate Impeachment Court na desisyonan ang kaso laban kay VP Sara base sa ebidensya, records at witness testimonies, hindi ng politics, popularity, fear at loyalty. Sabi ni Luiso, ebidensya, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda at lalong hindi social media narrative. Ipinunto ni Luisro ng ebidensya ng prosecution ay material para suriin ang Senate Impeachment Court, hindi para i-dismiss sa pamamagitan ng ingay sa politika. Tignan anya ang ebidensya, makinig sa mga testigo at suriin mabuti ang documentary records. Ang tiwalang ipinagkaloob anya ay inilabag, ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso at ang constitution mismo ang humingi ng pananagutan. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
14: Hudyat, pangunahing balita.
10: Mga ipepresenta ng prosecution panel sa impeachment trial na kabatay sa ebidensya at hindi sa pamantayan lamang ng prosekusyon. Ang detalye ihahatid ni Shekaina Abalon.
16: Thank you. batay sa ebidensya at hindi lang basta ayon sa pamantayan ng prosekusyon. Yan ang naging paglalarawan ni Lead Prosecutor Representative Gervin Luistro sa mga ipepresenta ng kanilang hanay sa lahat ng articles of impeachment. Batay yan sa naging opening statement ng House Prosecution side para sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ani Luistro, hindi chismis at propaganda ang layong ipabatid ng prosekusyon, kundi katotohanang walang kulay pampolitika. Gid pa niya, kung pinapanagot ang mga ordinaryong Pilipinong napatunayang nagkasala, bakit gagawing imposible ang para sa isa sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno? Anya ang gagawing paglaban ng prosekusyon ng isang hakbang ng pagprotekta sa Republika sangayon sa pagtugon na ang kapangyarihan ay hiram lamang sa taong bayan? Mukhang magkakahiwalay ang apat na articles na tatalakayin sa impeachment. Sa katotohanan ay iba't ibang chapters anya ito ng mga ginawang pagtataksil umano ng Vice Presidente sa sinumpaang tungkulin. Hinimok din ng prosekusyon ang Senator Judges sa pamagitan ng opening statement ni Luistro na tingnan ng maigi ang mga ebidensya, makinig sa mga testigo, pag-aralan ng mga record at humusga ayon sa konstitusyon. Anya, hindi matatandaan ang susunod na henerasyon ng mga pagkakampi-kampi sa kasalukuyan, kundi sa kung paano nanindigan ang institusyon para sa katotohanan at hustisya. Mula rito sa Senado, ito si Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
14: Hudyat, pangunahing balita.
10: Mga supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte Carpio nagkainitan sa labas ng Senado. May report si Wenmark Balatukan.
17: Nagsigawan at nagpalitan ng paratang maghiwalay na grupong nagproprotesta sa labas ng Senado. Ayon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte Carpio, sila ay lubos na nadidismaya sa tuluyang pagpusad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginigip nilang ito ay diversion tactic lamang upang ilihis ang issue sa maanumariang fraud control projects ng kasalukuyang administrasyon. Marinig ng kanilang paratang na bayaran o nabayaran ng mga nagprotesta ngayon sa labas ng Senado na pabor sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabilang banda, umabot naman sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga pang-ihayag ng kanilang panawagan. Convict Sara Now, itong sigaw ng kanilang hanay na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Nananatili namang under control ng pulisya ang kabi-kabilang mga protesta na nagaganap ngayon sa paligid ng Senado, bagamat nagkaroon din ng bahagyang ginian sa pagitan ng mga pulis at mga progresibong grupong nagmarcha mula sa Manila Film Center hanggang dito sa Senado. Ayon kay Pasig City Police Chief Colonel Jose Dito De Sesto, misunderstanding lamang ang nangyari sa pagitan ng mga kapulisan at dalihista. Samantala, sinabi rin ni NCRPO Chief Major General Anthony Everin na general peaceful ang mga kilos protestang nagaganap sa paligid ng Senado sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Aniya, wala anumang kabuluhan ang naganap o nangyari na pwedeng makaapekto sa nagaganap na impeachment trial. Dagdag ni Everin, mananatili naka full alert status ang NCRPO bagamat maaaring magbawas ng mga police deployed sa labas ng Senado dahil na rin sa mas kaunting bilang ng mga nagpo-protesta kumpara sa kanilang inaasahang bilang. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
14: Hudyat, pangunahing balita.
10: Senator Francis Escudero na ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial. May report si Kayla Escalante.

0: Senator Judge Alan Peter Cayetano ang eleksyon ng Senado para sa presiding officer sa impeachment court. Inihayag ni Cayetano na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment court dahil Constitution aniya ang magtatakda kung sino ang masusunod sa proceedings at hindi ang internal rules ng Senado. Ginawa niya ang motion matapos buksan ni Senator Judge Win Gatchalian ang eleksyon para sa magiging presiding officer. Sinabi pa ng senador na hindi niya tatanggapin kahit siya pa ang piliin dahil mali iyon at hindi nasusulat sa Constitution. Habang sinuportahan naman ito ni Senator Pia Cayetano at binigyan diin ang kahalagahan ng tamang uupo bilang presiding officer dahil anya magiging pundasyon ito ng impeachment trial. At sinabi rin ni Senator Robin Hood Padilla na precise ang batas at hindi maaaring iba-ibahin. Anya, panghawakan dapat kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Samantala, binigyan diin naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto na mahalaga ang pagpapabilis ng proseso sang-ayon sa interes ng publiko. Kaya sinabi niya kay Gatchalian na desisyonan na ito upang matapos na. Habang tinawag naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-question ni Cayetano sa pagboto ng presiding officer bilang out of order. Aniya, walang sinasabi sa provision sa public accountability and impeachment sa Constitution na Senate President ang dapat mag-preside kapag nasasakdal ang Vice Presidente o iba pang impeachable officer. Samantala, natuloy ang botohan at sa botong 12-8 na halal bilang presiding officer si Senator Francis Escudero. Kayla Escalante, FABC Network News, Senado.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio iginiit na hindi dapat abusuhin ang impeachment trial. Narito si Haley Bernardo Sampang.
2: Binigyan din ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon sa pagulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa pagbukas ng paglilitis sa Senado, pinangunahan ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang pagbibigay ng opening statement sa trial. Binigyang diin ni Attorney Sison na hindi dapat maabuso ang impeachment process at inatake ang anyay naratibo ng prosekusyon sa idinaos na pre-trial para kumbinsihin ang impeachment court at impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Anya, hindi maikakaila ang hangarin ng House Prosecution Panel na matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Giit ni Attorney Sison, ang anumang paglilitis ay kinakailangang naaayon sa itinatakda ng batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. Binanggit pa ni Sison na ang Vice ay nahalal ng mahigit 32 milyong Pilipino sa nagdaang presidential elections, kaya hindi dapat mabaliwala ang boses ng napakarami nating mga kababayan. Sinabi pa ni Attorney Sison na bagamat importanteng mekanismo ang impeachment para mapanagot ang mga corrupt, hindi anya ito dapat naabusuhin para siraan ang mga opisyal at ang kanilang mandato bilang opisyal ng gobyerno. Binigyang diin pa ni Attorney Sison na nasa prosecution team ang burden of proof o ang pagpapatunay ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Samantala, formal namang iniatas ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagbabalik sa Bureau of Internal Revenue o BIR ng isang salyadong kahon na naglalaman ng income tax returns na mag-asawang VP Sara Duterte Carpio at Attorney Mance Carpio. Ayon kay Escudero, tatanggapin at bubuksan lamang ito sa impeachment court kapag dumating na ang takdang panahon o sa sandaling hilingin na ang presentasyon ng nilalaman nito para bigyang linaw ang isa sa articles of impeachment na kinakaharap ng pangalawang pangulo. Inanunsyo na rin ng House Panel of Prosecutors ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng articles of impeachment. Uunahin itong Article 4 o ang grave threats, pangalawa ang Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds, ikatlo ang Article 3 o ang bribery sa DepEd officials, at ang Article 2 o ang unexplained wealth at ang false SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nag-issue na rin ang impeachment court ng subpoena testificandum para sa dalawang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng paglilitis sa allegasyon na grave threats. Bukas ng alas 2 ng hapon ay magpapatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte Carpio. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.

0: Inihayag ng House Prosecution Panel na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika o personalidad. Sinabi ni House Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na layunin ng paglilitis na mailantad ang katotohanan sa pamamagitan ng maayos, patas at malinaw na proseso ng impeachment court. Hinimok din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na tutukan ang paglilitis ng may bukas na isipan, pakinggan ang mga ebidensya at huwag magpalinlang sa maling impormasyon. Binigyang diin naman ni House Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. na ihaharap ng prosecution panel ang kanilang mga ebidensya ng may paggalang sa konstitusyon at sa rule of law at umaasa silang magiging patas at walang kinikilingan ang impeachment court.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon at mga online post na naguudyok ng karahasan kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Inatasan ni PNP Chief Jose Melencio C. Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group o ACG, Intelligence Units at lahat ng Police Regional Offices na paigtingin ang pagbabantay sa mga online activity na maaaring magbanta sa mga institusyon ng pamahalaan at sa mga opisyal na sangkot sa impeachment proceedings. Binigyang diin niya na banta sa kaligtasan ng publiko ang disinformation na naglalayong magudyok ng karahasan o pahinain ang mga demokratikong institusyon, kaya tuloy-tuloy ang 24/7 cyber patrolling ng PNP upang matukoy at mapigilan ang pagkalat nito. Nag-deploy din ang PNP ng humigit-kumulang na 6,000 na pulis sa paligid ng Senado at iba pang mahalagang lugar upang tiyakin ang seguridad ng impeachment trial at mapanatili ang kaayusan sa inaasahang mga kilos protesta. Hinikayat naman ng PNP na ang publiko na tiyaking beripikado ang anumang impormasyong ibinabahagi ukol sa impeachment proceedings at umasa lamang sa mga opisyal na sanggunian. Binigyan diin din ng PNP na mananatili itong walang kinikilingan sa buong impeachment proceedings at nakatuon lamang ang pagpapanatili ng kapayapaan, pagprotekta sa mga demokratikong institusyon at kaligtasan ng mamamayan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Samantala, pakinggan natin ang pinakahuling update sa Senado kasama natin Kayla Escalante. Kayla?
2: Yes, yun sa gawa ng press conference si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol para sa kabuuang nangyari sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw. Nag-convene nga ngayong araw alas 2 ng hapon ang Senado sa pagbubukas ng impeachment trial ng Vice Presidente. Nagsimula si Senate President Sherwin Gatchalian sa roll call at inihayag ang mandato ng Senado para sa transparent na trial. Samantala, sa botong 12-8 nahalal si Francis Escudero bilang presiding officer. Sinabi naman ni Escudero ang strict legal parameter kung saan makoconvict ang vice-presidente sa 16 na votes. Samantala, binigyan naman ng tig 15 minutes na opening ang prosecution panel at defense team ni Vice President Sara Duterte. Samantala, meron namang mga na-approve na hilingan sa korte. Isa na dito ang witness disclosures o disclosure rule kung saan tuwing Wednesday o huling trial date ng linggo, ire-request sa parehas na parties ang listahan ng mga pangalan ng witnesses na ipre-present sa bawat araw sa susunod na linggo. Na-deny naman ang request na payagan ng multiple lawyers para i-examine o suriin ang single witness at binigyang diin ng strict na one counsel, one witness rule ng Senado. Partially granted naman ang maximum two lawyers na suriin ang witness sa highly exceptional instances. Isa pa sa mga na-deny ang pagbubukas at pagmamarka ng nilalaman ng sealed BIR box na naglalaman na umano ng tax documents na transmitted mula sa Bureau of Internal Revenue. Pagdating naman sa pag-i-issue ng subpoena, granted ang pag-i-issue ng subpoena as test Ficandum na magkocompel na may dalawang active NBI agents para mag-testify. Pagdating naman sa pretrial order o at evidentiary objections, finalized order at granted ang proposed sequence ng pagpapresent ng evidence sa Articles 4, 1, 3 at 2. Ipinaliwanag din ni Attorney Tongol kung bakit dalawa sa podium si Senate President at Presiding Officer dahil sila ay equal, ngunit naiiba sa Division of Labor. Kaya sa buong trial, mananatili na dalawa sa podium si Senate President at Presiding Officer. Magpapatuloy aniya bukas ang trial, alas 2 ng hapon. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinayuhan ng Malacañang sina Senador Rodante Marcoleta at dating Kongresista Michael Defensor na sagutin sa korte ang mga paratang na isinampa laban sa kanila kasabay ng pag-iit na iginagalang ng administrasyon ang judicial processes at hindi nakikialam sa sistema ng hustisya. Naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta, Defensor at dalawa pang negosyante kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donation. Sumuko sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan si Marcoleta matapos dumalo sa pagdinig ng kaniyang motion na ibasura ang kaso na kalaunan ay ibinasura rin ng korte. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas at anumang kautusan ng hukuman. Iginiit din ni Castro na kung may nais papanagutin, nararapat na magsumite ng konkreto at sapat na ebidensya sa mga kinauukulan sa halip na maglabas lamang ng mga pahayag sa media. Muli ring itinanggi ng palasyo ang mga akusasyon ng umano'y selective justice at iginiit na ang mga kasong isinampa ay dinidinig ng malaya ng mga korte at iba pang konstitusyonal na institusyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa antas ng strategic partnership at ang pagtiyak ng $2.5 billion na halaga ng investment commitments sa pagtatapos ng kanyang 4 na araw na official visit sa Canada. Sinabi ng Pangulo na nagbukas ang kaniyang pakikipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney at sa mga leader ng negosyo ng mas malawak na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamunuan, enerhiya at iba pang prioridad na sektor. Inaasahan ng Pangulo ang pagsasapinal ng free trade agreement sa pamamagitan o sa pagitan ng Canada at ASEAN, gayon din ang hiwalay na kasunduan ng Pilipinas at Canada upang higit pang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang ilang kasunduan sa turismo, kultura, sining paggawa at migrasyon upang higit pang mapalalim ang kanilang bilateral cooperation.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang mga preemptive measures kabilang ang agarang paglika sa mga high-risk area habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya na ipatupad ang whole of government approach bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Pinagpulong din ang mga ahensya para sa pre-disaster o pre-disaster risk assessment at scenario planning habang iniligay sa standby ang National at Regional Disaster Response Clusters. Kasama sa mga pinag-utos ang pagposisyon ng rescue teams at relief supplies, paghahanda ng alternatibong ruta ng transportasyon, travel restrictions sa karagatan, inspeksyon sa mahahalagang infrastruktura at agarang pagtulong sa pinaka-apektadong sektor. Ayon nga sa pag-asa, taglay ng Super Typhoon Bavi, ang lakas ng hangin aabot sa 205 kilometers kada oras o malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 250 kilometro o kilometro kada oras. Bagamat mahaba, mababa ang posibilidad na maglandfall ito sa kalupaan ng Pilipinas, posibleng dumaan ang bagyo. Malapit sa pinakahalagang bahagi ng Luzon, partikular sa Batanes, pagsapit nitong Linggo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Puspusa ng naghahanda ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa sa susunod na araw. Sinimulan din ng PCG ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga residente na maihanda sila sa hakbang na dapat gawin para mapanatiling ligtas sa pananalasa ng bagyo. Tinutukan ng ahensya ang mga posibleng maapektuhan na lugar kabilang ang National Capital Region, Northwestern Luzon,

0: gastusin ng mga Pilipino at mapalawak ang paggamit ng digital financial services. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang sa pagpapababa o pag-alis ng bayarin sa online banking transactions. Nauna na rin sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Governor Eli Remulona Jr. na inaasahang mas marami pang bangko ang magpapatupad ng libre o mas mababang digital transfer fees. Nauna nang inalis ng BPI ang bayad sa InstaPay at PesoNet transactions na isinagawa sa digital platforms nito, habang nag-alok naman ang RCBC ng libreng InstaPay transfers para sa mga qualified transaction. Patuloy ding pinatutupad ng Land Bank ang waiver sa online transfer fees para sa limitadong bilang ng transaction kada araw. Gayun din ang waiver sa convenience fees para sa mga government payment gamit ang QRPH hanggang December 2026. Hinikayat din ng Malacañang ang iba pang mga bangko na tularan ang inisyatiba ng Land Bank upang higit na makatulong sa mga Pilipinong gumagamit ng digital banking services. Narito ang opisyal na palitan ng piso kontra dolyar ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, US dollar 61.42, Canadian dollar 43.26, Singapore dollar 47.56 at Saudi riyal 16.36.
1: Udyat ng pag-asa.
0: Lalasya sa isdos. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo.
1: Udyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes sa isa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Udyat Balita, ako si Jo Cabrera Alabastro. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Udyat Balita, hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, impunto, alas 6 ng gabi.
2: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon. At handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
1: Himpilang
4: 702.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama natin na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, nandyan din po ang mga online platforms. Meron po tayong app, ang FEBC PH Stream app, na kung saan pag inyo pong in-install at kayo po ay merong internet connection, eh nako, para ho kayo naka-PM radio. Yun nga lang talagang internet-based. At syempre sa Facebook at meron din po tayo sa YouTube. Depende po sa inyong mga istasyong sinusubaybayan. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang pagtatagumpay sa gitna po ng ating mga pagsubok sa ating buhay. At isa pong mahalagang dapat nating maunawaan, ang layunin po ng Diyos ay yung tinatawag na fruitfulness, na tayo po ay maging mabunga. Actually, sa maraming pagkakataon sa Bible, binigyang diin yan, di po ba? Halimbawa, sa John 15:16, sinasabi po roon tayo po ay pinili upang mamunga at manatili ang bunga. If you remember po yung parable of the sower na inaral din natin ng ilang pagkakataon, ay tumatalakay din po sa iba't ibang klase ng lupa na tumanggap ng binhi, subalit ang sabi nga roon, iisang uri lamang ang nakapagdulot ng pamumunga at yun po ang talagang kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya kung ating mauunawaan at titingnan, talagang paminsan po nakakalimutan natin yung mahalagang aspeto na yan. Ano? Marami tayong inaakala na mga palatandaan ng kung ano importante. At maaari naman ang mga ito po ay importante, pero kailangan nating makita na sa Panginoon, yung pong ating pamumunga ay talagang napakalaking bagay. Kaya nga yung matabang lupa ay kinalugdan, yung pong parable of the talent, if you remember, ang kinalugdan po doon ay yung pong alipin na kung saan ay napagyaman niya ang pinagkatiwala sa kanya. So tayo din, magandang tanungin ang ating mga sarili, marahil po ay marami tayong alam, mga natututunan, napapakinggan, pero ang question po, ito bang mga ito ay nagdudulot ng pamumunga sa ating buhay? Ano? Kasi ibang level pala, no? Kagaya po dun sa parable of the sower, no? Na pag-aralan nga natin, yung nahulog doon sa mabato ay sumisimbolo sa isang tao na tinanggap at may kagalakan pa nga yung salita ng Diyos. Pero pagdating po ng mga pagsubok ay ayun na nga, sabi, because of the problems caused by the word, nawala na, they wilt away. So, hindi rin pala garantiya na dahil meron kang magagandang tinanggap, automatic, tama ang iyong response. Hindi natin sinasabing hindi importante, ha? Mapakahalaga po na ating makita ang importansya ng ating mga pagkaing spiritual, ika nga. Pero, kailangan yung pagkaing spiritual ay magkaroon ng pamumunga sa ating buhay. Yan po yan. Kaya ngayon, ang gusto nating pagtuunan sa partikular na pag-aaral na ito ay may kinalaman po sa pamumunga pagdating sa ating mga kakayahan. Yung ating spiritual gifts or maybe yung natural talents or maybe yung ating mga abilities, no? Kasi ang natural talents po and abilities, they are given to us sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. They also possess that, no? Lahat tayo meron yan. Ang interesting po dyan, ang iba dyan, talagang madali nating nagagawa. Maybe because we grew up in an environment na kung saan nakikita natin yung mga ganyan. Halimbawa, di ba sa ating bansa, meron pong mga lugar na mahuhusay ang mga artist, mga manlililok, di ba? Mga mananahi na magagandang mga barong, di po ba? So may kanya-kanyang mga kahusayan. At minsan pagkabilang ka sa pamilya, or maybe sa isang lugar na yun ang inyong kultura at yun ang inyong art, mapapansin nyo po parang mas either magagaling o mas madali para sa kanila ang i-develop yung ganung klase ng mga talents. So isa yan. Of course, ang spiritual gifts naman po, ito ay mga kakayahan. No, kakayahan yan na binigay sa atin the moment na tayo po ay naging mananampalataya. So, gusto nating pag-usapan ngayon, bakit bahagi ito ng ating paglago at ng ating pamumunga? So, ilang bagay po ang gusto nating ilatag bilang pundasyon. Ano? Una, kung ikaw ay merong kaugnayan sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay dinisenyo para mamunga. Ang kapasidad para mamunga ay pinagkaloob ng Panginoon at ang pagkilos ng Diyos ay suma sa atin, ika nga, upang tayo po ay mamunga ng sagana. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." So ibig sabihin talagang kumikilos ang ating Panginoon. Now, if you go back sa parable of the talents, sabi nga po roon, pinagkatiwalaan ng iba't ibang mga talento. Actually, pag tiningnan nyo yung konteksto, yung talento po na binabanggit doon ay hindi po yung literal na talento or talents as we know them, yung mga kakayahan. Yun po actually refers to a specific currency nung time na yon. Ngayon, gusto nating linawin, although yun nga po ang tinutukoy doon, but the principle remains the same. Inaasahan po na tayo ay magiging tapat sa pangangalaga nitong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Actually, nung una ko pong binabasa yan, nung araw, medyo say ko, parang lugi naman yata. No? May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. No? Para bang misa pag naiisip natin, yung nabigyan ng 5, naku, sana all. Sa panahon pa natin ngayon, no? Sana all, nabibigyan ng 5. Kasi para bang ang dating, he was so blessed with by receiving 5. Di ba? 5 talents. Can you imagine? Ang laking blessing. And then yung isa binigyan ng 2 at yung isa lamang. So kung titingnan natin yung dami ng ibinigay, well, obviously, mapapansin natin na parang pinakalugi yung nabigyan po ng iisa, di ba? Para bang tingin natin lugi, no? Pero may ilang clue doon sa passage that would indicate na hindi naman siya lugi. Una, sinasabi po roon na binigyan ang bawat isa sang-ayon sa kakayahan. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung natanggap niya yung iisa, hindi nangangahulugan po na lugi siya. Kasi ang reality po, kung nag-asam ka ng marami, pero ang kapasidad mo for faithfulness is only for one, ibig sabihin, hindi ka talaga, hindi mo mai-improve. At ang point, hahanapan ka ng resulta sa mga pinagkatiwala sa iyo. So, ang bottom line is kung wala ka namang kakayahan, edi in a way, lugi ka. Yan ang isa. Pangalawa, hindi naman po ibig sabihin na dahil isa ang pinagkatiwala, ito po'y nakapako na sa iisa. Ang reality po niyan ay ito. Kung pinagkatiwalaan ka at naging tapat sa kakaunti, sinasabi ho ng passage sa atin, then you will be entrusted with more. Yan po ang reality. Pagkakatiwalaan tayo ng mas marami. Misang kasi dahil siyempre nasanay tayo sa utak ng mundo na kung saan more is better, di ba? Yan ang kinasanayan natin. Yan ang kinagis na natin. Gusto natin lagi more, more, more. Na para bang ang nasa isip ng tao mas marami kang tanggapin ay yan ang talagang pagpapala. Pero yun nga pag finactor in po natin yung accountability, then marirealize po natin na hindi laging dapat inaasam yung more. Kasi malaki din ang pananagutan kung tutuusin, di po. Lalong-lalo na if you do not have the capacity to be faithful with what has been entrusted. So, ang laki ng pananagutan mo. Can you imagine yung binigyan ng may kakayahang pang isa lang, binigyan siya ng pang lima o lima ang pinagkatiwala sa kanya. So, ibig sabihin, mananagot siya dun sa dami ng kanyang tinanggap. At nakakalungkot yon dahil kung isa nga lang ang binigay, hindi pa naging tapat. How much more if you're entrusted with five? Di po ba? And then, ang isang principle din kasi doon, at napakahalagang sa puso at isaisip na yan ang Panginoon pinagkakatiwalaan tayo. And then, pag nagpakita tayo ng katapatan doon, we will be entrusted with more. Yan naman yun So, hindi ibig sabihin po na isa o dalawa ngayon, nakatali ka na sa isa o dalawa at kaawa-awa ka naman, kahabag-habag, hanggang doon ka na lang. Ay, hindi po. Ang kailangan at mahalagang makita, matutunan po natin doon ay yung reality na there is potential for more dahil ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay patas at tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na maging tapat sa pinagkatiwala sa atin. At pangatlong prinsipyo, ang hinahanap ng Panginoon is faithfulness. Kaya nga good and faithful servant, yung katapatan. At pansinin mo po, yung binigyan ng lima at saka yung binigyan ng dalawa received basically the same commendation. They were faithful in what was entrusted to them. Sila po ay naging tapat sa kung ano po ang pinagkatiwala naman sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, minsan kasi para bang siyempre tao, ang akala natin, mas sikat, mas marami, mas malaki ang pinagkatiwala, para bang ang feeling natin, uy, sila yung mas okay. Again, mga kapatid, we all have equal opportunities to give glory to God. Pare-parehas, pantay-pantay. Kasi nga ang hinahanap ay faithfulness. Kung paano po na ang pinagkatiwalaan ng isa o dalawa can be faithful in what has been entrusted, I guarantee you na yung taong pinagkatiwalaan ng lima will also be measured according to his or her faithfulness. Yun naman ang challenge dun yun nga ang kinakailangan nating makita ron is ang hinahanap pala ay katapatan. Di po ba? Ngayon, ang isa pang bagay din na kailangan nating matandaan mula po dun sa prinsipyo na iyon, na pag tayo po ay nagpakita ng katapatan, yan po ang ikalulugod ng Panginoon sa ating buhay. So tayo, minsan, we measure yung spiritual blessedness natin based on giftedness, not faithfulness. Giftedness o yung dami ng kaloob na binigay sa isang tao is upon the decision of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po nagpapasya. Anong kaloob, gaano karami, siya ang nagde-decide what to give us. Yan po yan. Pero ang kailangan nating tandaan, yung faithfulness is our choice. Yun ang may kapasyahan tayo sa katapatan. So ang ibig sabihin mga kapatid, kung yung dami ng kaloob ay ayon sa kapasyahan ng ating Panginoon, kinakailangan po nating maintindihan na yung ating responsibilidad ay yun namang ating katapatan sa mga pinagkatiwala sa atin. So, kung gusto po natin talagang maging mabunga ang ating buhay, then we also focus on faithfulness. Ngayon, paano ba magiging tapat at bakit mahirap? Yan. Gusto nating matutunan ngayon. Ano? Una, hindi naman po ito in order of importance, pero alam niyo po, paminsan, kaya tayo nahihirapang maging tapat kasi hindi natin inaalam kung yung ating bang mga pinagpapasyahan, pinaglalaanan ng panahon, mga ginagawa, yan nga ba ay kalooban ng ating Panginoon. Kasi ang nangyayari paminsan po, we commit here and there, we make decisions, pero ang question po ay sinasangguni ba natin ang Panginoon? Kasi tandaan nyo ha, may oras tayo, di ba? Any time, yung oras na ating inilalaan sa isang kaabalahan, yan po ay kinukuha lang din naman natin sa ibang mga pinaglalaanan ng oras. In other words, halimbawa, naglaang ka ng 2 oras sa isang activity, hindi naman ho dumami ng 2 oras yung oras mo eh. Hindi naman ikaw nagkaroon ng 26 hours. You still have 24 hours. Yun nga lang, yung 2 hours na inilaan mo kung saan man yan is basically taken from something else or maybe someone else. Di po ba? At dahil nga limitado yung oras at kumbaga sa, imagine ninyo yung cake na bilog, ano? Eh, kumbaga dahil hiniwaan mo na yung oras mo at itinalaga mo sa isang bagay. So yung pinaglaanan mo ng oras na yon, yun po ngayon na magiging priority mo for that time. At meron kang tinanggalan ng oras. Di ba? Yan kasi ang challenge dyan eh. Paminsan po, ang hindi natin namamalayan, ay meron tayong mga pinaglalaanan na ang nagiging problem eventually by giving them time or by committing to them, we are depriving other important things in our lives of the time that is supposed to be dedicated to them. Diba? Limbawa, pamilya, ministry, o nagtalaga ka sa isang bagay o may pagkukunan ka niyan, merong mawawalan ng oras sa buhay mo. So, isa po yan. Pangalawa, yung competition eh. Yun din ang isang problema eh. Pag sinabi natin competition, para bang nag-aagawan sa attention natin. Di ho ba? Kaya minsan, nai-stress tayo kasi masyadong kalat-kalat eh. No? Ang dami nating gustong gawin. Wala namang masama. Kung sabi ko nga sa inyo, kung kalooban ng Panginoon, then bakit ka naman tatanggi, di ba? Ang mahirap, kung hindi nga kalooban ng Panginoon at nag-commit o nagtalaga tayo doon. So, ano mangyayari ngayon? E di nagbabangga ang prioridad. Kaya minsan, masasabi na lang natin, alam natin yung tama, pero hindi natin magawa. Minsan, masasabi natin, alam natin yung importante, pero hindi natin mapaglaanan. O talagang nangyayari po yan. Kaya po nangyayari yan kasi kadalasan po, yun nga, meron tayong mga pinagtalagahan na hindi dapat eh. Kaya ngayon siguro magandang pag-isipan eh. Ikaw ba nakaset up ang buhay mo para maging tapat ka? O baka mamaya eh gusto mong maging tapat pero hirap na hirap ka pagdating sa oras. Naalala niyo ho yung ano, yung binhi na nahulog sa matinik, di ba? The busyness of life and the lure of wealth. O, yan ang problem. Yung kaabalahan at saka yung paghahangad ng kayamanan, eh, talagang pumigil sa pagiging mabunga. Yan po yun eh. Kaabalahan. Kasi nga, talagang it takes time eh. To be fruitful, then you have to be faithful. And to be faithful, you also have to make yourself available. Yan ang bottom line. So, kung hindi ka makapaglaan ng oras, either by deprivation, may oras kang kinuha at nilagay sa iba, competition, may oras ka pa pero naglalaban-laban ang mga dapat isaksak dun sa oras na yon, or maybe complications, hindi ka ngayon makasunod, you cannot say yes. Hindi ka makasunod sa dapat mong sundin, no? You cannot say yes to what you need to say yes to. At yan po ay palatandaan ng komplikasyon sa ating buhay. Kaya pag nararanasan po natin ang mga bagay na yan, eh, talagang kinakailangan merong pag-i-evaluate. Kasi ang totoo po, kung ganyan ang kalagayan mo ngayon pa lang, how do you expect na magkakaroon ng improvement later on? Di po ba? Kasi yun eh. Sabi nga ng isang author, sometimes ang problem natin is that meron naman tayong desire. Nandun naman yung pagnanais, gusto natin, nais natin, talagang okay tayo, we will do it. Pero ang malaking problem po natin is that pag hindi tama yung struktura ng ating prioridad, then we will always struggle. Yan po ang reality niyan. Hindi natin magawa yung dapat. Tandaan niyo po, kahit na meron tayong magandang intention, kung wala naman tayong panahon, ay hindi rin tayo magiging tapat. At ang pinakamahirap siguro, no, yung wala tayong oras sa dapat may oras tayo. O kaya yung hati ang puso natin, may oras nga tayo, pero divided ang puso natin. Kasi parang feeling natin, hindi ako makapag-commit kasi may iba akong commitments eh. Ang hirap niyan. Or yung komplikasyon nga, alam mo yung tama, yung dapat piliin, pero hindi mo mapili, hindi mo magawa because of, other things. So in the end, anong nangyayari po ngayon? Hindi tayo makapagtalaga. So kung hindi tayo makapagtalaga, how do we expect to be fruitful? Yan po ang challenge dyan. Kaya tandaan nyo, yung fruitfulness depends on faithfulness. Yung faithfulness naman to be made possible, then you have to make yourself available. Naalala ko yung sinabi ng isang author, no? Sabi niya, minsan ang dami nating gustong gawin. And these are worthy endeavors. Tama naman eh, magaganda yung gusto nating gawin. But the problem is, we're not willing to make time for these things. Ang dami nating gustong gawin, pero hindi tayo handa na magbigay ng panahon sa mga bagay na ito. Magbigay ng panahon, gumawa ng oras. Yun po ibig sabihin noon, no? To really make time. Hindi yung tsatsamba ka na lang na baka bumukas yung schedule. Hindi ba? Kahit sa araw-araw natin, nararamdaman natin yan. Minsan, sasabihin mo, mula ngayon, mag-exercise na ako. Alam mong importante, gusto mo. Kaya lang, sa dami ng kaabalahan o ano nangyari ngayon, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, ang problem po is not lack of desire, but the problem is, wala tayong inaalis that will enable us to have time for what we need and what we want to do. So, yan pong challenge talaga doon. Kaya, isang malaking hakbang na napakahalagang gawin ng bawat isang mananampalataya is to really evaluate. Mag-evaluate po tayo. Check po natin. Do I have time? Importante ba to? Kalooban ba ng Diyos? Then, why don't I have time for this? Bakit wala akong oras para dito? Bakit kaya? Inilaan ko ba sa iba? Nagbabanggaan ba ang prioridad? May komplikasyon ba na hindi ako makauo sa dapat kong gawin? Di ho ba? So, pag ganyan ang senaryo, mga kapatid, then it's an indication that something has to change. So, ang question ngayon, are you willing to change so that you will become even more fruitful? So, nawa po ay naging pagpapala sa atin ang episode na ito at maging hamon na tayo po ay maging masunurin sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Hindi na yata maaalis na sa bawat naisin ng isang samahan ay mayroong tutol at hindi sang-ayon. Bagamat sa isang palabas ko lamang ito napanood, ay maaari din itong mangyari sa totoong buhay. Tatlong bihasang sundalong ipinadala sa isang mapanganib na misyon. Kailangan nilang patayin ang isang tao na maituturing nilang diablo noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa labis niyang kasamaan. Nagtagumpay sila sa kanilang ginawa at handa na silang bumalik sa kanilang pinuno upang magulat. Subalit noong nakita ng isa sa kanilang laki ng halaga na ibibigay sa sinumang makapagtuturo sa salarin, ay nagbago ang isip ng isa. Nagtagumpay man sila sa kanilang misyon ay masasabi pa rin na sila ay bigo dahil hindi na nakabalik ng buhay ang tatlo. Hindi man kasama sa grupo ng mga Israelita sina Sanballat at Tobias ay hindi sila sumang-ayon sa ginawa ni Nehemias. Ganito po ang ilan sa kataga na kanilang sinabi na naitala sa Nehemias Kabanatang 4, unang talata hanggang 3. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang muog. Nagalit ito at tinuya kami. Sa harapan ng kanyang kasama at hukbo ng Samaria, sinabi ito, ano kaya ang iniisip ng kahabag-habag ng mga Hudyong ito? Itayo muli ang Jerusalem sa pamagitan ng kanilang mga handog at gawin iyon ng maghapon? Akala ba nila ay mabubuo pa nila ang mga nasunog at durog na mga basura doon? Sa tabi niya ay nagsabi si Tobias na Ammonita, ano bang klaseng muog ang gagawin ng mga Hudyong ito? Pihong maraanan lamang ng mga asong gubat ay guguho na. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 4, unang talata hanggang 23. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ang maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Natapos po natin sa nakaraang pag-aaral ang lahat ng mga pintuan na ginawa ng mga Hudyo sa pader ng Jerusalem. 10 pintuan sa Jerusalem ang ating napag-aralan. 10 pintuan na merong mahalagang kahulugan sa ating buhay espiritual. Ang 10 pintuan na sumasagisag sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at 10 pintuan tungkol sa mga bagay na maaari pa rin niyang gawin sa hinaharap. Mga kaibigan, walang hanggan ang maaring gawin ng ating Panginoong Diyos. Hindi maaring ilagay sa isang bote at sabihing ito lamang ang kanyang maaring gawin. O kaya ay isulat sa kapirasong papel ang lahat ng mga bagay na magagawa ng Panginoon. Nangusap siya sa pamamagitan ng mga pintuan tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa kanyang mabuting balita at tungkol sa kanyang sarili bilang tubig ng buhay at marami pang iba. Kung kaya niyang mangusap ilang daang taon bago siya pumarito sa lupa upang isakatuparan ang kanyang kalooban, ano pa kaya ngayon? Ang malaking sagabal lamang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay ang ating sarili at sa iba't ibang paniniwala tungkol sa Kanya. Minsan ay merong pa akong narinig na mga ngaral na nagsabing hindi maaring mangusap ang Panginoon sa akin sa ganitong lugar o sa ganitong pamamaraan. Kaibigan, maaring sabihin na makapangyarihan ng Panginoon kung sabihin natin na meron ngang bagay ang hindi niya kayang gawin. Alalahanin po nating siya ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa San Sinukob. Kasama ka na at ako sa kanyang mga nilikha. Sa buhay ni Nehemias, nakita niya na maraming maaring magawa kapag ang lahat ay nagkakaisa at sama-samang gumagawa. Bawat

0: familia, lipi, uri ng tao at iba pa ay nagsasama-sama upang matapos ang kanilang simulaing gawin. Itinayunan nina Zerubbabel at Isra ang templo, sumasagisag sa pagsamba ng mga tao sa tunay na Diyos. Ngayon ay itinayo naman nila ang pader ng Jerusalem na sumasagisag naman sa kanilang pagkakaisa at lakas. Kung meron lamang sana tayong ganitong uri ng pagkakaisa ngayon, marahil ay marami tayong magagawa. Subalit ang pinakamalaking hadlang na kailangan nating mapagtagumpayan upang magkaroon tayo ng pagkakaisa ay ang ating mga makasariling hangarin. Muli nating balikan ang mga pangyayari sa aklat ng Nehemias. Sa mga nakaraang kabanata, nakita po natin si Nehemias na isang mahusay na tao at gumagamit siya ng mga natatanging pamamaraan upang mailagay sa ayos ang pader ng Jerusalem. Sa ating paglilibot sa buong Jerusalem, nakita po natin ang mga bahagi ng pader na kailangan nilang ayusin at ang mga taong gumawa ng mga bahaging iyon. Sa kabanata na ating tutunghayan sa oras na ito, ay makikita mo natin na nakakalahati na nila ang pader ng Jerusalem. Nabigo ang mga kaaway na sirain ang hangarin ng mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang mga pangahamak. Kung kaya't sa pagkakataong ito, ay ibang pamamaraan naman ang kanilang ginawa upang hadlangan ang gawain. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 4, unang talata na ganito po ang nasusulat. Nang mabalitaan ni Sanbalat na aming itinayo ang pader, siya'y nagalit, labis na puot at kanyang tinuya ang mga Hudyo. Hindi napatigil ng kanilang mga halakhak at mga pangungutya ang gawain sa halip ay nagpatuloy pa ito. Kung kaya't gagamitin naman nila ngayon ang pangahamak sa mga Hudyo, tinuya nila ang lahat ang kanilang mga ginagawa. Sa ikalawang talata, ganito po naman ang sinasabi. At kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila ng isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa bunton ng basura, bagaman nasunog na ang mga iyon? Ang mga tanong na ito ay tungkol sa ginagawa ng mga Hudyo. Tinanong niya ang tungkol sa mga bagay na kaya nilang gawin. Ito ang mga tanong na tinatanong din ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Marahil ay nasa isipan din ng mga Hudyo kung kaya ba nilang gawin ang mga gawaing iyon o kung kaya nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Ang panunuya ang isa sa mga sandata na ginagamit ng kaaway upang masiraan ng loob ang mga anak ng Diyos. Ito rin marahil ang nararanasan mo ngayon, kaibigan. Maring walang taong nanunuya sa iyo, subalit sa iyong loob ay tela hindi mo na kaya ang iyong mga ginagawa para sa Panginoon. Kaibigan, ito ay pamamaraan ng kaaway. Pansinin natin ang mga sumusunod na pangyayari na ganito po ang sinasabi sa ikatlong talata ng ikaapat na kabanata sa aklat ng Nehemias. Si Tobias na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, kapag alinmang asong ligaw ay umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang batong pader. Sumagot din ng mga panunuyang pananalita si Tobias na Amonita. Sa kanyang panunulsol sa mga sinabi ni Sanbalat, sinubukan pa niyang magpatawa upang ipakita na nakahihiyang ginagawa ng mga Hudyo. Ang isang asong ligaw ay masyadong magaan ang kaniyang mga paa at kapag ito ay naglalakad ay walang gaanong bakas ang kanyang naiiwan. At ito ang paninirang sinabi ni Tobias na ang ginagawa ng mga Hudyo ay napakahina na kahit na ang isang hayop na magaan at mahina ay kayang patumbahin ang mga pader. Marahil ay nakita rin nila ang uri ng mga manggagawa sa pader. Sila ay mga tagagawa ng pabango at tagalilok ng ginto. Ang iba ay kababaihan. Kung kaya't ganoon na lamang ang panlalait na inabot nila mula sa kanilang mga kaaway. hindi madali ang magtrabaho sa ganitong kalagayan. Pansinin po natin kung ano ang gagawin ni Nehemias. Ang madalas na gawin niya ay ang dumulog sa Panginoon at manalangin. Ganito po ang sinasabi sa 4 at 5 talata. Pakinggan mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinahamak at ibalik mo ang kanilang pangalipusta sa kanilang sariling ulo at ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnakawan na dooy mga bihag sila. Huwag pagtakpan ang kanilang kasalanan at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa. Ang mga taong ito na nais hadlangan ang pagpapatayo ng pader ay kalaban ng Diyos at gayon din ng mga Hudyo. Ang panalangin ito ni Nehemias ay isang panalangin sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan, ang mga Hudyo ay merong karapatan na humingi ng isang matuwid na katarungan. Karapatan lamang nila na kailangan nila ng matuwid at ganap na katarungan sa mga kasamaang ginagawa ng mga kaaway. At gagawin ito ng Diyos. Tandaan po ninyo na ang Diyos natin ay hindi nagbabago at makatarung ang Diyos. Gayunpaman, binaligtad ng Panginoon ang kautosang ito sa bagong tipan. Inyuutos sa atin na huwag gantihan ng masama ang masama. Malinaw na sinasabi sa aklat ng Efeso sa kabanatang 4 talatang 32 ang ganito. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa aklat naman ng mga taga-Roma, kabanatang 12 talatang 19 ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong mga sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Merong mga bagay na kailangang ipagkatiwala natin sa Panginoon upang maihayag at maipakita natin ang tunay na buhay ng isang anak ng Diyos. Meron din namang ibang bagay na sa aking palagay ay kailangan din nating ituwid. Malinaw na sinabi sa banal na kasulatan na kailangan nating pagsabihan ang namamalinang landas. Makikita natin na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kailangan nilang ayusin sa loob ng simbahan ang mga bagay na mali. Mababasa din po natin ang sinabi niya kay Timoteo sa kanyang 2 kay Timoteo sa kabanatang 4 talatang 2 ang ganito. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa dikapanahunan, magtiwala ka, manaway ka, mangaral ka ng buong may pagtitiyaga at pagtuturo. Ito ang karapatan at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ito rin ang ating mga sandata laban sa kamalian sa loob ng ating mga simbahan. Kailangang gamitin ang mga ito, hindi lamang sa ibang tao, subalit gayon din naman sa atin. Sa lahat ng kabuktutan sa ating mga tahanan, merong mga panahon na kailangan nating gamitin ang mga bagay na ito sa ating mga simbahan. Merong mga tao na para sa kanila ay hindi nila kailangang pakinggan ang mga pangangaral na laban sa kanilang mga ginagawa. Marami sa mga taga-pangaral ngayon ang tanging ang mga pangako lamang ng Diyos ang ipinahayag. Tanging ang pagpapayaman at kagalingan ng mga karamdaman ang kanilang isinisigaw. Wala silang sinasabi tungkol sa pagsisisi ng kasalanan at pamumuhay na may kabanalan. Ganito po ang nasusulat sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 14. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang lahat ng tao, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Sa ilalim ng mga kautosan ni Moises, maaring ipanalangin ng mga Hudyo ang katarungan laban sa kanilang mga kaaway. Kailangan nating tandaan na ang mga kaaway ng mga tao ng Diyos ay kaaway din sila ng Diyos. Gayunpaman, ang buhay ng mga mananampalataya ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Ito'y isang paglalakbay na puno ng pakikipagbaka. Pansinin po natin kung ano ang ginawa ng mga tao na gumagawa sa pader. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong-dugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Hindi pinansin ni Nehemias ang panunuya ng kanyang mga kaaway. Sa halip, siya ay nagpatuloy na nanalangin sa Diyos habang patuloy ang pagtatayo ng pader. Kaya naman, napagtagumpayan ni Nehemias at ng mga tao ang panunuya at panlilibak ng mga kaaway. Sa 7 talata, ganito po ang sinasabi. Ngunit nang mabalitaan ni Sanbalat, Tobias, ng mga taga-Arabia, mga Amonita at ng mga Asdodita, nagpatuloy ang pagkukunpuni ng mga pader ng Jerusalem at ang mga sira ay nagsisimulang masarhan. Sila'y galit na galit. Nang makita ng mga kaaway na walang nangyayari sa kanilang mga ginagawa laban sa mga Hudyo, ay gumawa sila ng ibang pamamaraan. At sa mga pagkakataong ito ay galit na galit sila. Sa talatang 8 ay ganito po naman ang sinasabi. Silang lahat ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Makikita po natin na ang panalangin ang naging tanging sandata ni Nehemias. Ang kanyang paninindigan sa panahong ito ay magbantay at manalangin. Isang mabuting pamamaraan na samantalang nagbabantay ay sinasabayan ng pananalangin. Madalas nating marinig ngayon ang mga pananalitang ipanalangin natin iyan. Marahil kayo man ay nasasabi ninyo ang pananalitang ito. Ang nais kong malaman ay ano ang inyong ginagawa pagkatapos ninyong manalangin. Marami ngayon ang mabuti lamang sa kanilang mga pagsasalita, ngunit kulang sa gawa. Maari din naman sanang ganito ang ginawa ni Nehemias sa mga pagkakataong ito. Maari niyang sabihin na nagtiwala ako sa Diyos, subalit wala naman siyang ginagawa. Ngunit hindi ganito ang naging pamamaraan ni Nehemias. Pagkatapos niyang manalangin, ay pinagbantay niya ang mga tao. Hindi lamang sa labas ang kanilang suliranin, meron din silang mga suliranin sa loob. Sa 10 talata ng 4 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng Huda, ang lakas ng mga tagapasan ay naubos at marami pang basura, hindi kami makagagawa sa pader. Ito ang panahon na kailangan nilang mag-ingat sapagkat mas malakas ang pagkilos ng demonyo sa loob. Ang pinakamalaking sandata ni Satanas laban sa mga tao ng Diyos ay ang paninira ng loob. Sa talatang 11 at 12 ay ganito po ang sinasabi. At sinabi ng aming mga kalaban, hindi nila malalaman o makikita hanggang sa kami ay makarating sa gitna nila at patayin sila at patigilin ang gawain. Nang dumating ang mga Hudyo na naninirahang kasama nila, sinabi nila sa amin ng 10 ulit. Mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirhan, sila ay aahon laban sa atin. Sinamantala ng mga kaaway ang panlulupaypay ng mga Hudyo. Binalak nilang salakayin na hindi sila napapansin. At alam ba ninyo kung ano ang ginawa ni Nehemias nang malaman niya ang binabalak ng kanilang mga kaaway? Basahin po natin ang talatang 13. Kaya't sa mga pinakamababang bahagi ng pagitan ng likuran ng pader sa mga bukas na dako, aking inilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga angkan, nahawak ang kanilang tabak, mga sibat at ang kanilang mga pana. Inilagay niya ang mga tao kung saan may pagtatanggol nilang kanilang mga pamilya, sapagkat kung malayo ang isang tao sa kanyang pamilya habang siya ay gumagawa, walang kapayapaan sa kanyang kaisipan. kung kaya't pinalapit niya ang mga tao sa kanilang mga pamilya habang sila ay nagtatayo ng pader. Inilagay sila doon ni Nehemias at pagkatapos ay binigyan sila ng mga sandata. Sa 14 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y tumingin, tumayo at sinabi sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa iba pang taong bayan, huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ng Panginoon na dakila at kasindak-sindak at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan. Isa sa pinakamagandang isipin natin bilang mga mananampalataya ay hindi tayo nakikipaglaban na nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sa talatang 15 ng 4 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway na iyon ay nalalaman na namin at binigo ng Diyos ang kanilang balak, kaming lahat ay nagbalik sa pader, bawat isa sa kaniyang gawain. Ang mga Hudyo ay nagbalik na sa kanilang mga gawain. Ang mga kaaway ay tumigil na rin sapagkat nalalaman nila na hindi nila kayang sirain ang loob ng mga Hudyo. Matalino si Nehemias. Marami siyang pamamaraan sa paggawa. Sana ay meron ding mga ganitong mga tao sa ating mga tahanan at sa ating mga simbahan. Sa talatang 16 at 17, ganito po ang sinasabi. Mula ng araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo at ang kalahati ay humawak ng mga sibat, mga kalasag, mga pana at mga baluti, at ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Huda na gumagawa sa pader. Yaong mga nagpapasan, ang bawat isa'y gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay habang ang isa namay may hawak na sandata. Napakainam ng ganitong larawan. Dala nila ang kanilang gamit sa pagtatrabaho sa isang kamay at ang dala naman sa kabilang kamay ay sandata sa pakikipagdigma. Ganito rin sana ang mga Kristiyano ngayon. Naniniwala ako na sa paglago ng ating kaugnayan sa Panginoon ay kailangan din natin na ipagtanggol ang ating mga pananampalataya. Hindi magiging matatag ang ating pananampalataya kung hindi natin ito babantayan at ipagtatanggol. Sinabi ni Apostol Pablo, makipagbaka kayo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka para sa aking pananampalataya. Sa talatang 18-20 ay ganito po naman ang sinasabi. Bawat isa sa mga manggagawa ay may kanya-kanyang tabak na nakasukbit sa kanilang tagiliran habang gumagawa. Ang lalaking nagpapatunog ng trompeta ay katabi ko. Sinabi ko sa mga maharlika at mga pinuno at sa iba pang taong bayan, ang gawain ay malaki at malawak ang nasasaklaw at tayo'y hiwa-hiwalay sa pader, malayo sa isa't isa. Sa lugar kung iyong marinig ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo roon, ang Diyos ay lalaban para sa atin. Sinabi ni Nehemias sa kanila na siya ang magbabantay at kapag narinig nila ang tunog ng trompeta, ay kailangan nilang puntahan kung saan nila naring ito upang sabay-sabay nilang harapin ang mga kaaway. Sa talatang 21 ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't gumawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay naghawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa lumitaw ang bituin. Ibinigay ng bawat isa ang kanilang mga makakaya para sa gawain ng Diyos. Hindi nila binibilang kung gaano nakatagal ang kanilang paglilingkod, basta't ibinigay nila ang lahat ng kanilang mga kakayanan. Sa talatang 23 ng 4 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't maging tao ni ang aking mga kapatid, ang aking mga lingkod at ang mga lalaking bantay na sumusunod sa akin ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot. Bawat isa'y iningatan ang kanyang sandata sa kanyang kamay. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, dapat ay walang puwang ang kasalanan sa ating buhay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ipinasusuot sa atin ni Apostol Pablo ang mga kasuotang espiritual na nasusulat sa aklat ng Epesos, kailangan ay palagi tayong handa sa pagdating ng kaaway at handa rin tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging tanda sa lahat ng pagkakataon ang magliligtas sa atin laban sa mga kaaway. Kung ikaw ay wala pang suot na baluti na panlaban sa masasamang gawa ni Satanas, kaibigan, lumapit ka sa Panginoon sa sandaling ito at bibigyan ka niya ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan mo ang kaaway. Lumapit ka lamang sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na kami po ay iyong gabayan at palakasin upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga bagay hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sagana ka sa mga pagpapala na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dakilang Ama, sa oras na ito, idinadalangin ko po ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Bigyan mo po sila ng sapat na pangunawa at gayon din ng pagtitiwala upang ganap nilang makita, Panginoon Diyos, ang pag-asa ng buhay ay walang iba kundi Ikaw. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isang nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sangayon po sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito yung tutugunin sapagkat ang lahat po'y idinadalangin ko at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, I delight in the Lord, and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
4: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Sa Maynila.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
6: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
10: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung may magtatanong sa atin, paano mo malalaman na ang iyong mensahe ay totoo? Ano ang ating magiging tugon? Kung sasabihin nila sa atin, itinuturo mo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at ipinanganak ng isang birhen. Ngunit may iba na itinatanggi ang kapanganakan ng birhen at ang kanyang pagka-Diyos. Paano mo malaman na ikaw ay tama at sila ay mali? Sinasabi mo na ang mga tao ay iniligtas ni Kristo na namatay para sa kanila sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng iba ay hindi. Namatay siya dahil hindi siya naiintindihan ng mga tao. Sinasabi mo na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Sabi ng iba ay hindi. Paano mo malalaman na ikaw ay tama at ang iyong mensahe ay totoo, habang ang iba ay mali? Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng How We Know That the Gospel is the Message of the Truth.
11: Tayo po ay magtungo ngayon sa salita ng Panginoon. Please turn your Bibles to Colossians chapter 1. Ang tututukan natin ay ang huling bahagi nitong verse 5, pero gusto kong basahin muli magsimula sa verse 3. So, Colossians chapter 1 verses 3 up to 5. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, how we know that the gospel is the message of the truth. Paano nating alam na ang ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan? tayo ay nandito sa bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, itong tinatawag na Thanksgiving section. Isang, sabi nga sa English, treasure house. Itong Thanksgiving section lang na ito na punong-puno ng mga diamante. No, kumbaga, ayokong daanan natin ito ng mabilis. Gusto ko isa-isahin natin ito, dahan-dahan, namnamin. At sana'y magdala ng malaking pagpapala sa atin. Itong dahilan kung bakit, kumbaga, pinatitikim ko sa inyo itong mga expositions ni Martin Lloyd-Jones dahil kanyang ginawa dun sa kanyang librong Love So Amazing, binigyan niya ng paliwanag na napakaganda itong mga aspeto ng Ebanghelyo na matututunan natin dito sa chapter 1. At ginamit ng Panginoon itong mga expositions na ito noong 1995-1996 sa buhay ko at sa buhay ng mga leaders natin dito sa iglesyang ito noong may lumabas na false teaching dun sa dating kinabibilangan natin na denominasyon. Si David Martin Lloyd-Jones ay pinanganak noong 1899 at namatay noong 1981. Siya ay isang Welsh Protestant minister at isang doktor, medical doctor, na isa sa pinaka-influential na preachers noong 20th century. Kilala si Lloyd-Jones sa kanyang style ng expository preaching na na-impluensyahan ng kanyang medical training, ng kanyang pag-ibig sa history, ng kanyang malalim na pangunawa sa kultura, at sa kanyang pag-ibig sa Ebanghelyo. Si Lloyd-Jones, ang description niya sa kanyang sariling preaching ay logic on fire. Sabi ng Wikipedia patungkol sa kanya, he would take many months, even years, to expound a chapter of the Bible verse by verse. Nakalimutan ko na kung ilang taon para matapos niya yung Book of Romans at saka yung Book of Ephesians. Sabi ng isa patungkol sa kanya, the absolute key thing about his life is his zeal for the Lord, the centrality of the cross and resurrection, and the urgent need to proclaim the gospel without ceasing. Kaya huwag kayong magugulat kung paminsan-minsan ay kukote ko yung mga portions na turo ni Lloyd-Jones mula doon sa kanyang libro, lalo na pag ito ay may paliwanag patungkol sa Ebanghelyong makikita natin dito sa chapter 1 ng Colossians. Tulad na nabanggit ko dati, makikita natin dito sa Thanksgiving portion ni Pablo ang pitong mga aspeto ng Ebanghelyo. Nagkalat, no, dito sa Thanksgiving section na ito. Ang unang bahagi nito na nakita natin last time ay ito na ang pag-asa ay isa sa pinaka-importanteng elemento ng Ebanghelyo. No, yung pag-asa na pagbalik ni Jesus Christ, tayo ay tatanggapin niya, tayo ay papasukin niya sa kanyang kaharian, tayo ay mag-glorify, tayo ay yung katawan natin magiging katulad ng katawan ni Jesus Christ, and many others. So isa yan sa napakagandang aspeto ng Ebanghelyo. So when you're talking of the gospel, hindi lang natin sinasabi yung magagawa nun sa buhay natin ngayon, kundi gusto nating makita na ano mangyari pag namatay na ako? Ano mangyari pagka humarap na ako sa Panginoong Jesus? At iba pang mga aspeto na may connection sa tinatawag nating hope or pag-asa. Ngayon, ang titingnan natin ay ang ikalawang aspeto ng Ebanghelyo. Second feature of the gospel, na the gospel is the message of truth. Ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan. Na mahuhugot natin itong prinsipyo na ito mula dito sa Colossians chapter 1 verse 5. Sabi doon, at ito lang yung bahaging tututukan ko, the word of the truth, the gospel. No? Maikli lamang na portion yan, pero ang dami nating matututunan dito. Itong phrase na ito, the word of the truth, kapantay nito yung phrase na the gospel. Kung titingnan ninyo ang Ephesians chapter 1 verse 13, may kita natin parehong-pareho ang description ni Pablo patungkol sa Ebanghelyo dito sa portion na to. Sabi ng Ephesians 1:13, in Him you also, when you heard the word of truth, sabi ng ESV, pero ang literal niyan, the word of the truth, Meron itong article na da na ito before the truth. And then dagdag niya, the gospel of your salvation. So anong ginagawa ni Pablo dito sa dalawang verses na ito? Dinidescribe ni Pablo ang ebanghelyo na ito ay the word of the truth. Nang ibig sabihin na ito lamang ang mensahe na magdadala sa atin ng kaligtasan. Dahil ito lang ang mensahe na totoo. Ang pinaka-importanteng mensahe na dapat marinig ng isang tao kung gusto niyang siya ay maligtas ay ang ebanghelyo. Yung ibang mga mensahe, pwede mo nang itapon yon, ibasura yon, kasi walang magagawa yon para sa iyong kaligtasan. Ang ebanghelyo lang ang naglalaman ng katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan at tutulong upang makaiwas tayo mula sa galit ng Panginoong Diyos at hindi tayo mapupunta ng impyerno. No, yan ang tinatawag ni Pablong the word of the truth, the gospel. Kaya kung gusto nating maligtas, kailangan ay interesado tayong malaman kung ano ang katotohanan. Yan ang mensahe ni Epaphras na kanyang preach sa mga mananampalataya, sa mga tao sa Colossus, bago sila of course naging mananampalataya. At ito rin ang mensaheng natutunan ni Epaphras mula kay Pablo. Ang description ni Pablo nitong ebanghelyo na ito ay word of the truth, bakit niya ginawa yon? Ito ay upang ipakita niya ang pagkakaiba ng kanyang mensahe dun sa tinuturo ng mga false teachers. Sa Colossians chapter 2 verse 8, ano tawag niya sa katuruan ng mga heretics? Ay ganito, philosophy and empty deception according to the tradition of men. Yun ang tawag niya sa kanilang mensahe. Hindi ito katotohanan. Ito ay kasinungalingan. Ito ay walang katotohanan. Ito ay panlilin lang. Ang tanong, paano natin malalaman na ang ebanghelyong tinuro ni Apostol Pablo at ang preach ni Epaphras ay ang mensahe ng katotohanan? Paano natin malalaman na yung mga tinuro ng mga philosophers na yon na nagpupumilit na impluwensyahan yung mga Kristiyano sa Colossae, na ito ay kasinungalingan, na ito ay panlilin lang lamang? Halimbawa, may taong lumapit sa atin, sinabihan tayo, paano nyo alam na yung mensahe ninyo ay totoo? Ano ang sagot natin? Pag sinabi nila sa atin, turo ninyo na si Jesus ay Diyos, siya ay nagkatawang tao at pinanganak sa isang birhen, ay sabi ng iba, hindi daw. Yung iba, hindi naniniwala na si Jesus ay naipanganak kay Virgin Mary at na siya ay Diyos. Pero tawag nila sa kanila sarili, Christian din. O paano nyo alam na sila'y mali, kayo tama? Paano ko sinabi ng ibang tao sa atin, sinasabi ninyo na para ang tao ay maligtas, kailangan manampalataya siya kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi ng iba, ba hindi? Hindi namatay si Jesus para bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya siya namatay, na misunderstand siya ng mga tao nung panahon na yon. Sabi nung iba, sabi ninyo, kayong mga Christian, si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, may resurrection. Sabi ng iba, hindi, hindi totoo yon. O paano natin malalaman na tama tayo at mali sila? Kung babalik tayo sa ating text dito sa Colossians chapter 1 verse 5, ang tanong natin, paano masasabi ni Pablo na itong narinig ng mga Kristiyano dito sa Colossas mula kay Epaphras ay ang word of the truth, the gospel? Paano natin malalaman na tama si Pablo? Ano ang test na pwede nating gamitin para malaman natin kung ang mensaheng dala niya at dala nino man ay ang katotohanan o ito ay kasinungalingan? So yan ang nais kong gawin ngayon. Ito ang ilang mga tests na gusto kong ibahagi sa inyo. May ilan po dito natutunan ko mula kay Lloyd-Jones. May ilang bahagi iko-quote ko mula sa kanyang mga salita. Of course, again, as I said, hindi eksaktong quotation yung ginawa ko. Minsan ay pinapalitan ko yung mga salita para mas madali nating maintindihan. Pero ang inspirasyon dito sa turo ko ngayon ay yung mga natutunan ko rin kay Lloyd-Jones. Okay, simulan natin dun sa negative na mga tests. Dito natin malalaman kung ang isang mensahe ay totoo o hindi. Paano mo alam na hindi ito totoo? O ito ang negative test. Isa, it is mere speculation. Parang hinuhulaan mo lang. Sabi ni Lloyd-Jones, human beings speculate. For instance, one may say that he does not believe that anything happens to us after death. He does not believe in a future life, nor that we have souls. He cannot prove it or demonstrate it. He has no authority for saying that. It is merely what he thinks. It is human speculation. So, nanguhula lang siya. Baka walang langit, baka walang impyerno. So, hindi ka pwede magtitiwala doon. Pag ganun ang salita niya, alam mo na kagad, hindi totoo yung mensahe mo. Ikalawang negative test, it is just human opinion. Yung una, nanghuhula, itong ikalawa, opinion niya lang yon. Sabi ni Lloyd-Jones, people will say, I cannot accept your gospel. You say that God hates sin, that He punishes sin. I do not believe in that kind of God. I believe that God is love, that He loves everybody. I believe too that everybody is going to heaven. I do not believe that God will punish some people and throw them to hell to suffer forever. Ang tanong, paano mo alam na tama yung opinion mo? Anong basihan mo? Kinausap mo ba ang Diyos? Nag-discuss ba kayo ng Panginoon patungkol dito sa idea mo na to? Hindi. So ano masasabi natin? Opinion mo lang yon. Kaya pag opinion na lang, alam mo, hindi ito totoo. Ikatlo na negative test, it is only a tradition. Si Lloyd-Jones, sa kanya ko natutunan yung sinabi niyang all institutions have a tendency to produce their opposite. No, kaya nga kung titingnan mo, for example, yung mga churches ngayon, no, hindi ganyan itsura ng churches noon. Pero paano nagkaganon? Because of tradition. O ganun din yung mga tao ngayon na sinasabi, ay, ito pinaniniwalaan ko. Hindi. Bakit ito pinaniniwalaan mo? Eh, yan yung habang tumatagal ang panahon, yan ang aming naging tradisyon. Hindi pwede yun. Kailangan bumalik tayo sa original. Dun sa ano ba yung unang-una? Hindi yung habang tumagal, may nadagdag na ganito, may nadagdag na ganyan, may inayos na statement na ganito, and then ito yung naiwan sa amin ngayon after 2,000 years. Hindi pwede yun. That is only a tradition. Alam nyo ba, ang Panginoong Jesus, nire-rebuke niya lagi itong mga leaders na to na ang pinangahawakan ay ang tradisyon kesa ang salita ng Panginoon. Tinan nyo, sabi ng Mark chapter 7, verses 5 to 9. Mark 7, 5 to 9, sabi doon, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? Sagot ni Jesus, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their hearts is far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Dagdag ni Jesus sa Mark 5 verse 11, na ito daw mga Pariseo, ganito daw sila. You make void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. Tinan nyo, nagagalit ang Panginoong Jesus sa kanila. Kaya kung kayo ay concerned dito sa katanungang ito, whether yung ebanghelyong pinangahawakan nyo ay totoo o hindi, eto ang tiyakin ninyo. Ito bang narinig nyo is just speculation or human tradition or human opinion? Pagka ito ay nanghuhula ka lang, pag ito ay opinion mo lang, pag ito ay tradition lang, huwag yan ang panghawakan mo. So ano ngayon itong sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na the word of the truth, the gospel? Ano ang karapatan niya para sabihin, ito ang katotohanan? So kanina tiningnan natin yung negative tests, ngayon tinan natin yung positive tests para malaman natin kung ang isang mensahe ay totoo. Ito yung isang natutunan ko kay Lloyd-Jones. Positive test number one, sabi niya, it is based on historical events. It is based on its historical events. Alam natin na ang isang bagay, ang isang kwento ay totoo dahil ito ay nakabase sa historical facts. Talagang nangyari. Masasabi lang, ganito nangyari yun itong simula nito, etc. Now, tingnan natin halimbawa nito. Basahin natin ang simula ng kwento ni Jesus sa sulat ni Dr. Luke, si Dr. Lucas. Sabi ni Dr. Luke sa chapter 1, verses 1 up to 4, tinan niyo ang kanyang introduction. Luke chapter 1. Bago niya ikwento yung nangyari, yung buhay ng Panginoong Jesus simula ng kanyang kapanganakan. Sabi niya, "Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things so closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught." Itong si Dr. Lucas na ito, siya po ay isang napaka maingat na historian. Kinuwento niya ang buhay ni Jesus simula ng kanyang kapanganakan hanggang siya'y bumalik sa langit. At ang sabi niya na itong kanyang sinulat dito ay galing sa mga reports ng mga original na mga witnesses. Sila mismo nandun. Yung iba sa kanila kasama si Jesus. Yung iba sa kanila kamag-anak pa ni Jesus. Kaya kinuha niya yung kwento nila at ginawa niya, pinagsama-sama niya lahat itong kwentong ito at inayos niya in an orderly way para ipakita dito sa isang disipulong nagngangalang si Theophilus para ma-establish yung kanyang pananampalataya. Okay, anong sinabi niya dito? Ay, basahin ko lang itong aking na-prepare, no? Sa Luke chapter 1 ng kanyang ebanghelyo, sinimulan niya na ipakita yung kapanganakan ni Juan. Etong si Juan, pinsan ito ni Jesus Christ, at si Juan ang tagapag-prepare ng pag-introduce kay Jesus publicly dito sa bansang Israel. Siya yung propeta na naghanda ng daanan, kumbaga, sa pagdating ni Jesus. Pangalawang ginawa ni Juan, kinwento niya yung mga pangyayari na pumapalibot sa kapanganakan ni Jesus. Merong isang virgin na nagngangalang Mary, bata pa ito, na engaged kay Joseph. Binisita ito ng isang anghel na ang pangalan ay si Gabriel at sinabihan siyang magkakaroon ka ng anak. Of course, nagtanong si Mary, paano mangyari yon? Wala pa naman siyang sexual relations kahit sa sino mang lalaki. Sabi ng anghel sa kanya, ang Holy Spirit ay darating sa iyo, kaya't ang maipapanganak mong baby ay banal at tatawagin siyang anak ng Diyos. Dagdag pa ng anghel, sabi niya, ang pinsan mong si Elizabeth ay buntis din. Nasa ika-anim na siya na buwan. No, tatlong buwan na lang, manganganak na siya. So, ika-anim na buwan na niya na nagdadalang tao. So, ang ginawa ni Mary, after a few days, dali-dali siyang nagpunta sa bahay ni Elizabeth at nanatili siya doon ng tatlong buwan bago siya bumalik sa kanilang tahanan. So, tuloy natin yung kwento ni Luke kasi hindi na niya binanggit ito. Basahin natin na sabi ni Matthew na nangyari pagkatapos nun. So sa Matthew chapter 1, mababasa natin, kumbaga na-discover ni Joseph na nagdadalang tao itong si Mary. Wala man silang sexual relations. So, yun nga, no? Siguro nakita niya, lumalaki tiyan mo. Ilang buwan na yan? Tatlong buwan na. So ngayon, dahil mabait itong si Joseph, ang plano niya, hiwalayan niya secretly itong si Mary para hindi naman siya mapahiya publicly. So habang pinag-iisipan niya itong mga bagay na to, yung plano niya, may nagpakitang anghel sa kanya sa kanyang panaginip. Sinabihan siya, "Joseph, huwag kang matakot. Pakasalan mo si Mary dahil yung daladala niya sa kanyang sinapupunan ay galing sa banal na espiritu." At sabi niya, "Pangalanan mo yung baby na Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan." So nung nagising si Joseph, ginawa niya yung utos ng anghel sa kanya. Pinakasalan niya si Mary, hindi sila nagkaroon ng sexual relations hanggat hindi na ipapanganak si Jesus. Balik tayo sa Luke chapter 2. Nung mga time na yon, si Mary, nung malapit na siyang manganak kay Jesus, merong decree na galing sa Roman Emperor na si Augustus na sinabing lahat ng tao na nasasakupan niya kukunan ng census. Ito ay para sa taxation na kanyang gagawin. And so ginamit ng Panginoong Diyos yung utos na yon mula sa emperador upang dalhin si Joseph at si Mary sa Bethlehem. Nandun sila sa Nazareth, no? Napunta sila sa Bethlehem. Ang layo ng binyahe nila. Mga dalawang araw na lakaran yon. Tapos dun sa Bethlehem, ipinanganak ni Mary si Jesus. Sabi ng Luke chapter 2, verse 18 to 21, nung gabing yon na naipanganak si Jesus, merong mga shepherds, mga pastol, na inaalagaan nila yung kanilang mga tupa. Bigla na lang may anghel na nagpakita sa kanila at inannounce sa kanila na ipanganak na ang Messiah, yung nakaprophesy sa Old Testament na tagapagligtas. Pinanganak na siya. Pagkatapos i-announce ng anghel yon, biglang kasama ng isang anghel, ang daming mga heavenly army of angels ang nagpakita at nagpupuri sa Panginoon. May ibang instruction pang binigay yung mga anghel sa mga shepherds. Nung umalis na yung mga anghel, dali-dali yung shepherds na nagpunta para hanapin si Mary. At yun nga, nakita nila, ando si Mary, at nandun si Joseph, at nandun yung baby na nakabalot. Wrapped tightly in cloths, no? Nakabalot sa mga sapin. Tapos nun, nakalatag sa kainan ng baka. Kasi wala nang lugar dun sa tinatawag nilang inn o wala nang accommodations dun sa ibang mga lugar, sa ibang tahanan, dun sa area na yon. So nung nakita ng mga shepherds ito, nako, wala silang tigil na kinukwento yung nangyari sa kanila, yung sinabi ng anghel patungkol kay Jesus, patungkol dito sa kapanganakan ni Jesus. Pagkalipas ng 8 araw, itong batang ito ay tinuli at pinangalanan siyang Jesus. Ito yung pangalan na binigay ng anghel na sabi niya, Joseph, pangalanan mong Jesus ito. Okay, ngayon, pagkalipas ng 40 days, after 40 days, kailangan sila Mary ay gumawa ng sacrifice. No? Meron silang gagawing purification na naaayon sa law of Moses. And so, pumunta sila sa Jerusalem. Yung Bethlehem, papuntang Jerusalem, siguro mga 2 oras na lakaran yon. So, pumunta sila doon para mag-offer nitong mga sacrifices according to the law of Moses. Nung time na yon, nung sila nasa templo, ang banal na Espiritu Santo ginabayan ang isang lalaking nagngangalang si Simeon, isang matuwid na tao, at lumapit siya kay kina Mary at kina Joseph nung pinipresenta si Jesus sa temple at kinuha niya yung baby at nagpuri siya sa Panginoon at meron siyang mga prophecies na binigay na may connection dito sa baby na to. Habang nangyayari yon, dumating naman si Anna, isang napakatandang balo, isang napakatandang babae, namatay na yung kanyang asawa, at ganun din ang ginawa niya, no? Nung nakita niya yon, nagpasalamat siya sa Panginoong Diyos at kinukwento niya sa kung sino-sinong mga tao patungkol dito kay Jesus. So lahat yan may kita natin sa Luke chapter 2. Ngayon, move forward tayo. Punta tayo sa Matthew chapter 2. Pagkalipas ng sandaling panahon pa lang, eto nangyari. May mga astrologers na galing sa East na pumunta sa Jerusalem. Nagtatanong sila, mga wise men ito, tawag natin dito Magi. Nagtanong sila, saan ang bagong pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa kalangitan, kaya nakita namin ito na yung senyales na dapat na kaming bumiyahe, kaya kami nagpunta rito upang siya isambahin. Nung nabalitaan ito ni King Herod, nadistorbo siya at nagpatawag siya ng meeting ng kanyang mga chief priests at mga scribes at tinanong niya, saan nga ba ipapanganak ang Messiah? Sabi nila, ayon sa scriptures, sa Bethlehem. Dahil ito ang nasusulat ng propeta. So pinatawag ni Herod secretly itong mga wise men. Tinanong niya,
7: kailan niyo ba talaga nakita yung between? Tapos sabi niya sa kanila, sige, pumunta kayo ng Bethlehem, hanapin niyo yung baby, pag nakita niyo, report niyo sa akin na, dahil ako gusto ko ring sumamba sa kanya.
12: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod.

0: Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipos sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is a

0: Hello, magandang araw mga kaagapay. Kamusta po? It's Monday again. Ako po'y nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong inaabang-abangang counseling program on air at Heartline. And ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition ang inyong pong Ate May Gomez, isa pong licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. And of course, gusto natin mag-shout out sa ating pong mga kaagapay, amin pong mga listeners and viewers, sa inyo pong lahat na inaabot ng frequency ito, whether kayo po ay bago or matagal na po naming suki, no, dito sa Heartline, binabati namin kayo. At sana po, samahan nyo kami, no, hanggang matapos po yung ating programa. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin dyan sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi, Albay. Kamusta kamuga, boss? Sana po ay nasa maayos kayong kalalagayan habang kayo po ay nakikinig sa amin. Ayan. So, feel free po maki-interact sa atin pong usapan sa pamamagitan po ng pagko-comment, pagbibigay ng feedback sa atin pong comment section dyan sa inyo pong mga social media platform. Kung kayo po ay nanonood via YouTube or nandun po kayo sa inyong Facebook. Ayan. Alam niyo po, hindi po natin na maitatutuwa, no, na lately po, recently, no, yung mga nakagigimbal, mga nakalulungkot na mga pangyayaring krimen na humahantong po maging sa pagkitil ng buhay, kung saan po ay mga kabataan, mga estudyante ang involved, no, at ilan po ay naganap po sa loob ng paaralan, no, sa kanilang mga schools na dati naman po ay pinaniniwalaan nating mga ligtas na lugar para sa ating mga anak, no? So, sadya po bang sumasama na yung panahon gaya ng sinasabi sa Biblia na darating, no, yung ganitong mga kaganapan na magiging lubusan ng masama ang mga tao? O nagiging mahina na ba yung kalidad ng disiplina sa loob ng ating mga tahanan, no? Para humantong ang ating mga anak sa ganitong paggawa, no, ng mga krimen. So, ang tanong po, masyado po ba tayong maluwag para ang ating po mga anak ay minsan naniniwala silang nasa kanilang mga kamay yung desisyon kung paano nila patatakbuhin ang kanilang buhay, no? Or sadya po bang yung mga magulang naman minsan ay napakahigpit at na-expose yung mga bata sa mapanakit na pagdidisiplina na maaring ang mga bata ay nauuwi sa rebelyon, no? Sa tindi ng, alam niyo po yun, minsan yung nararanasan nilang hirap, galit, or pagkalito ng kanilang mga murang isipan. Yan. So, para po tayo ay tulungang pag-usapan, no? Itong mga ganitong usapin at tulungan tayong sumagot sa mga katanungan mula sa atin pong mga listeners and viewers. No, hindi ko na po pahahabain masyado. I-introduce po natin ang atin pong mga makakasama sa episode na ito. No, atin po mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin ngayon, no? Pinapakilala ko sa inyo yung minsan pong naging suki na rin natin dito sa Heartline. Siya po ay isang very loving na mommy at lola. Tapat na lingkod ng Diyos at napakahusay na musical director. Ayun.
1: Thank you.
0: Yeah, gentle spirited, no, sa aking pananaw at paniniwala. Si Ate Badeth Herradura, no? Ano po mga kabalahan natin, Ate Badeth?
1: Right now, maraming ginagawa. I've been conducting different choirs. Nag-aalaga pa rin ng mga apo.
0: Ayun.
1: At bilang chairman ng PCEC Women's Commission, hindi rin madali. Madaming trabaho. But God is good and of course, His grace is always sufficient for everyone. Of course, loving mom, loving wife.
0: So, wala po bang ano, babatiin family members?
1: May birthday, yeah, babatiin ba ko yung mga, well, wala lang may birthday this June. Tapos na yung other
0: tapos
1: work.
0: Na.
1: Kasi sunod-sunod kami eh. Buong taon yan, kompleto yan hanggang December. June lang ang wala. Kaya next month pa yung sunod na birthday.
0: Okay. So, susunod na pag-guest din niya, di ba? Babatiin natin sila.
1: July.
0: Alright.
1: Yeah.
0: Okay. Thank you, Ate Badeth. So, introduce ko naman po yung ating first-timer, no? Siya po ay ngayon lang nag-guest at nagkakalak po tayo, no? Nasa kabila po ng kabisihan ng ating pastor ay napaunlakan niya tayo sa atin pong paanyaya. Si Pastor Jeff nakuha ng Firstborn Christian Fellowship. Tama, Pastor? Pakilala po at baka may babatiin kayo or i-announce, Pastor Jeff.
2: Oo, magandang gabi no sa ating mga
0: Gandang gabi.
2: tagapakinig. So ako nga pala si Pastor Jeff. Gaya ng nabanggit kanina, ako po ay tinawag ng Panginoon upang magpastor sa Firstborn Christian Fellowship. At dahil po dyan, nais ko pong batiin yung aming mga leaders, yung aming mga pastors sa aming church, yung mga elder namin sa Firstborn Mekawayan, kina Sister Alice, kila Sister Melody, na of course, asawa ko din po. And of course, aming pastor, kay Pastor Jen, yung aming pastor. No? Hello, bro. Aming pastor sa Novaville at yung aming pastor sa Bagumbong kay Pastor Noel at yung aming pastor sa Sampalo kay Pastora Hazel at kay Sikaina. And of course, babatiin ko na rin, minsan na ako naparito, batiin ko na rin yung aking mga kakor sa PBF, yung Pastor Basketball Fellowship kay Pastor Yong, kay Pastor Aboy, kay Pastor Chuck, no? At kay Pastor Jerry at kay Pastor Jordan Escusa. So, hello sa inyo. And last but not the least, yung aking grupo, yung aking mga kaibigan sa Grace for All, kila Pastor Mike Carino, kay Eric Cortez. Hello mga brother, God bless sa inyo. So, yun lamang po, no?
0: Ayun,
2: God bless.
0: Okay. Hello po sa lahat ng mga kaibigan ni Pastor Jeff, no? Lalo na kay Pastor Yong, yan po ang ating connect, no? Kaya po kayo ay napakilala sa akin. Pastor Joel Avanzado, ayan. Okay, sige po, no? Para po sa mga kakatutok lang, muli ito pang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang guest po natin ngayon si Ate Badeth Herradura at si Pastor Jeff Nakua para po sa Heartline Monday Edition. Isa't kalahating oras po ito ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBC PH Stream, kung saan panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Ayan. Para po sa inyo mga counseling concern, magbigay lang po kayo ng message sa atin pong FB page. Yan po ay 702-DZAS-RadioTV. No? At pwede rin po kayong mag-message. No? Kung kayo po ay Globe user, ito po yung number 0916-296-6620. Ayan, sana naisulat ninyo. At kung smart users naman po, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, sige po, comment na po ano, sa inyong FB ano, or YouTube para maging masaya po yung ating kwentuhan at maging very interactive. Ayan, batiin ko rin po yung aking husband, of course, si Dan at ang amin po mga anak, si Dustin, ang kanyang wife si Hazel, si Dea at ang kanyang husband si Jai, yung akin pong pangatlo si Dominic, si Don, si Dre, si Dale, ayan, anim yan. At yung akin pong mga apo, si Chuck, si Dylan, and yung aming baby si Stella Davin. And of course, batiin ko, nasa heaven na yung aking mama, July 21, at yung aking brother, pumano din last year, July 13. Mm. Sa tito ko naman po, si Lucille, na lumilingon sa tawag na Tita Inday, July 21 din po siya. And she'll be 80 years old. Ayan, happy birthday,
1: wow.
0: Atita Inday. Opo. And of course, sa amin pong executive director sa Amara. Ayan, hindi natin ito kakalimutan. Si Miss Rachel De La Cruz, July 11. And another Amara mate, si Kuya Eugene. No? Happy birthday po sa inyo. Sa akin pong son-in-law, no? Paboritong son-in-law, si Daddy Jai. Or sa Mel Capiz noon, July 31. And of course, binabati ko rin po yung amin po mga pastor, mga leader at members ng Pleasant Christian Alliance Church dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Maging yung mga kapatiran po sa In Christ City Church dyan po sa Savano Park, San Jose del Monte, Bulacan at sa Daughter Church dito sa Sapang Palay. Hello po sa inyong lahat dyan. No? Marami pong nakikinig sa kanila. Ganon din po yung The Fruit of the Branches Discipleship Group sa CCF, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Okay. So, ready na po tayong magbasa ng ating questions, no? Yung mga letters. Ito po yung una. Ako po si Jenny, 39. Hindi po natin alam kung ito yung kanyang pangalan talaga. Magkaiba po kami ng parenting style ng asawa ko po. Ako po ay gentle parent. Ang asawa ko naman ay naniniwalang kailangan ng pamamalo sa disiplina. Okay. So, mahigpit po yung father. Lumaki akong mahigpit ang aking ama. Isang tingin niya lang ay nanginginig na kami. Nangako akong hindi ko ipaparanas iyon sa aking mga anak. Kaya kapag may pagkakamali ang anak namin, gusto ng asawa ko na may agarang consequence. Yun. Ako naman po ay gusto mo nang makinig, kausapin ng mahinahon at turuan ang bata. Madalas tuloy kaming magtalo sa harap ng mga bata. Ini-spoil ko daw ang mga ito, pero nakikita ko pong lumalaking takot ang mga anak ko sa tatay nila. Ano pong maipapayo ninyo? Naku, Ate Badette, ano bang sasabihin natin dito? Lagot, ano? Lagot talaga.
1: Well, yung kasabihan na makuha ka sa isang mata o makuha ka sa isang tingin.
0: Isang tingin.
1: Oh, yun yung generation.
0: Narinig ko rin yan. Opo, narinig ko din yan.
1: Yeah. That's my generation at saka ang dad ko na mamalo. But, meron siyang style.
0: Mm-hmm.
1: Ang style niya is, pag nagka-offend ka ng once, first offense, he will talk to you.
0: Okay.
1: Second offense, he will talk to you again. Why did you do it again? Ganun, ganyan. Pangatlo, wala nang salita-salita. Dadapa ka na lang kasi papaluin ka na sa
0: ayun.
1: Yun. Pero, after that, ang nakakatuwa sa dad ko before, pagkakausapin niya na kami after yung umiyak ka na dahil nasaktan, napalo ka, he will talk to you again. And then siya mismo iiyak. And then he will let you, ikaw ang mag-explain, bakit ka ba napalo? Ano ang reason bakit ka napalo? So, in event na nangyayari yun, ikaw mismo bilang anak, naiintindihan mo bakit ka napalo, di ba? Hindi yung pagka nagalit, palo ka na agad. While you are galit na galit, namamalo ka, yun ang masama. Kasi hindi mo rin alam yung extent ng pamamalo mo. And then how painful it would be para sa anak mo na nasaktan mo na rin. Ang masama pa niyan kung ano-anong nahawakan mo yun ay pamamalo.
0: Yun po,
1: diba?
0: Ano?
1: Yun ang nakakatakot.
0: At kung saan tatama, Ate Badette?
1: Yes, correct. At kung saan tatama. Yun. Very important yun. Di ba? In the Bible nga, na I was researching kanina or kahapon, sabi ko, Lord, itong discipline can be misunderstood or be abused by the parents. Like in the word of, sa Proverbs, halimbawa, yung kasabihan na, ito lagi natin naririnig, whoever spares the rod hates their children.
0: Mm-hmm.
1: But the one who loves their children is careful to discipline them.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga ibig sabihin yung rod eh. Iba't ibang klaseng discipline ang pinapakita doon. So, pwede kasing yung rod can be literally viewed as pamalo, chinelas, kawayan, kung ano-ano pang mahuli ng nanay, pwede bang hanger, o kaya anything, ruler. Yun ang mga experiences, especially in our generation. Parang usong-uso yung pamalo talaga, namamalo talaga.
0: Mm-mm.
1: But in my case, for example, I have 3 boys. Sabi nila mahirap mag-discipline ng boys. But in-apply ko yung style ng dad ko. Although hindi sila lahat nakadaan yung 3 ng ganun klaseng pamalo. Pero may isa talaga akong anak na kailangan talagang paluin. So, yeah. Pero you know what?
0: Iba-iba mo pala, no?
1: Oo. Mabait ako. Yun nga. Warning 1, 2, 3. Pag pangatlo na, huwag mo na akong kausapin. Or even, for example, nasa church kami, may ginawa siya hindi maganda. Hahawakan ko yun sa arm ng matindi. Yung hawak na mahigpit, ibig sabihin yun sa kanya. So, maraming form of discipline din, ano? So, it can be a guidance. That's why importante yung kinakausap mo rin yung bata. Hindi ka lang namamalo, kinakausap mo rin. Kaya tama din yung sa wife na kinakausap niya. But of course, yung sa husband naman niya, dahil siguro lumaki din siyang ganyan, pero yun nga, pag-usapan ninyo kung anong extent kayo mamamalo at saka kung kailan kayo mamamalo at in agreement with each other.
0: Ayun po, in agreement.
1: Kasi kung mag-aaway kayo about the discipline in front of the children, that will matter again another question. Mm-hmm. Nag-aaway kayo sa harapan ng mga anak ninyo because of the pamalo. Mm-hmm. Kaya magkakaroon talaga ng sides. Magte-take sides yung mga bata.
0: Mm-hmm. So, yeah. Yun po yung mahirap, ano? May confusion dahil magkaiba yung style or approach.
1: Yes,
0: no?
1: Opo.
0: Oh, okay. Yeah. Ganda po yung sinabi nyo, no? And mm-hmm. we have to take note of that, no? Dahil ang bata po ay pwedeng nagalit dun sa isa dahil mas stricto at lagi na lang po ang takbo dun sa isa. Ang isa may tendency po na ano ang mahal yung isa galit, diba? Oh, mahirap po 'yan, ano, kailangan iwasan 'yon. Okay, sige. Salamat din Ate Badeth, no? Okay. Marami tayong nakuhang points doon, ano, even yung kung ano yung gagamitin at ano bang itong rod ay ano bang meaning nito, no? Hindi po ito laging pamalo, no? Minsan po may mga anak na nakukuha sa salitaan lang, no? Oo. Yeah. Tawagin mo lang at kausapin, ano? Yun na po yung disiplina, no?
1: Yeah, may add yung kasi yung like our hand. Mm-mm. Kung as much as possible we will refrain from using our
0: right.
1: hands.
0: Yes.
1: Kasi yan
0: po.
1: Yung hinahawakan natin sila with love, with care.
0: Right,
1: tapos
0: right.
1: ito rin yung pamamalo mo sa kanila. Mm-hmm. Di ba parang confusing?
0: Opo. Yung kailangan ma-associate nila yung love with the hands of the parent. No?
1: Mm,
0: opo.
1: Yes.
0: Na hindi magandang nasisira yung association na yun. Ano?
1: Mm-hmm.
0: All right. Sige, Pastor Jeff, what do you have to say?
2: Siguro, madalas naman, ang solusyon sa problema ay yung pag-uusap. No, at mm-hmm. pag-uunawaan ng mag-asawa. No, at syempre mm-hmm. numero uno talaga na dapat hindi nila nakikita o hindi tayo nag-aaway, hindi tayo biglang gumigit na inaawat. And kami po ng misis ko, yeah. no, talagang naging rule namin 'yon. Na kapag pinapagalitan ko yung anak namin, bawal siyang makialam. No, and same thing sa kanya, pag pinapagalitan niya yung anak ko, bawal, although admittedly very tempting kasi feeling ko minsan ang reasonable eh. No, na manahimik. Pero kailangan eh. No, and then kapag mahirap kasi lalo pag feeling mo kawawa yung anak mo tapos alam mo na hindi naman niya deserve yung ganung pagpalo o pagdisiplina. Pero yun nga, it would matter talaga na yung mag-asawa hindi pwede. No, kasi hindi maganda na makita nung anak na kinakampihan siya at mali yung nanay niya o yung tatay niya na pumapalo sa kanya. No, and siguro din dito sa kay Jenny, malaking epekto din talaga kung paano tayo pinalaki. Ang gaya ni Jenny na matapang, strict yung kanyang mga magulang and titingin niya hindi effective sa kanya 'yon. No, at mm-hmm. maaari naman yung kanyang husband ay maaring strict din pero nakita mm-hmm. niya na naging effective sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: No, and I think between gentle love saka top love, ang kailangan lang siguro natin is to strike yung proper balance.
0: Yeah,
2: hindi kasi
0: exactly.
2: pwedeng hindi kasi pwede tama super po. Gentle. Kapag super gentle kasi, may posibilidad na lumaking walang disiplina at abusado at iyain yung bata na laging kailangang ibibaby. E sa kabilang banda naman, kapag top love, no, baaring lumaki na may kinikimkim na galit at sama ng loob doon sa stricto. So, maganda talaga.
0: Mag-rebelde rin, ano?
2: Yeah. Oh, maganda talaga yung pag-uusap ng mag-asawa. No, and I think we just have to strike the proper balance. Hindi naman tayo, pwede naman tayong hindi mamili na extreme puro gentle parenting and to sa kabilang banda, puro top love. Dapat na ipapaliwanag. We strike the proper balance kung kailan natin dapat na-apply 'yon o kung ano yung hinihingi ng mm-hmm. sitwasyon na pwede nating i-apply yung mga ganung bagay-bagay.
0: Okay. So, yun. Uh-huh. Okay, maganda rin po 'yan ano. Yung sabi ni Pastor Jeff, no, na pag pinagagalitan na ni nanay, wag nang pumasok yung isang magulang para kampihan yung anak. Kasi minsan po, yun nga, doon tayo nasisira sa ating mga anak. Dahil tayo mismo sa level natin ay hindi pa rin nag-a-agree. Ano? So later on siguro, no, yun na lang, babawi na lang tayo kung sakaling medyo, hindi ko pala nasabi sa'yo, kaya pala na-late yung anak mo, blah, blah, blah, ganun, ano? But, not in front of the kid, mm-hmm. no? At maganda nga po 'yon ano, na sinasabi ni Pastor Jeff kanina, no, na minsan ano, yung mga bata ay pagpuro gentle love, no, nagiging iyakin, pwedeng ganun. Minsan naman masyado silang entitled, Oh,
1: Yeah,
0: may mga
1: correct.
0: batang sobrang entitled na kasi laging, alam niyo yung tawag na permissive parenting, no? Parang lahat na lang pwede, no? Dahil nga, minsan we go to that extreme, di ba, Ate Badette Pastor, no? Yung
1: Yeah.
0: dahil nga, ano, galing tayo sa mahigpit na magulang, gusto natin wag ma-experience sa anak yun. So, ikaw naman sa sobrang napunta ka dun sa extreme na sige, payagan natin, baka maka mangyari sa kanya yung sa akin, baka
1: Yeah.
0: magrebelde, baka lumayas. May mga fears, no? May
1: Yeah.
0: mga fears tayo. Ayan. All right. Sige po. So, hindi po magkaaway yung empathy at accountability. Ano? Yung anak, pwede mong sabihin, gusto namin maintindihan yung nararamdaman mo, pero may mga consequence pa rin pag mali ang pinili mo. No? Yung mga bata po, ang need nila ay isang pusong nakikinig at isang gabay na firm, no, matatag na pag mali, mali, no. But of course, we still listen to them, no. Kaya nga nang sabi ni Ate Badeth, minsan po ay talagang kahit na napalo mo yan, minsan siya pa rin yung tatanong, ba't ako nagalit? Oh, let them know,
1: Correct.
0: no, na willing ka pa rin makinig. Ayan. Okay. Yan po yung ating ano, sana nakinig yung letter sender at marami pong nakarelate dyan, I'm sure, no? Marami pong may ganyang question, ano? Okay, siguro na sabi ng mga magulang, sabi sa iyo eh, huwag kang sumasabat pag ako na yung nagdidisiplina sa anak.
1: Oo nga.
0: Okay, ito po yung ating second, no? Sabi po dito, ako po si Rina, 34. Isang single mother. Oh, okay. Single mother naman ito. Dalawa yung kanyang anak. Madalas kong makita sa social media ang tungkol sa gentle parenting. Oh, talaga pong marami ang nag-a-apply nito ngayon. Ano? Kaya kapag nagwawala ang 8-year-old kong anak, iniiwasan kong pagalitan siya. Pinapakinggan ko lang at hinihintay ko na kumalma. Pero ito, may pero siya. Napapansin ko po na parang mas lalo siyang hindi marunong tumanggap ng hindi. No, pag
1: Wow.
0: sinabing hindi, no. Ayan, ayaw daw po tumanggap. Kapag hindi nasunod ang gusto niya, nagdadabog pa rin at nagsisira ng gamit. Eh, mali po ba ang ginagawa ko? Ayan, sige. So, Pastor Jeff, anong
2: Well,
0: sasabihin
2: kung ang
0: dito?
2: tanong niya na kung mali ba yung kanyang ginagawa, siguro not necessarily mali. No, kaya lang baka
0: Kaya lang.
2: sumobra lang. Baka
0: Ayun.
2: sumobra lang, sumobrang gentle. No, kaya nawiwili. No, may ibang nanay, ay yung ibang nanay nga ano lang nagtatapang-tapangan, hindi naman kayang gawin yung sinasabi, may ka-office mate kami dati. Pag inaanan yung kanyang anak, papaluin kita. Hindi naman pinapalo, kaya nangyayari. Sige, paluin mo.
0: Kung
2: so,
0: kaya
2: sabi,
0: mo.
2: Kung kaya mo, para ganun. So, baka minsan sumosobra lang tayo sa pagiging gentle natin. Yung nabanggit po na passage ni Ate Badet kanina sa Proverbs chapter 20, 13 verse 24 eh. Yung sabi eh, whoever despairs the rod hits their children. Kung di daw natin papaluin, baka mamaya mas nagpapakita yon na hindi natin sila mahal. No, ang sabi niya pa, but the one who loves their children is careful to discipline them. So, ibig sabihin, dapat may pamalo pa rin naman talaga. Kaya lang, dapat alam natin kung paano ginagamit. Kaya sabing ganun eh, careful to discipline them. No, of course, yung rod kasi, eh ano to eh, kung babalikan po natin yung sa panahon po ng Old Testament, eh patungkol ito, yung rod, yung hawak-hawak to ng mga pastol. No, at yung mga pastol, hindi nila ito ginagamit para bugbugin o para paluin, hatawin yung kanilang mga alaga. No, yung rod na ginagamit po nila, ginagamit 'yon para igabay. No, para yung mga tupa na naliligaw,
0: naliligaw.
2: Na mawala sa linya, no, ginagamit yung panghatag para mapunta sa right track. No, para
0: bumalik
2: mapunta
0: sa kawan, ano?
2: Oo, yeah. Sa tamang landas. So ginagamit talaga yung rod na 'yon, no, para sa no, kung pangpalo 'yon, ginagamit 'yon sa iba, hindi sa kanilang mga alaga, sa mababangis na hayop. Ibig sabihin, kung kakailangan nating paluin yung ating mga anak, dapat hindi panitib yung dating sa kanila.
0: Yeah.
2: Minsan kasi kaya natin pinapalo kasi totoo niyan, ano eh, nadala din tayo ng emotion natin, 'di ba? Marami mga pagkakataon eh, naglalakad
0: right.
2: Yung magnanay sa mall, nadapa na nga yung bata, pinalo pa. No, Andre, isa na ball. Nandang pala nga, pinalo pa. Di ba? Yung sabihin ko pa.
0: Kawawa
2: Di ba
0: naman.
2: kung papaluin natin, dapat in the context of love and discipline.
0: Tama
2: at
0: ako.
2: Dapat maranasan nila yon, maipaliwanag natin yon, maunawaan nila that we're doing it to discipline them. Hindi dahil galit lang tayo sa kanila, hindi out of anger. So hindi dapat punitive. More on discipline. Hindi tayo, pag pinalo natin sila, hindi tayo naglalabas ng stress kasi napahiya nila tayo. No, kung hindi, dinidisiplina natin sila para sa kanilang ikabubuti. No? Kumbaga yung pagdidisiplina, out of love yun upang maituwid yung kanilang landas habang maaga pa.
3: Yes.
2: So ayun siguro yung aking ma-share.
0: Importante po yun, Pastor, yung sinabi nyo na yung rod ay hindi para bugbugin yung kanilang mga alagang tupa, no? Kung ano man yun. Oo, dahil yung pong rod ay talagang para kawitin mo pabalik, no? Doon sa kawan, naliligaw, no? Para bumalik, no? Hindi para ipamalo at para bugbugin. Because, you know, dahil po dito sa passage na ito sa Proverbs, marami po talaga na gina-justify nila kung paano silang mamalo, no, dahil nais nilang matuwid yung kanilang anak, no. But we have to understand, no, na yun pong ano, yun pong katawan ng isang bata, lalo na kung napakaliit niyan at papaluin mo, talagang nakakaawa po, no. At madalas hindi nila naintindihan kung bakit, no. Hindi, walang pag-uusap, walang pag-explain, 'di ba? Wala man lang po tayong paglapit sa kanila para maunawaan ano nangyari, 'di ba? At walang learning, hindi naging learning opportunity yung ano pangyayaring 'yan. So, that is very important and very powerful. Na yun po talaga ay para gabayan sila, no? Yun word ay gabayan. No, bilang opo, hindi para bugbugin or you know, a lot of parents po ano, even sa aming counseling, no. Yun pong lumaki na minsan po black and blue sila pag binitawan sila ng magulang nila dahil namamalo habang galit, no? Napahiya siya or nagalit siya dahil hindi mo siya pinakinggan, nawala ng respeto, yung ganun. So yung galit ay matindi and

0: gently protect them and lead them to the right path, yung mga ano nga, tupa. So yung mga anak natin, para mga tupa natin yan. I just want to go back dun sa Proverbs 22:6, like, train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Dun pa lang sa umpisa, kung paano mo pinalaki yung mga anak mo, guiding them, nagamitin mo ang word of God, storytelling during the night, mga ganun, mga dyan, little things, akala natin little things lang yun, ano? Pero yung foundation nun, ang pag... dikdik mo sa heart nila, sa brain nila, sa mind nila about the goodness of the Lord, kung sino si God sa buhay nila. Doon pa lang maintindihan na nila, once na na-discipline mo sila or napagalitan mo, napalo mo, then you can go back to the Word of God na, alam nyo, ayaw ni Jesus ng bad na ganyan eh. So parang pag binalikan mo yan, madali nilang maintindihan. Sunday school, sad to say, some of our parents now are making the church na parang, ano tawag doon, yung reformatory school or reformatory place, na pag dinala mo sa church pag linggo, babait yan. Hindi ganun yun eh. O kaya yung school, iwa, hayaan mo sa school, bahala na yung mga teachers nila maging mabait yan sila pag nandun na sa school. Hindi eh. Mm-hmm. It starts from the home. Starts from... it pa lang sila. Actually, from conception pa lang eh. You're talking to your child already. Yung pagbuntis mo pa lang. Sorry, I'm musician kasi ako, ina-apply namin dito yung Suzuki method. Gusto mo siya maging instrumentalist, gusto mo siya maging violinist, gusto mo siya maging pianist at that age. From conception pa lang, pinaparinig mo na sa kanya yan or tinuturo mo na sa kanya. So yun pa din, we go back to the basic. Balik pa rin tayo dun sa umpisa. Pagka train mo yung anak mo mula bata, mula maliit pa lang, mula zero age, I'm sure they will tread the path. Hindi sila mawawala. Babalik, kung magkamali man sila, babalik pa rin sila. So, yun nga, with love talaga. Everything is with love. Kahit gawin mo yan, wala naiintindihan yan eh. Kahit sigawan mo, paluin mo yan. Lalong sasama pa yan.
1: Okay, maganda po yan. Ano? And I agree, no, na sinasabi ni Ate Badev na minsan po talagang ipinapasa natin yung pagdidisiplina doon sa bahay, sa church, no? Parang pinagkakatiwala natin, alam na ng church yan kung paanong bumait yan, ano? Samantalang sa bahay, no, ay walang pakundangan na, di ba, well, anything goes. Pagka nagalit, palo. Pagka may sinaway, palo. Lahat na lang, ano? Oo, so hindi po, the child may not be able to make sense of what is being taught in the church, no? Na love, no, compassion, forgiveness, gentleness. Dahil hindi makita sa bahay. Opo, minsan ganun, ano? So we have to be very, very careful, no? At nag-uusap sana yan, ano? Yung parent at saka yung mga nagtuturo sa church, ano? Na makita nila na may problem po, ano? Or baka nakikita din ng magulang. So they nag-work hand in hand, no? Yung church at yung, ano, yung mga magulang ng bata, no? So, parang kanina, 'di ba, yung husband, yung father at saka yung mother magkaiba. Ganon din minsan sa church, ano? At yung disiplina na meron sa loob ng tahanan. Okay. So,
2: and siguro, if I may add, no, yung konti lang, no. If I may add, dapat ma-remind tayo mga magulang na yung pagpapalaki ng tama, no, sa mga anak, iniutos po 'yon sa magulang, hindi sa church. Hindi sa Sunday school, hindi sa
1: I can't no,
2: sa, ano, oh, hindi sa school. Yo, hindi.
1: Oo,
2: hindi
1: tama.
2: Sa Netflix, hindi sa YouTube.
1: Ayun,
2: sa YouTube. Minsan inalaw natin si Peppa Pig ang magturo ng lahat.
0: Peppa Pig.
2: So, sa ano yun? Dito ron yung chapter 6 verse 1. Yung
0: yes.
2: The Lord your God, the Lord is one.
1: Yes.
2: So you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength. And yung mga utos na to ay iniutos ko sa inyo upang ituro doon sa inyong mga anak. So sa ating mga magulang po yon. So kung may problema, huwag nating agad sisihin yung school. Huwag agad nating sisihin yung church.
1: Yung church.
2: No? Minsan, tingnan muna natin yung ating... Ito, syempre, yung church, yung school nandiyan para kumaa maging agapay. No? Pero primarily, it is us parents ang inutusan.

0: ng Lord para ilapit ang ating mga anak sa kanya, turuan ng tama.
1: Correct.
2: Oh. Ayan, naku. Magandang naidagdag ngayon,
1: to.
2: Ano? Kasi
1: hindi
2: nga naman...
1: Na-mention ni Pastor yung Deuteronomy 6, yung last Sunday, na the other Sunday pala, yung message ni Pastor Jet sa amin, yung about Deuteronomy 6 na when you lie down, when you wake up, when you walk,
2: wherever, no?
1: Mo yung
2: sa lahat
1: mo,
2: ng
1: diba?
2: Yeah.
1: Sa lahat? Grabe.
2: Mm-mm.
1: Anyway, siyama.
2: Talagang ano po, no? Kailangan talaga na magmula, no, sa magulang, yung unang disiplina, no? At maganda po yan dahil minsan nga po sa sobrang kabisihan ng mga magulang sa trabaho at sa marami pang responsibilities, no, pagkakatiwala na lang po yung ano, pagdisiplina sa anak, sa iba, no, sa school, bahala na si teacher. Bahala na yung children ministry ng church, ayan. Okay, so that's a very good point, ano. And sana po ay marami po ang ano, nagkaroon ng aha moment dyan. Oh, oo nga, no? Okay, ayan. Wag pong ipapasa yung pagdidisiplina sa iba, no? It is primarily the responsibility of the parent. Responsibilidad ng magulang yan bago po kung sino man, ano? Okay, so sige po. At maganda nga po yan, ano, na kapag puro po pag-unawa, no, walang malinaw na limitation yung bata, walang hangganan, maaring matutuhan na ng bata na kontrolin po yung sitwasyon sa pamamagitan ng emotions, no? Pero hindi natin gustong maging matigas yung puso nila, no? Ang gusto po natin ay yung, ano, no, yung hindi ba sila yung sentro ng mundo? Minsan po, dahil sobrang entitled na ng mga bata, parang feeling nila sila na po ang sentro ng universe. Lahat ng gusto nila at i-demand at i-request at ipabili, no, ay kailangan ano, immediately ay meron at hand, no? Ayan.
1: Yes.
2: So, yan po ay mga bagay, ano, na kailangan po talaga nating nababalik-balikan because we have this tendency na dahil po sa dami ng responsibilities, minsan po ay talagang hindi na natin natututukan yung disiplina, no? Sa bilis po ng pacing ng buhay ngayon, no? Minsan may mga magulang po na hindi lang po may 8-hour job, no? Nag-overtime pa yan, tapos meron pa yung ano, mga side hustles, no? Mga racket, meron pa yung online job. At may mga investment pa yan na binabantayan, minamonitor, alam, di ba? And, ang dami po talaga. Plus yung ministry, no? Ayan. Yeah. Okay, so napakahalaga po yan, ano, na hindi po ito isang bagay. Because there are a lot of things going around, no, na ito po ay napag-uusapan, no, itong mga huling araw about sino talaga yung, ano, no? May sala, bakit umabot sa ganyan yung ugali ng mga bata, no? Oo. Minsan po nasisisi sa, sabi nga ni Pastor Jeff kanina, nasisisi ka sa ano, Netflix o sa mga games, no? Oo. Oh, 'di ba? May mga ganyang usapan ngayon, no? So pinagbabawal na yata kung may age, no? Opo, no? Yan. So kung kani-kanina natin nasisisi samantalang ano, no, sa atin po 'yan lumalaki. Go ahead, Pastor.
0: Naisip ko lang din kasi marami ngayon sa mga Facebook sinasabi yung mga bata daw ngayon masyadong entitled, masyadong weak yung dating, masyadong iyakin. But I think naisip ko lang din na kung bakit sila ganun, eh tayo yung henerasyon natin yung may kasalanan. Oh, well, hindi naman siguro kasi kundi at fault tayo, may malaking participation tayo doon kasi sino ba yung magulang ng mga bagong henerasyon ngayon? Tayo din naman. Di ba? Tayo rin naman yun, eh. Isa, ano, may mga naglalaba sa mga batang 90s, pinapakita doon na strong kami, hindi kami iyakin. Pero kaninong anak ba yung henerasyon ngayon na sinasabi natin ng mga, sa atin galing yun, eh. Tayo nagpalaki doon, eh. So, and somehow, may participation tayo doon. No? Yeah. Kaya I think dapat iba, generation gap lang siguro, no, na kaya wag natin silang tingnan ng maliit kasi kung maliit man yung tingin natin sa weak man sila, eh dahil na sa atin yun, no, tayo nagpalaki ng mga anak natin yung generation ngayon, eh.
2: Correct. Oh, totoo na, isip ko lang.
1: Yeah.
2: Oh, kasi minsan po, no,
1: like that. Ganun din tayo dati.
2: Sasabihin, napaka-entitled na mga bata ngayon. Eh, sino po ba ang masyadong nag-spoil dyan at lahat ng hingin ay binibigay nyo. So, lumaki po sila na nasanay sila ng ganun, no? Yeah. So, ngayon, hindi mo na makontrol, ano? At malaki na siya. So,
1: sa sobrang time, bigay ka ng bigay, hindi mo na
2: payag
1: sila
2: ka ng payag. Yes.
1: Yeah.
2: So, hinahanap na po nila yung privileges na once upon a time ay masyado nilang na-enjoy dahil payag kayo ng payag. Ngayon, medyo magastos na dahil malaki na siya at hindi mo na makontrol kung saan siya pumupunta. Ayun na, no? Nag-iiba ka na ng style. Nag-aaway na kayo. Okay.
0: And siguro yung ano rin eh, no? Yung mga bagay na nag-deprive tayo nung kabataan natin, gusto natin ibigay sa kanila. For example, nag-aral ka lang, puro public. Ngayon, pag may anak ka, hanggat kakayanin, gusto mo sa private. Na pagkaitang ka ng ganito, gusto mong ibigay. So, di natin namamalayan na spoil din pala natin sila.
2: Ayun.
0: Kaya naging ganun yung outcome.
2: Mm-hmm. Tapos kung anong label lang inibigay natin sa kanila, no? Mga entitled kayo. Mga weak. Right. Sensitive. Alright, sige. Nako, bibitinin muna po namin kayo, no, mga parents, mga lolo at lola. I'm sure po, no, marami po sa inyo ang nakaka-relate sa usapang ito, no, mga tagapakinig, tagapanood na atin pong station. Well, may ilan pa po tayong mga babalikang, mga liham mula sa ating mga letter senders. Related po sa topic, no, na atin pong pinag-uusapan kanina pa about gentle parenting versus tough love, no? At magbi-break muna po tayo, magbibigay tayo ng daan sa atin pong mga advertisements and announcements na ating radio station. Stay tuned po. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang sandali.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Salamat po sa pag-antabay. Ayan, para po sa mga kakatutok lang, no? Tayo po ay nasa second half na po ng ating program Heartline Monday Edition. At ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez, mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po sa atin pong discussion si Ate Badeth Herradura at si Pastor Jeff Nakua, no? At sila po yung atin pong mga kakwentuhan, tumutugon sa atin pong mga letters. Gusto ko muna pong mag-promote na aming services sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kami po ay located sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan po ay malapit sa May Commonwealth. Ang amin pong number, kung gusto niyo po kaming tawagan for your inquiries, ang number ay 0995-203-2231 at yung amin pong Facebook page, Amara Center PH. Ayan, yun lang po itatype niyo, Amara Center PH. Lilid na po kayo sa aming FB page. Yung amin pong Gmail, no? Kung gusto niyo nang mag-email lang, ay amaracenter2015@gmail.com. So we cater po sa mga individuals, couples, no? Families even, no? Kung kayo po ay medyo kailangan ng magfa-facilitate ng mga pag-uusap para magkaunawaan, ayan. Ayan po, pwede po kayong dumulog sa amin pong counseling center. Yan po ay Amara Counseling and Training Center. Again, yung number ay 0995-203-2231. Alright, sige. Tayo po ay magpo-proceed sa atin pong pagbabasa ng atin pong mga letters. Ito po yung sunod, no? Sabi po, ako po ay isang lola. Ayun, lola din. Katulad namin ni Ate Badet. Ako po isang lola, 57 years old. Nakatira po ako ngayon sa bahay ng anak kong lalaki at ng kanyang asawa dahil pareho silang nagtatrabaho. Ayan. Marami pong ganito, no? Yung setup sa bahay. Ako ang nag-aalaga sa dalawang apo, edad 7 at 5. Noong isang araw, nag-away ang magkapatid. Okay. Ayaw ipahiram ng panganay yung laruan niya. Tapos bigla na lang niyang hinila ng malakas ang buhok ng bunso. Ayun. Umiyak ito ng napakalakas. Sa sobrang gulat ko, okay, nagulat si Lola, at para matigil ang pananakit, pinalo ko ang kamay ng panganay gamit ng isang plastic ruler. Ayun. Hindi naman malakas, pero para maramdaman niyang mali ang ginawa niya. Ayun. Yun ang aim ni Lola, no? Para idisiplina. Sakto namang dumating ang manugang kong babae. Okay. 33 years old yung kanyang manugang, no? Parang sa ano lang, no? Mga teleserye, biglang dadating yung nanay. Naghalit siya sa akin. Sabi niya, huwag na huwag ko raw sasaktan ng anak niya kahit isang palo lang. Mas gusto raw niyang kausapin ng mahinahon, ipaliwanag yung nangyari para tulungang magkabati ang magkapatid. Nasaktan po ako na parang wala siyang tiwala sa akin, gayong ako ang tumutulong mag-alaga sa mga bata para makapagtrabaho sila. Okay. So ganito rin ang pagpapalaki namin noon sa mga anak namin, no? Sabi ng Lola. At mababait silang lumaki. Masyado na ba talagang sensitibo ang mga magulang ngayon? Ayun, sensitive na si mommy. Sige, Ate Badet. May entitlement din pala, no? Okay, Ate Badet, what do we have to say?
1: Yeah. Actually, ito yung pinaka-common, isa sa mga common na setup ng Filipino families, no? Mm-hmm. Yung nanay nakatira sa mga anak, o kaya yung mga anak nakatira sa nanay.
2: Ate Badet, no? Dahil ayaw nang kumuha ng mga yaya, di ba? Nakakatakot na rin minsan.
1: Ng yaya.
2: Oo, bukod sa mahirap, minsan yung hindi mo alam, no, napurot, na saktan yung anak mo na hindi mo, ano, hindi mo alam.
1: Yeah. Totoo.
2: Okay, go ahead po, Ate Badet.
1: Ito cause ng problem din yun among the family. Well, so far, praise the Lord naman, wala akong problema ang ganun dahil number one, yung mga nanay-tatay nila is very keen sa behavior ng mga anak nila. Yung my daughter-in-law and my son. So, ano sila, very keen sila in terms of yung behavior ng mga bata. Talagang nangyayari yun, yung magsuntukan o kaya magkurutan o kaya
2: magpilitan,
1: no? Bata kasi.
2: Away bata.
1: Mm-hmm. Yeah. So what I do, ako, kung ako yun, ang ginagawa ko, ihiwalay ko muna silang dala. Okay, anong gusto mong gawin? Ito yung gawin mo. Anong gusto mong gawin? Ito yung gawin mo. Parang kailangan mo sila separate for a while. And then, pwede mo silang kausapin after. Pagka, gusto mo ba talagang saktan yung kapatid mo? Yung parang ganun. You talk to the, kung sino mo yung nananakit. Gusto mo ba talagang saktan si ate? Sige, gusto mo, saktan mo pa ulit. Kaya mo bang saktan yung ate mo ulit? Parang i-ano mo siya na i- kung ikaw kaya saktan ni ate, would you like to do, na maramdaman mo yon nasaktan ka na, ni ate? Ganun, mm-hmm. parang binabalik mo sa kanya, kung ano yung, paano kung si ate ang nanakit sa'yo? Mm-hmm. Anong maramdaman mo? As much as possible, lalo na kung wala yung magulang, ako, ang in my opinion, siguro wala akong karapatan mamalo ng apo ko. Unless nandyan yung nanay, tatay nila na present, nakita yung sitwasyon.
2: Mm-hmm. Tama po. Tama.
1: In my opinion lang po yun, no? Mm-mm. Kasi talagang mahirap na eh. Mahirap na magkaroon ka ng conflict with your in-law. Okay lang yung sa anak mo. Pwede mo siguro ma-explain yun dahil siya lumaki ng ganyan eh. Pinalo mo rin siya nung bata siya nung nagkamali siya, di ba? Pero yung daughter-in-law mo, hindi mo alam kung paano siya lumaki. Hindi mo alam yung background niya as a child.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya siguro yeah. ayaw niyang mapalo yung anak niya din ng ibang mm-hmm. tao. For her, ibang tao ako eh. Ibang tao ako, hindi ako yung nanay. No?
2: Mm-hmm.
1: So, ang nakakatawa nga, I remembered my mom, nung pinapalo ko yung mga anak ko, at nandiyan siya, nagagalit siya. Ba't mo pinapalo yung mga apo ko? Parang ganon. Sabi ko, kung ano, pinapalo mo eh yung apo. Ayaw mo papaluin yung mga apo mo. Yung ganon ba? So mm-hmm. ako naman, kasi hindi ako yung blood na nanay related to her. I'm the mother-in-law. So I have to be very careful also with my relationship with her. So, mm-hmm. siguro, ang maganda niyan, after ma-ease down na yung sama ng loob mo, or okay na yung daughter-in-law mo, pwede mo siyang kausapin na hindi mm-hmm. naman dahil gusto ko lang paluin yung bata.
8: Mm-hmm.
1: But kailangan maturuan din yung mga bata na dapat hindi ganun, hindi kayo mag-away, mm-hmm. huwag kayo magsakitan, hindi maganda yan. Mm-hmm. Yun pa rin, if you taught them the way they should be taught nang mula nung bata sila. Pwede mong balikan yun na ayaw ni Jesus yung ginagawa natin. Ayaw ni,
2: yeah.
1: ayaw ni Jesus na nananakit ka ng ibang tao. Kasi pag laki mo, mananakit ka na naman ng mga ibang tao. Ganun, masasanay ka. Yes, you can explain. And then you can explain it to the daughter-in-law na, I'm sorry. Magsusorry ka din siyempre kasi diba? I'm mm-hmm. sorry na nasaktan ko yung anak mo, pero I didn't mean to. Nasasaktan ko lang siya. I want to teach something. No? I want mm-hmm. to teach a lesson dun mm-hmm. sa bata.
2: Yeah. Yun. Thank you for that, no, Ate Badeth. No, yung sinabi mo na pwede rin naman mag-sorry, no? Dahil nga, you know, yeah. anak nang may anak yun, kahit na sabihin mong daughter-in-law mo na yan. Pero I think, no, Ate Badeth, siguro maganda rin that from the very start, dahil pinagkatiwala mo yung anak mo sa iyong mother-in-law, no? At siguro naman clear yon na alagaan yung mga anak mo pag wala sila or nasa work sila or kahit andyan sila sa bahay, busy sila, baka work from home. So maganda po siguro sa simula pa lang na sige po kung may mga pagkakataon na kailangan pong turuan, yeah. disiplinahin, maging malinaw na po sa kanila, no, na ito po ay inaalaw namin, ano, but yung mga pag-uusap na kung yung mga boundaries, no,
1: yes.
2: at anong maging malinaw lang, no, because ito po ay clearly nagulat siya, no, na napalo yung anak yeah. niya, although sa ruler lang at sa kamay lang, no. Pero maganda po, well-meaning naman po yung mother-in-law, yeah. kaya lang hindi po siguro talaga naging clear, no, yung ganong mga pagdidisiplina, no. Of course, kahit ako yung lola, kung tingin ko ay kailangang disiplinahin yung apo ko, diba? Baka pwede, kaya lang, of course, sabi nga ni Ate Badeth kanina, eh, andyan naman yung magulang, diba? Kaya lang, maging clear lang talaga.
1: Okay. Yes.
2: Sige, Pastor, marami ka pa sigurong idadagdag.
0: Well, opinion ko lamang ito, no. Ako ay nasa ministry. No, ng pagkakasal and shout out din sa mga popo na naikasal ko sa Beyond Vows and Promises.
2: Hello po sa mga kinasal ni Pastor.
0: So, kapag during counseling, isa sa dinidiscuss ko sa kanila na as much as possible, it is always better na humiwalay, umisan sa kanilang pamilya and to start their own. Now, ang nano dito, bagamat si Lola, offended po siya. And I think valid naman yung feelings niya na natural lang na masaktan siya o kaya oo naman nga ay magdamdam, lalo oo na yung concern ayun naman niya ay tamang pagdidisiplina at ang garang maitama si panganay towards sa attitude niya doon kay bunso. No, and valid yun na masaktan siya. Pero ang tanong kasi, bakit naman si Kopol eh pinatira at ginawa pa yatang yaya, no, si Lola eh.
2: Ang daming Lola yaya, no?
0: Oo nga, di ba? And sa akin, kami po ay anim na magkakapatid, no? Ang nanay ko ay 71 years old na, pero ang sang usapan na yung magkakapatid, kung si mama ay patitirahin ninyo sa bahay, pagbabakasyonin ninyo, pagbabakasyonin niyo siya kasi gusto niyong i-bless. Hindi para taga-salon ng gawaing bahay.
2: Hindi taga-alaga ng mga anak.
0: Oo, ipapag-alaga. Spoiled siya. Hindi siya taga-hugas ng pinggan at taga-luto. No, kasi alim kami magkakapatid eh. So, now, of course, dahil kung sa case po nila, nila Lola, para lang maibsan yung kanyang lungkot, yung kanyang pagiging offended, I think she needs to understand na lang din na yung kanyang daughter-in-law na hindi naman niya siguro talaga meant na ipahiya siya. No, maaaring ano lang yun eh, outburst of the moment, no? Para makapagkaan lang ng loob, no? Tingnan na lang niya yung bagay na yon. Na kung nasa tamang, you know, ngayon, kung hindi biglaan, kasi yung pangyayari, biglaan eh. At the moment na pinalo ng ruler, jaran! Diba? Kaya siguro, out of emotion, outburst of the moment, kaya nakapagsalita, ikinurek siya ng gano'n, na nasaktan siya. Siguro, kapag nagsettle down na yung emotion, they can talk naman.
1: Yes.
0: No? Pag-usapan na lang nila, and then, hanggang saan ba ang pwede niyang gawin? At ipaliwanag niya na yung side niya ay nais lamang niyang maitama. Pero at the same time, baka rin naman may generation gap. Kasi sabi ni Lola eh, yung mga anak ko, pinalaki ko naman ng ganon, pero naging mababait.
2: Tama.
0: Hindi na pwede kasi laging ganon. Kaya it will boil down na magkapatawaran, magkausap, magkasorihan.
2: Correct.
0: Tapos si Popol, bigyan din naman ng mga pagkakataon, no, kung bakit ginawa ni Lola yon. Kasi definitely, yung nanay at saka si Lola, wala naman sa kanila yung may ill intent doon sa kanilang sa kanyang anak, right, doon sa apo. Yeah. No, siguro pag-usapan nila lang, no, na pag nag-settle down na, bumaba na yung emosyon.
1: Tama.
0: Po.
2: Minsan po ano, ang problema pa diyan pag umentra na yung tatay, no? Sino kakampihan mo, si Mrs. o si yung nanay mo?
1: Yun pa.
2: Baka lumaki lalo, no? May third party. Ay, naku.
0: Pero ano eh.
2: Ang dami
1: setup. It's a common setup kasi ng Filipino families.
2: Opo,
1: dahil
2: tama.
1: Lagi tayong may kasamang nanay or kaya pamilya talaga ng nakikitira ka lang eh. Parang gano'n.
2: Yun. Nakikitira si Lola Yaya.
0: And actually, sa kanila nga, medyo rare nga yung ganyan tagpo eh. Napinagalan kasi minsan na nagiging problema kapag kasama sila in-laws, yung mga lolo't lola, sila ang superhero ng kanilang mga apo at ang nanay kontrabida.
2: Ayun. Yan, totoo yan. Spoiler, no? Taga-spoil yung mga lola.
0: Pag pinapagalitan ni nanay, ni tatay, eto si lolo, si lola. Bakit nila? Pinagalitan pa kita ng ganyan nung bata ka.
2: Pag sinabi ng nanay na masama kumain ng candy, huwag masasabi sa mami mo, binigyan kitang candy.
1: Kaya nga yung mama ko nga, di ba, pag pinapalo ko yung mga anak ko, siya pa yung galit. Bakit mo pinapalo yung mga apo ko?
2: Yun. Sa harap ng anak mo, no, naguguluhan tuloy yung mga bata.
1: Yeah, totoo.
2: Yeah. Kontrabida na si mami at ang superhero si lolo at si lola. Ayan. Okay, so minsan po talaga magkaiba lang kasi yung panahon, no? Magkaiba yung paniniwala. Mm-hmm. Pero pareho naman po, sabi nga ano yung pastor kanina, hindi naman, wala namang ill intent, no? Well-meaning naman si Lola. Yun lang talaga, maging clear po talaga, no? Kung hanggang saan, ano, at pwede ba siyang mamalo habang wala ka, no? Yung ganyan. But of course, yun nga, talagang kailangan po, pinag-uusapan talaga. Ang mahalaga po, magkakaisa kayo. No? Kapag iba-iba yung paraan ng mga adult sa bahay, nalilito po yung mga bata. Okay. Yeah. Nawawalan sila ng respeto. Mm-hmm.
1: Yeah. Another thing is yung ano, yung background. Background nung daughter-in-law mo, paano siya pinalaki din, di ba?
2: So,
1: nakita ko yan in the families ng mga anak ko.
2: Mm-hmm.
1: Kasi syempre, sabi ko nga sa mga anak ko, you don't expect na pag nag-asawa ka, yung maging asawa mo parehong-pareho kung the way ka lumaki. Kung paano ka lumaki, parehong-pareho. Never yan mangyayari. Kasi magkaiba talaga yung pamilya, magkaiba kayong family background. So, okay. Kailangan pag-usapan niya yung mga ganong bagay.
2: Yeah. So, sabi nga ni Pastor kanina, sa ano pa lang, premarital counseling pa lang, pinag-usapan na yan. Okay, sige po, move on tayo sa pang-apat na letter, no? Sabi po dito, ako po ay 45, isang OFW sa Middle East. Umuwi lang ako minsan sa loob ng isa o dalawang taon dahil namimiss ko ang mga anak ko at bilang pagbawi, halos lahat ng gusto nila ay ibinibigay ko kapag nasa Pilipinas ako. Ayan, nako. Pero napapansin kong nahihirapan silang tumanggap ng correction sa nanay nila. Minsan pa nga, ang sinasabi nila, buti pa si daddy. Ayun. Eh, si daddy ang superhero dito. Natatakot ako, baka lumaki silang spoiled, pero natatakot din akong masira yung relationship namin kung mag-a-adjust ako ng parenting style. So, siguro po ang tanong niya ay ano bang pwede niyang gawin, no? Tama bang ibahin pa niya yung style siguro, or ganun pa rin? Sige po, Pastor.
0: I think yung kanyang ano, yung kanyang case eh napaka-common, napaka-pangkaraniwan no sa mga magulang na OFW no na bumawi sa bumawi sa kanilang mga anak every time na umuwi sila dito sa Pilipinas. Minsan nga kahit wala sila sa Pilipinas eh no dahil ayun. Nga with the advent ng Facebook, ng Messenger, kahit wala naman sa Pilipinas yung mga bata, nakakahiling sa kanila. No, nakaka-request sa kanila at binibigay naman, no? And may marami kasi ako mga kakilala na OFW yung parents eh. And thank God kasi may mga bata naman na lumaking maayos. Pero nakakalungkot, no? Dahil sa pagiging OFW, yung ibang mga bata naging masyadong dependent. No, so eto mga OFW na ganito sa kanilang pananaw ay napupunan nila yung kanilang mga pagkukulang, no? Sa panahon na wala sila. No, and feeling nila yung mga pagkukulang sa panahon, nawala silang time, wala silang naibibigay, no? Eh akala nila mapupunan 'yon. Mababawi 'yon, maging okay. I think kung hindi po maibabalanse yung ganitong gawain, maaari nga talagang lumaking spoiled yung mga bata at masyadong dumepende sa provision ng kanilang mga magulang. Na lahat na lang ng hihiling nila maibibigay kasi nga convicted si daddy, no, wala na nga ako sa bahay, at least etong papadala ko, etong ibibigay ko sa kanila eh, eto na lang yung magre-represent sa akin. So ayun. Minsan nakakalungkot yon, and I've seen a lot no ng pamilya na nakakalungkot, si tatay tuwing nandito o kahit wala, bigay ng bigay no hanggang naglakihan na yung kanyang mga anak, no, pati mga pang-business inihingi eh, ang problema no, ang tao tumatanda. No, tumanda si tatay, umuwi na sa Pilipinas, wala nang trabaho. Eh, yung bata, na-spoiled masyado. Yeah. Masyadong dependent sa provision ni tatay. Oh. Eh di, problema ngayon, di ba, sayang. Yeah. Yung mga, maraming nasayang na opportunity. Tapos yung sinasabi ng mga bata na buti pa si daddy. Ayun. Ito yung ipapakita na itong mga bata ay ginagamit siyang shield. No, itong mga bata, actually, bata lang yan, pero marunong mag-manipulate yan.
1: Correct.
0: No, little did we know, minamanipulate na pala tayo, buti pa si daddy. Kung di tayo may kinikilig tayo, sweet-sweet naman ng anak ko. No, ako yung hero niya, pero mali yan eh. No, kasi ginagamit niya na tayong shield, yung kabaitan ng tatay o ng OFW yung magulang eh. Ay, kung hindi maikokorek to, I think magiging problematic to, lalo na no sa asawa niya na naiiwan. Correct. Sa bahay. Diba? No, siguro i-balance lang yung pagbawi sa mga bata. Actually, minsan lang eh presensya mo lang sapat na eh. No, yung makapag-spend lang ng time. Etong si daddy kapag nandito, hindi naman kailangan laging ibigay yung luho. Hindi naman siguro kailangan luho yung laging sagot. Siguro kung i-adjust niya yung kanyang parenting style, medyo mahirap 'yun eh. Siguro i-balance lang niya. Itama lang din niya, ipaliwanag din. Oh, mga anak, eto lang tayo ngayon. Oh, nandito ako, let's celebrate, pero hanggang dito lang tayo. So, I think i-balance lang niya kasi syempre mahirap din naman no na yung guilty feeling na hindi na ibibigay, pero huwag naman too much. No, lalo na we can use yung ano eh, yung advantage ng Messenger, ng communication natin ngayon na we can communicate kasi in comparison po dati, mas mahirap yung OFW. Oh, oh. Ang tatay ko ay OFW. Inabutan ko pa yung tape, no? Uh-huh. Anim kami magkakapatid. Gagadad kami ng tape, nanay ko. O, dito tayo. Bakit kaya? Pagbira, inaantok na ako eh. Isang kalahating oras, di ba? So, I think sa panahon natin ngayon, mas naiibsan yung ganun. No, yung ganung problema, dating problema, na-survive naman. How much more ngayon wherein we had been blessed sa technology natin na hindi man physical, pero you can do video call. No, and ilimit lang yung pagbibigay, kung ano lang yung pwede, ano yung kabuti, no, kung ano lang yung pangangailangan. No, kung talaga may surplus, sige, ibigay yung wants, pero hindi lagi. Or on needs.
1: May limit.
2: Baka may special occasion, or baka to reward, baka... yung performance sa school, yung mga ganyan, ano?
0: Oo.
2: Yeah. Okay, deal, thank you doon, no, Pastor. Maganda po yung mga sinabi ninyo. At kailangan maunawaan ng mga bata na hindi mo lang pinupulot yung pera doon kung nasaan ka. Correct. Diba? Oo. Okay, Ate Badette.
1: Sa akin, ang unang ano dyan, move. Ang unang move is mag-usap yung mag-asawa.
2: Tama po.
1: Mag-usapan nilang dalawa. Kung anong extent ng discipline at kung paano maibalanse yung enough money lang na ipapadala or ibibigay sa mga anak nila, na kung magalit man yung mami nila, may usapan kami, hanggang ganito lang talagang ang gagastusin natin. So may understanding na yung mag-asawa na may limit lang lahat, hindi lahat ng luho pwede ibigay. May kakilala ako, what she does is, yung mga anak niya nasa Canada, ito baliktad. Yung nanay ang nasa Pilipinas, yung mga anak, mga teenager nasa Canada. Ang ginagawa nila, once a week they meet. Mabuti nga yung sabi nga ni Pastor, yung the blessing of the technology. They have a Bible study, sila mag-iina. Once a week they meet, they pray, they talk about the Bible, may Bible lesson sila. Every week yun. So ngayon, nandun na sila, magkakasama na, and they understand na hanggang dito lang yung aming finances. Hindi natin pwedeng mag-overspend kasi you should save for the rainy day. Kailangan may rainy days tayo, hindi pwede yung gastos ka na. Yung maraming mga OFW na pag-uwi, wala nang pera. Or halos tayo na lahat ng pera, di ba?
2: Totoo yan. Nakakalungkot, no?
1: Pagdating dito, wala na siyang
2: wala na.
1: Kawawa na siya. And then, nagkasakit pa siya. Wala na sa talagang pagkukunan ng pera. So, yun yung mga pwede natin pang-balance at pang-realize ng mga anak natin na hanggang dun lang. Kunti-kunti, dahan-dahan lang. Like, birthday, sabi nga ni Pastor. O, anniversary ng mag-asawa, they spend for that. Or birthday ng, ay ang tawag dito, graduation. Kailangan gumraduate kayo ng college. Yun, kailangan natin i-emphasize din yun. Kasi iba hindi na nag-aaral, no? They're spoiled na masyado.
2: Ayun.
1: They go beyond the means or the needs. Puro wants ang
2: mag-aaral
1: sa kanila. Yeah.
2: Mm-hmm. Okay, yeah. So kailangan po talaga ang susi ay napag-uusapan, ano, at nag-a-agree po yung mag-asawa, ganyan. Na-explain din, ano, ng malinaw sa mga bata yung mga kailangan pag-iipon, no, pagsisave sa future, dahil alam niyo po marami talagang OFW, lalo na sa mga katatayan, ano, pagdating dito nasa retiring age na, wala nang tumatanggap, no, at hindi nakapag-ipon, ayun. Doon po nagkaka-problem. So, mahalaga po talaga that we talk, no? And we explain to the children, no? Na ito ay isang panahon na kailangan nagtatabi, nagsusubi, no? For future, ayan. Okay, so, wag po natin talagang sanayin yung mga bata na lahat ng gusto ay ibinibigay. Okay, basahin pa natin yung panglima, no? Siguro kaya pa. Alright, sabi po dito, medyo mahaba po ito, no? Ako po si Liza, not real name, 32 years old from Paranaque, nanay ng isang 9-year-old na bata. No? Lumapit po ako sa inyo dahil hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang loob ko. Isang araw, umuwi ang anak kong umiiyak. Sa recitation daw sa klase, hindi siya nakasagot sa tanong ng teacher nila. 55 years old na si teacher, no? Sabi ng mommy. Sa harap ng buong klase, pinahiya raw siya. Sinabihan siyang, napakasimple lang nito, bakit hindi mo alam? Gising ka ba? yun, sinasabi ni teacher. Nagtawanan daw yung ilang kaklase niya at gusto na lang daw niyang matunaw sa hiya. Okay, 9-year-old no, na marunong na rin mahiya. Kalaunan, nalaman ko sa ibang magulang na hindi lang pala ang anak ko ang nakaranas nito. Marami raw sa klase ang napapahiya kapag hindi agad nakakasagot. Bilang magulang, sobrang sakit pong marinig yon. Magkasundo kami ng asawa ko na gusto naming lumaking emotionally healthy ang mga anak namin. Hindi namin sila pinalaki sa takot o kahihiyan. Gusto naming maging buo ang kanilang pagkatao at magkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili pagdating ng panahon. Kinausap namin ang school administrator. Maayos naman po kaming nakipag-usap pero parang wala lang. Ang sabi sa amin, matagal na raw ang teacher sa paaralan. 27 years na si teacher na nagtuturo at ganun lang daw talaga ang style ni teacher, no? So hanggang ngayon, wala, parang wala pong nangyayari. And ako po ba ang masyadong sensitive? Bahagi lang ba talaga ng pagdidisiplina ang pamamahiya o tama lang po ba na ipaglaban ko ang emotional well-being ng anak ko? Mm-hmm. Yan, Ate Badet. Anong gusto natin sabihin dito?
1: Malalim-lalim to, no?
2: Mm-hmm. Kasi sa school.
1: I'm a teacher.
2: Oh, yeah.
1: You make or break your students.
2: Mm-hmm.
1: You make or break your students. Right. Isang comment lang. Maraming experiences, marami kaming experiences, even the Bible school, kahit sa ibang schools na kung saan ako nagturo. Pag pinahiya mo yung bata, instead na mag-bloom siya, magka-cower yun, babaliktad. I mean, hindi na siya mag-strive kasi napahiya na siya. Kawawa naman yung batang yun. And always we go back to the Word of God na we must build each other up instead na i-down mo yung bata, tulungan mo ang
2: right. Mag-bloom. Kahit bata po yan, ano?
1: Nasa
2: all the more.
1: All the more, na lalo na kung mahiyain. May student nga ako na first time niyang nakakita ng piano in his whole lifetime at 16 years old. Wow. Doon lang siya nakakita ng totoong piano. Ang nakikita niyo, mga keyboard na maliit, mga ganun lang. Sabihin siya, first time niya nakakita ng piano. Sabi niya, ma'am, gusto ko mag-piano talaga pero wala akong pera eh. Sabi ko, ay, walang problema. Tuturuan kita kahit nandi ka na magbayad. And nagda-janitor siya sa church. Janitor pa siya sa church.
2: So what may dream siya, no?
1: May dream talaga siya. So, putin siya sa piano, mag-practice siya. Yung groom, yung walis, nandun sa gitna ng dalawa niyang legs, saka nagpa-piano siya ng ganyan. Talagang gustong-gusto niya magturo. So, ginawa ko sa kanya, punta ka sa bahay namin, doon ka mag-practice, walang mag-uuto sa'yo doon. Ngayon, yung desire niya na makapag-piano, mag-write siya from that, ano, yung dream niya na yan. Ngayon siya nagtuturo na siya ng music theory sa Bible school.
2: Wow!
1: At it really rose from yung dream niya talaga na fulfill, na nakakatugtog siya, pag lang minus one siya, gawa ng minus one niya. So, malaki ang factor ng isang teacher sa isang bata. Kung ako yung mga magulang, I go to the school and talk to the teacher mismo. Not the
2: administrator.
1: Not the administrator. Kasi yung administrator naman, di siya nagtuturo sa anak niya eh. Sa teacher mismo, mag-usap sila. Kausapin niya, ma'am, ito po yung problema. Yeah, instead na sana hindi mangyari na to ulit. Para yung mga ibang bata din, hindi rin mapahiya katulad ng anak namin. And tell them ko anong nararamdaman. You have to talk to the teacher. Okay. So, tama yun lang po. So, we have to warn our constituents na hindi maganda yung gano'n na you put people into to shame. Hindi sila mag-grow. Yeah. They will not do.
2: Exactly. Yeah. Tama po, no? Kasi nga po, minsan, ang role lang talaga natin is minsan to believe in the child and what the Lord can do to that child, no? Minsan nga po, yan lang, ano, kung ano yung kaya nating ano, isuporta dun sa bata. Pero yun nga, katulad ng ginawa ni Ate Badeth, no? Nagsimula po yan, na naniniwala tayo that the Lord is not limited, no? In His ways of blessing that child or making that child, ano, no? Flourish, no? Yung bata ay may maaring maraming kakayanan kaya lang nagsisimula po yan sa sa isang pangarap, no, yung desire, ayan. And probably we can be that, ano, yung instrumento ng Lord, no, para ma-fulfill yung gusto ng bata. But of course, yun nga, yung point ni Ate Badeth kanina, magandang didiretso din tayo dun sa teacher because after all, siya po yung naging problem ng bata, no? Yeah. At maging malinaw lang na pwede naman pong pagsabihan, pero siguro po in the privacy of ano, no, pag alis na ng ibang kaklase, yung mga ganyan, ano, pwede naman yun. Yes. No? Okay. Sige, Pastor Jeff, baka yung may dadagdag kayo.
0: Ako siguro nakikita ko rito yung generation gap eh, kasi 55 years old si teacher. si ma'am, di ba? And ibig ko sabihin,
2: tama ko.
0: Tingnan nyo, ma'am. Yung ano, isipin ninyo, yung mga batang 90s, no, lumaki sa mga ganun pagdidisiplina, mas malulupit yung teacher na may nag-aatak ng patilya, may nangungurot sa singit, may nanununtok, no, pero
2: pipingutin yung tenga.
0: O pipingutin, di ba? Pero bihira yata yung nasusumbong sa mga magulang. Ako ilang beses ako nag-ganun, binato ako ng chok, no, pero hindi naman ako nagsumbong sa nanay ko, hindi nakarating sa nanay ko. No, iba yung ano eh. No, actually, after pa nga ng klase, nagtatawa ng pe. Pag tinukso, wah, piningot. Di naman ako umiyak. No, iba-iba yung may goro.
2: Wala effect.
0: Wala effect. Nagkakatuwaan pa nga minsan eh. Pagka
1: naging pastor naman siya.
2: Oo nga. O, pwede ba pastor naman siya ngayon?
1: Naging pastor na siya ngayon.
2: Naging strong pa yata siya.
0: Iba, ano eh, generation gap lang talaga. No, pero... siguro, no, bilang magulang sila, eh hindi naman siguro pagiging sensitive yung kanyang maramdaman kasi sino ba namang magulang ang matutuwa at hindi malulungkot na marinig na yung kanyang anak, 9 years old pa man lang din, eh mapahiya. No, na wala namang magulang na may gustong gano'n. So, I agree, siguro maganda lang ay i-call yung attention ni teacher and do it in a proper manner. No, and siguro... sa pag-correct din natin doon sa ating anak, maganda rin na i-comfort natin siya, encourage, pero at the same time, tulungan din natin o turuan din natin maging matapang. Hindi pwedeng puro yakap lang. Na okay lang yan, kinawawa ka naman. Gagantihan natin si teacher. Yeah, yeah. Kakausapin ko yung teacher na yan. No, dapat
2: patatanggal natin yung teacher na yan.
0: Oo, dapat hindi rin maipakita na maling-mali si teacher. Kumbaga, nakita nung maano ng...
1: Baka hindi ka nag-aral, kaya ka na pa, di ba?
0: Maguro, i-balance lang yun. I-comfort yung bata, yakapin, i-hug siya, i-encourage siya. But at the same time, dapat matuto yung bata na maging matapang din sa mga hamon ng buhay. No?
2: Yeah,
0: so,
2: tama.
0: I think, yun yung ano eh.
2: Balance talaga.
0: Masyado, na, masyado nating pinasipay. Eh, lalo lang siyang magiging feeling entitled. Ah, laging sumbong. Palang... oh, maging sumbong ngayon. Sumbong ngayon. Pag nagkapamilang, ganyan din gagawin yan. No, mag-aaway nilang mag-asaw. Susumbong pa sa nanay, di ba? So, dapat, it can be an opportunity wherein yung parent can show and let the children feel yung comfort, yung embrace. Mm-hmm. But at the same time, an opportunity para turuan sila maging matatag at maging matapang.
2: Okay. Tama. Yeah. Siguro, right. Siguro Pastor, no, dahil itong teacher ay 27 years in service na. Ano, talagang ano na 'yan, baka hindi na 'yan that, I don't know, baka yung mahirap na pong sabihan or tumanggap ng ano, no, ng pagkakamali, kamalian. No? Opo. Minsan niisip ko kung ako baka dalhan ko muna siya ng isang tub ng leche flan. Pwede rin 'yan.
0: No?
2: Oh. 'Di ba no? Or kung ano yung gusto niya.
1: Kape para lang muna tayo teacher.
2: Kape, oh, 'di ba?
0: Oh,
2: yung mga ganoon diba? Ano? Kasi nga para kailangan
0: mo. Ma- dating.
2: Oo, hindi, 'di ba? Ano muna makuha muna yung love ni teacher para mas open siya doon sa i-deliver mo no. Ayun. Nakakatuwa po no. Yes po.
1: Yung pastor kanina, yung generation gap, kasi meron talaga mga teachers na, during our generation sa MSU noon, sa high school, meron talaga mga teachers na mapapahiya ka talaga. May sister ako na napaka-nerviosa niya pag tinawag niya yung pangalan niya, ng teacher na yan, nalalaglaglat ng libro. Na pagtayo niya na ano, nalalaglag rin. Ano na naman niya, nalaglag na naman libro, takot ka no, gaganon sa kanya. Oo.
2: Pero ako talaga naman.
1: Naging close pa namin yung teacher na yon. Naging close pa. Iba talaga siguro ang sistema noon tsaka yung behavior ng mga bata ngayon.
2: Tama po. Pero masyado iisa po lang po talaga yung goal eh, no?
1: Yeah.
2: To support and to teach, to help the children. Oh, iba-iba lang yung pamamaraan at nanggagaling sa iba-ibang henerasyon, ano? Iba yung pamamaraan. Yeah. Okay. Sige po, no? Nakakatawa, ano? Ito po yung ating mga questions at I'm sure marami po talaga yung nakarelate, ano? Alam nila na ito ay nangyayari talaga sa marami, no? Hindi sila nag-iisa. Sige po, baka po pwede humingi ng final words para sa ating listeners, no? Bago tayo ay manalangin. Maari pong hinga natin si Ate Badeth. Anong final message natin?
1: Yeah, as a parent, ang nag-stick lang sa mind ko sa Ephesians 4:29 na we should be able to build each other up. We should be good instructors. We should be instructing our children with love, laging with love. But, pag may mali, kailangan i-correct din. Hindi mo pwede palampasin yung mali. They should understand na pag may mali, mali talaga yon. There should be a demarcation line between the wrong and the right.
2: Mm-hmm. Yeah, tama po.
1: Clear.
2: After all, alam niyo po, pag dumating yung panahon na mas naiintindihan na nila, no, lalo na kung naging magulang sila, they will appreciate you na hindi mo pinalagpas yung mga pagkakamali nila.
1: Yes, yes.
2: Diba? Okay, thank you for that, Ate Badeth, no?
1: You're welcome.
2: Okay, Pastor Jeff, ano pong any final word para sa ating pong listeners and viewers?
0: Siguro, I think sa pagiging gentle parenting and tough love, I think hindi naman natin kailangan mamili sa dalawa. Ang kailangan natin is i-combine o strike yung proper balance between the two. No? Kasi nga, kapag ka isa lang yung pinili mo, di ba, may mga negative tendencies na pwedeng mangyari. Pagka masyadong gentle, ang mangyayari, lalaking abusado, lalaking iyakin. No? Okay. Pero pag top love naman, matapang nga masyado, pero punong-puno ng galit. Pero kung may kocombine natin, kung saan natin dapat i-apply, yung balance nila, I think it would be, makakatulong yan para mas maging better parent tayo no, sa ating mga anak.
2: Amen. Okay. Maraming salamat dyan, ano? Depende talaga, no? Kung ano yung style, no? At makikita mo yung resulta ng parenting style. So, no, mga kaagapay na yung usaping gentle parenting at tough love, baka ang maling tanong ay alin yung tama, no? Marahil ang mas mabuti pong tanong, paano mo ipapakita yung pagmamahal, no, at yung katotohanan ng sabay, no? Kasi marami pong parents yung takot maging katulad ng kanilang mahigpit na magulang noon. Yun po yung minsang fear or guilt, no? Marami rin po yung takot na maging masyadong maluwag naman. Ngunit ang layunin po talaga ng parenting ay hindi lang magkaroon ng masunuring anak, no? Ang layunin ay makahubog ng isang taong marunong magmahal, responsible, no, at mamuhay ng may character talaga, no, yung godly character. At ako po na bilang counselor, madalas ko makita na yung mga batang pinakamalakas ang pundasyon ay hindi po yung mga batang nakukuha ang lahat ng gusto nila, no? At hindi rin yung mga batang lumaki sa takot. Sila po yung mga batang nakaranas ng pagmamahal na may hangganan, may nagset ng boundaries ang magulang at may disiplina, no, na may malasakit. Ganito rin po kahit ang Lord, no, ang paraan niya sa atin, hindi niya tayo nahayaang gawin ang lahat ng gusto natin, ngunit hindi niya rin tayo itinataboy kapag tayo ay nagkamali, no. Gaya nga po ng sabi nga kanina, no, yung Proverbs 22:6. Alam na alam ng maraming magulang ito, train up a child in the way he should go when he is old. He will not depart from it, no? Pinaaalalahanan tayo yung mga ama na huwag ipamungkahi o galitin din, yung kanilang mga anak, no? Palakihin sa disiplina, tagubilin ng Lord, no? So, pansinin po natin yung disiplina at tagubilin, ano? Katotohanan po yan at grace or biyaya, firmness. At gentleness, ayan, magandang combination. Kaya marahil yung hamon sa atin bilang mga magulang, no, ay hindi maging mas mabait o mas mahigpit. Ang hamon ay maging katulad ni Kristo. Puno ng biyaya, ngunit hindi kulang sa katotohanan, no? So kung pakiramdam mo ay may mga pagkukulang ka bilang magulang no, sa atin po mga nakikinig, nanonood, tandaan niyo po ito, hindi po huli ang lahat. No? Minsan, malaki na po yung anak ko eh. So habang may pagkakataon, may biyaya, no? Habang may araw na ibinibigay ang Diyos, maaari tayong magsimulang muli. Okay. Sige po. So maraming salamat po sa mga messages na mula sa ating mga visitors, no? Mga ating mga guest, counselors. Hingi po tayo ng closing prayer, no? Mula kay Pastor Jeff Nakua.
0: Ayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa bawat isa na mapalakay, Panginoon, yung napapanahong issue, Panginoon, sa pagpapalaki, Panginoon, ng mga bata, Panginoon, about God, yung gentle parenting and tough love. I just pray, Lord God, lalo na sa bawat isa at Lord, sa mga tagapakinig at mga nanonood, may mga nanonood, Panginoon, ng aming programa, dalangin ko nga, Panginoon, na ito po'y makapulutan po nila ng aral, Panginoon, na kung saan, Lord, maia-apply po nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat for every parents, Panginoon, na nanonood, Panginoon, o nakikinig. Lord, dalangin ko na pagpalain niyo po sila at God, patuloy na subaybayan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na to. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Okay, maraming salamat, Pastor Jeff, sa prayer na yan. Wala na po ba kayong babatiin, announcements?
0: Again, babatiin ko na rin.
2: Sige po.
0: Batiin ko na rin, no? Shout out, daka magtampo yung aking mga ka-servant, yung aming basketball team.
2: Ayun.
0: No? Kila Pastor Francis, kila Titus Tyson, kila J-Lord. No? Ang dami nyo eh, kaya yun na lang yung nabanggit ko, kay Larry. No? At kay Pastor Yong, kakampi ko nga rin pala yun, no? And sa PBM, kay Pastor Rex. Thank you, God bless.
2: Okay, salamat at nawa ay mapabalik natin si Pastor Jeff sa ibang pagkakataon. Ano? How about you, yeah. Ate Badeth? Any,
1: yeah, yung upcoming any, na PCEC Women's Commission.
2: Ah, okay.
1: Women of Blessing, August 29 pa naman. Pero may ticket na po at 300 pesos. At ang ating magiging guests are si Miss Angeli Pangilin Valenciano,
2: yeah,
1: the main speaker, at saka isa sa mag-testimony giver si Jerica Ejercito, and another one, Lenny Mendoza from Pangasinan, life-changing na testimony. So, save the date, August 29.
2: Opo, anong araw po yun?
1: Weekend, that is a Saturday, 8 o'clock hanggang 12 ng tanghali.
2: Yeah. Half day lang po.
1: GCF Ortigas gagawin.
2: GCF Ortigas.
1: GCF, Guinness Christian Fellowship.
2: Opo. Yeah. Minimal naman po, 300 lang. Ano?
1: 300 lang po.
2: So,
1: yeah.
2: Save the date, August 29. Ano pong pangalan ulit ng event?
1: Women of Blessing.
2: Women of Blessing, wow.
1: Yeah. ang pinaka-team namin is, nakalimutan ko yung ano ah. Bakit ganun? Anyway. Okay.
2: Sige po, habang hinahanap niyo, mag-shoutout muna po ako. Shoutout po sa ating pong mga napakasisipag na mga kasamahan dyan sa production at ang ating laging maasahang RTV team. No, mga masisigasig na mga broadcast engineers at of course, lahat po ng mga sobrang dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter Site. Yan. Maraming salamat po sa mga pagpapagal ng bawat isa. Pagpalain po kayong lahat ng Lord. Sige, Ate Badeth, nakita mo na ba?
1: Hindi pa. Sige lang, okay na.
2: Sige po. Okay, August 29.
1: Verses in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9.
2: Ayun, okay. Naihabol. Alright, sige. Ayan, ninyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan, kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City at miyembro ng Kapisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli, maraming salamat sa ating bisita, mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay ng mga payo ngayong gabi si Ate Badeth Herradura at Pastor Jeff Nakua. Ayan, dito sa Heartline Monday Edition. Maraming maraming salamat po. Stay safe. Hanggang sa muli. God bless you. Bye!
8: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
9: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Sa araw pong ito, tunghayan po natin ang sinasabi ng mga awit, kabanatang 4, talatang 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Mga awit, 4:8.

May ilang linggo na po ang nakakaraan ay napansin ko sa aking sarili na para bang may isang gabi po na parang hirap na hirap akong matulog. Normally, hindi naman po

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, sa iyong pangako, sa iyong salita, na kami ay makakatulog ng mahimbing, ano man ang aming sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na tunay na nag-iingat sa amin. Linisin niyo po ang aming isip, tulungan niyo, Panginoon, na lubusan kaming magtiwala sa iyo. At umaan ang aming sitwasyon, dinadalangin ko, Panginoon, na iyong kapayapaan na hindi malirip ng sino man ang maghari sa aming puso't isipan. Tulungan mo ang aking kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, na ibigay niya ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na mahimlay ng mahimbing, sapagkat alam namin na ikaw ang nag-iingat sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Lalarama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: How does a tiny bat weighing just an ounce manage to fly 700 miles each spring? Scientists knew the noctual bat migrated. The long distance was the first surprise, and the second surprise was even more interesting.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Sumating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang kabutihan nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Kumusta mga kaibigan? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Dito po sa ating celebration dahil sinasagot, tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin, ay atin din pong ipinapahayag sa Kanya ang ating mga saloobin para tayo naman po ay magkaroon ng kagaanan sa atin pong mga pang-araw-araw na mga pasanin na alam naman natin hindi tayo nag-iisa. Sinasamahan tayo ng Diyos at syempre

Po, ang atin pong hardin ng panalangin ay kasama rin natin ang ating Manila production team sa pangunguna ni Desa Magtunaw. Ano man po ginagawa nyo ngayon, patuloy na makinig sa inyong PM Radio, patuloy na makinig sa inyong radio, o kung kayo naman po ay nasa social media, ay bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Everything is ready, kaya tayo po ngayon ay lumapit sa presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Kami po, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat dahil kayo ay sumasa amin at kami po ay inyong sinasamahan. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, ang mga sandaling ito ay nais po naming i-dedicate sa inyo. Pakainin po ninyo ang aming mga puso at ang aming mga isip at ang aming mga kaluluwa ng inyong mga salitang nagbibigay buhay. At sa aming pananalangin, ang amin pong nais patuloy kayong pasalamatan at aming ibahagi sa inyo. Bagaman nalalaman nyo na, pero nais naming sa inyo sabihin ang aming mga kabigatan. Salamat, Panginoon, tumutugon kayo sa aming mga panalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.

para po sa bawat isa na kasama natin sa mga sandaling ito, nais ko po na mag-host sa mga sandaling ito ng ating banal na hapunan o ng ating communion. Kaya bago po tayo matapos sa ating hardin ng panalangin, ay magkakaroon po tayo ng sama-samang pagkain ng maliit na piraso ng tinapay at pag-inom ng sabay-sabay mula sa katas ng prutas. Kung kayo po ay malapit sa inyong kusina, kumuha po kayo ng kahit na maliit na piraso ng tinapay at ng anumang maiinom at atin pong ipapanalangin basbasan niya ng Panginoong Diyos at tayo po ay sabay-sabay na magko-communion. Ito po ay ating gagawin lalo't higit para doon sa mga hindi nakapagsisimba, yung mga nasa bahay o kaya naman nasa mga ospital o kaya naman ay nasa mga lugar na hindi po na i-offer ang communion. Mamaya po, bago tayo magtapos, ay sabay-sabay po tayong magko-communion, kaya kumuha po kayo ng maliit na piraso ng tinapay at ang inyong inumin na available para po sama-sama nating tanggapin ang mga sagisag na ito ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Samantala, ay nais po nating basahin ang atin pong talatang assignment na ibahagi sa mga sandaling ito. Exodus chapter 18, simula sa verse 17, ang Bible Pinoy version. Sinabi ni Jethro kay Moses, "Hindi tama ang ginagawa mo. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, pati ang mga tao. Ang bigat ng trabahong ito, hindi mo ito kayang mag-isa. Makinig ka sa advice ko sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. Tama nang i-represent mo ang mga tao sa harapan ng Diyos at ikaw mismo ang magsabi sa kanya ng mga pinag-aawayan nila. Ikaw din ang magturo sa kanila ng mga utos ng Diyos at mag-explain kung ano ang dapat nilang gawin. Pero bukod sa mga yan, dapat ka rin pumili ng mga taong may takot sa Diyos, mapapagkatiwalaan at di nasusuhulan. I-appoint mo sila para mag-lead sa mga grupo ng 10, 50, 100 at 1,000 na tao. Pabayaan mo sila ang maging judge ng mga tao sa lahat ng oras. Yung mga mahihirap na kaso lang ang dadalhin nila sa iyo, pero yung mga maliliit na bagay, sila na ang mag-decide. Sa ganung paraan, di ka mahihirapan dahil may mga makakatulong sa iyo sa responsibility mo. Pag ginawa mo ito, nautos din ng Diyos sa iyo, makakatagal ka sa trabaho mo at uuwing mapayapa ang mga tao." Exodus chapter 18, simula po sa verse 17 hanggang verse 23. Ang atin pong pagbubulay ay patungkol sa kapayapaang hatid ng mabuting pamumuno. Kapayapaang hatid ng mabuting pamumuno. Ang atin pong mga pamayanan, kahit po ang ating mga maliliit na mga grupo, kahit sa ating simbahan, may mga namumuno, may mga nangunguna. At ang sabi po sa ating binasang teksto, doon po sa verse 23, uuwing mapayapa ang mga tao kung iyong pamumuno ay mayroong order, kung iyong pamumuno ay may mabuting sistema, kung iyong pamumuno ay mayroon pong sense of responsibility and empowered leaders. Ang atin pong mga pamunuan ay binibigyan ng responsibilidad ng Diyos na magkaroon ng pangunguna sa mga nasasakupan na naghahatid ng kapayapaan. Kapayapaan at hindi kaguluhan. Kapayapaan at kaayusan at hindi kabalisahan. Ito pong ating mundo ay napakaraming mga tao, napakaraming mga leaders. And through the years, dito po sa ating buhay sa mundong ito, marami na rin tayong mga sample ng mga leaders na napag-aralan, nasaksihan, o kaya naman po ay nakita. Nababasa rin natin ito sa Biblia. Ang pangunguna, ang pagiging leader ay apektado ng kultura o ng kaugalian ng bawat bansa, ng bawat lahi. Dito po sa ating binasa, mga magulang at mga kapatid,
Si Moses ay nangunguna sa mga tao na lumabas mula sa pagkaalipin at sila po ay nabubuhay sa disyerto. Iba ang kanilang konteksto, wala silang sariling bayan. Sa Pilipinas naman, tayo ay pinagpala na magkaroon ng ating sariling bansa. Tinatawag nga natin itong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pa tayong pambansang awit, ang ating lupang hinirang. Mga magulang at mga kapatid, ang konteksto sa Pilipinas ay ibang-iba dito po sa binasa natin na nasa Exodus. Wala tayo sa disyerto. Tayo po ay nasa ating sariling bansa at pinagpala ng Diyos ng isang sistema na tinatawag na malayang pamimili ng mga lider o yung demokrasya. Democracy. Wala po iyan sa panahon ni Moses. Pero ang atin pong mga tao, ang mga mamamayan, pare-pareho ng ugali. Ano, lagi silang nagre-reklamo, hindi mo malaman kung ano ang gusto, at laging meron at merong masasabi. Laging mayroon at mayroong kapintasan. In fact, ay nakakalungkot man, ano, pero napapansin po natin, ang mga tao ay mas madaling makahanap ng kapintasan kaysa doon sa mga bagay na pwedeng ma-appreciate o ipagpasalamat. Kaya naalala ko nga, ano, kahit sa mga balita, laging puro mga negative, at noong mga panahon na pinag-iisipan natin sa production team sa Oras na Pilipinas kung ano ang pwedeng gawin dyan, naisip natin yung mabati ang mabuti, maitama ang mali. At na-introduce yan ng DZAS na batiin yung mga bagay na tama, i-highlight yung mga tama, at saka naman tawagin ang pansin ng mga dapat na ituwid. Kasi nga ang mga tao, mas maraming nakikitang kapintasan kaysa sa dapat na ipagpasalamat. Ganun po ang nararanasan ni Moses. Nangunguna siya, yung mga tao pupunta ng diretso sa kaniya, napakadaming complain. Yan ang sabi po dun sa teksto. Kaya ang sabi ng ano, ang sabi ng binasa natin kanina, dapat pumili si Moses ng mga taong may takot sa Diyos, mapapagkatiwalaan at saka hindi nasusuhulan. Ibig sabihin, may mga tao na rin noon na nanunuhol sa panahon ni Moses. Kaya sinabi ng Diyos, sinabi ni Jethro sa kanya nung kanyang biyanan, pumili ka ng mga makakatulong mong mag-lead na mga hindi nabibigyan ng bribe o hindi nabibigyan ng suhol. Nakikita po natin kahit na sa mga ancient times o kahit sa modern times, yung kahalagahan ng sistemang angkop sa mga taong pinamumunuan, angkop sa mga taong pinamamahalaan. At ito pong pagiging angkop ng sistema sa ugali ng mga taong pinamumunuan ay napakahalaga para ang maging ending at the end of the day, mapayapa yung mga taong pinamumunuan. Nakita rin po natin dito yung kahalagahan ng pakikinig sa payo o advice. Kaya ipapanalangin po natin yan na ang Diyos ay magbigay ng mga mabubuting pagkakataon para makakilala ang ating mga leaders o kung ikaw ay leader ng mabuting advice. Napakahalaga po sa panahon natin ngayon yung tinatawag nating shared leadership at saka collaboration. Shared leadership, collaboration, pagtutulungan, dahil hindi na po uso ngayon yung ikaw lang mag-isa ang nagli-lead. Ang karunungan ay ibinibigay ng Panginoong Diyos sa napakaraming mga tao, at ito po'y pagpinagsama-sama natin para tayo ay mamuno at mamahala, chances are, sabi nga natin, ano, kung sa biyaya ng Panginoon, hindi lamang chances, mas magiging mainam ang resulta. Pero wag rin po nating kakalimutan na talagang ang mga tao laging may nasasabing negative. Yan po ay konteksto sa buong mundo, mapa dito sa Australia, mapa dito sa Sydney o sa Melbourne o sa Brisbane o sa Gold Coast na ating mga napupuntahan, sa mga Filipino communities, lalo na kahit po ito ay religious o kaya naman ay social groups, kahit na anong dedication ng mga leaders, kahit gaano sila kadedicated, palaging may nasasabi at nasasabi ang mga tao na puna at pansin. Kaya advice din natin sa mga leaders, ipag-pray natin ang ganitong mga komento at sa tulong ng Diyos, patuloy tayong manguna.
Well, sa atin pong pananalangin ngayon, mga magulang at mga kapatid, nais nating ipanalangin ang ating mga leaders, nais din nating ipanalangin ang mga future leaders, hindi lamang yung pangkasalukuyang leader, at ipanalangin din natin ang ating mga sarili bilang mga tagasunod. Dito po sa ating binasa, ang goal ng mabuting pamamahala, kapayapaan para sa bawat isa na namumuno at pinamumunuan. At iyan po ay ibinibigay din sa atin ng Prince of Peace, ng prinsipe ng kapayapaan na siyang dapat ay naghahari sa ating mga puso at kaisipan. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Bago po tayo mag-pray para sa segment na ito, huwag po natin kalilimutan, magko-communion tayo, kaya kung makakakuha po kayo ng maliit na piraso ng tinapay at ng inumin, ay inyo pong kunin at tayo po ay sabay-sabay na magko-communion bago matapos ang ating palatuntunan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagpapaalaala sa amin sa nangyaring ito sa leadership ni Moses, kung saan siya ay pinagpayuhan ng kaniyang biyanan na kumuha ng mga makakatulong na mga tao upang pangunahan ang ancient Israel. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang mga prinsipyong ito at practice na ito ay pwedeng i-apply sa amin pong buhay ngayon. Para po, Panginoon, sa aming mga leaders, ipinapag-pray namin, bigyan niyo po sila ng mabubuting tagapayo, lalo na yung mga hindi nasusuhulan. Kung kami naman po yung leader, tulungan po ninyo kami na kumuha ng mga mabubuting tagapayo, makinig sa mabubuting payo, at magkaroon ng pagsishare ng aming responsibility upang kami po ay hindi rin naman gaanong magkaroon ng leadership fatigue, at kami po ay maging mapayapa din kung paanong magiging mapayapa ang aming mga pinangungunahan. I-bless po ninyo ang bawat isang leader na kasama kong nakikinig, kasama ko ngayon, at sa mga sandaling ito, i-bless nyo rin ang mga tagasunod, i-bless nyo rin ang mga advisors ng mga leaders, at dalangin ko po, tanggalin nyo sa aming mga balikat ang leadership fatigue. At tulungan po ninyo kami na makaranas ng kapahingahan, ng respite sa inyo pong pagpapala na iginagawad ngayon na amin namang tinatanggap sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng lahat ng mga bansa, itinataas po namin sa inyo ang pagsisimula sa araw na ito ng pagdiditis ng Senate bilang impeachment court kay VP Sara Duterte sa paratang na paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Banal naming Panginoon, ipahintulot po ninyo na maging tuloy-tuloy ang pagdiditis. Hadlangan po ninyo ang sinuman o anumang pwersang magtatangkang pumigil o magpabagsak o magpabagal o magpahinto sa prosesong ito na may kinalaman sa pananagutan o accountability ng matataas na leader ng gobyerno. Idinadalangin namin sa inyo, banal naming Panginoon, ang mga senator judges na nawa ay maging mapanuri, umanig sa katotohanan at katwiran, pakinggan ang dikta ng konsensya na nag-uugat sa dangal at kabutihan, at isalang-alang ang kapakanan ng bansa at hindi ng sinumang tao o partido sa gagawin nilang paghatol. Banal naming Ama, sa halip nawa na kami ay magkahati-hati bilang isang bansa, gawin po ninyo ng political exercise na ito'y maging instrumento ng aming pagkakaisa bilang mga Pilipino na kami pagkaisahin mo sa pamamagitan ng katotohanan, katwiran, dangal at pagmamahal sa natatanging bansa na ipinagkaloob mo sa amin. Itinataas ko rin po, banal naming Diyos, ang karaniwang mamamayang Pilipino na maging mulat, mapagbantay at mapanuri sa mga naririnig at nababasa, lalo na sa social media na laging nagkalat ang fake news at disinformation. O banal naming Ama, pagkalooban po ninyo ng wisdom ang mga reporter ng traditional media upang maging patas at walang kinikilingan sa kanilang pagbabalita na laging ang katotohanan ang kanilang saligan. Hadlangan mo po, banal naming Ama, ang mga social media influencers na magtatangkang magpalaganap ng mga fake news upang guluhin ang sitwasyon. Idinadalangin din po namin ang aming kapulisan na nawa ay makapagpatupad ng kaayusan at katahimikan at mahadlangan ang anumang pagtatangka na mapabagsak ang gobyerno. Banal naming Diyos, naniniwala po kami na mahal mo ang Pilipinas at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man at hindi mo aalisin sa aming mga puso ang dakilang pag-asa na babangon ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ito po ang aming dalangin. Ito ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
2: Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na nakakaalam ng aming mga sitwasyon at kaya kami naman po ay patuloy na lumalapit sa inyo Bago po kami sama-samang kumain ng tinapay at uminom ng katas ng prutas, inilalapit namin sa inyo ang mga concerns ng amin pong mga kasamang nananalangin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin. Si Evangeline Senares, dalangin Panginoon niya ang healing, restoration, and forgiveness para sa kanyang pamilya. Dalangin Panginoon ni Maricel ang complete healing para sa kanyang hipag na si Mary Joy at maging negative ang resulta ng MSA. Complete healing para kay Alicia. Comfort and healing para sa kanilang tatay Danilo. Panginoon, fast recovery para kay Bubot Bautista at mabilis na paggaling para kay Mr. Manayon. Dalangin namin, Panginoon, ang kahilingan ni Merly at ang prayer na kagalingan sa kanyang sakit sa balakang at kalamnan. Ang kahilingan ni Marites na pagkilos at miracle ninyo para sa kanyang kapatid, sa kanyang kalagayan. Panginoon, si Emar na nanalangin na magka-work na ang kanyang anak na si Arnie at si Edgy, Panginoon, dalangin ng patuloy na kagalingan at kalakasan para sa kanyang kapatid na si Kenneth. Ganun din si Edgar Sarabia na nananalangin, Panginoon, ng kagalingan at kaayusan ng kanyang hypertension. Panginoon, may mga nabanggit po kami na nananalangin at mayroon kaming mga hindi nabanggit na mayroon pong mga panalangin. Lahat ng ito, Panginoon, pati ang aming mga nasa comment section na nananalangin ngayon, dinggin po ninyo ang kanilang mga panalangin at tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kalakasan, tinatanggap namin ang kapayapaan para sa kanila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At Panginoong Diyos, sa amin pong pag-alaala sa inyong kamatayan at muling pagkabuhay, kami po, Panginoong Diyos, ay nananalangin ngayon para sa aming communion. Mga kapatid, sino man po na may hawak na kapirasong tinapay sa mga sandaling ito, atin pong tingnan ang mga tinapay na ito at Panginoong Diyos, basbasan niyo ang mga maliliit na piraso ng tinapay na aming hawak sa mga sandaling ito sa gisag ng katawan ng aming Panginoong Jesus. Mga kapatid, sama-sama po nating tanggapin ang katawan ng Panginoong Jesus. At atin naman po sa mga sandaling itong sama-samang inumin ang katas ng prutas sa gisag ng dugo ng ating Panginoong Jesus, ang dugo ni Kristo. Panginoon, sa amin pong pag-alaala sa inyong katawan at dugo, nawa ipaalala rin ninyo sa amin na kami ang katawan ni Kristo at kami po ay pinagpala. Marami pong salamat. Kayo ay sumasa amin at kayo ang aming kapayapaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Maraming pong salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa ating fellowship dito sa Hardin ng Panalangin. Sa mga kasama natin ngayon sa social media, i-declare po natin, i-type po ninyo sa inyong comment section, sabihin nyo, Panginoong Jesus, kayo ang mamahala sa Pilipinas. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kayo po ang mamahala sa Pilipinas. Sa leadership ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan mo, pamamagitan ko at ng mga tao, lalo po nating mararanasan ng kapayapaan. Let us declare it. Sabihin natin as our prayers as well, Panginoong Jesus, kayo po ang mamahala ngayon sa Pilipinas. Maraming pong salamat sa bawat isa sa tulong ni Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay din ng Simbahan at ng FEBC Radio TV at ng GCTV para sa bawat Pilipino sa ating global barangay, ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless us.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang mapunta sa isang lugar na magulo dahil walang maayos na namumuno? Pwedeng sa school, may group project kayo pero walang gustong mag-lead. Ang ending, kanya-kanya. O kaya naman sa opisina, hindi malinaw ang instructions, walang direction. Kaya imbis na matapos ang trabaho, mas dumami pa ang problema. Minsan kahit sa bahay, nararanasan natin yan kapag walang communication, walang nagtutulungan o walang gustong umako ng responsibilidad. Ang bilis nagkakaroon ng misunderstanding. At habang iniisip ko yan, narealize ko, lahat tayo gusto ng peace. Aminin mo, gusto mo rin yan. Gusto natin lahat yan. Pero madalas nakakalimutan natin na ang kapayapaan ay hindi lang basta dumarating. Kailangan itong alagaan, kailangan itong i-manage. At malaking bahagi nito ang mabuting leadership. Yan ang makikita natin sa kwento ni Moses. Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Kumusta ka ba ngayong araw? Ha? Sana ay nasa maayos at maganda kang kalagayan habang ikaw ay nakikinig ng ating programa. Maparadyo man yan o sa ating online streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kung may mga prayer ka, kung may mga gusto kang ipa-shout out, i-comment mo na yan sa ating streaming. At syempre, hello po sa mga kaagapay natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radyo dito nga po sa buong Mega Manila at sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating radio app. Kaya po, sama-sama po tayo sa loob ng panahong ito, sa pagkakataong ito para pag-aralan ang salita ng Diyos. Patuloy po na makiisa sa mga gawain ng FEBC Philippines. At syempre, don't forget na i-follow, i-like, and share ang mga social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. Tutok lang dito sa Unang Salmo.

Kagapay ang mapag-aaralan po natin ay tungkol sa Book of Exodus chapter 18. Kung may pagkakataon ka, pwede mo siyang basahin ng buo, yung Exodus chapter 18. Si Moses po yung leader ng Israel at araw-araw, mula umaga hanggang gabi, siya ang nagde-decide sa lahat ng problema ng mga tao. Just imagine, lahat ng responsibility nasa kanya. Lahat gusto siyang makausap, lahat gusto ng sagot. Siguro kung tayo yon, after ilang araw pa lang, sasabihin na natin, Lord, burnout na ako. At iyon mismo ang napansin ng binanyang si Jethro. Sabi niya kay Moses, ang ginagawa mo ay hindi mabuti. Mapapagod ka lang, pati ang mga taong ito. Parang ang sakit no, pakinggan. Pero minsan, kailangan natin ng taong magsasabi ng totoo, hindi para i-down tayo ha, kundi para itama ang ating direksyon. At ang advice ni Jethro ay simple. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa. Magtalaga ka ng ibang taong mapagkakatiwalaan. Turuan mo sila, bigyan mo sila ng responsibility, at ikaw mismo, mag-focus ka sa mga bagay na ikaw lang dapat ang gumawa. Ang ganda ng wisdom na yun, no? Kasi na-realize natin, hindi lang ito tungkol kay Moses. Miski sa buhay po natin, applicable yan. Minsan gusto nating kontrolin lahat. Lahat gusto nating tayo ang gagawa. Lahat natin gusto tayo ang sasagot. Pero ang resulta at the end, napapagod tayo. Na-overwhelm. At minsan, pati ang mga tao sa paligid natin, naaapektuhan. Kaagapay, ang tunay po na leader ay hindi yung gumagawa ng lahat. Ang tunay po na leader, marunong magtiwala, marunong makinig, at marunong mag-delegate. At alam mo kung bakit mahalaga ang leadership? Kasi ang isang mabuting leader, hindi lang nakakaapekto sa sarili niya. Nakakaapekto siya sa buong komunidad. Kaagapay, kapag may integridad ang leader, mas nagiging panatag ang mga tao. Kapag may wisdom ang leader, mas maayos ang mga desisyon. Kapag marunong makinig ang leader, mas mararamdaman ng tao na mahalaga sila. Kaya kung iisipin mo, hindi lang sa gobyerno kailangan ng mabuting leadership. Kailangan din sa bahay, sa church, sa school, sa opisina. At baka iniisip mo, wala naman akong posisyon. Pero kaagapay, leadership is influence. Kung may nakikinig sa'yo, may influence ka. Kapag may batang tumitingala sa'yo, leader ka. Kung may pamilya kang inuuwian, may responsibilidad ka. At dito pumapasok ang challenge ngayong umaga. Bago tayo humingi ng mabuting leader para sa bansa, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Anong klaseng leader ba ako sa maliit na mundong ipinagkatiwala sa akin? Marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin kapag mali ako? Marunong ba akong magbigay ng pagkakataon sa iba? Marunong ba akong mag-serve? Kasi po ang leadership sa Bible ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Hindi tungkol sa titulo, hindi tungkol sa pagiging sikat. Ang leadership sa puso ng Diyos ay tungkol sa paglilingkod. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi na ang pinakadakila ay ang marunong maglingkod. At gusto ko rin sabihin ito sa mga nakikinig sa atin na maaaring may mga mabibigat na nararamdaman tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Because you really know ano ba yung sitwasyon na kinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Minsan, no, nakaka-frustrate ang mga balita. May mga desisyong hindi natin maintindihan. May mga pagkakataong parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo tinawag para magreklamo, ayan. Tinawag din tayo upang manalangin. Manalangin para po sa ating mga leaders, manalangin para bigyan sila ng Diyos ng karunungan.
Manalangin din na manaig ang katotohanan kaysa pansariling interes. Manalangin din po na ang bawat desisyon ay magdadala po ng kapayapaan, katarungan at pag-asa sa mga tao. At habang ipinapanalangin natin sila, huwag nating kalimutan na tayo rin po ay maging mabuting halimbawa sa ating tahanan. Sa opisina man yan, sa paaralan o maging dito sa ating komunidad. Kasi po yung pagbabago ng isang bansa, minsan nagsisimula po sa isang tao na handang mamuno ng may kababaang loob. Kaya sa pagkakataong ito, mga kaagapay, manalangin po tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, maraming maraming salamat po dahil ikaw po ang aming pinakadakilang pinuno. You are our great leader. Thank you for showing us how to be a leader that serves, that loves, that prevails justice, Panginoon. Dalangin po namin ang aming bansa. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng integridad at pusong naglilingkod na ang lahat ng aming mga opisyal at pinuno ay magkaroon ng maayos na pamamalakad po sa amin. Naway ang bawat desisyon ay magdala ng kapayapaan, katarungan at kabutihan po sa bawat pamilyang Pilipino. Lord, we ask for your help na maging mabuting halimbawa sa aming tahanan, sa aming paaralan, sa aming trabaho at maging sa aming bayan. Turuan mo kaming mamuno na may kababaang loob, makinig sa iba at umasa sa iyong karunungan higit po sa aming sariling kakayahan. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.

Kagapay, ngayong umaga, ito po ang hamon ko para sa'yo. Kung may responsibilidad kang hawak ngayon, maliit man yan o malaki, gawin mo ito ng may karunungan. Makinig ka, maglingkod ka, magtiwala ka sa Diyos. At tandaan mo ito, ang mabuting leader ay hindi lang nagdadala ng direksyon, nagdadala rin po siya ng kapayapaan. Hindi lahat ng leader ay may hawak po na posisyon, pero tayo may impluwensya. Kapag ang pamumuno ay may karunungan, kababaang loob at malasakit, nagiging way po ito para sa kapayapaan. Maraming salamat po sa pagsama sa ating programa. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Ano ba yung natutunan mo sa ating devotion ngayong umaga? Paki-comment nga po, ano ba yung tumatak sa'yo sa kwento ni Moses? Ano yung reflections mo? Paki-comment mo na sa ating streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. And don't forget na paki-share po ng ating ongoing streaming. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan, pagpalain ka kaagapay.

Pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 702
1: DZAM.
0: Agabay ng sambayanan. 702.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang morning po sa inyo ngayong Monday, July 6. Kung tutuusin, first week of July, di ba yan, first Monday of July. At dahil July, at dahil Monday, di ba, meron po tayong awitin. So hold on lang, di ba? So mga kaagapay, handa na ba kayo? Oh, Daddy Kao, handa ka na po.
3: Subukan, in Jesus name.
4: Okay. Ayan. Ada, babaan natin. Okay. Mga kagabay, ready, sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.
3: Amen, amen, amen, amen.
4: Amen. Alam natin na may ginagawa ang Diyos, di ba po?
3: Amen.
4: Salamat sa Panginoon kasi patuloy na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. So, mga kaagapay, kamusta na kayo, di ba? Patuloy kayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di dapat dire-diretso tayo para talagang mabiyayang Monday. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, mula po yan apari hanggang hulo, di ba po? Kung nandiyan, makikita niyo po yun, mula apari

0: pulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon upang ang Monday natin maging mabiyayang Monday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kaihatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito ay tunay na maglilinang sa ating kaisipan at magdadala ito sa atin sa isang tunay na katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen! Wow, wow, wow!
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin ngayon kasi ang theme natin for the month of July ay Peace and Progress. So, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Kaya naman po, sa akma yung ating pinasimulang topic, hindi lang po nung linggong ito, even last week, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you. Yung mga simple ways na isinulat ni Taylor O'Connor mula po sa everydaypeacebuilding.com. E akma-akma rin po yung Bible verse for this month, ang liwanag po ng paalala sa Matthew 5:9. Sabi ganun, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing ng mga anak ng Diyos. So, last week po, so parang recap tayo, para dire-diretso tayo. So, pinag-usapan natin yung mga unang limang practical ways na i-share at pinag-usapan na una, magkaroon ng kapayapaan, how to have kapayapaan sa ating buhay at kapaligiran. So, una natin pinag-usapan, kailangan meron tayong magandang pamamaraan ng pagpapayapa ng ating kaisipan or calming our minds. Nasundan ito ng kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, yung simplifying our lives. Gayun din yung pag-aaral at pagtuturo ng mga katotohanan ng injustice. So, educate and teach other about peace and about injustice kung meron. Tapos iayon ang ating profession sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So orient our profession towards peace. At ayusin ang ating mga sigalot, di ba? Pinag-usapan natin yon. Transform interpersonal conflicts. Kasi paano tayo makakapag work out on kapayapaan kung tayo mismo hindi tayo marunong mag-ayos ng ating interpersonal conflicts. So ngayon naman, ano pa? Sabi ganon, transform community spaces or use them for peace, learning, and action. Ang pag-transform ng mga community space ay isang unique at kadalasan ay nalalampasang pamamaraan ng pagtatatag ng kapayapaan at hustisya. Kadalasan kasi, nanineglect natin kung paano ang mga community space ay makakakontribute sa inequality, di ba? At nagpapromote ng isang war culture. So, paano ba divided ang mga tao sa ating syudad? Ang syudad ba ay may kasaysayan ng pagsisegregate ng mga minority communities? Ang ibang community ba ay may mas masaya at may mas maayos na paaralan or health facilities? Hindi ba pare-pareho? Sino ang may access sa park at natural spaces? Saang neighborhood ang waste facilities, ang power plants o yung mga factories? Nasaan ang museum at cultural sites? Meron bang mga public monuments, di ba? Pinaparangalan ba ang mga war heroes o sila ba ay nag-i-inspire ng kapayapaan? So narito daw po yung ilang ideas para na maaaring magamit at ma-transform yung mga spaces sa community at magamit natin sa pagtuturo or pag-use for peace or kapayapaan. So dapat per

0: preserve, protect, at i-promote ang iba't ibang cultural at historical site, 'di ba? Sa amin meron pala niyan, yung Korean War, na no, meron pala sa Marikina, hahanapin ko pa 'yan. So, yung mga Filipinos na lumaban sa Korean War. Tapos gawing accessible ang community spaces. Tapos inclusive at family-friendly dapat ito. I-reclaim yung mga parks, yung mga plaza at mga walkways natin. Lumikha ng mga shared spaces. Gamitin ang community spaces para po sa peace learning. Magkaroon ng community art project, di ba? Bilang isang community, maglagay ng mga monument ng mga peace heroes. Okay. Alam niyo po, naalala ko nung nasa high school pa ako sa Manila. Malapit po yung school namin sa bahay ni Apolinario Mabini. Dahil ang lugar ay inaalagaan at pinananatiling malinis at maganda, pumupunta po kami doon sa free time or may mga pictorials upang lalong maunawaan ang buhay ng tinatawag nating sublime paralytic, di ba? Hindi naman siya lumaban sa dahas, di ba? Hindi yung ganon, hindi siya tabak. Pero kahit po sa kanyang kondisyon, siya ay isang Filipino revolutionary leader, isang educator, lawyer, at statesman na naglingkod una bilang legal at constitutional advisor ng revolutionary government at maging kaunahang prime minister ng Pilipinas noong na-establish ang kaunahang Philippine Republic, di ba po? Napakahalaga kasi na malaman natin ang tunay na kwento ng ating bansa upang mapukaw ang ating puso at isipan sa katotohanan ng ating pagka-Pilipino. Ang nakakalungkot kasi ngayon, hindi tayo nationalistic. Yun yung problema. Parang ang bawat Pinoy, walang pagmamahal sa pagiging Pilipino at nakakalungkot po yun. Kung tayo po kasi ay may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal din tayo sa kapayapaan. Ang daming mga bayani ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang kapayapaan ng ating bansa na ginagawa na natin, we enjoy it, na dahil sa ating matagal na pagkaalipin sa mga dayuhan. So ang dalangin naman natin, hindi naman tayo magiging alipin ng mga Pilipinong nasa kapangyarihan dahil sa kanilang korupsyon, di ba? So, kaya nga po mga kaagapay, maging isang Pinoy na peacemaker sa iyong komunidad. Kahit lang yan sa issue ng parking, di ba? Sa subdivision man o kahit sa public spaces. Kahit saan tayo mapunta at anuman ang challenge natin when it comes to peace, maging halimbawa po ng isang peacemaker tayo mga kaagapay. Ayon nga po sa Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Totoo yan. Ang kapayapaan nagdudulot sa atin ng kalakasan. So mga kaagapay, maging peacemakers tayo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, yung sinabi mo, wow, kapayapaan, peace, Matthew 5:9, anak ng Diyos, kontento sa buhay, ang ating orientation ng ating mga profession ay for peace, community natin ay divided, but maayos na kaayusan ang kailangan. Public monument, peace, preserve, promote family park community, maunawaan yung sublime paralytic at ang mga ang mga mahihina ay inaalipin. Hindi dapat mangyari ang mga bagay na yan. Kinakailangan ay pantay-pantay sapagkat yun ang nais ng Diyos na sa atin ay Kanyang ibinibigay. Amen. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Adversity ang mga sigalot at mga sagabal at mga hadlang sa buhay sa mundong ibabaw. Sa ating paglalakbay patungo sa ating permanenteng tahanan sa panahon ng last days o ng end times man. Ano nga po ang mga ito? Ito po ay ang mga wow, ngunit, mga amen din naman. Ayon sa Bibliang salita ng Diyos na binubuo ng Old Testament at New Testament na walang tanging ibinabadya, kundi ang buong katotohanan lamang at wala ng iba pang bagay. Kundi yung kanyang kalooban na pinlano na noon pa man na hindi pa man nilalalang ang mundo. Ang tanging pagtatama na maging sa naging malaking mali. Ito ay ang isang pagdukhaw sa pamagitan ng kabaitan ng pag-ibig. Wow, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, lahat nga po tayo ay sasalunga at sasalubong sa mga bagay na ito. Ang adversity, ang mga kabalintunaan at mga sigalot at mga sagabal sa buhay. Opo, pakinggan si Hope. Hope 5:7. Laging may gulo sa buhay ng tao, gaya ng pataas na silakbo ng naglalagablab na apoy. Ano nga po ito sa ating mga buhay? Ngunit ito naman ay magbibigay ng katatagan, wow, at pagtitiyaga sa ating mga buhay. Amen. Romans 5:3 and 4, hindi lang yan. Matutuwa rin tayo kahit may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, natutong maging matibay ang ating karakter at ang ating pag-uugali. At nagbubunga ito ng pag-asa. That is why cast all your anxieties on God. Ilagak sa Diyos ang lahat ng iyong mga dalahin. Psalms 55:22, ibigay mo kay Lord ang problema mo at siya ang bahala sa iyo. Wow, amen po. Sa 1 Peter 5:7, ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng problema niyo. Kasi konsensya sa inyo, ang Diyos sa inyo. Sa ating mundo, ang childbirth ay painful para sa mga kababaihan ito. Sa Genesis 3:16, gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo, gagawin kong sobrang sakit. Ngunit ang makasama ang iyong asawa ay gugustuhin mo pa rin tunay. Pangungunahan kanya at lagi mo siyang susundin. Christ gives us rest. Bibigyan tayo ni Kristo ng kapahingahan. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod at may mabigat na pasanin. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Christ help us in temptations. Hebrews 2:18, so ngayon, pwedeng-pwede na tayong tulungan yung mga tinutukso kasi siya mismo ay tinukso at nagtagumpay. So therefore, count it all joy. Lessons. James 1:2, mga kapatid, maging masaya kayo. Kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, do not be discouraged if God disciplines you. Proverbs 3:11-12, anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo yon. Huwag isama ng loob mo. Pag kinukurik ka niya, sa Hebreos 12:5-6, nakalimutan niyo na ba ang paalaala ng Diyos bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka. Kapag kinukurik ka ng Panginoon at huwag manghihina ang iyong loob, pag dinidisiplina ka niya, kasi kinukorek ng Diyos ang mahal niya. Wow! At dinidisiplina ang mga itinuturing niyang mga anak. Do not be dismayed kundi ganito ang gawin mo. Isaiah 41:10, kantahan si Lord ng bagong kanta. Purihin siya ng buong mundo. Purihin siya kayong mga naglalayag sa dagat at lahat ng nandoon. Pati na kayong nakatira sa malayong lugar. What must we do? Or what must be our posture in heart? Then, do not be troubled. You just trust Christ. Huwag kayong mabagabag. Tiwala lagi kay Kristo. John 14:1, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. The Lord will fight for you. Exodus 14:13-14, sumagot si Moises, huwag kayong matakot, tataga ninyo ang loob nyo. Makikita ninyo kung ano ang gagawin ni Lord pag iniligtas kayo ngayon. Ipaglalaban kayo ni Lord. Relax lang. Wow, wow, wow. Amen, amen. What a powerful one is He. Yes, our Almighty God of the universe, to be trusted by all creation because He will never fail you. Amen, amen. Diba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yun. He will never fail us. He will be with us. He will go with us. Pray na po tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga katotohanan ito. Totoo yun, Lord. May mga adversity, may mga problema. Pero Lord, salamat kasi ando naman yung mga pangako mo. Lord, in this world na punong-puno ng kasalanan, this world is not our home. Talagang lalo kaming pahihirapan ng Diablo para po sa buhay na ito. Pero Lord, may kasagutan ka naman. Sabi mo nga, come unto me and I will give you rest. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ano man ang sitwasyon ng buhay, ikaw po Panginoon ang pwede naming lapitan. Sabi nga po ni Apostle Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Panginoon, maraming pong salamat sa katotohanan ito. Today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na you know, celebrating their special day. Unang-una na po si Ate Techi Kamya. Panginoon, maraming pong salamat sa mga, you know, karanasan niya sa cancer, karanasan niya sa tumor, lahat yun, Panginoon. Pero Lord, you have kept her through, you have blessed her, you have healed her. Salamat po dun, Panginoon. And thank you din po kay Pastor Saldi sa kanila pong buhay. Dalangin ko po as they take on a new church to handle, dalangin po namin, Panginoon, your blessings overflow sa kanila. That goes as well, Lord, kay Pastor Rainier Rivera Herodia. Salamat po sa kanya at sa kanila dalawa ni Marge sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat. Thank you din po sa aming pong kumare, si Madis De Vera at si Jericho, na naglilingkod naman po, Panginoon, sa Colorado Springs. So Lord, continue to bless them. At ganun din po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi po namin na-mention, pero ngayon po ang kanilang special day, pagpalain mo po sila. Lord, ganun din, thank you po sa buhay ni Ate Carol Francisco. Salamat po sa kanya patuloy na pakikinig sa programa ng Gabay. Ganun din po, Panginoon, sa kanyang generosity na patuloy na nagpapala, hindi lang po sa iba, kundi sa marami. So Lord, salamat po. Patuloy, Lord, na blessings ang ipakita at paranas mo sa kanya. At Lord, kahit po sa aming mga kaagapay na mga seniors, Panginoon, dalangin namin kalakasan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng focus. At the same time, Panginoon, hindi namin i-waste yung aming retirement year na takaupo lang, kundi lalo mo po kami, Panginoon, gamitin sa church, sa aming pong mga ministeryo, sa aming mga apo, sa pamilya, at maging encouragement sa kanila. Lord, maraming pong salamat. At alam namin, kayang-kaya yun, Panginoon, kapag ikaw ang aming kasama. Marami pong salamat.
1: Amen, amen, amen. What a powerful one is He. He is our Almighty God of the universe, to be trusted by all creation because He will never fail. Dahil sa katotohanan ng ito, Alam naming hindi niya kami tunay na lalampasan, kung kaya't amen, amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, masabuti pong piliin natin si Lord in everything. Totoo yan. Kasi kung hindi natin pipiliin ng Panginoon yung mga way out niya, di ba? Pag dumadaan tayo, sabi nga, county to all joy. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, kasi andyan ang mga pangako ng Diyos na pwede nating hawakan, pwede nating panampalatayanan, pwede nating i-claim sa buhay natin, kasi ang nangako ay tunay na tumutupad sa kanyang mga promises. So, that's a very good reminder for us to always trust the Lord, even in the midst of our adversities. And that's a choice we have to make. Tandaan niyo po yan. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo ha. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
5: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jonah chapter 3. Babasahin po natin ang verses 5 to 10. Jonah chapter 3, verses 5 to 10. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa banal na salita ng Panginoon. Sabay-sabay po. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, by the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster he had said he would do to them, and he did not do it. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kayo po manguna sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita ngayong hapong ito. Bigyan niyo ng ginaw ang aming pag-iisip at pagsunod ang aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na po kayong maupo. Nagbabalik po tayo sa ating serye sa Aklat ng Jonah. Ang theme po nito ay God's Relentless Grace, ang walang kapagurang grasya at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Dito nga po sa kwentong ito, makikita natin kung ano ang lawak ng pag-ibig at pagpapasensya ng Panginoon, lalo na sa kanyang mga suwail na lingkod. No? Kasama na po tayo doon. Kaya napakalaking source of comfort po ang aklat na ito dapat sa lahat sa atin. At kahit na doon sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, makikita nyo rito kung ano ang length na parang gaano kayo inaabot ng ating Diyos. Hindi po siya tumitigil sa isang pagtapik lang sa inyo, pang dalawa, pangatlo. Paulit-ulit po niya kayong tatawagin at hihikayatin na manampalataya sa kanya. Ang pinakadakilang milagro at maraming milagro ang makikita natin sa kwento ni Jonah. Ang pinakadakilang milagro ng Diyos sa buhay ni Jonah ay hindi lang yung pagsaklolo sa kanya ng isang malaking isda, no? Hindi lang yung biglang nagkaroon ng bagyo nung siya ay sumakay doon sa bapor. Hindi lang yung biglang tumigil ang bagyo nung siya ay hinihagis at pinukol sa dagat. O yung kanyang pagkaligtas sa pagkalunod sa pamamagitan ng malaking isda. Mga malalaki pong milagro yon. Pero para sa akin at malinaw sa teksto, na ang tunay na milagro ay yung mga mahimalang pagliligtas at pagsisisi ng mga pagano, ng mga hentil sa kwentong ito. Nakita natin dun sa mga marino na biglang nanawagan, nung una nananawagan sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pero nung kanilang makilala kung sino talaga ang Diyos, sila ay nagbigay ng alay sa kanya. O di kaya yung pagano na kapitan nung barko na biglang hinikayat, ginising, pinukaw si Jonah para siya ay manalangin. Marunong pala siyang manalangin. At hindi ako nagdududa na dahil sa nangyari kay Jonah, ang kapitan na ito ay maaring nakakilala din sa tunay na Diyos. Meron ba kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, o kaopisina, na sa tingin ninyo ay wala nang pag-asa na manampalataya pa sa Panginoon? Nakita nyo naman yung isang baptism video natin. Isang binatang lalaki na wala nang ginawa kundi mag-doom scroll. Alam niyo po ba ko ano ibig sabihin ng doom scroll? Ako, actually, hindi ko alam. Pero sinabi sa akin ng mga anak ko, kapag nanonood ka ng reels, no, sa TikTok o sa Instagram, no, tapos patuloy lang ng patuloy yung ganyan pag-scroll mo, no, napansin ninyo na ang Panginoon ginamit ang TikTok upang maabot ang binatang yun. At marami sa inyo, marahil, ay ganito rin ang karanasan. Pero meron pa kayong kakilala na sa palagay nyo wala nang pag-asa na manampalataya sa Panginoon? O di kaya, kayo mismo na naririto ngayon at natitiyak nyo na dahil sa taksang-taksang kasalanan na inyo nang nagawa, na hindi na kayo kayang iligtas ng ating Diyos. Hindi na ako pwede, pastor, masyado na akong malayo, masyado na akong makasalanan, masyado nang malalim ang aking addiction. Hindi na ako pwedeng baguhin ng ating Diyos. Well, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Makinig kayo mabuti. Una sa lahat, tignan natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Kaya ang title na binigay ko dito sa mensaheng ito ay ang mahimalang pagsisisi ng Nineveh, no? Mahimala. Kanina kinakanta natin kanina ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya ay kamangha-mangha, sabi natin kanina. So dito makikita natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Sabi sa verse 5. And the people of Nineveh believed God. The people of Nineveh believed God. Ano ang pahayag ni Jonah? Nasa verse 4. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Ganun po kaiksi. Kala po siguro ng iba sa inyo, siguro napakahaba nung sinabi ni Jonah. Pinaliwanag niya kung paano nagpakita ang Diyos sa bayang Israel, magmula pa sa creation, papunta sa Egypt, papunta sa ilang, papunta sa pag-conquer ng land, sa kanilang mga hari. Hindi po. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. Ito po ay pananampalataya na hindi inaasahan. Hindi po inaasahan. Kayo ba inaasahan nyo? Na sa ganung kaiksing, saan kaya siya nagpunta, no? Sabi doon, isang araw, nandun siya sa Nineveh, sumunod siya, alam natin ang pagsunod niya ay medyo may padabog pa ng konti, no? Dahil ayaw niya talaga maligtas itong bayang ito. So wala siyang desire sa puso niya na maligtas itong mga ito, no? Wala. Kinakabahan siya na baka nga sila maligtas. Makikita natin yun later on sa chapter 4. So hindi inaasahan ang pananampalataya na ito dahil sa matinding kasamaan una sa lahat ng Nineveh. Sa Nahum chapter 3 verse 1, sabi doon, "Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey." Grabe. At sa kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So hindi lang sila masama, sila ay idolatrous pa. Sa Nahum chapter 1 verse 14, "The Lord has given commandment about you, no more shall your name be perpetuated." Lilipulin daw ang Nineveh. "From the house of your gods, I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile." Ganun po sila kasama. Meron po ba kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala na ganun kasama? No. Ang una kong tanong sa inyo, bakit kayo bumabarkada sa kanila? No. Kung ganun sila kasama. Eh wala akong choice, pastor, kasi kamag-anak ko eh. Ah, ganun ba? So kinakabahan kayo na baka hindi, kahit share ko to, pastor, bibigyan ko ng gospel tract, bibigyan ko ng Biblia. Wala. Walang pag-asa. Eh grabe yung mga taga-Nineveh. Kamasama na sila, marami pang Diyos-Diyosan, hindi inaasahan ang kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa ating Panginoon, tandaan natin, madalas ang tila malayo sa Kanya ay siyang naliligtas. Yung tila malayo sa Kanya ang siyang naliligtas. Sabi sa Isaiah 57:15, "For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." Sa Luke 19:10, pagkatapos na iligtas ng Panginoon si Zacchaeus, isang chief tax collector, no? So siguro ang equivalent niya ngayon, BIR commissioner, o siyang head ng large taxpayers unit ng BIR. Siya ay naligtas. Sabi ng Panginoon, today salvation has come to this house since he is also a son of Abraham. Tapos sabi niya, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Nawawala po ba kayo? Hahanapin po kayo ng Diyos. Sa Matthew chapter 9, verses 11 to 13, sabi ng mga Pariseo sa kanyang mga disipulo, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Oo nga naman, no? Ang asawa ko po, doktor, pag kayo po ay naging pasyente niya, may sakit po kayo. At hindi lang kayo may sakit, malubha ang sakit nyo dahil kidney doctor po siya. Ang ibig po sabihin, bumibigay na yung kidney nyo. No? Baka katulad ko, ganyan na lang po ang natitira sa kidney ko eh. No? So, kung kayo maging pasyente niya, may sakit kayo. Kung kayo'y malusog, no? Huwag kayo pupunta sa clinic niya. Diba? Baka kayo mahawa lang. Sapagkat ang may sakit ay hindi pinagagaling ng isang doktor. Ang makasalanan ang siyang nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi yung mga mabuti o banal sa kanilang sariling paningin. Kaya ang sabi niya, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Kayo po ba'y makasalanan? Praise God po. Lahat po tayo'y makasalanan. Sa tingin nyo ba, napakalalim na, napakalawak na ang inyong kasalanan? Ay, kayo ang gustong-gustong dalawin ng ating Panginoon. For I came not to call the righteous, but sinners. Ito ay pananampalataya na hindi inaasahan na nagresulta sa mula sa isang pahayag na kakaibang kapangyarihan. Napakaiksi nung sinabi ni Jonah. Siguro marami pa siyang dinagdag. Pero ang essence lang nung kanyang message, yet 40 days in Nineveh shall be overthrown. Malinaw na ang pananampalataya ng Nineveh ay dahil sa napakasimple at diretsyong mensahe ng babala ni Jonah. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yung pong salitang overthrown sa Hebrew, pwede rin pong i-translate na overcome. So yet 40 days and Nineveh shall be overcome. So parang masama, no? Masama ang dating. Pero pwede din siyang i-translate na yet 40 days and Nineveh shall be overturned. Shall be turned over. Shall be converted. So yung salita pong ginamit doon, ang pwedeng dating, yet 40 days and Nineveh shall be overturned. Para sa akin, ang ibig sabihin nun, pwede silang maligtas. Overturned. Sinabi ito mismo ni Jesus na yung pananampalataya ng mga taga-Nineveh ay nagmula sa mensahe ng makapangyarihan na dinala ni Jonah sa kanila. Sabi niya sa Matthew 12:41, the men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they, the men of Nineveh, repented at the preaching of Jonah. Sabi niya. And behold, something greater than Jonah is here. Humingi ng sign yung mga Pariseo. Sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng sign. Nakakahiya kayo. Si Jonah ang sinabi lang, yet 40 days and Nineveh shall be overturned or overcome or overthrown. At sila ay naniwala sa preaching ni Jonah. Hindi dahil sa magaling si Jonah, kundi dahil ang kanyang dinala ay ang salita ng Diyos. Makikita natin yun dun sa chapter 4 verse 2, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, call out against it the message that I tell you. So salita ng Diyos ang kanyang inatid, yung gospel. Makikita natin sa Mark chapter 4 verses 26 to 29 ang paliwanag ng Panginoon kung paano umuusbong ang faith sa puso ng isang tao. Sabi niya, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. A man, ordinary man, seed, ordinary seed. He sleeps, the farmer sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. Hindi alam ng farmer kung paano nangyari yun. The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe at once, he puts in the sickle because the harvest has come. He knows not how. Yung tapat na naghahasik ng ebanghelyo ay isang ordinaryong tao lang na mayroong isang regular na gospel. At yung gospel na yon ang siyang nag-uusbong ng tunay na pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, yung salita ng Diyos ang nagbo-born again sa atin. Since you have been born again, not of perishable seed, ayun na naman yung seed, no? But of imperishable, through the living and abiding Word of God. So maganda na napapakinggan natin yung mga testimonyo ng mga ating binabautismuhan. Ngunit ating pinapangaral mula sa pulpitong ito ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala ng milagro sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Acts 11:18, nagre-report si Peter pagkagaling niya kay Cornelius. Si Cornelius ay isang Hentil. Na-convert si Cornelius pamamagitan ng salita ng Diyos na binahagi ni Peter sa kanya. Ang sabi ni Peter sa church at Antioch, kung saan siya, ay church at Jerusalem, kung saan siya bumalik at nag-report, when they heard these things, they fell silent, yung buong church. And they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Ang repentance na nagliligtas, na nagresulta sa kaligtasan, ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa ating galing, hindi sa ganda ng ating presentation, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Godly grief. Pansin natin sa mga testimonyo na natin naririnig na nagkaroon ng punto sa buhay ng mga ating binautismuhan na sila ay nalungkot, na kinurot ang kanilang puso. They were cut to the heart. At dahil dito, sila ay naligtas. Ang kapangyarihan na nagliligtas ay wala sa galing ng propeta. Alam na natin yon. Si Jonah nga, pasaway. No? At sumunod nga, masama naman ang loob. No? Sumunod nga siya, pero parang nagdadabog. Yet 40 days, sabi niya. Nagdadabog eh. Masama loob niya eh. Ayaw niya maligtas ang Nineveh. So wala sa galing ng propeta, kundi nasa puwersa ng salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Pangalawa, makikita natin dito ang mahimalang pagbabago ng Nineveh. Balik tayo sa verse 5. Alam niyo kung bakit tayo nasa verse 5 hanggang ngayon? Kasi actually, yung buong kwento nasa verse 5. Yun ang summary, yun ang buod, no? The people of Nineveh believed God, they called for a fast, put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Tapos dinetalye niya yung verse 5. No? So verses 6 to 9 ang detalye ng verse 5. So they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Tapos makikita niyo dun sa kwento, kahit yung kanilang hari, the king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth. Tapos sinabi niya sa decree, let neither man or beast, herd or flock, pati mga hayop, huwag kakain. Kawawa naman yung mga hayop, no? Meron kaming corgi sa bahay. Pag hindi mo pinakain yon, masama ang mood, no? Pero dito, pati mga hayop pinag-ayuno. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, yun ang makikita natin dito. They called for a fast. Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed or drink water. Yung fasting po, sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ay madalas ginagamit ng mga hari sa kanilang mga subjects. Then Jehoshaphat, isa sa mga hari ng Israel, was afraid and set his face to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Sa Nehemiah chapter 9 verses 1 and 2, si Nehemiah nananalangin, kanyang ipinangungumpisa lang lahat ng kasalanan na nagawa niya, 10 ng kanyang mga kaanak at ng kanyang buong bayang Israel. Sabi niya, now on the 24th day of this month, the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. And the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and their iniquities of their fathers. Humingi sila ng tawad na may pag-aayuno. Sa Daniel chapter 9 verse 3, sabi ni Daniel, then I turned my face to the Lord God. Daniel 9, ay meron ding prayer of confession. No? Nehemiah 9, Daniel 9. Parehong prayer of confession. Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy. Seeking Him by prayer and pleas for mercy. With, fasting and sackcloth and ashes. Ang fasting po, ang pag-aayuno, ay isang malalim na pagnanasa na makamit ang kapatawaran ng Diyos na hindi emosyonal. Malalim, galing sa puso, galing sa kaibutura ng ating niloloob. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, ang ginawa ng Nineveh, from the greatest of them to the least. Nagumpisa sa hari. The king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, kanyang royal garments, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Ganun po ang ginagawa ng mga nagluluksa. Bakit sila nagluluksa? Sapagkat mayroon silang pagsisisi na malalim at taos puso na may pagpapakumbaba. Yung po ang ibig sabihin ng pag-put on ng sackcloth. Yung po ay parang nagsuot kayo ng sako. No? Alam nyo naman kung yung mga lumaki sa inyo na may yung sako ng bigas. No? Yung lumang sako ng bigas, hindi yung plastic. No? Yung lumang sako ng bigas na magaspang sa balat. No? Alam nyo, nanay ko, para makatipid lang noon, ginagawa niyang shorts namin yung sako ng bigas. Imagine ninyo kung gaano kakati yun. Yun po ang aming salawal. Well, matipid po talaga ang nanay ko. Pero ganun po ang sackcloth. Yun ay kasuutan ng mga aba. 2 Samuel chapter 3 verse 31. Nagluluksa ang Israel. Then David said to Joab and to all the people who were with him, tear your clothes and put on sackcloth and mourn before Abner. And King David followed the bier. Namatay po yung kanyang kaibigan na si Abner at sila ay nagluluksa. Sa kanilang pagluluksa, sila ay nagsuot ng mga aba na damit. 1 Kings chapter 20 verse 31. And his servant said to him, behold, now we have heard the kings of the house of Israel are merciful kings. Let us put sackcloth around our waist and ropes on our heads and go out to the king of Israel. Perhaps he will spare your life. Yung umihingi ng tawad, nagpapakumbaba. So ito ay pagsisisi ng malalim at taos puso na may pagpapakumbaba. Merong mourning. Sabi sa Matthew 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Akala ng iba naglalatag ng rules ang ating Panginoon. Hindi, sinasabi niya ganito, dapat ang puso ninyo kung kayo'y lalapit sa akin. Kung kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa akin, kung kayo ay magiging miyembro ng aking kaharian. Blessed are those who mourn. You mourn over your sin. Ating pinagluluksa ang kasalanang nagawa natin laban sa isang banal na Diyos. Sa James chapter 4 verses 9 to 10, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So sa kanilang paghingi ng tawad sa Diyos, pagsisisi na malalim na taus puso, nagpakita sila ng pagpapakumbaba. Ito ay isang pagsang-ayon sa Diyos na mali ang ating nagawa at tama ang kautusan niya na ating sinuway. Yun din po ang sinasabi ng 1 John 1:9. Memoryado ng marami sa atin yan dahil ginagamit natin na escape clause. 1 John 1:9, if you confess your sins, He's faithful and just to forgive and to cleanse you from all unrighteousness. So isipin nyo, magkakasala na lang muna ako, tas mamaya pag-uwi ko ng bahay, mananalangin ako, tapos ipamumukha ko sa Diyos ang 1 John 1:9 para patawarin niya ako. Napakamali po ng attitude na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin ng 1 John 1:9. Ang ibig sabihin ng confess doon ay to agree. To agree with God na yung ating ginawa ay mali. Na ating sinuway ang kanyang kabanalan. Ganun po ang naging pagsisisi na iniutos ng hari ng Nineveh para sa lahat sa kanyang buong bayan. Pangatlo, makikita natin dito sa mahimalang pagbabago ng Nineveh, talaga pong nakakapagtaka lahat po ito. Dahil sila po bilang isang nation ay isang super na masama. Pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. So hindi lang yung paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, hindi lang pagsisisi ng malalim sa nataus puso na may pagpapakumbaba, kundi may pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. Ang utos ng hari ay ganito. Let everyone turn from his evil way, verse 8, and from the violence that is in his hands. From the violence. Yun po ang mark ng mga taga-Nineveh. They were violent. Alam niyo po kung ano ang Hebrew ng violence? Ang Hebrew word po ng violence ay Hamas. Narinig niyo na po ang salitang ito, no? Yung organisasyon na nabansagang terrorist organization, ang pangalan ng organisasyon nila ay violence. Hamas, cruelty, falsehood, injustice, unrighteous, violence. Yun po ang ibig sabihin ng word na Hamas. So ang sabi ng hari, inutos niya, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. So Jeremiah 18:11, mababasa po natin to. Now therefore, say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you. Si Jeremiah, the crying prophet, nagpo-prophesy against the inhabitants of Jerusalem, so the southern kingdom po ito. Thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you and devising a plan against you. Return everyone from his evil way and amend your ways and your deeds. Sabi niya, hindi sumunod, hindi nagbago ang Israel. At dahil doon, 586 BC, sila ay tinalo, nilipol, winasak, at nilagay as exiles ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Yun po ang disaster that the Lord had planned for them. Siguro ganun din yung disaster na pinaplano ng Diyos para sa Nineveh. 40 days and you will be overturned, overcome, overthrown. So maaaring isang ibig sabihin nun, mawawala ang inyong buong bansa, ang inyong buong city. Sa totoo lang mga kapatid, mga 150 years pagkatapos nito, nilipol din ng Diyos ang Nineveh. Ito ay pinrophesy niya sa pamamagitan ng prophet na si Nahum. Yung tatlong chapter ng Nahum ay isang babala sa Nineveh. Hindi lang babala na kung kayo'y magbabago, hindi. Isang sentence, isang judgment na. At alam nyo ba na hanggang ngayon, ang Nineveh po ay nasa bayan ng Mosul. Siguro pamilyar sa inyo yung city of Mosul, no? Sa Iran. Yung pong headquarters ng Hezbollah. No? Yung bayan ng Mosul, meron pong malaking mound of dirt na walang laman. Walang halaman. Walang kahit na ano. Yun po ang Nineveh. So hanggang ngayon, nawala silang parang bula. Pero, itong pagkakataon na ito, dahil nagbabago sila ng kanilang buhay, tinatalikuran ng kasamaan, merong gagawin ng Panginoon sa kanila. So Jeremiah 36:3, sabi doon, it may be that the house of Judah, Israel, southern kingdom po ulit ito, will hear all the disaster that I intend to do to them, so that everyone may turn from his evil way and that I may forgive their iniquity and their sin. Sabi sa Matthew 3, verse 7, ito po ay si John the Baptist, kasi parang napaka-asim, di ba? Nung, so, I hope they will hear all the disaster that I intend to do to them so that everyone may turn. Mas masahol naman po si John the Baptist, sabi niya sa Matthew 3, 7, 7 to 8, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, nagbabautismo siya eh, he said to them, you brood of vipers. Tatagalogin ko po. Mga ulupong. Akala nyo ahas, no? Hindi, merong mas masahol sa ahas. Ulupong ang tawag po doon. Yung makamandag na ahas. Sabi niya, mga ulupong, who warned you to flee from the wrath to come? Sabi niya, bear fruit in keeping with repentance. Kung kayo ay nagre-repent, dapat nakikita sa inyong buhay. Ang pag-asa ng hari ay ang kahabagan ng Diyos na dala ng kanilang pagtalikod sa kasamaan. Sabi niya sa verse 9, who knows? Sa Tagalog, malay niyo. Diba? Actually, hindi siya direct translation.

the 11, lifted up his voice and addressed the men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. Ba? Ano nangyari kay Peter? E isang maliit na bata na kinonfront siya, nag-deny na siya kaagad. Ngayon, nakaharap siya sa buong bayan, sa buong Sanhedrin. Sabi niya, listen to my words. Isang pagbabago na tunay. Naging mapait na experience sa kanya, ang kanyang pag-deny sa ating Panginoon, at natuto siya sa kanyang mapait na experience. O katulad ni John Mark. Sa Acts 13, si John Mark, pamangkin ni Barnabas, sinaman si Barnabas at si Saul sa kanilang first missionary journey. Pero, pagkatapos ng isang lakaran, napagod, natakot, umuwi sa Jerusalem. Iniwan si Saul at si Barnabas. So nag-away pa nga si Saul at si Barnabas. Gusto siyang isama ni Barnabas, ayaw siyang isama ni Saul, naghiwalay yung dalawa. Si John Mark ang sanhi ng unang-unang church split. Ano nangyari kay John Mark? 2 Timothy 4:11. Sabi ni Paul, si Paul to, yung ayaw pasamahin si John Mark, ha? Dahil hindi siya maasahan, hindi siya magagamit. Sabi niya sa 2 Timothy 4:11, Luke alone is with me. Get Mark, si John Mark po yun, and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. This is 10 years after. Yan po ang pagbabago na hinahanap ng Diyos. Hindi yung panandaliang saglit na panahon lamang, kundi hindi yung bugso lang ng emosyon, kundi yung tunay na pagbabago nagre-resulta sa isang bagong buhay. Naging tapat si John Mark. In fact, siya ang sumulat ng Gospel of Mark. Hindi lang pansamantala, mga kapatid, ang pagbabago na tunay. Ito ay habang buhay. So kayo ba, bilang isang mananampalataya, siguro kayo ay nanalangin na manampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo ay nagpray na nung sinner's prayer. So sa atin pong terminology dito sa GCF, you have prayed to receive Christ. No? Pastor, totoo ba lahat yon? Hindi. Ayon sa aking karanasan, hindi. Marami akong kilala na nag-pray to receive Christ. Marami akong kilala na nagpabautismo pa. Aba, nagsayang pa ng tubig. Pero hindi naman sumunod na may pagbabagong buhay. Ang pagbabago na tunay is they turned from their evil way. Pagpapatawad na nagluluwalhati sa Diyos ang iginawad sa kanila. Verse 10, God relented of the disaster that He had said He would do to them. Bakit siya nagpapatawad? Ephesians 1:6, to the praise of His glorious grace. Ephesians 1:12, so that we were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Ephesians 1:14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya siya nagpapatawad. Tayo ay nabibiyayaan, siya ay naluluwalhati. Sa tuwing tayo ay nabibiyayaan sa kanya, siya ay naluluwalhati sa atin. Sa pagpapatawad niya sa mga taga-Ninive, sabi ng iba, hindi nagbago ang hatol ng Diyos. Para nga ano? Kasi God relented. Hindi sinabi na God repented. Ang God, si God po hindi nagre-repent kasi hindi po siya nagkakasala. God relented. Binasa natin kanina sa Jeremiah 18 na kapag sumunod ang isang bayan, He can relent. Sinabi na niya yon. So nasa loob ng kalooban niya yon. Nasa loob ng will niya.
Pero sa pagpapatawad niya sa mga taga Nineveh, hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan sa kanila. Hindi niya inalis yung parusa. O paano yung pastor? Sabi niyo 150 years bago sila talagang pinarusahan. So yung generation na yon sa loob ng 150 years, at least 3 generations, no? Ay naligtas. Marahil lahat sila, o karamihan sa kanila, o ilan sa kanila, ay masasalubong natin sa langit. Hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan nila. Alam mo kung bakit niya napatawad yung mga taga Nineveh? At kung bakit niya napapatawad ang lahat ng mga makasalanan? Sapagkat nilipat niya lang ang kaparusahan na ito na dapat sanay sa kanila o dapat sanay sa atin sa kanyang bugtong na anak na namatay para sa mga kasalanan ng mga taga Nineveh. Daang taon pagkatapos nitong pagsisisilan na ito, lahat ng ating kasalanan, kaya niya tayo napapatawad sapagkat ang kanyang bugtong na anak ang tumanggap ng puot at galit at kaparusahan na dapat sanay kanila, na dapat sanay atin. Ngunit kanyang ininda, kanyang ipinalo ang sarili niyang anak. Kaya hindi po nagbago ang justice ng Panginoon. He remained just and the justifier of the believers. Romans 3:23-26. For all have sinned and fall short of the glory of God. Baka kayo ay ganyan, mga kapatid, mga kaibigan, and are justified by His grace as a gift, mahimalang gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood. Propitiation, technical na term, bayad sala. Pambayad sa ating sala, mga kapatid. He was put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos. Hindi niya binapalitan ang kanyang hustisya. God's righteousness is the same because in His divine forbearance, mercy, He had passed over former sins. Bakit? Sapagkat darating ang Mesiyas, darating ang kanyang bugtong na anak, at mamamatay sa krus, at babayaran ang lahat ng mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. It was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So naniniwala ang mga taga Nineveh, mahiwaga, mahimala, nagbago, nagsisi, nagluksa, nagbago ng kanilang pamumuhay at sila ay pinatawad ng Diyos. Hindi dahil pinatawad lang sila ng basta-basta, hindi. Dahil yung bayad dun sa kasalanan nila ay iindahin ang sarili niyang anak sa krus. Para mananatili siyang just and the justifier of those who will have faith in Him. Sabi nga ni Dr. James Montgomery Boyce, basahin ko po sa Ingles. Sinubukan ko po ang Tagalogin, mahirap. And I quote, "Here the message of Jonah hits quite close to home. Like Jonah and the Ninevites, each of us today needs to repent of sin and turn to the righteous and merciful God of the universe. But our repentance from sin, assuming we do repent, is made possible only because God Himself first relented of the evil by taking our judgment on Himself. Jesus bore our judgment. Consequently, our turning from sin must be at the same time a turning to Jesus, through whom alone we have forgiveness."
Kayo ba ay natatakot magpahayag ng ebanghelyo sa iba? Mahimala ang ating Diyos. Di nyo alam. Baka mamaya yung inaasahan yung talagang parang halos kalahati ng katawan ay nasa impyerno na. E siya pa ang maligtas. Ang Diyos at ang kanyang salita ang magbabago sa kanila. At kung sila ay magbabago, siya ay magpapatawad dahil binayaran na niya ang kapatawaran na iyon na kanyang ibibigay sa lahat ng lalapit sa kanya. Kayo ba ay nangangailangan ng kapatawaran, kaibigan? Malawak ang kahabagan niya at naluluwalhati siya sa pagpapatawad ng kasalanan. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin. Panginoon, maaaring merong iba sa amin na narito ngayon na hindi pa nagtitiwala sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon. Kayo nga po ang kumilos sa kanilang mga puso at bigyan ng pag-unawa upang sila ay makaunawa ng inyong ebanghelyo na aming binahagi sa kanila ngayong hapong ito. At dahil kailangan nilang manampalataya at wala sa amin ang mayroong tunay na pananampalataya, ipagkaloob ninyo, O Diyos na mahabagin, ang pananampalatayang nagliligtas sa bawat isa na nais lumapit sa inyo, maunumbalik sa inyo sa hapong ito. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Kumusta ka na, kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kagapay, si Ruth Larama Dizon. Salamat sa iyong walang sawang encouragement, prayers, and support sa ministry po ng FEBC Philippines at ang iyong pakikinig at pag-share ng aming mga broadcast ay isang patunay na ikaw ay nariyan, aming tunay na kaagapay. Sa araw pong ito, tunghayan po natin ang sinasabi ng mga awit, kabanatang 4, talatang 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Mga awit, 4, 8.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, sa iyong pangako, sa iyong salita, na kami ay makakatulog ng mahimbing, ano man ang aming sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na tunay na nag-iingat sa amin. Linisin niyo po ang aming isip, tulungan niyo, Panginoon, na lubusan kaming magtiwala sa iyo. At tumaan ang aming sitwasyon, dinadalangin ko, Panginoon, na iyong kapayapaan na hindi malirip ng sino man ang maghari sa aming puso't isipan. Tulungan mo ang aking kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, na ibigay niya ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na mahimlay ng mahimbing, sapagkat alam namin na ikaw ang nag-iingat sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruthlyn Ramadizon. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa nakaraang isang linggo. And of course, over the weekend, ang kasama natin ang ating mga pamilya sa pagdalo sa ating pananambahan at pagsamba sa Panginoon at paglilingkod ng sama-sama sa Diyos. At ngayon nga po, tuwing Lunes po, ay nagpapasimula po muli ang isang linggong Family Matters at tuwing Lunes. Kasama niyo po kami dito sa ating broadcast na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, John L. Milan, kasama si...
1: Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
1: Good morning. Bishop, Kuya Junel.
0: Wow. Kumusta po? Kumusta ang gising ninyo?
1: Nako, masaya kasi maaliwalas ang paligid. Medyo dama-dama ng konti yung init ng panahon.
0: Yeah.
1: Kahit init na umulan ng kagabi, pero andyan po. At sana nga po ay hindi lang sa klima, yung alab, yung init, kundi sa ating mga kalooban, lalo na sa ating mga talakayan dito sa Family Matters.
0: Kita mo, sobrang init kahapon, bigla na lamang umulan.
1: Oo.
0: Talagang ingatan tayo ng Panginoon mula sa anumang sakit karamdaman na dulot ng ganitong pabago-bagong panahon. At ayon sa forecast, parating na ang isang malakas na bagyo. Patuloy tayong dumalangin sa Panginoong Diyos na tayo po ay kanyang protektahan at ingatan. Meanwhile, kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At tayo po nagpapasalamat sapagkat sa tuwing Lunes po ng umaga, kasama po natin ang iba't ibang mga radio station po ng Far East Broadcasting Company. Opo, sapagkat ang DCAS po ay isa lamang po sa radio station po ng Far East Broadcasting Company. Tayo po ay napapakinggan at napapanood po sa iba't ibang mga app ano po at mga iba't ibang platform at tayo rin po ay napapakinggan sa iba't iba nating radio station ng Far East Broadcasting Company at tayo po excited sa araw na ito dahil sa araw na ito ay muli tayo magkakaroon ng family chat patungkol sa pagkapatatag ng ating pamilyang Pilipino. Pero bago yun, gusto nating ipaalala sa lahat na tayo po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At isa kami nga po sa station ng Five Broadcasting Company. At pwede rin po kayo mapanood at mapakinggan sa pamamagitan po ng live streaming sa febc.ph. Pwede rin naman po 702 DCAS app or sa pamamagitan rin ng Facebook page. Lagay nyo lang 702 DCAS/FEBC Radio at YouTube channel sa 702 DCAS/FEBC Radio TV. Iba't iba po ang ating mga paraan para tayo magkadaupampalad sa inyong papawid at kami ay inyong mapakinggan at mapanood dito sa Family Matters. Nagpapasalamat din tayo sa channel 185 sa Signal TV sa pagkikipagtulungan ng GCTV. Kaya marami rin nag-comment sa atin na tayo napapakinggan po sa TV at napapanood sa kanilang mga TV. At salamat sa ating mga partners na yan na nabanggit natin, Kuya Willie. At syempre ba sa araw na ito tayo nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. At nais natin batiin ng happy birthday ang aking kuya, si Kuya Alex Galan, nag-birthday kahapon. At ganoon din si Ate Julie Concepcion. Hindi na pala, hindi pala ko Concepcion, dati siya Concepcion. Ate Julie ay nagdiwang noong karawan kasama ni Teacher Shai diyan sa Metamorphosis Bangka, Metamorphosis School namin. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang mga kamagagawa na yan ay talagang napaka-dependable. Siyempre pa, ay muli natin binabati ng belated happy birthday si Kamareng. Ako, alam mo ba, noong Sabado, noong madaling araw, na-aksidente siya. Nako, nabuhal at tumama ang ulo, laki ng bukol dito sa ano. Kaya 2 a.m. ako'y bumiyahe from Marilao to Claribel at hinanap namin ng magandang ospital na mayroong mga ika nga equipment at nakarating kami dyan sa Bukawi specialist At salamat sa mga umalalay sa atin dyan sa Bukawi Specialist. At purihin ng Diyos. At wala namang nakitang problema sa MRI, ganun din sa kanyang pagkaka-X-ray. Pero medyo nalamog ang kanyang katawan. 91 years old, mabuwal. Naku po, napakahirap po yung ganyan. At kaya biyaya ng Diyos na talagang siya ay iningatan ng Panginoon. Salamat kay AJ na tumulong sa amin ni Ate Bec. And of course, kay Clarence at kay Kellogg na mga anak namin. At siyempre pa si Tess nung pagkagaling sa Bukawi Specialist, sinatid namin pabalik doon sa Plaridel, Bulacan. At ngayon ay kahapon nag-request, Kuya Willie. Nag-request, pinapanan ng kapatid ko, Ate Bec. Gusto mo ba ganitong pagkain? Ayaw. Gusto ba ganitong pagkain? Ayaw. Ang dami na, ang dami na. Tapos sumunod. Gusto mo ba ay puchero ni Tess? Ngumiti? Ngumiti.
1: Ayun.
0: At tinex sa amin. Kinabaka sa Linggo. Kami nag-aanda patungo sa church. Abay, nag-text ulit si Ate Bec at sabi, tinatanong ano raw ang sabi ni Tess. After worship na ko, nagluto si Tess. At pinagluto niya ng puchero si Mama Maring. At nung hapon, hinatid namin. At ako, sarap na sarap at aming sinubuan si Kamaring Milan. Ayan. Kaya lang, siyempre, kailangan tiniran ka ni Ates para maniwala ka.
1: Oy, nakasahan ko na yun. Nakasahan ko na yun.
0: sa susunod ay sasabihin natin.
1: Kamaring, pagaling po kayo.
0: Salamat, salamat.
1: Salamat.
0: Thank you. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Abo, binabati lang po natin lang mga kapatira natin. Although itong mga ilan ay medyo huli na, pero sama pa rin po sa pagbati. Ang mag-asawang Wilson at saka May Espino dyan sa Canada, ating suki, yan, nagdiwang ng kalang mga karawan. Halos sunuran, Kuya Junel, si Kuya Wilson, June 29. Si Ate May ay July 2. Wow! Sunuran ng mga pagdiriwang. And of course, itong linggo na to, binabati po natin si PJ Rigel Fortaleza Evangelista. Kapatid po ito ng ating manugang kay Queen na si Paige. Tapos si Sergeant William Lopez, July 6 din po. 7th, ang ating baby o Maria Carmelita Velasco. Birthday po niya ng 7th. And then sa 11th ay birthday naman ng isang anak niya, si Arjan Velasco. Yan. At binabati rin po natin sa Badeo family, yung kalang apo na si Jaira Lian, Mercy Grace Manalo, and napunta na ng States ang dalagang ito eh, si Reyna Beulah Flores. Binabati po natin sila sa Pagkakuan. Yung apo namin sa Pamangkin, sa Pampanga, nag-birthday nung nakarang linggo, si Scarlett Moral. Binabati po natin. Yan.
0: Wow. Naku, ang panalangin namin, ang pagkapala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Tayo nagpapasalamat din sa ating Panginoon sa mga nakasubaybay sa atin sa radio at sa kanilang mga app at sa FB. Kaya Willie. At gusto nating silang i-recognize sapagkat sila ay talagang kapartner natin dito sa FEBC, lalo na dito sa Family Matters. Ano po? At tayo natin batiin ng hapalang sining si Pastor Billy Pataho kasama ang kanyang kabiyak, Pastor RC, at ang Mendoza couple ay binabati natin. Si Epifanio Salvador ay sineshare daw niya, share it, sabi niya. At si Andy at saka si Aida, ayan, nababati sa ating kay Willie. Si Au Agustin, ayun, naku, salamat po. Salamat mula Balanga, Bataan. Ay, siya nga pala, nais natin batiin ang mga pastor ng Balanga, ng Bataan sa nakaraang NDC 101. At ganun din, nais natin batiin ang mga dumalo sa ating creating, building a culture of discipleship. Naku, puno yung ating CTFE. Alam nung umaga. At we thank God sa ating mga facilitator from IGSL, International Graduate School of Leaders at Campus for Christ. At siyempre si Bishop Eli Mercado. Salamat po sa inyong pagdalo, mga iba't ibang pastor, iba't ibang mga leaders ng iba't ibang simbahan. Gusto natin batiin ng Happy Sinit po papaparamdam, Kuya Willie, si Abilene de la Rosa. Nag-good morning po. Malaki
1: good morning
0: dito sa Pugo, La Union, malapit po sa Baguio. Ayan, kaya talagang maraming salamat. Ganun din ay kapag palang umaga kay Pastor Willie, nako may at meron dito gusto magpabati. Oh, tumatawag ang ina pa. Oh.
1: Ayan,
0: ito na. Okay, oh, ito, ito.
1: Kilala ko yan, kilala ko yan.
0: Ayan,
2: hello,
0: ayan.
2: Hello,
0: ayan.
2: Leo.
0: Hello,
2: good po. Morning.
0: Lolo. Hello, Lolo. Hello, Lolo. Ayan. Ayan. Nagpa-piano dito sa likod ko eh.
1: Oh.
0: At pilit akong tinatawag. Wow, wow, wow, wow.
1: Okay, may ibang tawag to sa akin
0: pag umaga. Pag umaga, may ibang tawag to sa akin eh.
1: Ano, ano?
0: Alam mo ang tawag to sa akin? Pa! Pa! Oh. Narinig sa lola. Kasi yun sinatawag din ang tawag ako ng lola niya. Pa! Pa! Ayan. Ay, hindi ako tumitingin. Si Wowo. Nasaan si Wowo?
1: Saan Wowo?
0: Si Wowo. Ayun. Ayun. Ayan. Okay. So, kaya Willie, baka meron pa po kayong babatiin.
1: Ay, yung katabi niyong nagluto ng ano? Ano
0: nga?
1: Yung si Aling
0: Tess. Puchero. Yun na, bate.
1: Puchero.
0: Ayan. Ayan, binabati ka raw. Binabati raw yung puchero mo. At siyempre pa si Ate Edna, binabati rin natin ng good morning, Ate Edna. At marami nag-text sa amin eh. Saka nagsabi na at last nakita namin yung nuknukan ng gandang
1: ayon.
0: Edna Basilio. Abay, nuknukan nga pala ng ganda. Si Nora Dacor, nanonood ang kikinig sa atin mula sa Santa Rosa, Laguna. At ito si Lucilia Pajardo. Salamat po. At siyempre pa, ang ating regular listener dyan sa Japan. Ano po ang Pastor Eli Galios na nasa garden niya pag Monday. Ayan. At siyempre pa, mga taga TBC. Of course, ang lolo na naman, si Lolo Johnny Galios. At ang iba natin mga kapatiran dyan, ang Garcia family at ang mga kapatid na Isli, Captain Art Canosa, at of course si Kim, ang magkapatid na Damian, and at marami pang iba. Happy listening and happy viewing po sa atin pong lahat. Of course sila Len and Kiambao family, yan ang isa sa tinitira natin dyan sa Japan. Napaka hospitable and generous din at yung mga kapatid na yan. At of course ang family ni Kim ay ating binabati rin ng happy, happy listening. Si Tess Lagman, Terso, ay nagpaparamdam din at nakikibahagi sa ating pong broadcast sa araw po na to. Ito, sabi niya, good morning po. Saan po ako pwedeng bumili ng radio? Ayan. Reregaluhan ko po sana pang reregalo. Very good, very good. Mag-message lang po kayo sa ating FABC page at sasagutin po kayo na ating staff. At kami nga merong taga-Japan nagpabili para pag-akyat namin ng Baguio. Talagang yung radio para sa kanyang parents.
1: Mm.
0: Kaya hindi pa kami napupunta ng Baguio, kaya hindi pa namin nadadala. Pero hopefully, this week, pa-birthday kay Ate Julie Jacinto.
1: Pareho pala tayo, Bishop eh. Yung ate ko sa Pampanga ay naghihintay ng aming pinangakong PM radio.
0: Hindi ka pa rin napapasyal.
1: Lobby ng Panginoon, sooner, makadalaw sa kanila.
0: Yes.
1: Si Ate Adela Torres. Yan.
0: Ayun.
1: Ate,
0: sa Torres
1: mo,
0: family.
1: Na, nakabili na kami para regalo sa inyo.
0: Ate, pasasaamba. At makakarating din ang kapatid mo. Dako, kasi natin batiin ang mga taga-IGSL, lalo na yung tatlong team na who are working with our leaders sa Caloocan, sa Mekawayan, at another team sa Marilao. And thank God for the many learnings and they share it also to the body of Christ. At gusto nating batiin din ng happy listening si Sister Auda Leon, i-host niya ng breakfast itong mga missionaries and student ng IGSL. Eh, dalawa yung text ko sa kanya, magkasama tayo. Sabi ko, tinatanggap

0: CBA Farm dyan sa Carrilagan. Babalik-balikan. Kuya Willie, ngayong araw na ito, ano po ba ang ating tema po?
1: Ay, yung ating papaksayin ngayong umagang ito, Kuya Junel, how to handle parental regret.
0: How to handle... Naku, timely niyan, timely. Sapagkat yung mga na-involve sa hindi magandang pangyayari, yung mga parents ay maraming regrets. If only. At ito ay napakaganda at napapanahon. Ano po? Na ating pag-usapan at talakayan. Pero siyempre, basahin muna natin ang salita ng Panginoon na siyang atin pong sandigan sa atin pong family chat.
1: Ito po, mga kagapay. Sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Filipos. Sa Mabuting Balita Tagalog, Filipos, Kabanatang 1, Talatang 6, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus. Sa English Standard Version, Philippians 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Yan po ang pagsasaligan natin ng ating talakayin ngayong umaga, mga kagapay. Eh, siyempre, hindi lang po basta nakaukol ito sa ating pag-uusapan, kundi basically, primarily, yung pong paghahayag ng plano ng Diyos. Alam niyo, Kuya Junel, alam natin na hindi po basta nangyayari mga bagay-bagay at kahit na sa atin, hindi tayo basta-basta sumulpot lang dito sa babaw ng mundo na wala pong planado po ito, Kuya Junel. Tayo po ay kasama po dun sa grand plan of the Lord sa kanya pong paglalang. At nung mapahamak ang tao sa, dahil sa kasalanan, abay kasama pa rin po doon sa programa niya na pinasimulan niya way back in history, nagbigay po siya ng parang para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So much so, pati na po sa mga iba-ibang aspeto ng ating buhay, pangunahin, pagpapamilya, pagiging magulang sa ating mga anak, nandun po, no, mayroong plano ang Diyos sa bawat kilos niya, meron pong malinaw na layunin, meron ginugustong maging magandang resulta, dahil po yun ay planado na ng Panginoon. Kaya sabi po rito, pati na sa pagmamagulang natin, may mga regrets tayo. Opo, totoo po yun. Pero ang katotohanan din po naman, hindi po natatapos doon. Hindi po tuldok agad doon sa, nako, napapalatak pa tayo pagka,
0: yes.
1: Hindi po doon. Kasi nga po, meron pong magandang pinasimulan ang Panginoon. At kapag ka po siyang gumawa, mga kagapay, tinitiyak po niya, sinisiguro niya. At kaya sabi nga niya po sa Pablo, tinitiyak ko sa inyo. Ha? Alam na alam ni Pablo kasi nakasalig sa kapahayagan ng Panginoon Diyos. So,
0: yes.
1: Ito po ang maghahatid sa atin sa mga pwede natin pag-usapan, yung paano natin haharapin, paano natin bibigyang ikaw nga po'y positibong bagay yung mga parental regrets natin. Hindi only if only lang, kundi sana all. Yan, yung mga ganon.
0: Yes. At napakahalaga po niya na talagang of course we feel with you for the regrets that you have, but we are imperfect people. And sabi niya, we are bound to commit mistakes. So mahalaga po, we learn from our mistakes, and yun, that we are always willing to learn together. Diba? At yung pagkakamali, yung pagkukulang, ito ay hindi ang lahat. Ano po? Ito ay hindi ang lahat. Kundi ito ay maaaring maging daan upang tayo tumuklas ng mga bagong mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay sa kabila ng ating mga regrets. Diba? At sa bandang huli, ay sasabihin mo yung aking akala ko ay aking nire-regret, yung pala ay talagang may magandang plano ang Panginoon. Hindi lahat ng buhay ay tagumpay. Halimbawa, ngayon, Kuya Willie, pinagdiriwang natin si Alex Yala, di ba? Napakagaling, di ba? At yung kanyang pag-dive na yun.
1: Oh.
0: Ang mga Pilipino talagang lumabas sa kung ano-ano, mami, superwoman siya.
1: Pero,

0: Billy Batzà,
1: Ah.
0: ricordi, va? Ero talagang China na allora, no? Però, gusto natin din namin, itong famous dive niya na ito na napakaganda execution, eh hindi naman daw ang pasaka doon sa net. At hindi siya umiscore in this particular beautiful shot na ito. Pero, nagtagumpay siya sa
1: Amen,
0: kadulugan, di
1: amen.
0: ba? So, meaning, yung kanyang determination to continue, di ba? Medyo na out of balance siya, kaya kailangan niyang habulin, ha? Lateral na pagtira, pambihira. Napakaganda. This is actually a good picture and challenge sa mga Pilipino na talagang may mga regrets tayo sa mali nating pagboto. Ha? Nakaraang eleksyon, kaya nagkakagulo-gulo tayo. Okay? Hindi yung learnings natin sa regrets na yan ay ating hanapin at pagsamasamahin at maging basihan ngayon sa ating pananalangin, pagbabantay at pagboto sa susunod na halalan. Ay napakaganda yan. Kaya ganoon din po sa parenting. Napakahalaga na tayong
1: Tama.
0: lahat na mayroon regrets but never
1: Oh.
0: condemn yourself. Never condemn yourself. At
1: At ang
0: napakaganda.
1: nakatuto ako, Janelle, doon sa side no, ng mga nanonood, nandun lagi yung nanay, nandun lagi yung suporta ng pamilya. Eh,
0: Yes.
1: ang laking booster noon sa naglalaro, no? Karga niya sa kanyang kalooban, si mami, si daddy, ang kanyang mga kapatid. Tapos, sabi niya, lagi sa bandang huli ng kanyang mga interview, yung pag ginagawa niya lahat ng ito, alang-alang din sa bayan, no? May karangalan dulot
0: Yeah.
1: sa bayan. Ang ganda, ang ganda.
0: Yeah, that's right. That's right. Kaya napakaganda itong halimbawa. Ano po? Kaya talagang baunin po natin ito sa ating talakayan sa araw po na ito. Muli po pabasahin ni Kuya Willie, either English o Tagalog, sa salita ng Panginoon.
1: Apo, sa Tagalog po, sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus.
0: Amen. Talagang tinitiyak ko sa inyo. Kaya mga kapatid, paano man natin mga regrets, just learn from it and then proceed at believe in your heart na mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon. At may mga mahabol ng pagbati sa atin, si Marites Mateo ay bumabati RJCM, bagong Silang North Caloocan under Pastor Robert Bogato, ayan, at yan din si Emmy Teodoro ang darating sa atin at happy birthday and bless po watching, ayan. At ito yung binati natin kanina, si Pastor Eli Galios, nasa farm na niya, ayan. At ganoon din si Belle Abanilia, happy listening po, Nagcarlan, Laguna. Aba, nakita kaya natin doon nung tayo na-watchel dyan. Sa Nagcarlam, tapos tumuloy sa Lili yung ating mga misis at pinag-antay tayo ng
1: enjoy
0: ketagal-tagal. At
1: naman
0: tayo
1: sila.
0: nagpapasala. Yun, enjoy naman sila. Si Grace Agsalud, ay ito, nag-text din sa atin. God morning to two handsome pastor of Family Matters. Wow. Ah, sino yun? Sino yun?
1: Ay, yung aking kausap, yung aking kausap.
0: At yung aking din kausap ngayon. Listening here, always and forever. This is MBC follower. Ayan. Thank you so much for following our app. Ano po? At talagang tayo nagpapasalamat sapagkat we are equally encouraged sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa amin. At dahil natin patuloy ng masalamatan ng Panginoon sa mga kapatiran natin diyan sa Zambales sapagkat sila ay mag-host ng NDC 101 at ito ang pinaghahandaan namin nila Bishop Noel Pantoja ni Dr. Ray Abante at saka ni Pastor Ricky Sartu. Kaya we are looking forward for that NDC 101, National Disciple Making Campaign for Churches, dyan sa Zambales, dyan sa Region 3. praise the Lord at gusto nating batiin din ang happy listening lahat ng mga nanonood na kikinig sa atin diyan sa Pampanga. At ito po, pakinggan ninyo ang pagbati ng inyong kabalin.
1: Mga santing, mga lagong kabalin, maya pabak po kay Kongan at masayang kay kaming puso kasi kaya-kayabe da kayo ngayon Aldo. Salamat po King Ginu. Yan. Sabi ko maganda at mga gwapong mga kabalin.
0: Yan. Praise the Lord.
1: Salamat sa Panginoon dahil kasama tayo at isang pagpapalang magandang araw para sa lahat.
0: Amen. With that, we really will introduce our Monday partner.
1: Mm-hmm. Siyempre, naabang-abangan po natin ang memo ni Mami mula po sa Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa ating memo ni Mami. And this time, ang atin pong tutuunan ay ang mga teenagers. Well, teenagers, no? And how are we going to raise or shape a growth mindset sa atin pong mga teenagers? Dahil nga po, nagiging usong-uso ngayon at tumataas pa po ang mga cases. Nito po mga mentally challenged na talaga pong kanilang, ayan, hindi nila maharap ang kanila pong mga challenges in life. So, it is good kung atin pong ma-reshape na ang ating teenagers ay magkaroon sila ng growth mindset. Isang isip na talago, lalaban, kahit ano pa ang maganap. And we'll see that behind pain, there is purpose. So ano po ang ating pwedeng gawin? Mga letter R ang ating pag-uusapan. Unang-una po is reframing the mind. Yung kanila pong mga kaisipan ay pwede nating buksan. Halimbawa, parang pag sinasabi nilang, ay, hindi ko talaga kaya yan eh. Alam mo anak, hindi mo kaya yan ngayon. Not yet. But later on, baka makakaya mo rin. Or later on, pwedeng unti-unti ay gawin mo. So that hindi po sila naka-stuck. So let's reframe their mind. O di kaya naman, dami-dami talaga nito mga projects. Ganyan. Eh anak, naku, mong isubo lahat dyan. Ano kaya ang pwede? And work with the child. Encourage the child. And pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process kapag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, napuprustrate sila agad. But if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari? Ah, okay. Ano pa? But when you revisit, just take note. Paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga salita. Oh, sabi ko na sa'yo eh. O tingnan mo yan. Oh, yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength. Yung kanyang mga efforts na nakita natin. Yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang medyo magkahawig naman yung situation ngayon. Tinan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. Will feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations nating masyadong, well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because they're brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. And later on, ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emotion. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Beserias dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat, Mami Bessie Rios. Siyempre sa napakagandang awit na yun na ating muling narinig. Kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayong Monday na ito po, kasama ninyo ang inyong mga lingkod, Johnny Milang at si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayan, at maraming salamat sapagkat ang patuloy na pagpasok ng mga listeners natin sa kanilang mga texts ay atin na mo-monitor. Thank you so much. At marami nagsasabi na sineshare din nila. Thank you so much. That's one of your ministry also. At Kuya Willie, baka meron kang habol na babatiin.
1: Mga kapatira natin sa Sampaguita Christian Church sa Santa Ana, Manila. Meron tayong mga suki dyan. And then of course, yung Bagaporo family sa Santa Rosa, kasama na po ang Karingal family.
0: Yan, praise God. But we also would like to welcome back Pastor Rico Ricaport ng Victory. At siya ngayon ay naka-assign sa Panama. At siya ay nagbabakasyon. Kaya a little later, meron kaming lunch fellowship.
1: Pakikumusta niyo kami.
0: Yes, at pagkakalang ko sabi mo, pagbabalot kita eh.
1: Ay, wag. Abangan ko yung putero.
0: Putero lang si Tat. Putero gusto.
1: Napakababait ko. Kasawang bishop at ati Tess. Nako, salamat po ha. Sabi ko nga, bishop, di ba, naibulok ko kayo. Eh, baka hindi kumasuklian yung kabutihan. So,
0: hindi kailangan panukli dahil naon na ka nang nagtanim ng kabutihan. At,
1: talaga, ha?
0: Dahil sa yung mga tanim na kabutihan, kaya talagang umaani ka rin ng kabutihan. Kaya ni nuknuka ng gandang Ate Edna. Ayan na. Nako, kaya Winnie, ano ba mga inihandaan ninyo ibabahagi sa amin sa araw na ito?
1: Nagpapasalamat tayo ko, Junior, sa ating mga staff dyan. Napakasisipag, no? At sa kanilang mga research, siyempre, itong ating mga pag-uusapan, hango doon sa growingfathers.com, pero lalapatan natin ng pang Pinoy na konteksto.
0: Mm-hmm.
1: How to handle parental regrets? Sabi regrets. Nga natin, wala namang magulang na perfecto, no?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nyo nga kanina, Kuya Junel, nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw, broken. At yes, talagang wala tayong aasahan basta-basta ng kaayusan. Yung nangyayaring kaayusan, progressive pa yan. Hindi pa po yan. No? Kasi sabi nga ang talata natin kanina, may pinasimulang bagay ang Panginoon Diyos at titiyakin niya, natatapusin niya. So,
0: puso
1: tayo ng pag-redeem, pagsasaayos at pagpanumbalik para po may sakatuparan pa rin yung pinlano ng Diyos. Kaya, pati na sa pagmamagulang, kasama po yan. So,
0: mayroon
1: pong ilang mga puntos na pwede nating imungkahi, mga kagapay, para maging tulong sa atin, no? How to handle parental regret. Ang una po dito, sabi nila, what they are in Christ, yung ating mga anak, no? What they are in Christ is more certain than who they will be because of us, no? Diba, nanggagaling tayo, lalo na sa mga panahon nagdaan, para bang ang ginugusto lagi ng magulang, makawangis nila yung kanilang anak. No?
0: Mm-hmm.
1: So parang pagka hindi nagkaganon, naku, isa sa mga mahabang lista ng mga regrets ng magulang yan. Kasi parang feeling na nag-fail sila sa pagiging magulang.
0: Mm-hmm.
1: Pero, sabi nga po rito, pinakasusi dito, what they are in Christ. Yan. Dahil po, di ba, sabi natin, kani-kanyang kapasyahan ng isang tao, yung pong pagkakaugnay sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. At kapag kayong ating mga anak ay nagkaroon po ng ganong ugnayan sa ating Panginoon, kilala nilang personal, na siya pong nagsasaayos ng buhay natin, sabi, what they are in Christ is more certain. Tiyakan, mas tiyak. Oo, yung kaysa sa anong ginugusto natin para sa kanila.
0: Ayun, talagang napakahirap yan sa maraming magulang. Lalo na yung meron sarili silang mga regrets para sa kanilang sariling journey.
1: Oo.
0: Kaya dahil sa regrets nila sa kanilang buhay, tinitingnan nila na yung kanilang anak ay another chance nila yon. to recreate their children, themselves to their children. Ano ba sabi mo sa mga ganun?
1: Isa nga sa ating ginagawa ko, Junior, pagka meron tayong premarital counseling, no, bago ikasal, may pag-uusap.
0: Mm-hmm.
1: Isa yan sa aspeto na pinagdidiinan natin. Para sa ganun, para bang magsisimula ng bagong pamilya, isang pribilehyo mula sa ating Panginoon Diyos, na wala ikang mga sabit-sabit pa, no? Yung mga ika nga po'y nandyan sa isip, sa kalooban ng mag-aasawa, magpapamilya, na pipilit nila kasi pagka nandun na, nagkaanak na sila, parang yung hindi nila naranasan na tingin nila ay hindi maganda, eh iiwas nila ang kanilang anak doon. So, ang nangyayari ay parang si Kuya Willie ang ibinubuhay ni King ng aking anak. Parang ganon. Eh, pagka po ganon eh, wala kagad, walang paghuhugutan kagad, Kuya Junel, nung pundasyon ng personalidad, ng karakter ng ating anak. Tandaan po natin, iba pa rin po siya sa atin.
0: Yeah. Yo, that's unfair.
1: Oh, yan.
0: Sapagkat ibang nila lang ang anak po. Pero without trying hard, eh talagang without trying hard, ay talagang makakakita ka ng wangki ng buhay at pagkatao mo naman. Kaya don't worry. Pero yung talagang parang talagang gusto mo maging clone, nako, that is not fair para sa iyong anak at sa magiging apo. And that is not also fair to you. Kasi lalayo ang loob ng iyong anak, ng iyong anak sa iyo. At saka sa inyong relationship ay makakasira yan. Kaya napakaganda ng paalaala mo na yan. Ano po, importante na talagang maunawaan natin na tayong lahat ay magkaroon tayo ng ganyang kaunawaan.

0: Ayun, eh, anak. Nagbabalik po tayo dito sa Family Matters at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay talagang napapaalalahanan ng ganitong mga napaka makabuluhang paalaala. Bilang mga magulang, may regrets ka na nga. Eh, dadadaga mo pa ang regrets mo dahil hindi mo i-observe itong paalaala ng Kuya Willie Basilio sa atin. So, yan po. Ay unawain po natin yan. Ano po? At nakaka-excite pa nga na makita mo yung kakaibang ikaw. Parang maliwanag, ano, Kuya Willie? No?
1: Anlinaw.
0: Kakaibang ikaw. Ikaw din yun eh. Ikaw din yun. Ikaw well, din yun. Kaya lang, kakaibang ikaw. Ayun.
1: Eh, di ba?
0: Pakipaliwanag mo, Kuya William, at habang ako'y humihigop ng kape
1: ayan
0: na inihanda ng
1: naman,
0: alagang...
1: Ang maganda roon, Kuya Junel, di ba pagkasabi ay may compliment ang magulang nasa kape ng mga nakapaligid sa kanila, talagang manang-mana ka sa ama mo, manang-mana ka sa ina. Oh, it's supposed to be compliment.
0: Yes.
1: Oh. So, parang ika nga, pumapalakpak ang tenga ng magulang pagka narinig yun eh. Supposedly.
0: Yes.
1: Pero, minsan kasi, nauwi dun sa mga bagay na nagagawa ng magulang na sa bandang huli, nire-regret niya. Halimbawa, sa kanyang pagsasalita, minsan nadudulas sa andila dun sa mga salitang ginagamit natin. Much more, Kuya Junel, kailangan maingat tayong mga magulang ngayon dahil po pwedeng sa sinabi natin, malinaw na malinaw sa ating isip ang ibig sabihin natin, pero baka iba ang pick up ng ating anak. Kasi ako eh, alam mo naman, ang dynamics ng lingwahe. Kada henerasyon ng mga anak, may mga bagong mga lingwahe na gamit. Dati, yung sinasabi natin na sakto, yung ika nga, kumbaga, ayon doon sa sukat, no? Sakto, ayon sa ayon. So, alibaba,
0: nung panahon ninyo, tawag doon, swak.
1: Yan, ganon.
0: Panahon namin yung sakto.
1: Wawa.
0: Talay nyo po.
1: Pero ngayon eh, 'di ba? Dati panahon naman ninyo ito. Okay lang, ganun.
0: Yeah.
1: Pero sa panahon namin ngayon, sure. O kaya pagka hindi pagka hindi sure, 6-7 o na. Ha?
0: Ba, di ko alam 'yun ah.
1: Ayun eh, sinasabi ko sa iyo.
0: Hindi ko alam 'yun ah.
1: Hindi sigurado kasi kaya alanganin ba ganun
0: 6-7 ba talagang may natutunan akong bagong lingwahe.
1: pagka sa magulang nadudulas ang sa salita nakaka-apektong negatively sa anak, ayun, kung dadalin pa ng magulang yon, hindi siya makabumbon doon, maapektuhan yung pagkikipag-ugnay niya sa kanyang anak. At maglilikha yon ng hindi na kikibo ang ating anak. Because you'd feel unwelcome sa atin. Ibang lingwahe tayo.
0: That's right. Naku, napaka-helpful na sinasabi niya sa mga bagong magulang. Agaya ni Pastor Rio Ishii na ngayon ay nagbabakasyon from Japan. Nandiyan sa Bisaya. Ako, pag dumunta mo rito na Manila, hadaan ka rito sa ninong mo, ha? Kay Pastor Rio Ishii. At ganoon din, ang kanyang kabiyak. Of course, ang mga lolo rin, very helpful yan. Kagaya ni Pastor Ramon Crisostomo. At saka si Marlet, ano po, lola, na nag-aalaga ng kanilang apo. At nakikinig din at nagpapasalamat sa atin si Wena Fajardo Reyes at siya raw ay nanonood at nakikinig din sa atin. Si Annalisa Poblete from Cavite, Rosario Cavite. Maraming salamat po at kayo ay nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters. Si Alvin Serrano ay nagpapasalamat din sa mga insight na kanyang nadidinig. Si Thelma Manjares, si Emily Manalang, nako, maraming salamat po. Si Ramil Mamburam, from Sampaloc, Manila naman siya. At ganoon din si Leonida Sakada Rubium. Maraming salamat po. Kaya Willie, ano po ang pangalawa na ibabahagi niyo sa amin?
1: Sa ikalunan po, ito, maganda po kung puntos ito, Kuya Jonel. Ang sabi, tuwiran doon sa ating source, the only perfect father to ever live, both parents us and parents with us. Yan. Now, ang ibig sabihin lang po nito, mga kagapay, tanggapin po natin katotohanan, isa lang po, natatangi ang perfect na ama, ang ating ama sa langit. At
0: yes.
1: Ginagampanan po niyan dalawang pangunahing papel bilang tatay natin sa langit. He parents us and parents with us. Yan.
0: Yes. Anong kaibahan po noon?
1: Bye,
0: parent us and parent with us.
1: Una po, makita natin dito. Tayong mga magulang dito sa lupa, meron tayong tinitingnan na modelo at panginoorin halimbawa na ating titingnan sa kanyang pagiging magulang natin. Kailangan po na malinaw sa isip ng isang magulang, tatay, nanay o sino bang responsible adult sa paligid ng bata, na tatay nila o natin sa langit. Siya po ang ating pinakatatay na perfect.
0: Yes.
1: At lagi po, batay sa salig sa kanyang sa kasulatan, mayroong mga panuntunan na pwede niyang turo sa atin. Bahagi po ng kanyang pagiging tatay on. Pero, ang karugtong po naman, tutulungan niya tayo na we parent our children.
0: Yes.
1: That is,
0: ganda.
1: Both parents us and parents with us.
0: Kumbaga, ano man ang disappointment mo sa sarili mo magulang, i-charge mo yan sa katotohanan ng they are not perfect.
1: Yes.
0: That this,
1: yes.
0: Then with that will lead you to the perfect parents, to the perfect father, and walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya instead na nagiging bitter ka at marami kang inahanap sa magulang mo, iyong pasalamatan ang Diyos sapagkat He is your real parent. Diba? At ngayon, sabi naman ng Kuya Willie, parent with us. Kung ikaw ngayon ay may sarili ka ng pamilya, huwag ka namang matakot sapagkat tutulungan ka ng tunay na magulang na maging magulang. Ayan.
1: Yeah.
0: He will parent with you. Ayan. Kasi marami mga ganyan. Alam mga kabataan ngayon, Kuya Willie? Ako kung napansin mo, mga kabataan ngayon talagang matagal bago mag-asawa. Mga the new 20s is 30, sabi nila. Tapos pag nag-asawa, ayaw pa mag-anak, di ba? At natatakot sila sa kanilang magiging anak, kung kakayanin ba nila. At pag nagkaanak, ayaw agad sundan. So marami sila mga fears. Marami sila mga fears. At legitimate naman. Kaya lang, yung fears na yon pagka naging hindrance sa'yo, ay talagang ano, baka hindi mo malakaran yung biyaya ng Panginoon. Kaya talaga importante na maunawaan natin that we have a God who is our model and we have a God who is our guide, enabler. Yan. Amen.
1: Ang ganda po ng pahayag ni Jonel dahil sa latag sa kasulatan, talagang anumang bahagi ng buhay magulang, makikita natin mismo sa ating tatay sa langit. Protector, no? Tagapangalaga, tagbantay sa ating mga ikakapahamak sa atin. Provider, talaga pong hindi tayo basta pagkukulangin. At siya po yung ating pinaka satisfaction. Siya po yung ating kapunuan sa anumang mga pagkukulang natin, makita natin sa kanya. At pagka po ayos yung ating ugnayan sa ating tatay sa langit bilang kanyang anak dito sa lupa, equally, yun po ay magbababa po lamang doon sa pagiging magulang naman natin kasama ng ating tatay sa langit sa ating mga anak.
0: Yes, kaya anuman ang mga pagkakamaling maaaring magawa mo, mahalaga, meron kang pagpapakumbaba na amamin o tumingin ng tawa. Dahil unang-una, alam mo, na hindi lang na-disappoint po yung anak mo kung hindi yan ang pattern ng ama natin. Pangalawa, dahil siya tatay mo sa langit, alam mo siya yung mapagpatawad. Kaya ikaw ay makaka-assure ng pagkapatawad ng Panginoon. Kaya importante na any mistakes na magawa mo ay be good to yourself, be kind to yourself, ika nga. At makita ng anak mo that you are willing to learn sa
1: right.
0: pagmamagulang. Kaya you do not need to make an impression na you are a perfect father, you can handle any situation. No, no. You are also learning. Kaya ang ganda eh. Ngayon marami mga kabataan ngayon na magulang gano'n, na nakikipag-usap sa anak.
1: Mm-hmm.
0: At talagang they are willing to learn from their children. Kaya lang pag nasasobrahan, syempre, yung tinatawag nila gentle parenting, pag nasobrahan naman, nawawala na yung authority. Eh, wag naman. Yung iba naman, ay puro authority. Yun yung autocratic parenting. Kaya maganda, mabalansin natin ito. Yung democratic parenting, ngayon ang tinatawag nila gentle parenting. Meaning, hindi dadaanin sa galit, hindi dadaanin sa palo, hindi dadaanin sa punishment. Pero kailangan naman, huwag mawala yung authority. They need to learn to follow. They need to learn to respect and honor the authority in their lives. At kaya pagka ho ganun, eh, talagang hindi naman nawawala yung authority when you admit, when you are at fault. When you admit that you don't know any something. Kaya what is important, you continue to be the authority over them. Listening authority over them. Ang ganda niya. At kapag ganun ang gagawin natin, aba, edi napakaganda na talagang ang learnings ay tuloy-tuloy. Yeah. Kaya yung ano man regrets, hindi na maulit. Hindi na maulit.
1: Oo,
0: kasi
1: po.
0: Merong pagiging teachable. Ayan. Amen. Wow.
1: Yeah. May naalala lang ako karanasan, Kuya Junel, na
0: kapo.
1: One time, eh, nagmamaneho kami, no, kasama ang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Alam ng mga anak namin na yung mga traffic signs ba? Na
0: mm-hmm.
1: Pagka malapit ka na sa crossing, halimbawa, mayroong traffic light dyan. Abay, nagdilaw na.
0: Mm-hmm.
1: Ba, hiniritan ko pa. No? Hiniritan ko pa. At halos sa gitna ng paglagpas doon sa crossing, eh, nag-red light na. Nakalagpas. Nakalagpas naman ako, pero paglagpas namin sa red light, beating the red light ang nangyari. Ang sabi ng aking anak, sabi niya, Tay, di po ba, ano po yun, paglabag yun? Ay, oo nga pala anak, sorry.
0: Ngayon.
1: Kasi nga, may pagtuturo kami sa kanila, nirespeto, nirespeto yung mga established rules and laws sa lugar tahanan, sa labas man ng tahanan, at nahiritan ako tuloy ng aking anak
0: ngayon.
1: Sa paglabag na yun. Pero, may agad-agad na realisasyon. No? Nakalabag ako at nag-apologize ako sa aking anak at sabi ko, alam mo na na hindi pala dapat gagawin yun. Ikaw, papa.
0: Yes. So merong pagpapakumbaba ang Kuya Willie. At kaya hindi nasira yung understanding ng bata na talagang dapat sumusunod sa batas. Ito ang tatay ko, hindi perfecto. So nakalabag siya. At nang kunin kong atensyon niya, hindi na siya nag-justify.
1: Yes. At
0: na
1: alam
0: sinabing,
1: mo
0: po, hindi naman, dahil nag-red siya, nandun ako sa gitna eh. Nung mag-red siya eh, pwede na ako patawirin. Kaya nga yan, may tatlong kulay eh.
1: Ayan nga.
0: Ano yung tatlong kulay nga?
1: Yung berde, yung dilaw, at saka yung pula.
0: Yes, kaya yan, pinaano yan sa mga bata eh, no? Si yung apo ko, ganun eh, may panta pa sila. Red stop. Green, go. Ha? Yellow ay slow down. Hanggang may kanta pa sila dyan. Ang ganda. At kung sakaling ikaw mismo maka-violate, please, don't justify. Diba? Katulad ng mga politician natin ngayon, ako, justify na justify. Booking na, nag-justify pa. At sa halip na pag-usapan yung kanyang offense, eh magtututuro, bakit sila? Eh wag. Eh nanggaling yan sa bahay. Sa bahay, talagang tayo po kapag tinawag yung attention natin na na lakas ng boses mo kay mama. Eh, paano naman siya? Ay, wala lang. Ganun ba? Nalakas pala boses ko. O, di ba ganun na? Mali yun na yan. Di ba? At makita ng anak mo na nag-apologize ka. Yun! Ayun. Kaya
1: tapos,
0: talagang...
1: Tapos sasabihin naman ng misis sa'yo na napalakas ang boses mo, sasabihin, hindi ako bingi.
0: Kaya nga yung apo ko, di ba, sabi ko kanina, pagka Pagka kasi kukunin ng asawa ko doon sa bahay ng aking anak na si Eunice, si Job. At pagkuha, dala-dala niya ngayon, buhat-buhat. Eh, siyempre, mabigat.
1: Oo,
0: kahit mabigat, pag daan niya ngayon, ay talagang ano, talagang ano, ay talagang aalis ako agad. Ay talagang pagka ano eh, pagka ano, tatawag siya ngayon. Pa!
1: Oo.
0: Pa! Diba? Ngayon, magulat ako, minsan tinawag ako ng anak ko, ng apo ko. Pa! Ah! Dahil yung ginagaya nila. At minutes na ko. Ginaya ako. Kaya, yan, nandiyan na ngayon. Na talaga. Ngayon, maingat na siya ngayon. Kaya, ang ginagawa ko, hindi ako tumitingin pag tinatawag ako ni Teo ng pa!
1: Ang saya-saya.
0: Amin, babalik na. Wow, ayun. Oh. Sweet na takot dahil yeah. Parang gusto nila, perfect sila. Hindi. You don't need to be afraid. Talagang mahalaga, meron kang kapwa kong baba, huwag kayo makakagawa ng hindi tama. Praise the Lord. Now, wow. Thank you, Bibi. Ano po ang pangatlo?
1: Ito, pangatlo. Sabi po, the work of true transformation is lifelong, not limited by duration. Yan.
0: Wow, lifelong, not limited by duration. Oh.
1: Kumbaga po sa isang, in-imagine ko rito ko, Junel, kumbaga sa isang aklat, mula sa introduction hanggang sa conclusion. No?
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung pa-chapter-chapter ang natin, kundi titingnan natin siya sa kabuuan. Yung po yung pagbabago in total. No? In total.
0: Mm-hmm.
1: At ang business ni Lord sa atin, bilang tatay natin, pagbabago. Bago, no? Hindi improve lang, hindi yung parang retouch lang, hindi po, bago. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mo na kay Kristo ay bago nang nilalang.
0: Yes.
1: So, can you imagine yung ang ano po diyan yung metamorphosis, yung inyong school, Kuya Jude?
0: Yes, so po.
1: Yan yata nyo hinango yung
0: exactly,
1: idea.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Dahil isipin mo, yung maliit na ud na parang nakakilabot titignan, gagapang-gapang dyan, magtatago sa ginawa niyang kukon, aba, pagkatapos ng ilang mga panahon, lalabas na, hindi na po siya uod, oh, bago na, butterfly na.
0: Yun.
1: Gracefully and beautifully flying. Yan.
0: Siya pa rin yun. Pero,
1: yun.
0: Na iba na.
1: Na iba na.
0: Siya pa rin yun.
1: Oo.
0: Pero iba na.
1: Iba na. Napakalinaw.
0: Malinaw na naman. Malinaw na. Nag-metamorphose into something better and beautiful. Yun. Ay, kailangan natin. Ano po? Kaya talaga, importante po ito na bigyan natin ng chance yung ating mga anak. Huwag natin silang itinatali sa kanilang mga naging hindi magandang behavior. Kaya nga kailangan ikinokorek yung maling behavior, hindi pwede yung papalampasin. Ano po.
1: Oh.
0: At kailangan imo-model din, tulad ng pagdalos sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon. Pag nakita ng anak mo na, si papa at mama nag-worship, hindi na sila nag-worship, nagsiserve din. Aba?
1: Oh.
0: O di lalaki sila na naunawaan nila. Nag-aakay din sila ng kaibigan nila para makarinig ng gospel. Yun. Nako, napakahalaga nun. At pag na-model natin yun sa ating mga anak, napaka makapangyarihan. Kasi lifelong yun. Sabi nga ni Dr. Lito Biloria, dun sa aming NDC, discipleship is lifelong process. Kaya may mga mabagal. So ino lang, pagsasama-sama may mabagal, pero mag-focus ka dun sa mabilis, siguro. Pero huwag mo i-give up ng totally yung mabagal. Pero importante na talagang yung precious time mo, ma-reinvest mo doon sa ready to grow without giving up those who are not ready. Ayan. Kaya yun yung mga desisyon na kailangang magawa ng may karunungan mula sa Panginoon. Kailangan ka mag-invest ng limited time mo kasi hindi ka naman Superman. Hindi ka naman Superwoman. You will always have your limitation. Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon eh, reproduce your kind. Para kung ikaw nang ikaw pa, mahihirapan ang realization ng pangarap, ang pangitain na to make disciples of all nations. Kaya We are to reproduce our kind. Importante yung walk with the Lord, not alone. You are close with the Lord, praying, worshiping, obeying the Lord. Diba? Kaya as you reach out to others, lalo na sa iyong asawa at anak, you are reproducing your kind. Ayun.
1: Yes, yes.
0: And when that happens, you have to remind yourself it's a lifelong process. Ah, parang yung lumang hatay, di ba?
1: Oh.
0: Yung it takes time for a tree to reach the sky. Ayan. It's a process, a daily process of growing, growing, and you will grow more to be like Jesus. Ang ganda ng kanta na yun. So parang yung puno daw, dahan-dahan lumalaki. Ganun. Process. Minsan may mas puno, mas mabilis lumaki.
1: Mm.
0: Mas mabagal. Pero later on, yung mabagal, mabunga, yung malaki. Walang bunga masyado. May iba. You have to celebrate your unique journey.
1: Yeah,
0: but it's important. Yes.
1: Kaya nga may kasabihan tayo tungkol sa puno eh.
0: Bear
1: fruit where you are planted.
0: Yun, ganda yun. Ano ba ang ibig sabihin nun pag sinabi yung kayo, Willie?
1: Kung anong puno, siyang bunga. Malinaw ba?
0: Parang may hello.
1: Hindi, ang ibig sabihin natin, kung ano yung disenyo sa atin ni Lord, siyang narapat. Kaya nga, alam mo, sa disciple making, abay, pinakakadiin natin dyan, yan ang parang pinaka-DNA ng church. The church is called for that. No? At kung hindi tayo nagpo-produce ng mga tagasunod ni Kito, sabi nga natin, intentional yan, Kuya Jonel, di ba? Kaya maliwanag po na isa
0: That's
1: lang
0: right.
1: natin, yung pagbabago na ginawa ng pagkakaugnay kay Kristo sa ating mga anak ay wala na pong pang makapapalit noon, wala na pong makapagbabago noon. So, limitado man tayong mga magulang, may mga kahinaan man tayo, may mga pagkukulang tayo, dapat po makiayon tayo doon sa plano ng Diyos sa ating mga anak.
0: Amen. Wow. Praise God. Pwede mo bang pahiulit po yung mga nauna ng binahagi ninyo ng mabilis bago tayo pumunta sa susunod nating puntos?
1: Ito po, sabi niya, ang una po, pinapahayag po ng ating talakayan, how to handle parental regret. What they are in Christ is more certain than who they will be because of us. Hindi po sa atin lang na kumbagay merong pagsasaayos. Pangalawa, pinapahalagaan po natin yung idea, Kuya Jonel, na the only perfect father to ever live, both parents us and parents with us. Tatay natin siya at tinutulungan tayo na maging tatay sa atin.
0: Yes.
1: And then yung pangalawa po, the work of true transformation is lifelong, not limited by duration. Yon.
0: At ito ay magbibigay sa atin ng encouragement sapagkat siyempre kapag parang yung progress mo parang nababagalan ka mismo sa sarili mo. Napu-frustrate ka eh. Pero maalala mo, hindi, lifelong to. Lifelong. Kaya it's a matter of time makaka-catch up yung aking anak. It's a matter of time makaka-catch up din ako. Ayan. Kaya very reassuring, Kuya Willie, kapag naging malino yon na lifelong process, di ba? At dahil doon talagang makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Tulad ng ating scripture kanina, ano po? He who began a good work will bring it to completion. Pag-apat po ay yung what is redeemed in Christ cannot be ruined by us. Beautiful. Ano po ibig sabihin niya, Kuya Willie?
1: Well, ang idea po, batay doon sa 2 Corinthians 5:17, pinapakita lang po ng ating Panginoon Diyos na ang ating mga anak, pagka po redeemed na, no, binago na, meron na pong bunga ng pagkakaugnay personal sa ating Panginoon, yun na po yun. Hindi na, anumang pwedeng akala natin ay na pagkakamali natin, hindi po basta masisira na yun. Hindi po basta magigiba na yun. Kasi yun po ang pinakasimula ng pagbabago, pagsasaayos. At alam mo, tulad ng example natin kanina, binanggit natin yung sabi nga natin ay beating the red light, Kuya Jonel. Alam mo, ang kinatuwa namin ni ate na, aba ngayon, yung aming anak ay pagka magmamaneho, panatag ng loob na napakamalumanay, na mapagbigay sa kapwa niya motorista. At walang kagalit-galit, no? Kasi nga po, nakita niya na, o nga, may paggalang ng aking magulang sa mga batas, sa mga lituntunin, maganda na tularan nito. At ayun, kampanteng-kampante loob namin pagka siya nagmamaneho ng sasakyan.
0: Yun. Kasi ang mga magulang ko, Yoli, ang daming mga kinatatakot sa anak. Ang daming hindi kinatatakot sa mga ika nga ay nakikita nilang baka ganito mangyari.
1: Oo.
0: Baka ganito mangyari. Yun. E ang problema, what you fear about happens. Eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Be
1: Amen.
0: not dismayed, for I am your God. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya yung mga kinatatakot-takot mo sa anak mo, ilapit mo sa Diyos. Sinatakot
1: Oo.
0: ako po sa anak ko, baka
1: Oo.
0: ganito, baka ganon. Pero, you are his or her redemption. Yun, di ba?
1: Amen, amen.
0: Talagang ipapasa kamay mo sa Diyos eh. Sapagkat
1: Tama.
0: after all, kahit ikaw ay helicopter parents, parang gusto mo, subaybay mo lahat.
1: Yeah.
0: Lahat ng detalye. May mahalaga na sinusubaybay ng anak, ha? Hindi mo pwedeng hindi. Baka mami, hindi mo alam kung siya naroroon.
1: Oh.
0: Gabi na, wala kang pakialam kung naka-anong oras uwi. Dapat sinusubaybayan. Pero hindi naman ito the point na lahat na lang na aspeto, talagang helicopter parents ka na kailangan alam mo detalye, pati iniisip niya, pati nararamdaman niya. And ako eh, para bang kailangan iuulat sa iyo. Eh, kailangan ikaw mag-solicit nun. Ikaw ang mag-extract nun. Kaya kailangan yung regular time with your children. Kailangan yung regular time of kwentuhan para
1: Oo.
0: ma-extract mo yun. Pero hindi mo pwedeng lahat ay iuulat sa iyo. So yun yung balance eh, na kailangan subaybay natin ang ating mga anak, pero may limitations din naman. At the things that you are afraid about your son or your daughter, sa Diyos mo sumbong. Cast all your burdens, sabi ng 1 Peter 5:7, di ba? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Alam mo, gandang aralin yan eh, yung talata yan na yung hindi makapagtiwala, makapag-cast sa Diyos ng kanyang burden, eh mayabang pala. Yun ang sabi sa earlier verse. God opposes the proud, di ba? And brings the humble, sa lips of the humble. Kita mo sabi, cast all your cares. Babiglang, ano ba kinalaman nun? Yun pala, pagka hindi tayo nagkakas ng fear natin, kayabangan. Ano po yung kayabili?
1: Pagka na pag-uusapan natin yan, Kuya Junel, yung idea na nababanggit ko na ano, yung word na cast, iba to, no?
0: Iba to.
1: Itcha, ibalibag. Huwag natin kakalimutan na sa likod noon, Kuya Junel, yung paggamit ng salitang iba to, ang ibig sabihin po noon, nangangailangan ng distansya. Kung magkatabi lang tayo, iabot ko lang sa iyo. Hindi ko kailangan ibato sa iyo. Distansya. Minsan, feeling natin kasi, ang layo-layo ni Lord sa atin. O kaya parang, mayroon ba tayong pagdududa na, halimbawa, ibabato ko sa kanya, kaya ba naman yan saluhin? No? Pwede bang magmintis na pagsalo ang ating Panginoon? Ano man direksyon, siguro mapatalikod sa pagbato, kayang saluhin ng Panginoon eh. Ha? With all practicality, sinasabi natin, iba to. Ibig sabihin po noon, yung distansya na magitan, hindi na tayo magpapakapagod pa, magpapakahirap pa na puntahan para bawiin sa kanya yung binato na natin sa kanya. Pagka binato na natin sa kanya, bahala na siya roon. Yun ang sinasabi natin.
0: Amen. In fact, dahil
1: Oo.
0: binato, hindi mo basta medyo may effort pa pag kinuha
1: Kaya,
0: mo uli. Yun.
1: yun.
0: Yun.
1: Eksakto.
0: Yun ang
1: Eh,
0: kagandaan ng...
1: yan ang madalas na ginagawa natin.
0: Oh.
1: Kunwari, pray-pray tayo, Lord, sana po, sana po. Pero, daladala pa rin pala natin. Kaya, cast all your burden, sabi niya. All.
0: Yes, all your
1: Ganda, ganda.
0: burdens. Diba? He said, cast your burdens upon Him.
1: Oh,
0: Ikaw
1: karuto,
0: naman, ikaw
1: karuto.
0: naman. Ikaw naman. Inaantay ko yung karuto mo. Ayan. Nako eh. Pagbigay ka na raw ng takeaway natin sa araw na ito,
1: Oo.
0: Kuya Willie.
1: Siyempre, mga kagapay, ang katotohanan po, tanggapin natin. Hindi
0: Amen.
1: tayo perpekto, pero meron tayong perpektong ama. Para yung mga regrets natin, yung mga sana, yung mga if only, mapawi-pawi sa atin. Nang sa gayon, maharap natin buong laya sa ating damdamin, yung guilt, no? Para po magampan natin mabuti yung ating papel na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa pagmamagulang sa ating mga anak.
0: Yes. Wow. Maraming maraming salamat po kay Willie sa napakagandang family chat sa araw po na ito. Nawa, ito ay naging pagpapala sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa araw na ito dito sa Family Matters. Mayroong mga mahabos sa ating nanonood na kikinig at ating pinapasalamatan sila sa Panginoon sapagkat hindi sila lumiliban. Marami dito ay talagang regular nating kasama. Si Faustina Frankie Habla, nanonood na kikinig sa atin. At ganun din nga si Grace at si Belmar, si Wena Reyes. Thank you, Wena. At ganun din kay Ana Lisa Poblete. Ito, Japan naman daw. From Puji. Ayan, si nais natin batiin ang lahat ng mga taga-Japan. Puji, congratulations. Kay Joy, bagong nanay. Ayan, praise the Lord. At ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay maaari tayong lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay lagi nang handang gumabay sa amin. Salamat po sapagkat sa banal na gampaning pinagkaloob mo sa mga magulang ay meron ka rin pong banal na tulong o Diyos. Hinihingi namin na tulungan mo ang mga magulang na anuman ang naging pagkukulang pagkakamali namin kahapon ay amin itong kilalanin, aminin, at matuto kami sa

0: Manood, makikinig pa sa mga recorded naming broadcast na ito. Panginoon, let your blessing flow, let your favor flow in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Wow. At Kuya Willis, sino-sino ba mga pwede natin pasalamatan sa araw na ito?
1: Hey, salamat po sa mga tumulong sa atin sa broadcast ngayong umaga. Si Ate Abside Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, happy birthday, production technicians, our TV team, broadcast engineers, at doon po sa Bukawi Transmitter site.
0: Yan. At, amen. At syempre, gusto natin pasalamatan lahat ng mga nakaagapay natin ngayon kasama ng aming mga assistant, si Ate Edna at saka si Tess. Ayan. At, yeah. Talagang merong pakape.
1: Marim, pagaling po kayo.
0: Ayan. At syempre pa, sa lahat ng mga sumubay sa amin, mga kagapay, maraming salamat po. Ito po ang inyong mga lingkod ngayong Lunes, sa araw na ito ng Lunes, kami bumabati at nagpapasalamat sa inyo dito sa Family Mantras. Ito po si John Alamilan,
1: Kuya Willie Basilio po,
0: at kami po ang inyong mga tagapayo sa programang ito. At ito ang Family Mantras, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Yeah. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw na Martes, as 7 ng Hulyo. Kawikaan, chapter 1 to 3.
3: Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, Hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataay matuturoang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika, at sa amin, ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan, sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon, nanais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan, kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Pinabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaagay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman ang landas niya'y patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa'y mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikuwintas sa iyong lieg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay ngayong umaga? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Kung nasan ka man ngayon, ikaw man ay nasa biyahe na o nasa trabaho o kaya naman ay nagpapahinga pa, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga sa iyong mga kaibigan, churchmate at kapamilya at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kagapay, kailan ka huling nakarinig ng encouragement mula sa ibang tao? O di naman kaya ay kailan ka huling nagbigay ng encouragement sa ibang tao? Hindi po ba napakasarap sa damdamin na mayroong nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng encouragement? At ito ay essential o napakalaga sa ating faith journey sa Panginoon. Ang ating paksa ay magmumula sa Acts chapter 11 verses 23 to 24. Mula sa magandang balita Biblia, nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nang makarating si Barnabas sa Antioch at makita niya kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya, hindi niya sila pinintasan. Hindi niya hinanapan ng mali. Ang sabi ng Biblia, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Napakaganda, hindi po ba? Ang unang ginawa ni Barnabas ay hindi mag-correct. Ang unang ginawa niya ay mag-encourage. At alam niyo kung anong resulta? Sabi po sa kasunod na talata, a great number of people were brought to the Lord. Ibig sabihin, there is power in giving encouragement. Ginagamit ito ng Diyos para lumakas ang pananampalataya ng iba. Alam mo rin ba kaagapay na ang pangalang Barnabas ay nangangahulugang Son of Encouragement? Hindi siya kilala dahil siya ang pinakamagaling magsalita. Hindi siya kilala dahil siya ang pinakasikat. Kilala siya dahil marunong siyang magpalakas ng loob ng kapwa. Tulad ni Barnabas, maging kilala rin tayo bilang tao na nagbibigay ng pag-asa. Sa panahon natin ngayon, napakadaling manghusga. Sa social media, isang maling post lang, kaliwat kanan na ang batikos. Isang pagkakamali lang, parang wala nang karapatang bumangon. Pero bilang mga Kristiyano, iba ang tawag ng Diyos sa atin. We are called to encourage one another and build each other up. May isang kasabihan na nagsasabing, people may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. At totoo po iyon. May mga taong hanggang ngayon ay dala pa rin ang sakit ng masasakit na salitang narinig nila noong bata pa sila. Pero meron ding mga taong hanggang ngayon ay matatag pa rin dahil minsang may naniwala sa kanila. Kaagapay, may this be an encouragement to you na maging Barnabas sa buhay ng iba. Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking platform. Sapat na ang simpleng pangangumusta o masabi mo sa ibang tao na ipagpe-pray kita. Sapat na yung mga simpleng pagbibigay ng good job kapag meron silang nagawang tama. Sapat na paramdam mo sa kanila na pwede silang bumangon sa bawat pagkakamali. Who knows, ikaw pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng taong iyon. Isa pang encouragement mula sa salita ng Panginoon, mula po ito sa Isaiah chapter 41 verse 10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Kaagapay, sa bawat laban ng buhay, hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Diyos ang pagod mo. Naririnig niya ang mga panalangin hindi mo maipaliwanag. At sa tamang panahon, palalakasin ka rin niya. Iyan ang napakagandang encouragement mula sa Panginoon. Huwag kang matakot dahil kasama mo siya. Tutulungan ka niya at patatatagin.

Nawa kaagapay, ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala sa iyo itong ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan, at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan, at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: Adbe Flores po. Good morning, good morning, good morning on a trusting Tuesday. Kamusta po kayo mga kaagapay? I pray that you're all doing well, di ba? At naranasan natin yung biyaya ng Panginoon kahapon. So, lalo itong nagsisteer sa atin na magtiwala sa Diyos today. O, di ba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan, 702DZS on a trusting Tuesday. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang transistor radio or PM radio at narito po kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin. Mula pari hanggang hulo at sa iba't ibang lugar sa buong mundo, nakikita nyo at nakukuha nyo kami mula po yan sa atin. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. So mula pari hanggang hulo yan. At dun sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, as long as, di ba, na meron kayong internet connection. And definitely, yun lang, issue natin, real time, 5:30 to 6 dito sa atin. At depende po sa oras na inyong pinapakinggan. Pero nasa YouTube din tayo, mga kaagapay. So you could go and look at that as well. At dahil ang Tuesday din natin, ito yung Ministry Partnership Day natin. Na-overheard kasi Ma'am Jo Alabastro, ha? Napatapos na, malapit na yung transmitter, di ba? Patapos na. So it's nice to know that. At alam ko mga kaagapay, bawat isa sa atin, naging kabahagi po dun sa transmitter na yun, di ba? So maraming pong salamat. At ang mas maganda dyan, mas malawak pa ang maaabot at mas marami pa. So mga kaagapay, salamat talaga sa patuloy na suporta nyo sa FEBC, lalo na po sa panalangin at sa inyong mga financial support. Totoo yan. Kasi tandaan nyo, yung pagsuporta natin financially sa gawain ng DZS o FEBC, ano yan? Meron yang eternal significance, di ba? Pumapasok yan sa Bank of Heaven. Oh, di ba? Yan ang maganda. So let us continue to do it, mga kaagapay, and continue to support God's ministry. Hindi lang naman po dito sa FEBC, sa inyo ring church. Minsan, ini-encourage tayo ni Lord to support other ministries. Ako may mga ganon, may mga personal ministries ako na sinusuportahan din. So patuloy tayo. Sabi nga, maging kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon. Diba? Sa ating lugar, sa ating buhay. Because we have proven God to be faithful. Amen and amen and amen. Kaya nga tayo dito sa DCS, until all have heard, diba? So, dire-diretso lang tayo. So, dyan lang po kayo, diba po? Dalangin namin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong makulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy na ang Tuesday natin ay Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan at ang mga katotohanan ito'y maglilinang sa atin at hindi lamang iyon gagabay upang sa gayoy matagpuan natin ang ganap na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin yung mga practical ways to build peace in your life and in your world around you. Kasi nga po, ito po yung theme natin for the month of July, ha? Peace and progress. Kasi alam natin, kapag may kapayapaan, meron ding kaunlaran. At nakabase tayo sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay itinuturing na mga anak ng Diyos. At last week, sabi nga, pinag-usapan na natin yung mga ways. Una, kailangan meron tayong magkaroon tayo ng mapayapang kaisipan, di ba? Nandun din yung kailangan at marunong tayo maging kontento sa ating mag-simplify tayo ng ating buhay. Ganun din, kailangan nating mag-aral, pag-aralan, ituro yung mga katotohanan patungkol sa justice at yung patuloy na kapayapaan. Ganun din, sabi, yung ating profession, gamitin natin to sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Tapos, sabi nga ganun, ayusin natin yung ating mga sigalot, di ba? Transform our interpersonal conflict. So kahapon naman, pinag-usapan natin, gamitin yung mga community spaces para po sa pagpapahayag ng kapayapaan. So ngayon naman, ano? Eto, transform structured tied to the dynamics of war, violence, injustice, and inequality. Ang gera kasi po, hindi naman yan mangyayari kung walang high degree ng organization at malaking amount ng resources. So kung nais nating alisin ang gera, ang structures at institution ng state na nag-create ng war at ng state violence sa lugar ang kailangang mabago o baguhin. Ang pera at resources na sumusuporta sa gera, kailangang alisin, di ba? So gayon din, ang inequality at injustice ay produkto ng substantial structural policies. So, maayusin natin to, pagbaguhin natin to, at pagtumama tayo sa core kung paano natin ito aayusin sa society at paano ito nag-ooperate. So narito pong ilang mga idea upang mabago ang structure na kaugnay po sa war, violence, injustice, at inequality. At dahil hindi naman po tayo talaga masyadong involved sa war, a little bit of violence, pero yung injustice at inequality, kitang-kita natin yan. So una po, depende po sa inyong position at level of influence, ang iyong action ay malawak mula po sa tamang pagboto. Yan na lang eh. Bawat isa sa atin, tamang pagpili, tamang pagboto. Yan po yan. Sa advocacy, sa mga advocacy na pwede natin gawin, at sa pangunguna sa mga policies at institutional reforms, yung mga pagbabago. Okay din, pwede rin natin gawin, gamitin ang military at ang police para po sa mga peaceful na layunin. Hindi yung mga police at military ang siyang magpapakita ang mag-ano ng violence, di ba? So dapat maayos yan. Maging kabahagi at mag-mobilize para po sa mga criminal justice reforms. Ano yung pwede? Tapos tamang allocation ng pondo. Ayan, totoo yan. Para po sa edukasyon, sa healthcare, sa social services at diplomacy. Kasi sa totoo lang, kapag maayos po ito, yung mga to na kailangan, primary pangangailangan, merong kapayapaan, walang magre-reklamo. Eh, hindi nga yun nangyayari, di ba? So, peace, arts, at culture din, pwede natin gamitin yan, pero mababanggit natin yan sa susunod na araw. At siyempre, resist bribery, kasi kayang-kaya natin gawin yan. Habang binabasa ko po ito, hindi naman po tayo nakikipaggera sa ibang bansa, di ba? Sa katunayan nga, tayo ay may kalayaan at kapayapaan. Subalit ang matinding injustice dito sa ating bansa ay nasa sistema ng pagpapalakad sa gobyerno at government providers. At ito po yung paghingi ng lagay o bribery para tumakbo ang papel na kailangan na sa tamang panahon. Simple nga lang to eh. Pero ito yung matindi eh. Kasi yung konting 10 piso nagiging 100, yung 100 nagiging 1,000, yung 1,000. O di ngayon, ano na nangyari? billion-billion na, mali-maleta pa. Ito po yung pinakamatinding form of injustice sa atin. Dahil ang matindi, kapwa Pinoy, ang nakikinabang, ang nanggigisa sa atin, sa ating sariling mantika. Matagal na nating pinapanawagan, natigilan ng mga lagay sa anumang antas, anumang level, magkano man to ng branch ng government. At sa totoo lang, tayo pong mga Kristiyano ang dapat na halimbawa sa panawagang ito. At sa kamakailang shooting na naganap sa isang paaralan sa Tacloban, kitang-kita natin yung kawalan ng mga preventive measures sa pamilya man, sa paaralan, sa educational system, sa policy, sa police visibility, at sa community. Sabi nga po, at huwag natin kakalimutan, it takes a community to raise a child. Yun yun. Nakakalungkot at nakakasakit sa puso ang pangyayari ito. Kailangan ng pagbabago sa lahat ng antas ng ating community. Tandaan po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark 14:29-31. Sabi ganun, sumagot si Hesus, ito yung pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So mga kaagapay, kung susunod lang tayo sa utosang ito, meron tayong kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak ang iyong binanggit, peace and progress. Binanggit mo ang Mateo 5:9. Mapayapang isip, mag-aral, gyera, hindi kapayapaan, baguhin ito. Injustice, tamang pag-abot, pagbabago, pulis para sa kaayusan, tamang paglalagak ng pundo, resist injustice, lagay para tumakbo, lumalaki bilyon-bilyon na ngayon. Yung disgrasya, kailangan natin ang grasya mula sa Diyos at mula sa Kanya lamang upang sa gayon magkaroon tayo ng tamang kapayapaan sa mundong ibabaw. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen. God is our shepherd. God is our great shepherd. Ang dakilang pastor. Siya ang walang katulad na tagapag-alaga ng kawan ng mga tupa. Tayong mga may Kristo ang kawan ng kanyang pastulan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Psalms 23. Lord, ikaw ang dakilang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko binibigay mo. Pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan at inililid mo ako sa tahimik na batisan. Binibigyan mo ako ng bagong lakas. Ginagabayan mo ako sa tamang landas. Dahil yon ang promise mo, kahit sa sobrang dilim ang dinadaanan ko, hindi ako natatakot, Lord. Kasi kasama kita. Wow, sarap. Sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Naghahanda ka ng hapunan para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Wini-welcome mo akong parang isang special guest. At pinupuno mo ang baso ko ng sobrang malamig na inumin upang hindi lamang ako ang matighawan ng uhaw, kundi kahit ang marami pang iba sa paluibot ko. Kaya sure ako na lagi mo akong ibibless at mamahalin, dahil nga doon ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan. habang ako'y nabubuhay, Lord. Wow. God of all comforts, help us. 2 Corinthians 1:3-7. Magpasalamat tayo sa Diyos na tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Maawain siyang tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Kaya tiwala kami at matibay ang pag-asa namin para sa inyo. Kasi alam namin na habang kasama kayo sa mga sufferings namin, kasama rin kayo sa tulong na tinatanggap namin. Amen, amen, wow. Opo, sama-sama together tayo sa body ni Christ, ang Ecclesia, connect tayong lahat sa isang ugnayan, sa lahat ng bagay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. God preserves us. Psalms 138:7, pag nasa gitna ako ng gulo, iniingatan mo ako. Hinaharap mo ang galit ng kaaway ko. Lakas mo ang nagliligtas sa akin. God strengthens the weak. Isaiah 40:29, binigyan niya ng lakas ang mga nanghihina at pinalalakas ang mga napapagod. God turns our mourning into joy. Jeremiah 31:13, masayang-masaya ang mga dalaga, masayang-masaya ang mga binata at matatanda. Gagawin kong pagsasaya ang pagluluksa nila. Iko-comfort ko sila. Papalitan ko ng saya ang kalungkutan nila. And God will never forsake you. Hebrews 13:5-6, huwag kayong magmukhang pera. Makontento kayo kung ano kayo meron. Sabi ng Diyos, hinding-hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya malakas ang loob nating sabihin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. God's strength makes up for our weakness. 2 Corinthians 12:9, pero ito ang sagot niya, sapat sa iyo ang sobrang kabaitan ko. Kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko sa kahinaan mo. Holy Spirit, comfort, help us. John 14:16-17, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Espiritu sa inyo. Lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Amen. Siya ang Espiritong nag-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng tao. Pero kilala ninyo ang Holy Spirit kasi kasama ninyo siya at siya'y nasa inyo. Wow. Amen, amen. Siya ang pupuno sa inyong ng kapangyarihan upang magawa natin ang tama na pinagagawa ng Diyos sa atin. Preach the word in the power of the Holy Spirit. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation to everyone who will believe, to the Jew first and to the Greeks or Gentiles. Wow. Amen, amen. Only Jesus Christ saves. Come to Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Diba na?
4: Opo, Ama. Nagsimula kayo sa Good Shepherd, nasa New Testament na tayo. Pero totoo yun, nagsimula si Daddy kasi God is our great shepherd. At simula pa noon, yung truth na yung pagiging pastol ng Panginoon, He prepares everything for us. I love Psalm 23. That's one of my favorite verses.
3: Mm-hmm.
4: At yung mga factors in, sa bawat isa doon, ang ganda-ganda ng truth. Kasi it reflects the very character of God. If you go through all the verses, makikita mo lahat ang character ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos. So bottom line, alam natin, Ang tao, walang kasuguruhan kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang tao, walang magagawa kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay.
3: That's
4: So
3: right.
4: dapat, sabi nga, sa dami ng mga pangako ng Panginoon, at least kaagapay, meron kang alam. Diba? Meron kang pinanghahawakan at isinasabuhay mo. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na pinakita mo at ni-remind mo sa amin. Hindi ka lang po ang aming shepherd. Ikaw din po ang aming savior. Hindi lang po ikaw ang aming savior. Ikaw ang aming lahat-lahat. So, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Lord, marami pong salamat sa mga katotohanan yon. So, as we always begin the day, lalo na po ngayon, on a trusting Tuesday, Lord, we pray na talagang mag-focus kami sa iyo, the author and the finisher of our faith. Lord, salamat po. Today, we remember to pray for our friends who are celebrating their birthday today. Unang-una na po, si Ate Baby Velasco. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa yung blessing upon her life. Thank you, Lord, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang dalawa ng Kuya Art, sa kanilang faithfulness sa paglilingkod sa iyo. Thank you din, Lord, sa buhay ng aming kaibigan, si Ate Reggie Onhuela. Salamat po sa kanya. Continue to bless her and the ministry that she is leading, patuloy kahit po sa church nila sa Bicol. Ganon din po kay Jackie Tika Mariano. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her and her ministry as well. At yung aking pong anak-anakan, si Giselle Javier Join, salamat po. Thank you, Lord, for her life. Sila po ni Ron, patuloy na pagpapala. Si Kuya Bobby Duclayan, Panginoon, na patuloy nagiging pagpapala sa marami, pagpalain mo rin. Ganon din po kay Noemi Picar, kay Rain Alday, kay Cookie Garcia, kay Jasmine Langreo, kay Erlinda Ashworth, kay Juliet Molina Tiburcio, kay Jimmy Oliveros, kay Juliet Dalit Adrada. Ganun na rin po kay Ram Barrios. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin, pero Lord, alam po namin, mas maraming nakalista sa puso mo. Lalo na, ikaw po ang nagde-declare ng blessing sa bawat isa sa kanila. Maraming pong salamat. So today, Lord, we pray, Panginoon, sa amin po mga kaagapay na dumadaan po sa banig ng karamdaman, maaari hindi po nauunawaan, lalo na po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na dumadaan sa cancer, dumadaan po, Panginoon, sa iba't ibang uri ng karamdaman. Father, we pray for your healing upon them. Yun naman po talaga ang desire ng puso namin. Or, Panginoon, dalangin namin maging klaro po yung kalooban mo sa buhay ng bawat isa. At bakit dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Pero alam naman po namin, Panginoon, na sa ganitong mga pagkakataon na nasa blank wall kami, hindi namin alam kung ano po yung gagawin. Andyan po ang Holy Spirit to guide us, to comfort us, to lead us in the right path. So Lord, maging kalakasan ka po ng bawat kaagapay na nasa banig ng karamdaman. Maging provision ka, Panginoon, sa pamilya nila. At patuloy na maranasan ka na even in the lowest point of our lives, you are our shepherd. Marami pong salamat.
3: Panginoon, amen, amen, amen. Dahil sa katotohanan ng impyerno, only Jesus Christ saves. Ibinigay ng Diyos si Kristo na nagkatawan tao sa mundong ibabaw upang siya lamang ang maging tagapagligtas at wala ng iba. Kung kaya't come to Jesus Christ. He is the way, He is the truth, He is the life. Siya lamang. Kung kaya't para maligtas ka sa impyerno, si Kristo'y tanggapin at gawing tagapagligtas at Panginoon. Amen, amen, amen, amen. Kaya alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, sabi nga, that's a choice we have to make. Ang tanong, may kaugnayan ka na ba sa Panginoon? Yun yung pinaka. And everything will fall in its proper place. Sabi nga, if you have Christ in your life, and He is the priority of your life, then everything will fall in its proper place. Yun ang karanasan ng bawat isa na merong Panginoon sa kanilang buhay. So again, that's a choice we have to make, kaagapay. So, ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rije Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at Gabay Barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo, TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
8: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
5: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang magandang Martes ng umaga, kaagapay. Nararamdaman pa natin ang pagod, lalo na sa atin na mga sumubaybay sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Talagang historic moment. At sa ating mga sumusubaybay dito, nandun yung agam-agam. Ano ba ang kalalabasan nito? Pagkatapos ba nito, mananatiling hati ang ating bayan o matapos na harapin ang issue na to ay maghihilom na ang ating mga sugat dahil sa mga pag-aaway-away at pagkakabahabahagi sa ating bayan. Mabuti na lang mayroon po tayong Diyos na nagtataguyod po na ating malalapitan. Na Diyos na kung tayo po'y may malasakit sa ating bayan, higit po ang kanyang malasakit sa Pilipinas. Kaya lumapit po tayo sa Diyos. Siya lamang po ang ating sandigan sa gitna ng lahat ng ito. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing Tuesday edition dito sa Hardin ng Panalangin. Kayo po ay nakikinig sa programang hatid ng inyong paboritong 702 DZS FEBC Radio TV na napapakinggan hindi lamang po sa traditional radio, sa car stereo, transistor o sa portable missionary radio, kami rin po ay napapakinggan online sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZS app at napapanood din po sa Signal Cable Channel 185 sa ating pong pakipagtulungan sa GCTV. Samahan niyo po ako sa kalahating oras ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa isa na namang bagong araw. Ang pag-ibig niyo hindi nagmamaliw, ang awa niyo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Salamat because we don't have to rely on leftover strength. But every day, we have a fresh supply of your grace. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming panahon ng pananalangin kasama ng aming mga tapat na tagapakinig. Umaasa din po kami sa kasagutan sa mga kahilingang aming idudulog sa inyo. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kapatid, hindi ka nag-iisa ha. Sa iyong mga kahilingang panalangin, huwag mag-atubili na ibahagi dito po sa ating comment section sa ating Facebook Live at sa biyaya po ng Diyos, gagawin po natin lahat ng ating magkakaya upang ipanalangin ito. At kung sakali po nakikiusap din ako sa mga kapatid, maliban sa mga kasama na natin sa mga intercessors ng FEBC, ay gawin po natin personal na ministry na after po ng Hardin, paki-scroll ho yung comment section at

atin pong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, ang titingnan po natin ay ang isa po sa paborito ko pong character sa Bible na mas kilala pa sa kanyang palayaw kaysa sa kanyang totoong pangalan. Ang tinutukoy ko po ay si Jose na mas kilala sa pangalang Barnabas. Barnabas. At kaya po siya tinawag na Barnabas, ang ibig sabihin po nun, son of encouragement. Diba, John B., minsan binibigyan tayo ng palayaw dahil sa ugali natin o sa itsura natin. Diba, alam ko, ang bansag sa'yo, John B. Pogi, diba, sa lugar nyo? O, yung minsan, bibiruin ka si Totoy Tangkad. Diba, yung mga ganon. Can you imagine na ang kanyang palayaw, not only shortened, bagay, di naman sinorten ng name, Joseph Barnabas. Pero it's not to highlight a facial or bodily feature, but to highlight a character quality in him. Kasi ang kwento sa Biblia, na ang mga kapatid ay nag-ambag-ambag, hindi ho ito required. Ito ho ay hindi atas ng pamunuan. Kundi ito po'y ambag-ambag ng mga kapatid na tulungan ang mga mahihirap. At si Jose, isang Levita mula sa Cyprus, ay nagbenta ng kanyang lupain at ibinigay po ang pera sa mga alagad para ipamudbod sa mga nangangailangan. At dahil po doon, tinawag po siyang son of encouragement. Maring ganun na lang kalaki yung pinagbilhan, or kasi ang kwento ng Biblia na there were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, sa Acts chapter 4 verse 34, and it was distributed to anyone as he had need. Tapos nabanggit si Jose. Kaya isa sa posibilidad, kaya siya tinawag na Barnabas, son of encouragement, one who encourages others. It's possible that either napakalaki ng kanyang sakripisyo or he started this trend of sacrificial giving. At hindi mga karaniwang mananampalataya lang nagbansag sa kanya noon, kundi yung mismong mga apostol. Kaya nga tanong natin if I would get a nickname for who I am or what I am doing, what would be it? If your life would be reduced to a name, a nickname, what will it be? Mamaya, John B., imbis na Barnabas ang itawag sa atin, Barabas. Diba? Pagkatapos, ang sabi po, kung mababasa po natin sa Biblia, nung nakita po sa Acts chapter 11, nang mabalitaan nito pong si ng iglesia sa Jerusalem na marami pong mga tumanggap na kapatid doon po sa Antioch, ay ipinadala po itong si Barnabas o Bernabe. At nang dumating siya roon, nagsabi sa Acts chapter 11 verse 23, nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. At ang sabi po, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Marami na ngang naniwala at sumunod sa Panginoon. Nang dumating si Barnabas, mas marami pang sumampalataya sa Panginoon. At ang description sa kanya, siya ay isang mabuting tao, puspos ng Espiritu at ng pananampalataya. Alam po ninyo, minsan ang pagkilos ng Panginoon ay ini-equate natin sa mga mahimalang pagkilos niya. Katulad ng panalangin para may samay sakit na mahimala na halimbawa nakaratay na sa balig ng karamdaman at malala na, subalit ng patungan ng kamay ay nakabangon

at gumaling. At ako naman po ay naniniwala na hanggang ngayon naman ang Diyos ay nagpapagaling sa mahimalang pamamaraan. Subalit, ito po tandaan natin, hindi lang po doon nakikita ang pagkilos ng Espiritu. Alam po ninyo ang salitang encouragement o doon po sa halimbawa sa Hebrews chapter 10, yung magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa, ay kinuha po ito sa salitang verb na parakletos. Oh, sorry, parakleo. At yung pangalan ng Espiritu, yung noun form nung parakaleo ay parakletos. Pangalan ng Espiritu Santo yun. Isa sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaya naniniwala po ako na ang makikita din ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay kapag tayo po ay nagpapalakas ng loob ng isa't isa. Kaya po dito makikita po natin itong si Bernabe, hindi may tatatwa ng Espiritu'y kumokontrol sa kanya. Puspos siya ng Espiritu Santo. He's filled with the Spirit. Dahil kitang-kita sa buhay niya ang pagpapalakas ng loob ng mga nanghihina, nag-aalinlangan, nanlulupaypay. Isa sa mga bunga ni Bernabe ay si Paul, na nung una pinagdududahan ng kanyang patotoo and Barnabas stood up to endorse him, that the church might give him the right hand of fellowship. Pagkatapos po, nawala na sa eksena si Pablo mula nung chapter 9 ng Acts, and then dito po ang sabi, nung nakita ni Bernabe yung mga kapatiran sa Antioquia at maraming sumasampalataya, sabi sa verse 25, nagpunta siya sa Tarsus upang hanapin si Paul at sinama niya doon si Paul. At ang sabi, doon dahil sa tindi na kanilang ministry, nakapagturo sila ng maraming tao at doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano o mga tagasunod ni Jesus. It was Barnabas who gave Paul his first break in ministry. And then later on, nung kanyang pinsan na si Mark, John Mark, ay sumablay at ayaw na siyang makasama ni Pablo, it was Barnabas who stood for him, na kinakailangan na maghiwalay sila pansamantala ni Pablo at he left a prestigious partnership and stuck with someone who's been labeled as a failure. And yet later on, we see in the book of Colossians, for example, na Paul endorsed John Mark. And then sabi sa 2 Timothy, nung malapit na mamatay si Paul, ang sabi niya, bring John Mark with you for he is useful to me in ministry. Yung dating nakita ni Paul na useless, napahalaga niya na at itinuring niya ng useful sa ministry. Hindi mo nakapagsulat ng kahit isang aklat si Bernabe. Subalit, si Paul, nakapagsulat ng 13 na aklat sa Bagong Tipan, 14 kung kasama aklat ng Hebreo, at si John Mark, siya yung author ng Gospel of Mark, 14 books in total ang naisulat ng mga taong pinalakas ni Bernabe ang loob. Kaya yun ang hamon po sa atin. Imagine, we owe Barnabas more than half of the New Testament. Kaya po, kung gusto po natin na ipabalas ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, one of the best ways to express, to show na tayo po'y puspos ng Espiritu, ay tayo po'y magpalakas ng loob ng mga nanghihina, nag-aalinlangan, nalulupaypay. The most Spirit-filled ministry that we could do, sabi nga nila, is to encourage others. Merong nagsabi, people live by encouragement. Without it, they die. Sadly,

Ba? Slowly. Pero ang encouragement po ang nagbibigay sa mga tao na to stand up sa pagkakadapa at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, kapatid, kunin po natin ang halimbawa ni Barnabas at tanungin natin, isipin natin, sino kayang tao ang pwede natin encourage sa araw nito? May nagsabi nga ng ganito, encouragement is the kind of expression that helps someone want to be a better Christian even when life is rough. To encourage is to inspire another with courage. Sa panahon ngayon na puno tayo ng mga discouragers, umiba tayo. Let us be encouragers. Nawa tayo po ay na-encourage sa ating pag-aaral ngayon at kunin na natin ang pagkakataon upang manalangin.

Sa sandaling ito, ipapanalangin po natin ang mga ipinadalang request ng ating pong mga kababayan. Pero ipanalangin natin sa gitna ng mga kaguluhan ngayon dahil may mga bata na maaring hindi nakakatanggap ng encouragement sa kanilang pamilya at na karon tuloy ng mga barkadang naglihis sa kanila ng landas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming pong aming kalooban ay nalulungkot, napabagabag dahil po sa mga kabataan ngayon na naliligaw ng landas. Rahil sa kanilang tahanan, hindi sila nakakadama ng pagmamahal. O marahil kahit na mabuti ang kanilang pamilya, napabarkada sila sa maling kaibigan. Ano man po ang punot dulo ugat ng kanilang paghihimagsik, nawa Panginoon, you will bring someone like Barnabas in their life upang hindi sila maligaw, kundi that they would be lifted up and achieve more than what they thought they could achieve in life. We lift them up to you, O Lord. Maging yung mga kabataan ngayon na katulad nung namaril, marahil sa pagkakataong ito, ngayon pa lang nila na pagtatanto yung tindi ng nagawa nila, yung mga nanaksak, nanuntok, nanakit, namaril. Katagpuin niyo po sila. At nawa Panginoon, hindi lang nila pagsisihan ang kanilang ginawa, kundi sila po'y magbalik loob sa inyo. Makita nila na kailaman po ang kanilang pag-asa. Lord, we also pray sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nakakadama ng panghihina, panlulupaypay, sapagkat humaharap po sila sa iba't ibang matitinding karamdaman. May they be encouraged by your presence. Embrace them with your loving comfort. Bigyan yung diin sa kanila na ang biyaya po ninyo yung sapat sa kanilang pangangailangan. Umaasa po, Panginoon, si kapatid na Romy Carlos na maging normal ang kanyang CT scan, ang resulta po ng kanyang CT scan. I pray, O Lord, na huwag niyong pong bibiguin si Brother Romy. Ganun din po si Sister Leonila Espiritu na humingi ng kagalingan para po sa amyotrophic lateral sclerosis. Kayo po, O Diyos, ang may akda ng aming katawan at alam po namin, alam po ninyo kung paano ito pagagalingin. Ganun din,

ang full healing and recovery from mild stroke ni Rebecca Austria. Lord, dalawa po sa aming nakitang mga panalangin. At alam ko, hindi lang sila yon ang ganito, ang kahilingan. Kagalingan po. Para po kay Yolanda Roque mula po sa colon cancer. And sustain Maria Duringo with your strength as she undergoes chemo this week. Meron pa palang isa, si Persida Punsalan, na humihiling po, Panginoon, na lumit ang cyst sa kanyang ovary. Naalala ko rin po ang aking kaibigan na si Sister Hazel na mag-undergo ng chemotherapy din. Balik, kailangan niya muna magpalakas ng katawan upang makayanan niya ang kanyang chemotherapy para po sa pancreatic cancer. Lord, yung mga hindi ko pa nabanggit na mga kababayan po namin na pakiwari nila wala ng pag-asa na ito na ang katapusan. Ipadama niyo po sa kanila, Panginoon, that a cancer diagnosis is not a death sentence. Kundi ito po, Panginoon, ay pagkakataon na maranasan nila ang inyong makapangyarihang pagkilos, pagpapagaling, pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at kalakasan. Habang sila po ay sumasalang sa chemotherapy, habang kanilang hinaharap ang mga side effects nito, pakita po ninyo sa kanila, Panginoon, that your strength is made perfect in their weakness. We lift them up to you, O Lord. Sa mga naghahanap po ng pagkakataong maglingkod, nawa ang aming pong napag-aralan, si Barnabas ay nagbukas ng aming mata sa posible naming magawa. Hindi man kami nakaharap sa stage, sa pulpito, hindi man kami nakatayo sa pulpito, hindi man masasabing official ministry ang aming ginagawa. Subalit nawa, sa linggong ito, bigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagpalakas ng isang taong kailangan makarinig ng word of encouragement. Hindi man kami bansagan na Barnabas, son of encouragement, kundi kami maging daluyan ng inyo pong comfort, ang inyong strength sa mga tao pong kailangan ng kalakasan, lalo na po sa mga panahon na ito na ang dami naming hamon na kinakaharap. Salamat din po, Panginoon, sa mga nag-request dito na makapasa sa board exam, si Irene Del Rosario, ang kanyang pamangkin na si Kim, si Catalina Diwata na makapasa sa interview at exam ang anak niya sa Department of Agrarian Reform, karoon na ng trabaho ang apong si John Paul, at makapasa sa kanyang application, matanggap si Kath bilang isang school nurse. Ang lahat ng mga kahilingang ito of provision, of healing, of guidance, alam po namin, Panginoon, kayo ang Diyos na nagbibigay ng sagan at hindi nanunumbat. Encourage us with your answer to our prayers. For we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaagapan, bilis ng oras, no? Magkarinigan po muli tayo bukas, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga sa radyo, online at dito po sa Channel 185 sa Signal TV sa aming pakipagtulungan sa GCTV. Bukas, ang isa sa pinakamalumanay na mga ngaral na aking narinig. Makakasama po natin ang ating hardinero, ang ating Wednesday edition plantito, si Pastor John Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi
magkukulang.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 7 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio opisyal nang nagsimula sa Senado kahapon. Panig ng depensa kontento sa unang araw at handa para sa mga testigong iyaharap ng prosecution. At sa kalakalan, DepDev Secretary Arsenio Balisacan positibo sa paglago ng ekonomiya. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahin balita.
2: Formal nang nag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado kahapon, kung saan naihalal si Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Para sa kabuuang detalye, narito si Kayla Escalante.
3: Kwinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang eleksyon ng Senado para sa presiding officer sa impeachment court. Inihayag ni Cayetano na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment court dahil constitution anya ang magtatakda kung sino ang masusunod sa proceedings at hindi ang internal rules ng Senado. Ginawa niya ang motion matapos buksan ni Senator Judge Sherwin Gatchalian ang eleksyon para sa magiging presiding officer. Sinabi pa ng senador na hindi niya tatanggapin kahit siya pa ang piliin dahil mali iyon at hindi nasusulat sa konstitusyon. Habang sinuportahan naman ito ni Senator Pia Cayetano at binigyang diin ang kahalagahan ng tamang uupo bilang presiding officer dahil anya magiging pundasyon ito ng impeachment trial. At sinabi rin ni Senator Robin Hood Padilla na precise ang batas at hindi maaaring iba-ibahin. Anya, panghawakan dapat kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na mahalaga ang pagpapabilis ng proseso sangayon sa interes ng publiko. Kaya sinabi niya kay Gatchalian na desisyonan na ito upang matapos na. Habang tinawag naman ni Senator Francis Pangilinan ang pagkikwestiyon ni Cayetano sa pagboto ng presiding officer bilang out of order. Anya, walang sinasabi sa provision sa public accountability and impeachment sa konstitusyon na Senate President ang dapat mag-preside kapag nasasakdal ang vice-presidente o iba pang impeachable officer. Samantala, natuloy ang botohan at sa botong 12-8, nahalal bilang presiding officer si Senator Francis Escudero. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, kinumpirma ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na kailangan ang hindi bababa sa 16 na boto ng Senator Judges para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon na kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Ipiniliwanag niyang kahit may mga senador na suspendido o hindi hindi makaboboto, ang batayan ay nananatiling 24 na miyembro ng Senado, kaya 16 na boto ang kinakailangan. Sinabi ni Escudero na ang interpretasyong ito ay suportado ng naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Binigyang diin niya na ang umiiral na batas ay dapat sundin ng lahat ng miyembro ng impeachment court, anuman ang kanilang personal na pananaw.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio, kontento sa unang araw ng impeachment trial at handa rin para sa mga testigong iyaharap ng prosecution sa mga susunod na araw. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
4: Ipinahayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na masaya at kontento ang kanilang hanay sa naging takbo ng unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon sa press con na isinagawa kahapon ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, matapos ang unang araw ng trial, hindi nila tinitingnan kung nakalamang sila sa opening day dahil mas mahalagaan niya ang pagsiguro na naipresenta ang kanilang panig sa magiging takbuhin ng paglilitis. Dagdag pa rito, una pa lamang ay ginagalang na anya ng defense side, liban na lamang sa ilang kondisyon ang naunang order ng pagmamarka ng mga dokumento sa loob ng sealed BIR box hinggil sa tax record si Duterte Carpio at kanyang asawa. Kaya't wala umano silang masyadong comment sa pag-uutos ng impeachment court na ito ay ibalik dahil sa kakulangan ng pagkakaroon ng legal na kustodiya dito. Sinabi rin ni Poa na hindi sila tutol sa order of trial ng articles of impeachment na itinakda ng prosekusyon. Anya, ito ay talagang pribilehiyong gawin ng prosekusyon. Mahalaga lang anya sa depensa na malaman ng pagkakasunod-sunod alang-alang sa kahandaan at fairness. Sa katunayan, iginiit ni Poa na kahapon pa lamang ay handa na sila sa unang set ng mga testigo ng prosekusyon.
5: Yes, in fact, handa kami today because all along we thought na kahit today masisimulan na, no? Kumbaga ipresenta na yung unang witness ng prosecution. So, handa na kami today.
4: Sa huli, sinabi ni Poa na lahat ng mga natalakay sa pagbubukas ng impeachment ay inaasahan at wala namang nakagugulat sa mga nangyari dahil ito ay preliminaries pa lamang. Mula sa Senado, Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: DepDev Secretary Arsenio Balisacan, positibo sa paglago ng ekonomiya. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Inaasahan ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na bibilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang kalahati ng taon. Anya, kinakailang umabot sa 3.7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa susunod na tatlong quarter upang maabot ang target na 3.5% hanggang 4.5%. Dagdag pa ni Balisacan, bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa mga hamon tulad ng flood control corruption scandal at krisis sa gitnang silangan na nagtaas ng presyo ng langis. Sa kabila nito, positibo pa rin ang kalihim na gaganda ang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa mas mataas na paggastos ng pamahalaan at mga proyektong pang-imprastruktura. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong araw. Ayon sa abiso ng COL Philippines at Shell Pilipinas, tumaas ng 25 sentimo ang gasolina. 3 piso at 30 sentimo naman ang itinaas ng diesel at piso at 75 sentimo ang kerosene kada litro. Ipinatupad din ng Petrogas at Unioil ang parehong pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Nagkaroon ng bisa ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 42 centavos sa US dollar, 43 pesos at 26 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos naman sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Bavi sa layong 2,010 kilometro sa silangan ng gitnang Luzon na may paghangin na hanggang 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito'y kumikilos patungong west-northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, patuloy namang nakaaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Cagayan Valley at Aurora ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 34.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating kongresista Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu inilipat sa Quezon City Jail kaugnay ng 75 million pesos na plunder case. House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition kay VP Sara Duterte Carpio sa impeachment. At sa palakasan, Alex Iyala, natapos ang makasaysayang Wimbledon run.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inilipat sa Quezon City Jail male dormitory sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu matapos silang maaresto kaugnay ng 75 milyong pisong plunder case. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, isinagawa ang commitment sa detention facility bandang alas 3 nitong Lunes. Naaresto sina Defensor at Espiritu sa isang kapihan sa Quezon City bago dinala sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ng BJMP na sumailalim na ang dalawa sa standard custodial proceedings bago isinama sa general population ng mga detainee. Tiniyak ng BJMP at ng DILG na walang special treatment at pareho silang saklaw ng regular na alituntunin sa loob ng kulungan. Ayon sa BJMP, nasa maayos na kondisyon ng dalawa at pansamantalang nakakulong kasama ang iba pang persons deprived of liberty. Patuloy na harap sa mga susunod na legal na proseso ang dalawa habang sinasagawa ang kanilang mga kasong plunder.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
7: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro ang alegasyon ng defense team na ang House impeachment hearing nito kay Vice President Sara Duterte ay isang fishing expedition. Ayon kay Luistro, hindi kailanman hinalungkat ng House of Representatives ang isang fishing expedition. Ang lahat anya ng kanilang ginawa ay legal, constitutional at ayon sa batas. Ito ang tugon ni Luistro sa opening argument ng lead defense counsel Sheila Sisson na nag-akusa sa House Committee on Justice na nagsagawa ng isang mini trial at isang fishing expedition bago makarating ang articles of impeachment sa Senado. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hindi dapat matawag na win or loss ang impeachment trial ni VP Sara, kundi formal na simula ng constitutional process. Ang sabi ni Barbers, mas importanteng development na nagsimula ang paglilitis

0: sa kabila ng mga sinasabing hindi ito matutuloy. Aniya, mali ang paniwala na nanalo o natalo ang prosecution team dahil kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Sa issue ng pag-aatas ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon, sinabi ng dating mambabatas na hindi mababasura ang halaga nito bilang ebidensya. Magpapatuloy anya ang prosecution panel na magpresenta ng ebidensya sa pag-usad ng paglilitis. Marami pa anyang itutulak ang prosecution team para mapagtibay ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ngayong Martes, unang ipipresenta ng prosecution team ang Article 4, Grave Threats, kasunod ng Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery, at Article 1, Confidential Funds. Eddie Galvez, FABC Network News, Impeachment Trial Special Coverage, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, mga ipepresenta ng prosecution panel sa kabuuan ng impeachment trial nakabatay sa ebidensya at hindi sa pamantayan lamang ng prosekusyon. Nagbabalik para sa detalye si Shekinah Abalon.
3: Batay sa ebidensya at hindi lang basta ayon sa pamantayan ng prosekusyon. Yan ang naging paglalarawan ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro sa mga ipipresenta ng kanilang hanay sa lahat ng articles of impeachment. Batay yan sa naging opening statement ng prosecution side para sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ani Luistro, hindi chismis at propaganda ang layong ipabatid ng prosekusyon, kundi katotohanan ng walang kulay pampolitika. Niit pa niya kung pinapanagot ang mga ordinaryong Pilipinong na patunayang nagkasala, bakit gagawing imposible ang para sa isa sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Anya, ang gagawing paglaban ng prosekusyon ay isang hakbang ng pagprotekta sa Republika sangayon sa pagdugo na ang kapangyarihan ay hiram lamang sa taong bayan. Mukhang magkakahiwalay ang apat na articles na tatalakayin sa impeachment, sa katotohanan ay iba't ibang chapters anya ito na mga ginawang pagtataksil umano ng vice-presidente sa sinumpaang tungkulin. Hinimok din ng prosekusyon ng Senator Judges sa pamagitan ng opening statement ni Luistro na tingnan ng maigi ang mga ebidensya, makinig sa mga testigo, pag-arala ng mga record at humusga ayon sa konstitusyon. Anya, hindi matatandaan ng susunod na henerasyon ang mga pagkakampi-kampi sa kasalukuyan kundi sa kung paano nanindigan ng institusyon para sa katotohanan at hustisya. Mula rito sa Senado, ito po si Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FABC Network News.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa FIVOX, ang pagyanig ay aftershock ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol na tumama sa offshore Sarangani at Davao Occidental nitong June 8. Dagdag ng ahensya, naramdaman ang intensity 4 sa bayan ng Sarangani at wala namang inasahang malaking pinsala, ngunit maari pang magkaroon ng mga aftershock.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: 57 pamilya ang inilikas sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato dahil sa banta ng landslide. Ayon sa mga opisyal, posibleng magdulot ng pagbara sa daloy ng tubig ang pagguho ng lupa. Sinabing ang landslide ay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani nitong June 8 at pinalala ng malakas na ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan habang pinag-aaralan pa ang pinsala sa naturang lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Kinumpirma ng Silliman University sa Dumaguete City na nakatanggap sila ng security threat nitong Lunes. Agad namang pinatupad ng pamunuan ang safety and security protocols katuwang ang kapulisan. Hinimok ang mga estudyante at kawanin na manatiling kalmado at sundin ang mga abiso ng universidad. Ayon sa mga opisyal, ipinadala ang banta sa pamamagitan ng email at kumalat sa mga message group.

0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Natapos na ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon. Ito ay matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini ng Italy 6-4, 4-6, 6-3 sa fourth round. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala naman si Ayala ng pinakamalayong narating ng isang Pilipino sa Wimbledon singles. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotskiuk ng Ukraine sa quarterfinals. Bago ang exit ng Filipina tennis star, tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek upang makapasok sa fourth round sa unang pagkakataon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Tinambakan ng Australia ang Gilas Pilipinas 92-49 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Perth, Australia. Sa kabila ng pagkatalo, umabante pa rin ang Gilas sa second round matapos pumangatlo sa Group A na may 2-4 na kartada. Babalik sa aksyon ang Gilas Pilipinas sa Agosto para sa susunod na yugto ng World Cup Qualifiers. Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio nagkainitan sa labas ng Senado. Department of Health iniimbestigahan ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City. At sa ibang bansa, China nagsagawa ng missile test sa Pacific.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Mga pro at anti-impeachment rallies nagkainitan sa labas ng Senado. Ang ulat hatid ni Juan Mark Balatukan.
2: Nagsigawan at nagpalitan ng paratang ang magkahiwalay na grupong nagpoprotesta sa labas ng Senado. Ayon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte Carpio, sila ay lubos na nadidismaya sa tuluyang pag-usad ng impeachment trial ng Vice Presidente. Iginigiit nilang ito'y diversion tactic lamang upang ilihis ang issue sa maanumalyang flood control projects ng kasalukuyang administrasyon. Mariindi ng kanilang paratang na nabayaran ang mga nagkikilos protesta ngayon para suportahan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabilang banda, umabot naman sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nagpoprotesta upang ihayag ang kanilang panawagan. Convict Sara Now, ito ang sigaw ng kanilang hanay na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Nananatili namang under control ng pulisya ang kabi-kabilang mga protesta na nagaganap ngayon sa paligid ng Senado, bagamat nagkaroon din ng bahagyang girian sa pagitan ng mga pulis at mga progresibong grupong nagmarcha mula sa Manila Film Center hanggang dito sa Senate. Ayon kay Pasay City Police Chief Colonel Josenito De Sesto, misunderstanding lamang ang nangyari sa pagitan ng mga kapulisan at rallyista. Para sa FEBC Network News, Juan Mark Balatukan, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naka-full alert pa rin ang National Capital Region Police Office habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 4,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado sa Pasay City kasabay ng mahigit 300 nagprotesta. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aborin, mananatili ang full alert hanggang Miyerkules o depende pa rin sa magiging assessment sa sitwasyon. Bagamat nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis, sinabi ng NCRPO na pangkalahatang naging mapayapa ang sitwasyon sa unang araw ng impeachment trial. Dagdag pa niya, wala namang naitalang nasaktan sa naganap na kaguluhan. Sinabi rin ng NCRPO na posibleng bawasan ang bilang ng mga pulis na ide-deploy sa mga susunod na araw habang patuloy ang pag-monitor sa sitwasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Department of Health ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City kasama ang lokal na health authorities. Ito ay matapos maitala ang 146 na mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City nitong July 1st, kung saan iniulat ng lokal na pamahalaan na tumaas ng 265.22% ang mga kaso sa nakalipas na 3 linggo. Nilinaw ng DOH na ang 265% na pagtaas ay kailangang suriin ng mabuti dahil maliit pa rin ang kabuuang bilang ng mga kaso. Batay sa datos ng ahensya, mayroong 125 na naitalang kaso sa Quezon City at karamihan dito ay hindi kinailangang maospital. Hinimok naman ng DOH ang publiko na ipagpatuloy ang pag-iingat tulad ng tamang paghuhugas ng kamay at iba pang health precautions.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Mahigit 10,000 katao ang inilikas matapos ang malawakang wildfire sa timog ng France malapit sa hangganan ng Spain. Umabot na sa halos 4,600 ektarya ang tinupok ng apoy at 16 katao kabilang ang 4 na bumbero ang nasugatan. Nagpadala ang European Union ng mga water bombing aircraft at mga bumbero para tumulong sa pag-apula ng sunog. Ayon sa mga otoridad, pinalala nang matinding init at malalakas na hangin ang pagkalat ng apoy.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sa ibang dako, nagsagawa ang China ng missile test mula sa isang nuclear-powered submarine sa Pacific Ocean nitong Lunes. Ayon sa China, bahagi lamang ito ng taunang military training at hindi nakatuon sa anumang bansa. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang Australia, Japan at New Zealand sa naturang missile launch. Ayon sa mga opisyal, ikinababahala na mga karatig bansa ang lumalawak na aktibidad ng militar ng China sa rehiyon.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 7, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:58.
0: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
1: Music
4: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. i-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mo.

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulosulu noong 1969? Hinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating tausug at samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
7: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
8: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
11: Oras na! Pilipinas!
12: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
11: Oras na! Pilipinas!
13: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lutunin.
10: Good morning!
14: Kaagapan! May energy ka pa!
10: Dahil sabi mo nga kanina sa hardin ng panalangin, salamat sa Panginoon dahil hindi leftover. Diba?
14: Nakikinig ka pala sa akin.
10: Yun, napa-amen talaga ako.
14: Amen.
10: Dahil, great is thy faithfulness, O God. They are new every morning.
14: Amen. Tatanda, laging sariwa, hindi tira-tira.
10: Yes.
14: Ang pag-ibig at abag ng Diyos sa bawat araw.
10: Siya ay tapat at maaasa.
14: Kaya nga sabi sa ama namin, bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw.
10: Yes.
14: Hindi pang isang linggo, hindi pang isang buwan, araw-araw.

0: Araw, parang pandesal. Pag yung bagong labas sa pugon.
1: Ay, ang bango niyan.
0: Kailan ba nagtrabaho ko na baker sa bakery? Nagpag nagluto kami pandesal.
1: Nagmasa ka ganyan.
0: Oo, grabe. Masa.
1: Mano-mano yan, ha? Wala pang mga makina pang doong may dinosaur.
0: Meron kaming ano, ensabada, wow. Yun, saka yung hotdog.
1: Alam mo, paborito ng asawa ko sa mga panaderya, pandekoko.
0: Ah, para siya si Pastor Benji Miranda.
1: Oo,
0: pandekoko.
1: Ako, ang gusto ko naman sa pandesal, yung hindi sunog. Kasi
0: tinapay. Ah,
1: hindi yung sunog, yung maputi. Mestiza.
0: Ang gusto ko naman sa tinapay ay yung Spanish bread.
1: Spanish bread.
0: Na yung lasang-lasa mo yung, ano ba yung margarine ba o butter?
1: Hindi ko alam. Ang sarap-sarap din ano. Pagbagong luto.
0: Yeah, nagpakilala ka na ba?
1: Hindi pa, pero nagutom ako. Heidi Bernardo Sampang
0: at po. At Pastor Eric Cortez na nagtatanong ngayon.
1: Oh, anong tanong mo?
0: Saan ka nagtapos ni eskwela?
1: Bakit?
0: Kahapon sa impeachment, di ba? Pinagmalaki nung isa, Ateneo siya, yung kapatid niya, UP. Yung isa naman, hindi daw University of the Philippines, pero University of Prison. Ako po ay FEU. Tabaraw. Forever Useful. FEU.
1: Wow. Ako na may CEU. Ayan, o. Oh. EU-EU tayo.
0: Teka, forever useful.
1: Centro Escolar University. Yan. Kami yung may white and pink uniform.
0: May nagtanong nga sa akin kung taga-UP ka daw eh.
1: Ako?
0: Hanga daw siya sa talino mo.
1: Bakit? Sino yan? Bigyan ko ng pandesal.
0: Isang fan.
1: Pero salamat na kalusot ang aking anak sa UP.
0: Uy, congratulations!
1: Hindi man nakapasok ang mami. Nakapasok ang baby.
0: Ay, masaya si Ellen dyan kasi si Ellen UP at yung si Jessie sa sana
1: po UP. Pero mahalaga ba yun kahapon? Bakit may ganun?
0: Oo, may ganun dating eh.
1: Parang labanan ng ano?
0: Nagtapos siya sa Ateneo Law. Oh. So ngayon, yung kapatid naman niya, tingnan naman natin na sasabihin na nagtapos sa UP Law.
1: Ah.
0: Eh mamaya yung ating guest, tatanungin ko, saan po ba kayo nagtapos? Kasi mukhang may factor ba yon na kung saan ka nagtapos ay mas matimbang ang iyong pananaw kumpara sa iba?
1: Ayan.
0: Magandang tanong yan.
1: Maganda rin maibagay na natin ang ating QOTD.
0: Yan, at ang QOTD
1: para
0: ay...
1: Para makapagpasok na sila sa ating mga platform. Kaagapay, happy ka ba?
0: Ikaw ba happy ka?
1: Lagi. Sa kinalabasan ng unang araw ng impeachment trial kahapon.
0: Yun ang tinatalong kung happy ka dun.
1: At bakit? Yan.
0: Ako kasi nag-extend kahapon, nagang 5:30. Kala ko aabot pa ng 7 eh.
1: Happy ako dahil nag-a-unfold sa mga mata mo ang mga kasaysayan, di ba? Bilang journalist, di ba? Tapos, happy rin ako... Dahil meron tayong mga bagong mga katsim positive na napapagpasahan mo na, 'di ba, ng ganong mga trabaho. At sa susunod, sila naman yung magpapasa sa iba.
0: Oh, madugo yan. Makita mo yung mga coverage kahapon eh. Oh, wala. Baka mag-iibay pa na naman ang mga sagot dito. Si Vincent Garcia, gusto ko sa tinapay flatbread. Si Federico Termulo...
1: Feeling ako ko yan ang mga sasagutin nila, hindi yung QOTD. Kayo ha, iniiwasan nyo yung QOTD.
0: Mapuwa Intramuros. Ako, yung panganay ko, saka ako FEU.
1: Ayun o.
0: Si Ellen, at yung pangalawa ko anak, ay UP.
1: Ako yung CEU Malolos talaga.
0: Ah, kala ko CEU Marita.
1: Nung major na namin.
0: Marita Legarda.
1: Oh. Legarda.
0: Ah, Legarda.
1: CEU Manila. Menjola.
0: Menjola. So kapag may rally, masaya kayo.
1: Parang hindi masyado ganun dati.
0: Ay, ganun?
1: Oo. Lumuluwas kami pag Sabado. Kasi noong, ewan ko ngayon kung meron ng Mascom Lab sa Malolos. Mm. Pero dati, nung nag-aaral ako, kasi naman, diba, John B., batch 98. Wala pa kaming Mascom Lab noon. Kaya lumuluwas pa kami ng Menjola.
0: Wala naman banggita ng batch, eskwela na lang. Eskwela na lang.
1: Oh, hindi yan ang QOTD ha. Hindi namin pinapalapag kung anong universidad ka kaagapan.
0: Pero maaga na nagsumagot si Vincent Garcia.
1: Ano
0: happy
1: daw?
0: Ako kasi natuloy na ang impeachment. Kaso may kulang si Marcoleta. Kasi nga, hinuli na.
1: Ano ba, hinuli? Sumuko? Ano ba?
0: Well, mabigat na discussion.

0: solusyon yan. Kasi diba? Kung sumuko siya, i-consider yan na mitigating circumstance na pwedeng yung sentensya, kung mapapatunayan guilty, ay pwedeng bawasan. Ganyan. Oh. Although mabigat-bigat yung kaso. Nagpunta siya sa sandigan para i-quash yung kanyang kaso.
1: Pero
0: inaresto siya doon. Pero sabi, sumuko siya. So, tingnan natin, mas importante, humarap na siya. Sana lang, bigyan siya ng Diyos ng kalakasan na harapin ang kanyang kaso kasi tumaas nga ang BP kahapon.
1: Tsaka yung kasama niya doon sa kaso na yon. Diba?
0: Nagpadala ako ng picture. Meron akong kakilala na nakuna niya mismo ng picture
1: habang
0: nung inaresto si na Depensor
1: doon
0: sa isang
1: ano?
0: Coffee shop sa Quezon City. Nakuna nila, nandun sila sakto.
1: Actual.
0: Pinadala ko sa atin eh. Saka yung video, although hindi masyado ano yung video kasi kinukunan nila pa simple, hindi nila nakunan ng mas malinaw. Pero kita pa rin yung mukha.
1: So, due process sana, no?
0: Yan naman eh, due process.
1: So, sagot-sagot ka agapay, happy ka ba sa kinalabasan ng unang araw ng impeachment trial kahapon? At syempre, explain why.
0: Syempre, happy dapat or may not. Essay yan.
1: At tayo'y nagbibigay pugay. Hello, good morning, happy Tuesday sa'yo na nanonood na dito sa ating FB Live.
2: Good morning!
1: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
1: Sa GCTV, sa channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
1: Hello din naman sa iyo na gumagamit pa rin ng radio at PM radio
2: happy
1: natin.
2: Listening.
1: Sa mga nag-download ng radio app.
3: Happy listening!
1: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
1: Alright!
0: Sa mga kasalukuyang naiipit sa biyahe, balik na ho tayo.
1: Ang traffic kahapon!
0: Ay, grabe!
1: Pauwi!
0: Grabe!
1: From Senate. Parang di na mahal yung gasolina, ha?
0: Ligtas na uli ngayon eh.
1: Kaya nga, di ba? Pero parang back to normal na yung volume na mga sasakyan.
0: Ganun ba sukatan? Mura gasolina, bakit? Traffic.
1: Eh nung ano, di ba nung nagmahal, ang sarap magbiyahe. Ngayon, grabe.
0: Oo. Yung mga may pambili lang ng gasolina
1: Makati
0: na katulad
1: to Makati.
0: Nyo, ay nakaikot nun.
1: Makati to Makati is 1 hour, parang ganun kagabi. Anyway.
0: Yan. Well, nakikinig pala si Jonathan Cepeda mula sa Alberta, Canada.
1: Hello, Jonathan.
0: Sa Canada. Oo. At kasama din po natin, ito, dinoble check ko na, baka magkamali na naman ako eh.
1: Lingon-lingon.
0: Lingon. De, alam ko na kasi kasama ko to kanina pa sa Hardin. Tinanong ko na rin kung meron siyang dala para sa breakfast ko.
1: Meron daw.
0: Yeah, siyempre, si John B. Big Potato Reyes.
1: So, business
4: ito po
1: as
4: si
1: usual.
4: John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Yes, business as usual. Inom ka rin ng gatas ha, para kung may mga pilay-pilay man dahil sa aksidente mo, tumibay-tibay ang buto mo. Alam mo ba, na kapag napilayan ka, ilman, nabali yung buto, no? Tapos, naghilom. Mas matibay yung portion
1: talaga
0: yun.
1: Ba?
0: Yes.
1: Wag mo naman sadyaing pilay. Hindi,
0: syempre, wag. Pero ang point lang doon is,
1: tumibay.
0: Lalong titibay o titigas yung area
1: ang
0: na yun kasi
1: no?
0: Maghihilom eh.
1: Yun.
0: Pero yun ay kung mahilig ka sa calcium supplement.
1: Galing ng pagkakagawa ni Lord
0: talaga
1: sa ating katawan.
0: Sino bang at kasama rin natin, ito, nakita ko dun sa kanyang Facebook post, tawag niya sa sarili niya, Team Raisa. Oo, bakit kaya? Fisikaina Pastora Abalon!
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekaina.
0: Ito, saka na muna yung Miracle Boy. Pero ito si Phil, Best Actor Lagtapon.
6: Bilagdapon, ready in action. Gagaan
0: din ang buhay. Yeah, si Doña Lourdes, Desa the Explorer, magtunaw.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Ito, grabe ang sipa, grabe ang pagod kahapon na kami magkasama sa broadcast kahapon sa special coverage si Shaira Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine with Shai.
0: At siyempre po si Angelica Healthy Girl Calayag sa Radyo TV Side.
9: Aagapayan ka, kaibigan!
0: At kasama po natin ang ating Bukawi Tech People.
10: No problem!
1: Yan ang ating mga katsim positive. Diretso na tayo sa oras na alas 7.20 ng umaga. Narito po, paalala galing sa mayamang aklat ng kawikaan. Na mahal
11: ko ang bayan. Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
1: Alright, galing sa Proverbs 28:14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak.
0: Yan. Ang sabi nga dito, di ba?
1: Mapalad. Bato-bato sa langit.

0: mapalad. Sa ing pagsasabi blessed, di ba? Sa Greek, I think ang ginamit nung sa Greek Old Testament ay Makarios.
1: Mm-hmm.
0: Doon nakuha yung salitang happy. Kaya nga tanong din natin, happy ka ba?
1: Kung Makario ang name mo, happy ang ibig sabihin.
0: Yes.
1: Ang galing.
0: Yes. Mm-hmm. Blessed or happy are the poor in spirit, sabi sa Matthew chapter 5. Pero yung nga, yung taong sumusunod sa Diyos ay tunay na masaya. Dahil sabi nga, walang kaligayahan kung walang kabanalan. Pero kapag tayo po ay matigas ang ulo, ayan na ang babala ng Biblia. May kapahamakan. Sa halip na kasiyahan, kaligayahan, kapahamakan ang matatamo ng taong matigas ang ulo. Eh, yung nanay ko, minsan nasabi ko yun eh. Hindi ko alam, doon ba ako nagmana sa pagiging pilosopo? Sabi ko sa nanay ko, nay, alam niyo, tigas ang ulo niyo. Pagkakataon ng gumante, kasi ngayon ikaw na yung umaalala sa kanya. Nung bata ka, ikaw yung sinasabi, matulog ka na.
1: Ngayon, baliktad na.
0: May baliktad na. Pero seriously, sabi ko sa nanay ko, nay, tigas ang ulo niyo, tayo ng tayo. Ganyan, kasi inalagaan nga namin. Mm. Sabi niya, eh talaga naman matigas ang ulo ka.
1: Filosofo pa. May humor pa ha, si nanay.
0: Oo, pero ibig sabihin, tigas ang ulo, masuwayin. Kasi yung bang sinabihan ka na ng Diyos sa dapat mong gawin, ipipilit mo pa yung gusto mo. Tapos, maniniwala ka pa sa sarili mong press release.
1: Mm-hmm.
0: Yung sabi ko nga sa church nung Sunday, ang sinungaling, diba, nagsinungaling ako sa iyo. Mali, kumbaga, mas mali na yun.
1: Okay.
0: Pero mas mali yung tao na kayang magsinungaling sa sarili. Kayang papaniwalain ng sarili sa kanyang, ma-justify niya yung kasalanan niya.
1: Nako.
0: Pero kapahamakan, hindi kaligayahan, ang dulot ng katigasan ng ulo. Rhyme na rhyme yun, ha?
1: Mm-mm.
0: Kapahamakan, ang napapala ng taong may katigasan ng ulo. Pero kapag tayo po ay masunurin, pambira, masaya, maligaya ang buhay ng taong yon.
1: Yan. So yun ang susi, diba? Sumunod tayo sa Diyos, sa kanyang alituntunin, sa kanyang panukala.
0: Very interesting na sa James,

0: lang siya, kunin mo na siya, maganda. Lord, kung hindi na rin lang siya, wag na lang.
1: Yung unang please. Pumasok sa pinto na lang.
0: Wag, hindi, delikado yun, delikado yun. Pero again, kaya ka dapat sumunod sa Diyos kasi mas alam niya makakabuti sa atin. Yung talaga makapagdudulot ng kasiyahan. Kung akala natin, alam na natin kung ano magpapasaya sa atin, tiyakin mo na yun ay ayon sa gusto ng Diyos kasi hindi talaga magpapasaya sa atin ang katigasan ng ulo.
1: Ayun. So, Proverbs 28:14, maging paalala po sa atin at encouragement. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. You know.
0: By the way, itong si Dijon Mustard. Pili mo talaga Mustard. Baka may mag-post dito. Siya ay si John Ketchup. Diba? Ito, ikaw ano ha. Dijon ha.
1: Ano
0: happy
1: daw?
0: Po, basta lagyan ng tissue sa tabi ng speaker. Ikaw talaga, alam ko yan.
1: Raymond, sa YouTube naman to, pataasan ng ihi naman ang pagsasabi kung saan nagtapos. Ang pinanggalingang paaralan ay hindi otomatikong nangangahulugang tama ang ginagawa ng isang tao sa kanyang trabaho.
0: Galing.
1: Sa Senado.
0: Dapat
1: thank
0: may
1: you.
0: Mga palakpak tayong sound effects sa mga magagandang poster.
1: Si Ate Nora, natapos namin ng live video kahapon. Ang linaw ng video nyo at sound number one FEBC. Ayan, tinapos po ang ating special coverage yesterday.
0: Actually, akala ko magtatagal din eh.
1: Oo.
0: In-advise na ako ni Shaira. Pastor, ready po ba kayo alas 7?
1: Eh,
0: alam
1: dali
0: naman ako,
1: natin alam eh.
0: Your wish is my command. So sabi ko, yes po. Sabi ni Ate Jo, yes po.
1: Kasi ang sabi, baka daw 6 to 8 hours, di ba?
0: So,
1: hininda talaga natin ang ating mga sarili.
0: Pero ka buti na lang. Pero sumakit pa rin ang binti mo. Kakalakad. Grabe, no? Yung nakita ko yung picture, ang sikip nung press room.
1: Ang sikip. Ang sikip. Cramp.
0: Tama ba yung picture na nakita ko? Yung pinadala mo na nakapost kayo ni Nasaira? Talaga. Tapos naghahabol pa kayo.
1: Hindi na kinaya ng aircon.
0: Ay, talaga?
1: Kaya magdadala ko ngayon ng handy fan. Okay, eto muna. Labas tayo ng ating studio. Puntahan natin ang MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Magandang umaga, Sir Charlie.
0: Good morning.
6: Magandang umaga rin sa iyo, Kahedi and Pastor Eric. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin ang gagabayan ng mga motorista at unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Tino U-turn slot. Moderately moving naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating dito sa may West Avenue, dyan po nagkakaroon ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang makarating na dito naman sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa may Estrella sa Makati patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muling babagal ang daloy ng traffic pag sapit na dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA approaching Park Avenue. Ito yung paglagpas lamang po ng FB Harrison. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng EDSA northbound dito na po sa may Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy po yan sa may Buendia MRT station. Moderate to heavy traffic na rin pagkatawid ng Guadalupe Bridge at hanggang sa may Shaw Boulevard. At masusundan po yan pagdating na ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo, muling babagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na po dyan sa may bagong baryo sa Caloocan hanggang sa may General Latino Intersection. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic pagbaba lamang po ng Luzon na flyover hanggang dito na po yan sa may Philippine Public Safety College or NAWASA. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Raha Matanda at patungo naman po yan ng intersection ng Bicerano. Pagbaba ng Libisa flyover, dyan po.

0: muling babagal ang daloy ng mga sasakyan tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan ng bagong ilog, yung mga pababa naman ng Pasig Boulevard. And after ng bagong ilog, light traffic na towards Taguig area. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may paglagpas lang ng Bayani Road sa Taguig, moderate to heavy traffic na po yan. Hanggang dito na yan sa may McKinley intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may market hanggang makarating naman ng bagong ilog, yung mga pababa naman ng Pasig Boulevard. At muling babagal yan pagkalagpas ng Canley Road sa Pasig pa rin hanggang sa may Lanusa intersection. Pagdating naman dyan sa may Libis flyover, moderate to heavy traffic din. At ang apektado naman dito yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon ng konting build-up sa daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane, yung mga nanggagaling po ng Fairview, nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang makarating na dito sa may Doña Carmen. At moderate traffic din sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Pagsapit sa may Como Diliman Doctors ay muli tayo makakaranasan ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic din sa may Techno Hub patungo naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Yung Quezon Avenue naman galing ng Elliptical Road papunta ng EDSA, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mala, Pastor Eric, and kahit ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie!
0: Apo,
1: Pastor. Anong balak ng MMDA sa vicinity ng Senate? Kasi may hearing pa mamaya eh.
0: Ay, opo, doon po nakalatag naman na po yung ating mga traffic enforcer para alalayan na rin po kasama yung mga Pilipina, yung mga kapulisan natin, para nga handa naman po tayo kung ano man po yung mangyayari at meron naman po tayong command center doon na nagmo-monitor naman po sa sitwasyon ng kung may mga darating pang mga magra-rally mamaya.
1: Pero kumbaga, kung ano yung ginawa kapon, ganun yung nagagawin ngayon. May mga isasaran lugar, mayroon mga hihigpitan, ganun.
0: Apo, ganun. Alright. Pa rin po.
1: Well, sana ang ating mga enforcer at ang PNP bigyan ng Diyos ng kalakasan kasi mahirap din yung trabaho nila dyan.
0: Ayopo, yun po ang pinaka-importante.
1: Saka safety, pag magra-rally, okay mag-rally. Pero wag naman po kayo mananakit ng sino man. Oh, di ba? May mga ganun, nananakit sila eh. Pati pulis eh. Sinasaktan.
0: Wala nang sinasanto.
1: Oo nga eh, dapat ano, yung, ano lang, malaya tayo.
2: Magpahayag.
1: Pero maging responsable sa pagpapahayag. Mga yes, nagtatrabaho po lang po yung pulis at yung enforcer.
2: Igalang. Thank you,
0: Sir salamat Charlie. Po. Magandang umaga.
2: Si Ate Karen Damian, happy knowing na fair ang balita galing sa Team FEBC.
1: Ay, salamat.
2: And umpisa pa lang naman, so matyagang maghihintay at mananalangin na justice will prevail.
1: Dito sa YouTube, si Kim mag-shook.
2: Oh, ano daw?
1: Tatlo sinagot niya.
2: Tatlo. Oh.
1: Number one, Vali bread from Benguet.
2: Tinapay.
1: Two, be brave, proud Tamaraw, FPU Manila.
2: University,
1: okay. Tapos QOTD, nakikita tuloy kung sino-sino ang mga may pinag-aralan at yung katotohanan. So happy
2: thank
1: siya.
2: Thank you. QOTD natin, happy ka ba sa kinalabasan ng unang araw ng impeachment trial kahapon?
1: Hindi ho yung tinapay.
2: Rest Valdos, listening from Pura Tarlac. Ako po ay nagtapos sa Tarlac State University.
1: Ayun na, sangat-sangat na naman. Sabi na sama ko nung isang araw, napupunta yung usapan yung sa prutas, tapos napunta sa...
2: Ay, talaga. Malayang talaga yan kasi po to. O eto, check muna natin ayan. Yung ating super typhoon, di ba?
1: Si Bobby.
2: Bobby.
1: Na magiging... Ano? Inday.
2: Inday.
1: So may bagyo sa politika, may bagyo sa literal.
2: Check natin mula sa Pag-asa DOST, ang ating weather specialist na mag-uulat ng ating weather update, si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning.
1: Morning.
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Easterly sa siyamiira sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot nga yan ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley at Aurora. Samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat, iiral naman yung ating hanging habagat na magdudulot naman ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorms naman ang asahan, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At yung bagyo nga sa labas ng ating PAR na may international name na Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layang 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa kasalukuyan, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 195 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot hanggang 240 kilometers per hour. At kumikilos nga yan pa west-northwestward o Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 30 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin yung pagpasok nito dito sa PAR mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga nating Inday. Nananatili pa rin na mababa yung tsansa nito na mag-landfall, ngunit maaaring lumapit sa may area ng Batanes. Kaya ang tabayanan po natin magiging epekto nito sa ating bansa dahil kasabay po na yung pagtataas po ng ating gale warning as well as yung patuloy na pagtaas ng ating weather advisory kasabay nga ng pag-enhance ng ating hanging habagat lalo na nga sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
2: Maraming salamat, Ma'am Charmaine. God bless you. Mula sa Pag-asa, DOST. Si Nila, sa radyo po ako sumabaybay kahapon. Aha. Mula umpisa hanggang matapos. Masaya kasi nasimula na ang impeachment.
1: And dapat tulad ng tayo.
2: Comment ko kahapon, hindi porket lawyer, alam na ang lahat. Kahit hindi lawyer, ay maraming alam at karanasan. Saka huwag pong masyadong OA. Pag nagpapaliwanag, lagi siyang magdala ng tubig at tissue. Salamat po. God bless.
1: Alam mo, napansin ko, naging highlight yun eh. Pero alam nyo mga kapatid, baka mamaya madidistract tayo sa ganung mga antics. Dapat focus lang tayo sa diskusyon.
2: Mm-hmm.
1: Yun ang ano natin. Yung either yung masyado emosyonal o yung pati yung nabubuong laway dito, dapat din naman natin pinapansin yun. Focus on, eyes on the ball.
2: Yan naman ang laging paalala din sa atin ni Attorney Michael Henry Yusinko.
1: At yan ang pag-uusapan natin mamaya. Happy ba siya?
2: Oo, meron tayong analysis sa day one. All right.
1: Oh, kapon galing ni Attorney Jojo, ah.
2: Oo naman. Oh, Attorney Jolak pa ba?
1: Oo. Tapos nga, kailangan niyang umalis for an appointment.
2: Ah.
1: Kaya hindi niya na nasagad hanggang 4. Tapos, nasabihin nga ako, i-extend. Tapos, umabot nga hanggang 5:30 lang. Pero, supposedly 7. Buti naman, natawagan natin si Attorney Maya para magbigay lang ng synthesis.
2: Yes.
1: Pero sarap pag-usapan talaga. No?
2: Oo.
1: Pag-uwi ko nga sa vibe, usap pa kami mag-asawa tungkol dun eh.
2: Oo. Magandang unawain, di ba? Hindi mo lang siya papalampasin na nanood ka lang nang hindi mo talaga inintindi. Diba?
1: Oo, pati nga yung paano mag-interpret ng batas eh. Explain
2: galing, no?
1: On air and off the air. Nag-usap kami ni Attorney Jolak. Kasi nga yung binanggit kahapon ni Senator Pia na yung naging deliberasyon, yung minutes ng deliberasyon, dun sa pinag-uusapan yung batas na yun sa Constitution. Ang sabi nga ni Jolak, syempre, kung ano na yung nakasulat yun na yun, makakatulong yung backgrounder na yun, pero ang pinaka-importante pa rin, ano na yung nakasulat. Parang Biblia pala, no? Sabi sa Bible kasi huwag nalalampasan ang susulat. Kung ano yung malinaw na, yun na. Kasi kung hindi, baka lumabo pa.
2: Alright. So, Desa Girl muna tayo.
1: Ayan. At bigyan po natin si Doña Lourdes Desert Explorer Magtunaw para sa isa na namang nakalap niyang kwento at trivia sa likod ng isa na namang bandila.
4: Sinusunod ko ang kanyang bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Hello, kaagapay!

0: DESA The Explorer is here! Balik-biyahe ulit tayo sa Pilipinas. This time, sa hilagang bahagi ng Luzon naman tayo, sa isang probinsyang matapang, makasaysayan, at may bangis ang ganda. Walang iba kundi ang Ilocos Norte! Ang lupain ng buhangin, bagnet at bayani. Ang Ilocos Norte ay itinatagpa noong 1818 at ito ang bayan ng mga Ilocano na kilala sa pagiging masipag, matipid at mapagmahal sa kultura. Dito rin isinilang ang mga bigating personalidad ng kasaysayan, gaya ni President Ferdinand Marcos Sr. at ang national artist na si Juan Luna. At ang pangalan, galing sa Ilocos, na letter Y ang nasa unahan, na hango sa salitang look, na ibig sabihin ay baybayin dahil nga ang mga naunang Ilocano ay nanirahan malapit sa dagat. Unang stop, syempre, ang sikat na Bangi Windmills. Ito ang kauna-unahang wind farm sa Southeast Asia at nagsusupply ng renewable energy sa buong rehiyon. Bukod sa ganda ng tanawin, eco-friendly pa. Kung parang nasa Middle East ang vibes naman ang gusto mo, subukan ang Paoay Sand Dunes. Kung mahilig ka sa adventure, suwak na suwak dito ang 4x4 off-road ride sa Malawakan na Buhanginan at sunset viewing na siguradong Instagram-worthy at cinematic ang dating. Literal na parang disyerto, pero proudly Ilocano edition. Sa Ilocos, bawat landmark ay may kwento. Bisitahin ang Paoay Church ng San Agustin Church, isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa matibay nitong Baroque architecture, earthquake-proof at postcard-perfect. Pasyalan din ang Malacañang of the North, dating presidential residence na ngayon ay isang museo ng kapangyarihan at kasaysayan. At huwag palampasin ang Lawag Sinking Bell Tower. Oo, lumulubog ito ng ilang pulgada bawat taon dahil sa bigat at malambot na lupa. Beach vibes ba kamo? Hindi rin papahuli ang Ilocos. Tara sa Pagudpud, ang tinaguriang Boracay of the North na may white sand, clear waters at mas kaunting tao. Mayroon ding South Beach na perfect mag-surf at sightsee sa Blue Lagoon. At bisitahin ang Kapurpurawan Rock Formation na may white limestone cliffs na parang natural sculpture park sa tabi ng dagat. Food trip ba ka mo? Ilocano food is equal to comfort food. Tikman ang bagnet na crispy sa labas, juicy sa loob at siguradong unforgettable. Mayroon ding pinakbet, gulay na may bagoong na healthy pero lasang fiesta. Kung malamig ang panahon, perfect ang mainit na Mickey Ilocano noodle soup sa pampainit ng katawan. At syempre, huwag palalampasin ang empanada deep fried na may egg, longganisa at gulay. Perfect pang snack on the go! Pampatamis naman, subukan ang Royal Bibingka, tupig at iba pang sugar cane based treats na tunay na Ilocano. At ang mga tao dito? Disiplinado, madiskarte at may dangal. Mapapansin mong simple ang pamumuhay pero may lalim at may puso. Kaya kung hanap mo ay destinasyong kumpleto sa nature, culture, history at food trip, Ilocos Norte ang para sa'yo. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang ganda at ng kasaysayan ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
2: Kanina pa tayo ginugutom.
3: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa linya natin ngayon, ayan, Pastor A, ang advisor ng House Prosecution Panel, si dating Congressman Robert Ace Barbers.
2: Good morning, Congressman!
4: Ay, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga kababayan.
2: Opo, Sister Heidi and Pastor Eric po.
4: Pastor Eric and Sister Heidi, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga po. Congressman, may mga nagko-comment na nakapuntos daw ang depensa doon sa hearing kahapon, sa day one. Dahil doon sa pagbabalik ng BIR box, tapos yung sinasabi ni Congressman Gerbil na yung parang arraignment para sa Vice President. Ano po nga opinion nyo rito?
4: Well, unang-una, hindi naman po dapat, o mali po yung ideya na sasabihin na nanalo o natalo si ganyan, panalo si ganon. Kasi umpisa pa lang ho ito ng araw ng paglilitis. Eh, wala pa hong sufficient na basihan na sabihin kung sino po ang nakalamang. Sa punto ho kasi ng prosecution, pastor and sister, makikita natin na yung ating mga hiniling sa impeachment court na desisyonan na sa aming paniwala ay makakapabor, no, sa atin po, ay yan po ang ibinigay o ika nga, dinisisyonan ng impeachment court na masasabi po namin na favorable sa side ng prosecution.
2: Opo, pero yung pagbabalik ng BIR box, nung mahiwagang kahon, yun po ba ay...
3: ITR daw ang laman nun.
2: Nakabawas ba sa posibleng ebidensya ninyo dito sa impeachment?
4: Nako, hindi po, Pastor. Dahil yung pagsosole o pagbabalik ng mahiwagang box na yan sa BIR, para hindi ho, it's a just a procedural directive coming from the impeachment court na sinasabi po na itong kahon na ito, wala pang lugar ito para sa impeachment court na to, at hindi ho kami ang repository nito, kaya ibinabalik po namin ito. And ibig pong sabihin nun, yung physical custody lang ho yung ibinalik. Pero yung evidentiary value, yung kahalagahan at saka yung materiality po nung nilalaman ng box na yun, ay hindi pa naman ho na didesisyonan. At the appropriate time, i-offer din po ito pabalik, no, ng ating prosecution sa impeachment court. Nang sa ganun ay timbangin ulit nila kung ito ba'y tatanggapin nila bilang ebidensya o hindi. Ang nakakaano nga po dito, Pastor and Sister, na itong BIR box na ito na kontrobersyal, dalawang panig po ang nagsasabing parehas nilang ebidensya ito. Meaning, common evidence. No?
2: Even the defense.
4: Ang ibig sabihin po niyan ay ibabalik po ito at pag-uusapan po ito ulit.
3: So, kumbaga, pagdating ng takdang panahon, posibleng... hingin at maipresenta po ang nilalaman ng BIR box.
4: That is correct. Okay. Yun nga, yung kasing sinasabi nila na it will weaken yung position ng prosecution, ako hindi po. Isinoli lamang yung possession o yung physical custody kung sino na hawak nitong box ito, dahil parang kung ang analogy ko po dyan, Pastor and Sister, parang medyo mainit yung kaldero eh. So, ikaw muna humawak, tsaka na natin hawakan niya pagka kami na magluluto. Kayo muna. Parang ganoon.
2: Pero kasi hindi naman, di ba, isinama sa presentation of evidence siya, kung di ako nagkakamali, yung mahiwagang kahon na yun.
3: Sa pre-trial?
4: Sa pre-trial ho, isinama ho yan. Inover ho yan. Bilang isang ebidensya.
2: Opo. Pero ba't kailangan balik?
4: Ang ano kasi po niyan, hindi pa po siya ina-admit as an evidence ng ating impeachment court. In other words, during the pre-trial conference, ito po yung naging isa sa mga mainit na naging debate doon sa loob ng pre-trial conference.
3: Okay.
4: Ino-offer ito bilang ebidensya ng prosecution at... kung maaari, ito mabuksan sa isang open session o isang open court.
3: Okay.
4: Ito naman ay inobjekan ng depensa. Ang sinasabi naman po ng depensa. Executive session natin. Papayag kami. That is a common evidence natin. Pero sa amin, huwag niyong buksan sa open court yan. Only on during an executive session. Wala naman pong provision sa rules ng impeachment na meron pong executive session.
3: Sa pagpapatuloy po mamaya, may bloodbath na ba? Ano po bang aasahan ng sambayanan?
4: Well, maganda pong tanong yan, Sister, no? Mamaya ay sinapina ho kasi kahapon yung dalawang agent ng NBI na magpapatunay at mag-authenticate na yung video na nakita ng sambayan ng Pilipino na meron siyang threat na ginawa ang ating pangalawang pangulo.

0: i-authenticate at i-testify nila na ito ay isang totoong video, hindi ito gawa-gawa, hindi ito spliced. Whatever technical terms na gagamitin nila dito, nang sa ganun eh, maging admissible ito sa impeachment court.
1: I see, okay. Mm-hmm. Last question ko na lang, Kong. Yung iba po kasi parang pinupuna, bakit ang dami nyo daw private prosecutors? Hindi ba to kaya ng ating mga representante mula sa mababang kapulungan?
0: Hindi po, kayang-kaya po nila yan. Mm-hmm. Ang ating pong mga miyembro ng public prosecutors are mga batikan na mga abogado at sila po ay may mga experience, no? However, sa dami po ng nagbo-volunteer na gustong tumulong at any extra hand being offered will always be accepted kasi nga po mas magandang mas marami nagtutulong-tulong dito. Ang pinakamaganda dito, sister and pastor, itong mga abogadong nag-offer ng kanilang assistance at tulong, nakilala po natin sila kahapon, sila po ay nag-o-offer ng pro bono. Wala hong hinihinging kapalit, wala hong hinihinging remuneration, only ang kanilang talino, ang kanilang experience at ang kanilang talent ang kanilang ino-offer. Nang sa ganun, masiguro that the accountability mechanism in the Constitution at yung pananagutan ng isang mataas na opisyal ay makamit.
1: Mm-hmm. So pwede rin po silang magtanong sa mga uupo sa witness stand.
0: Yan po ay pinayagan ng impeachment court kahapon na maaari silang magtanong, mag-cross-examine, magtanong tungkol sa ebidensya. Mm-hmm. Pinayagan po yan ng impeachment court.
1: Okay.
2: Salamat po, Congressman Barbers.
1: Tatawagan po namin kayong patuloy opo, hanggang sana, sa kabuuan po nitong impeachment trial.
2: Sana lagi opo, po bukas opo. Ang inyong linya.
1: God bless you, Kong.
0: It's a pleasure. Maraming salamat din po sa inyo.
2: Opo. God bless po. Yan. At sa biyaya ng Diyos, magkakaroon din tayo ng access sa mga kabilang panig naman.
1: Oo, sinisikap natin yan.
2: Oo, kasi may nagre-reklamo na rito eh. Sabi politiko yan eh, one-sided, spokesperson yan ng lowest house.
1: Ay, nag-beg off din kasi si Attorney Michael Poa.
2: Oo eh.
1: Opo, ng defense team po dahil focus daw po talaga sila sa preparation for the trial.
2: Basta tayo nandito lang, bibigyan natin sila ng pagkakataon. Opo, hindi lang ibig sabihin na may pinapanigan tayo.
1: At saka, kahit po sabihin natin na 5 minutes, 10 minutes, sila po talaga yung humihingi din ng pasensya na focus muna sila sa trial. Okay.
2: Maganda naman sinabi ni Gemma.
1: Opo.
2: Sabi ni Gemma, Gemma Camarines, that's ano correct, daw? Wala pang puntos.
1: Okay.
2: Mahalaga lang na simulan na impeachment. We need to pray na mag-speak ang Holy Spirit sa mga senator at makita nilang katotohanan na mag-judge sila based sa evidence. Actually, we ourselves, we can know if someone is speaking the truth. Basta lang nakikinig tayo sa mga expert, hindi sa one-sided opinion.
1: Oo, para higit nating maunawaan, di ba, sa mga ating level. Yung mga nangyari kahapon. Kasi sinikap na itaglish siya, no?
2: Oo.
1: Pero marami pa rin parang ang hirap unawain ng mga bagay-bagay.
2: Pero magaling naman mag-Tagalog si Presiding Officer Senator Escudero. Sana kahapon naging Makata uli siya. Katulad ng kampanya, Tagalog na Tagalog talaga. Eh, no?
1: Nasa Zoom na natin si Attorney Michael Henry Yusinko para ating bigyan ng analysis itong unang salvo ng impeachment trial kahapon.
3: Ang ating kinabukasan, oras na, Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: So sa atin pong pagtutok dito sa impeachment trial, kahapon nga ay nasaksihan natin ang formal na pagbubukas kahapon ng paglilitis at nag-convene ang ating mga senador bilang isang impeachment court. Ito yung unang impeachment trial laban sa isang incumbent VP sa kasaysayan ng ating bansa. So sa unang araw po kahapon, hindi personal na dumalo si VP Sara Duterte Carpio at kinatawan po siya ng kanyang legal team. Pero nando naman ang House Prosecution Panel at ang kanyang defense team at nagbigay nga sila ng kani-kanilang opening statements. So sa unang tinalakay, yung mga procedural matters, kasama rito yung pagpili sa presiding officer at sa botong 12-8 ay napili po si Senator Francis Escudero na manguna sa paglilitis. Giniit ng prosecution panel sa kanilang opening statement na ng impeachment ay proseso ng pananagutan para sa isang opisyal ng gobyerno, tapos giniit naman ng defense ang kaso na may kaugnayan sa usaping pampolitika at mandato ng vice-presidente. So, Pastor A?
2: Para magbigay sa atin mas malalim ng pagsusuri, kasi abogado to eh. Tayo naman mga feeling lawyer lang.
1: Constitutionalist pa to.
2: Ay, oo. Makakausap po natin ang isa po nating paboritong interbihin sa mga galitong bagay na legal, si independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer, Attorney Michael Yusinko. Good morning, Attorney Yusinko.
4: Good morning, Pastor Eric. Good morning, Heidi. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
2: Attorney, saan po ba kayo nagtapos? Naging ano kahapon eh. Lumabas pa yun eh.
4: Definitely hindi sa Ateneo Law at hindi sa UP Law.
2: May factor ba yon? Kung saan ka nag-aral, mas magaling ka sa batas?
4: Not really. Pagdating sa courtroom kasi, Pastor, yung mostly yung ano mo, person-to-person skills mo ang nananaig. And of course, yung kaalaman mo sa batas. No? Yung kung saan ka nag-aral, it doesn't really matter, no? At the end of the day, pagdating sa courtroom.
2: Po. Now, mainit. Isang oras na ubos ang oras sa diskusyon doon sa presiding officer.
1: Oh, di ba magkakaproblema doon, Attorney Mike? Baka yung pinopoint nga ni na Senator Cayetano, di ba, na baka mali yung umpisa.
2: Oh, oh.
1: Di ba masayang ang lahat?
2: Oo. Oh, Ano po masasabi niyo doon?
4: Well, ano yun eh. It's a constitutional legal classroom debate. No? Kumbaga, mainam yon sa isang silid-aralan na pagdebatihan ng mga magagaling sa batas. No? But in practical terms, wala nang saysay yon kasi umaandar na yung impeachment trial. No? Maliban na lang kung merong mag-akit sa Korte Suprema, tapos mag-issue ng TRO ang Korte Suprema at tigil yung trial. No? That is the only instance na magkakaroon siya ng relevance. But right now, magandang pagdebatihan to sa mga classrooms at maging bar question kung sakali. But for all intents and purposes, wala na tong relevance kasi umaandar na yung impeachment trial.
2: Kasi may mga nabasa ako, mga comment na hindi daw maganda na dalaway nakaupo dun. Dapat daw isa lang.
4: Ibang issue yon. Ibang issue yon, Pastor. That's not the constitutional issue na tinanong nyo kanina.
2: Uh-huh.
4: Pero agree ako doon sa mga nagsasabi na yon na hindi magandang tignan na dalawa silang nakaupo doon. Ano? Well, actually, it's deeper than the optics. No? Kasi kung talagang ayaw ni Senate President Gatchalian na siya maging presiding officer, bakit pa siya nandun sa taas? Right? Dapat nandun na siya sa baba. Hindi naman siya mawawala sa pwesto niyang Senate President, no? So it doesn't make sense na silang dalawa naroon, no? In fact, it looks bad for Senate President Gatchalian. It looks bad for the Senate na parang they want to make appearances na nandun in charge pa rin si Senate President Gatchalian, when in reality hindi na, kasi ang presiding officer na nung impeachment court ay si Senator Escudero. So, hindi na siya dapat naroon. Dapat nandun na siya sa baba. Kasama nung ibang senator judges. Mm-hmm.
2: Kasi parang may nilabas na statement si Senate President Gatchalian kahapon. Na parang siya yung magsusupervise ng kabuuan, tapos yung mga detalye, itong si Senator Escudero.
4: Yun na nga, Pastor, that doesn't make sense at all. Kasi paano mo mahihiwalay yung supervision of the court doon sa management of the day-to-day trial? Hindi mo mapaghihiwalay yun . Laging yung dalawang trabaho na yun ay nasa isang tao lang dapat. Mm-hmm. Kasi those are two very connected and, you know, really intricately connected functions. Na kapag hiniwalay mo pa para bigay mo sa dalawang tao, mas lalo lang magkakagulo yung korte, mas lalo lang malilito yung mga litigants at yung taong bayan. So, yung dahilan na yon, to me, it doesn't make sense at all, no? So, hindi dapat pinipilit pa na meron pa rin participasyon si Senate President Gatchalian dun sa impeachment trial.
1: I see.
2: Mm-hmm.
4: Kahit hindi na siya presiding officer. Dapat ngayon, dahil nakapag-desisyon na sila, i-recognize na nila na ang presiding officer ay si Senator Escudero at siya na talaga ang in charge dito sa daloy ng impeachment trial.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Well, sabi nga ninyo, moot and academic, kumbaga, no? Tama ba ako sa pagkakagamit ko ng term dito sa issue na to? Unless iakyat sa Supreme Court, di po ba? Pero, para sa inyo...
4: Yeah, essentially, good... Pastor, yes.
2: Opo, sige po, you were about to say something, sorry.
4: Yeah, it's essentially like that, no? Na wala na tayong magagawa at kasi umaandar na yung impeachment trial, no? Okay. Na ang presiding officer na on record na tinanggap na ng lahat ay si Senator Escudero. So now, every decision now being made presumed regular.
2: Ngayon, ang tanong ko ito. Para ba sa inyo good choice as presiding officer si Escudero or it could have been, you know, itong si Pangilinan?
4: Ang position ko, Pastor, is dapat hindi na nila pinalitan yung presiding officer.
2: Mm.
4: No? Because I do not see any reason kung bakit kailangan iba ang presiding officer doon sa Senate President. Now, I'm not saying na sinasabi ng Constitution natin ay dapat Senate President ang presiding officer. No, that's not what I'm saying. I'm saying is, wala namang dahilan na palitan. Walang magandang dahilan o at least reasonableng dahilan kung bakit siya dapat palitan. So, it doesn't, I'm not in favor na pinalitan yung presiding officer. Dapat, si Senate President Gatchalian pa rin ang presiding officer dahil siya naman yung Senate President at wala namang dahilan kung bakit hindi siya dapat maging presiding officer.
2: Kahit di siya abogado?
4: Yeah, hindi naman requirement ang pagiging abogado.
1: Mm-hmm.
4: Right? Ang kailangan mo lang dapat meron kang common sense,
1: mm-hmm.
4: meron kang loyalty to the rules
1: mm-hmm.
4: of procedure or of the impeachment trial.
1: Mm-hmm.
4: Meron kang judicial temperament, ibig sabihin hindi ka kumikiling kahit kanino man. Wala namang sinasabi na kailangan abogado ka, no? Because again, hindi naman 'yan na requirement.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Siguro isa sa magandang ipapaliwanag din kay Attorney Yusinko, yung nangyari kahapon dun nga sa parang naging desisyon na nasettle na 16 talaga yung kailangang boto.
2: Nasettle na ba talaga?
1: Nasettle na nga po ba talaga, Attorney Mike?
4: Well, as for the moment, it is settled, no? Kasi wala naman umaalma, wala naman nag-aakit sa Korte Suprema. Again, ano yan? Constitutional debate yan. But right now, dahil nakapagbigay na ng parang ruling yung impeachment court na 16 yung voting threshold for conviction, then that is now the rule, no? Hindi ito, kumbaga, magiging debate moving forward because meron na tayong determination na 16 na nga yung voting threshold.
1: Mm-hmm.
4: Unless of course again na iakyat ito sa Korte Suprema at mag-issue yung Korte Suprema ng TRO. Oh,
2: sabi nga ni Attorney Jojo Lacalilaw kahapon wala magiging problema yan pag naging boto 16 o pataas.
1: Mm-hmm.
2: Ang magiging problema, hindi rin yung kapag mga 13 or mga 14 kasi tagilid na talaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag 15 daw, yung talagang git-git, dun daw magkaka-issue talaga at magtatalunan na yan yung threshold na yan. Kayo po, what do you think of that?
4: Well, may point, no? It's a fair point to make yung ganong pananaw. Kaya lang kasi the reality is, given yung real politik, as they say, talagang mahirap abutin yung 16. No? Kasi kahit na ba yung mga solid supporters ni Vice President Duterte na siyam, kahit sila ay lahat maaresto, hindi pa rin maaabot yung 16. Kahit yung natirang 15 ay bumoto ng conviction,
1: wala pa rin 16.
4: Hindi pa rin aabot dun sa 16 kasi yun ang voting threshold, no, for conviction. So, yung nangyari kahapon na ang voting threshold ay